0: By the massive and rich of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy, our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Malarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66, Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ang aton sibong attack na, imponto alas 8:02 sa ngaga, standby.
0: Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
4: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
5: kining IBS. Gakutoy tiyan mo na?
4: Oo.
5: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
4: Gigitig-ab.
5: Gakrams, gakrams.
4: Gakrams, kisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan kag amat-amat. Nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
5: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nabakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw,
6: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
7: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
6: kay dinamit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
8: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of pancreatitis, many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ang tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ati, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no, of this ang mighty si kada adlaw.
5: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
4: Gusto.
5: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
4: Oh, hindi ka ma-stress.
5: Mm-hmm. Say, kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Dopamine siya.
4: Pila kay ka-DTX ka.
5: Baton mo dyan.
9: Baton, baton.
4: Serotonin.
9: Sino sa mo ba serotonin?
5: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
1: DTX 500!
7: Catalina Habagat,
6: anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag di na ko kakita. Dinagbakal ko dayan sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
6: Kanang ginamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Ula ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kablikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga akong panit. May yara inis ang antimicrobial property. Kamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang Tai digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andal Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
11: 66th Palarumba Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Caris City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalaga sa inyong paborito nga palatuntunan, Tagsakaga.
12: Foro de los Pueblos.
13: Last and final stretch ang itong pagpangalaga mga K5, alas 8:19 ang itong sibong atak na sa Sining Tinion. Nabatyan ninyo ang update from our Agusan del Sur Sports Center sa pagpamuno sa atong Executive Vice President for Operations K5, Eljan Castaño.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, sang nagligad gadlaw, natublag ang syudad sang Iloilo bangod sang isa ka karumaldumal nga krimen nga natabo. May isa ka senior citizen babae in her 80s na mga K5, 80 lang edad. Gulang na gid. Living alone sa isa ka dako nga balay kay ang kabataan abroad. May mga properties, may mga humayan and all. And nagsulod ang isa ka tawo nga kilala Manila sa pamilya because at one point nangin caretaker kag daw nakaobra sa ila balay dira kag dito sa uma whatever. So kilala nila, nagsulod sa ila balay. Ang pinsar sa tigula nga babae kung may istorya lang or may kinanglan. Grabe. Ginpatay. Ang pagpatay mga K5 karumaldumal, ginkuga ang tigulang, ginyudyod, gindala sa sulod, kaginkawatan ang iyang abalay. The worst part is that sa nasiling ko na kay nakilala nilang tao kay nakaobra na sa ila eh. O galing ini nga tao daw bag-o lang kagwa sa prisuhan kaysang nagligad nga February daw na priso ning balita ko tungod kay sa nadakpan panahor. Do nalulung sa panahor balang ang iyang asawa do nag-abroad kag daw ginahut-hutan niya ganing asawa ya mo. Kay daw may chicks man guro eh. Laing nga klase. Gapanahor na gahampang pakalayo. So sa kakulang isang kwarta kag bag-o siya kagawa sa presyuan pinatay niyang tigulang. Mga K5, eyes to the board! Eyes to the board! Yari subong sa aton linya. Exclusive nga magadala sang balita sa K5 News FM Bacolod at Negros Occidental. Si K5 Kim Caloyo, ang aton nga ace reporter in charge dito sa siyudad sang Iloilo sa K5 News FM Iloilo.
2: K5 News FM Live Report.
13: Our chief of reporters sa Iloilo, K5 Kim Caloyo. K5 Kim, good morning. What's the story?
14: K5 Eric gin pamahawan pa sa nga tigulang ining suspetsado na patay man mismo sa iya not knowing ni no nga may plano na dili or may intention nga patyon siya during that time ka K5 Eric diri na natabo sa may area sa Ledesco Village
13: okay.
14: Sakop na ya sang barangay Tabuksuba lapas sa Iloilo City May 24 no Domingo kay actually nag-report sa Iloilo City Police Station 2 o La Paz Police Station ang ining iyayang bata ang isa ka nurse sa Estados Unidos sa sa United States ka K5 Eric
13: okay.
14: Kay since may ara bala sila sang access dira sa CCTV o kon monitor pinaagi sa cellphone na timingan man ka K5 Eric nga syempre opposite time kita dere late na nang o kon pagkabugtaw yan na siyang nakita niya sa CCTV nga nagahamyangon na ya ang iya nga iloy ka K5 Eric that is why nga nagtawag man siya no sa mga relatives nila diri kag actually aside sa duha ka by blood gyud nga bata abini sa nga biktima nga si Virginia Hasildo 89 years old sa K5 Eric
13: okay.
14: Mayara ni siya sang adoptive son nga ari sa Iloilo actually mayara na da sala sang timbang o galing during that time sa natabo ang ining insidente day off o kon nagpauli bala no ang ila diri nga timbang
13: tungod kay Domingo tungod kay Domingo.
14: Yes, tungod Domingo
13: okay now
14: siya sa amo nga time sa lapas
13: okay ay klarohon ko lang K5 Kim no before ka magproceed sa inyong mga balita one ang babayi lang, ang senior citizen lang ang tao sa sunod balay.
14: During the time.
13: May CCTV, yeah. Ang bata nga nurse nga to sa Amerika, amo pang nakakita nga bangkay na nanay niya, then gintawgan ang ilang nga adopted nga bata dra man si Luilo, kag nag-report sa police. Now,
14: yes, okay, Tavari.
13: Ang animal ni nga tao, nagsulod sa ilang balay, kanami lumpatan, kim ko naris bakulod ba? Ari sa ang ining tawo nagsulod sila ginpakaon pa ni Lola Kim.
14: Gin pamahawan pa ka kita Berry.
13: Ay kalong gabang klase tao ka nami nagidlumpatan. Sige Kim mamati ko sa istorya mo kay ginit ulo ko Kim mainom ko anay DTX coffee mix. Ah. Go ahead lang Kim.
14: Kay actually kun makitaan mo dara sa CCTV kun mapakita dara ni ka K5 Ethan no.
13: No.
14: Makitaan dara ang sa gate gid mismo bala no sa ila dara nga balay ngati nagpanawag dara ang suspect pero yung suspect amo ni si Jerry Lima 34 years old alias Pablo no kay ang paangdong tawagin ni nila or ayo ya Pablo ka K5 Eric mo.
13: Pablo,
14: so makita dito kag mabatian man sa footage dira sa CCTV nga do nagambal siya bala nga may transaction siya sa mga tamburong kag do mga construction materials ka K5 Eric kay actually ang adopted da son ni sa inya biktima mga puro niya sila mga negosyante mo diri sa may siyudad sang Iloilo to nagambal ni siya sa tigulang nga may transaction siya didto ya bi sa negosyo no sa nga iyadring adopted son ka K5 Eric that is why nga gin entertain man sang tigulang makitaan pa gani sa CCTV kay actually based rin sa information do mga around alas 8:05 sa nga aga sa nga nagsulod no ang ining suspect nga si Pablo sa balay sa nga tigulang
13: okay.
14: Kag based rin sa information tinudlo kay ginasundan niya man ni daga ka ulo istorya pag ining tigulang ka K5 Eric actually mga alas 8:15 sang aga naka-contact pa ni ang tigulang sa iya diri nga adopted son ka K5 Eric, no? Mm-hmm. Tapos natabo diri ang insidente mga around ang pagpatay gid mismo, ah, mga around 8:34 na sang aga, so bali mga sila gid lamang ka minutos right after nga ginpamahawan siya, gin-entertain, kaya actually nakitaan pa gani sa mga CCTV footages nga nag-inom pa ni siya sang tubig ang ining
13: sospechado.
14: Actually,
13: oo.
14: Yes,
13: Kim, Kabe. May video di nga gina-replay si Ethan while nag-report ka, nga may tigula nga nagkanto sa gate. May audio, yes, ni Batio na di pagpanawag niya.
14: Yes, kaki-five, Eric.
13: Kim, pwede ko i-replay ka dali. Pamatian talang ka, 8-0 sa akon subungaga, Kim, no? Mamati lang ko sa tingog, sa nanggabang, na kaya namin nagilumpatan. Tan i-replay, tanangin padala ni Inday Kim nga balita, nga nagapanawag ning turutunto sa gate, kung makatraidor ka si tao. Itan i-replay palihog, bitan. Mamati kita sa huni, sa nanggabang, ne? Hindi tanang itong sa gate, sa blata lang sa gate, sa tan. Na-ara-ara. Ang kapanawag siya sa gate, hindi niya mo. Ara-ara. Atong may babae. Hindi niya mo. Tan, atong may babae lang nagkanto sa gate nga ginbuksan niya. Ato kay nakita ko na eh. May babae nga ginbuksan niya ang gate. Ang tigulang ginbuksan niya ang gate. Nagapanawag ni siya, Kim, no? Nagapanawag siya.
14: Yes, kaki five, Eric.
13: Ara na, tan. I saw the board and I tan. Ato ba may tigulang nga babae nagkanto sa gate nga ginbuksan niya? Amo ning sugod-sugod gini nga video nga ginbuksan niya pagpanawag hambal ni K5 Kim, ginbuksan niya. Go ahead, Itan. Mag-ulang na replay mo, mag-ulang itan. Mag-ulang it kayo. Few seconds ago. Go ahead. Negative si Itan. Ato tanitan ang nami, itan itong babae, itan importante ito kayo. Kitaon, gito kayo nagalakat sa gate, ginabuksan niya. Go ahead na lang, Kim, ha? Hindi makita ni Itan.
14: So actually kay K5, Eric, no, ang mabati andra sa pagpanawag yaman sa tigulang, no, at yamalya, so may transaksyon siya sa tatlo something sa tamburong, which is ang negosyo, mm, sa ni Adriang tawag na, no,
13: adaptive
14: fund kay K5, Eric, that is why nga ginpasulod siya, entertain, kaya actually ngining tigulang, open money mo, especially kung kilala, ya, considering, mm, nga ining suspetsado before, nag-tawag na, no, nag-ubra-ubra ni, kung, kaya may duta ni Shabi, no, sa may barangay Gihaman, Leganes, mga around 2 hectares, no, dito, kagati, amo na, gapananong mais, may tanuman niya mga humay, mm. So ang caretaker gid actually ni sang ining buta amo ang tatay sang ex live-in partner sang suspect. Bali ang ining suspect nagabulig-bulig lang kon mananom kag mag-harvest, pero ang ining nga suspect man nakaagi man niya binga nagapulupaninlo kag ginasugo-sugo sang ining tigulang nga gitawag man nila nga nanay bear dira man mismo sa Ledesco Village sa
13: diin. Amo na tani tanang video ta, no?
15: Gisakit siya.
13: Hindi na lang. Sige lang. Hindi na lang ta na. At sige, Kim, go ahead na lang, Kim.
14: Oh, actually, kaki five, Eric, mo, kay nakitaan dito sa CCTV sa iyaman bata mismo nga ara sa abroad, ang actual nga pagpatay sa ining biktima, no? Kay actually, hambali ganito, may transaksyon sa tamburong, going na sila kuntani sa area sang Bituon Haro. Nagauna, ining tigulang nga magbukas na blatong tani man niya sa portahan.
13: Ari, kita ko na, ho?
14: Kaki five, Eric.
13: Oo. Ginpapungko pa siya gali, ginpapungko pa siya gali, Kim, no?
14: Yung tapong ko siya, Dra, kalinkuhaan pa na sa kanoyos ang pamahaw mo.
13: Pero kabuisit, yung klase tao. No, go ahead, Kim. Go ahead lang, Kim.
14: Ngayon itulok, wah. So, pagwa na sila kontani, Dra, sa portahan, man sa ilang abalay, yaw na ang tigulang. So, nagasunod niya ang sospetsado. Dugin, din ko gaya, gamit ang yabalang abutkon, kaki 5, Eric.
13: The wrestling type? The wrestling type?
14: Yes.
13: Grabe, no? Sige, Kim, go ahead, Kim.
14: Actually, ti considering the age, no, kaki 5, Eric, no, ti bisan gani itiklod mo na guro, kay ti siyempre 89 years old bala, ang ining lola, kung ining tugulang kaki 5, Eric. Kag ti, aside sa ginpugaya, ginlasak-lasak ya pa kaki 5, Eric.
13: Ha?
14: Ginguyod pa kadto sa kwarto.
13: Ginlasak ya, Kim?
14: Yes.
13: Gainit na gidulo ko, Kim, ah. Gainit na gidulo ko. Tingagin lasak-lasak pa siyang gago niya, oh.
14: Gi. Actually, kasi Five Eric, based diri sa pagpangusisa naton sa background yung isang suspect.
13: No.
14: Do may pagkapulupikon. Sag even, ang family members siya, ginapahog yan na gani, bata yan gani, ginapahog yan nga pamatyon na kamo.
13: Addict ni siya, Kim.
14: Pag-augakan yan nga hilaw kasi Five Eric. So, maambal naton, bala nga, wala kita kabalo kung anong dalagan, bala sang iya nga paminsaron.
13: Addict ni siya, Kim, hindi.
14: May information kay na contact nato nang iya nga ex-live-in partner nga tido may bulo babayi na siya sang una kag do accordingly or allegedly muring mga babayi ya ang do naka-influence sa iya sa illegal nga droga.
13: Tanang imo nga kwantan may nagngalan pa nga palarong pambansa tan tapos nakita basketball dali lang. Mo grabe inday Kim no ka sakit pa ni sang balita mo Kim ka palang luya kami si Bong Kim ka tanaw kami di si Bakul ka palang luya kami i-reply ko ni Kim Liwat okay lang si imo nang gatingog gid nga panawag si Jerry si alias Pablo pwede lang Kim.
14: Oh sige ka Five Eric.
13: Okay sige bitan nga may audio tan pamatian ta bi pagpanawag gid nga nagpakuno-kuno sa kami transaction sige bitan Kim. Oh ari ahay. Aran, tigo lang mga kakipay. Tanawa nyo. Sige, go ahead. Sus, grabe. Ara siya. Ginlock ya. Sus, grabe. Okay, naitan ko ilang audio. Pag sulod ya kay 5 game gipamangkot pasagli sa tigulang nami ning ila CCTV kay may audio babatian gig Kim no?
14: Yes no kag actually aside sa mga CCTV sa sulod sang balay dumayara pagit bala sang mga ginagmay bala nga mga cameras naka kay 5
13: Di ano na tabo Kim kun di ging kuga di niya ging kuga ang tigulang sa sagwa kun sa sulod balay.
14: Dira sa sulod balay ang samtang pagwa ka kay 5 Eric ang ining tigulang sa iya man niya lang tawag na no sa portahan sa ilay ang balay dira dira dapit sa ilang teres di dugin ano ya bala gin kuga ya gamit ang yang abotkon kag dugin pabalik ya pasulod na liwat sa K5
13: okay.
14: Eric kag po na ya gin lasak-lasak kag gin aguyod going sa parto sang
13: bisima K5 Kim sa pagkapinsar pa lang Kim ha nga 85 years old
14: 89
13: years old ko normal ang utok mo sinimatsyag ko Kim do hindi mo mahimo ni Kim mo matsyag ko lang ha. Kung normal ang utok mo, lasak-lasakon mo pa, anong inugbato sa pobre nga tigulang? Why gid upod ang tigulang magluwas sa caretaker nga nag-day off, Kim?
14: Wala. Kay actually, supposedly, mamista na siya kaki Five Eric mo, kay Piesta, man sa lapas, kinaulak na sa gani, isang mga grupo, yaman, kaki Five Eric. Kaya usually, ito may ka-service, man sa iya, may ka-sugat sa iya, sa salakyan, gumaling, tinatimingan, gadabi, nga during the time, wala pa bala sa may nakaabot kaki Five Eric.
13: Okay, Kim, grabe nga balita ni, Ano oras, kundi mga more or less 8:30, kibabalaan mo sa CCTV ang oras, kung anong tatabo ang insidente, ang krimen. Ano oras nag-report kag nakit-an sang bata e sa Amerika nga patay na nanay niya ang mga awat time?
14: Considering the opposite time naton na rin, no? Ti, mga alas 11 na yas ng gabi, kaki 5 Eric.
13: Philippine
14: kaya,
13: time.
14: Na yas ng gabi, diri sa aton Philippine time. Didito yas sila, alas 11 sang aga, probably pagbugtaw ya.
13: So, nakit-an na sang bata kag nakareport sila sa pulis gabi na.
14: Yes,
13: so more or less mga more than 12 hours na nga natabo ang insidente, Kim?
14: Do mga around probably 15 hours.
13: 15 hours. Now, dira nakita nga punto. Pagkabalusang bata sa Amerika, gintawgan niya ang ilang nga adapted nga uto diri sa Iloilo. Immediately nagkanto, nagnawag sa pulis, kang nagkanto sa pulis, higing kantong balay. Pag-abot Kim sa sulod, ano ang nakitaan sang pulis?
14: Makitaan din to kasi 5 Eric no nga tiyan na nagahamyangon na bala ang ining biktima kag wala na ya sang kabuhi ang iya nga liog dumay ano bala no may gamay nga mga mabalaan bala no daw kinug-an kay 5 Eric sa iya yang liog kag ti since nga based man diri sa information nga ti dugin lasak-lasak siya probably basta sa mga internal organs ya na apektado no pero aside from that
13: so
14: wala man gid sa mga dagkuan niya, mga visible ones sa K5 Eric. Pero nakitaan man sa CCTV nga yun kuha siyang ining suspitsado ang kwarta sa sulod siyang wallet sa ining tigulang nga biktima kakipag erin.
13: Pila ang kwarta nga yung kuha ya, Kim? Anong yung pangkawat sa turutunto nga tao ni Kim? Buga init na ginang ulo ko ah.
14: Oh, kaya kung makitaan mo kaki Five Eric sa CCTV, pagsulod niya, wala siya bit-bit.
13: Okay.
14: Nakaudi lang siya. Pero pag exit niya na, dara sa gate sang balay,
13: di plastic bag na siya?
14: Plastic. Kung silopin, kumbaga. May unod kaki Five Eric.
13: Ano
14: ato? Tiyara ang kwarta sang tigulang, kaya ang mga relos siya bala, no? Pag din na, as of this time, hindi pa man ma-account kung ano gito specific ang iban, kasi pilagid ko mismo ang kwarta kaki Five Eric nga nakawat as of this time, based man sa kapulisan nato. Kaya nag-reach out man kita sa adoptive son sini, no? Sa biktima, kaya nagligad na ganyan, balya, mabato pa nila kung tani mo, kung for example, natural death ang kamatayan ng nanay. Ginapreparahan na ni nila mo nga gaplano ng tanan sila nga mga ang mag-utod kag ang mga kaapuhan sa United States day ni ma 90th birthday sang tigulang sa September. Ginaplanuhan na nila nga magpauli sila sa nga tanan kag mag-reunion ka K5 Eric. Nagbigad nito nagmasakit ng tigulang.
13: Do
14: naglawig-lawig manggawa sa ospital. That's why nga ti do madugay man siya dira nga ginukdan sa niya adaptive son o galing kay tising sa may negosyo nagpangita sila sa nga timbang no ang timbang do mga around 1 month and a half naman na nagatine sa ila dress why nga ti kampante man sila bra nga may upod ang tigulang o galing kay ti Domingo tong adlaw day off wala sila maglaom nga probably pasi bala na balaan man sang suspetsado kun ano nga mga inadlaw nga wala sang
13: daw amo na taning pamangkot ko si imo Kim eh daw amo na taning pamangkot ko. Paano nabalaan ni Pablo nga wala dira ang timbang sa adlaw nga Domingo? Paano niya nabalaan? Amo na taning pamangkot ko Kim eh.
14: Actually, kaki Five Eric, ginatry man naton nga i-reach out pa man ang ining timbang. Pero actually, hindi man sila gidya kilalahay personal sa ining suspetsado kag ining timbang. Kaya bago pa lang manayabi ang timbang, nagtaga din na siya sa lapas. Ang suspect, taga Leganes. Kag ang last kakadtos ang suspect dira sa balay sang tigulang, 2025 pa.
13: 2025. Now,
14: yes.
13: Magluwas Kim sa ginkawat nga kwarta, unaccounted pa kung pila subong ang amount kag grilo. Ano pagid ang pinanguha sa turutunto ni sa sulod sang balay ni nanay?
14: Sa information do mga relos pa lang man no kag posible basi may mga alahas man bala kaki Five Eric. Sa aton diri nga mga pagpamusisa man sa ex-living partner no Wingly nga ti ang ex-living partner gid mo gid upod sa sining suspetsado kaki Five Eric. Sa una, mayo mani nga tawo mapisan sa ubra, duwalin agas na maghabi, ara sa ulubrahan niya, dito na sa ligan siya, no? O galing sang nagtrabaho bala sa Saudi Arabia ang bilang OFW ang iyang ex-living partner dito na nga doon nagbago ang batasan sang lalaki kaki Five Eric. Doon nag-rebuild eh, kag there were times nga kung hindi siya magpadala sang kwarta, gina-blackmail ya o kung ginapahog ya ang mga kabataan mismo ah. Kaya actually ang mga bata ni Mila duwa kabilog sa suspektado kag live-in partner ya. Ang ining ang subang incoming grade 7 subong kag ang isa naman amo na siya ang grade 3 no nga babayi. Kag kun for example no hindi bala kapadala sang kwarta ang ex-live-in partner na iya sang sila pa nag-updanay o kun namayo pang ilang pagtamdanay ilang bala niya mga kabataan kun hindi kapadala sang kwarta ang inyong nanay pamatyon ko ka.
13: Ay nano, suko na mo, may diferensya ni Kim. May diferensya, hindi ni nami nga ulos ang tao. Grabe, pati ka ugalingon niya nga bata, ang balon niya nga pabatsyon, takmo di pa wala sa mama niyo kwarta.
14: Kaya even ang iyaman nga ex-living partner, ginasendan niya kayo doon nakabakal niya sa sang duwa ka pusil sa area sang Lanit Haromo. Ginasendan niya sang picture sang pusil. So something like, gudugi na pahog, yabala, nga ti, kung hindi ka magpadala sang kwarta, kung hindi ka mag, kung ano lang yung napangayo, yung pabor ka kay Five Eric, ti arisa ko ng bata mo,
13: kasi
14: anong matabo sa ila.
13: Ang taga Negros Occidental nga nagapamati subong sa imo masyado kaklaro kag komprehensibong report. Isa lang subong balatyago namon di kay kasubo init ulo sa taga Negros. may mga plano ding iba niya pangwain na kuko, may mga nanon na lang, sige, itanan lang abi, no? Init kidya ulo nila. Si Mago, sa inubaan ka pagot, sila ni Binks Delpin sa Mansilingan, aman siya intana, ga init ulo nila. Kim, ang pamangkot ko subong sa imo muna, prangkahanay na nagilang Kim, nadakop na ning turutonto ni Wai.
14: Wala sa gihapon ka kay Five Eric. Amo nang problema subong tungod nya ang iya nga mga kabataan kag ang iya nga ugangan kag ang mga paryente man sa iya yang ex-living partner nagpalayo dira sa Leganes samtang wala pa ya madakpan ning sospetsado.
13: Kay base kon balikan sila.
14: Kaya actually may information nga before dugakob poob ni ang sa puno sang isa kasarisa dira no malapit sa balay sang ugangan sang ex-living partner ya gakob poob siya so something like duga monitor o kun nagatiid-tiid so basic balaya ito tuudol niya or itumanon niya ang iya yang pamahog nga pamatyon niya ang iya diri yang ugangan kumbaga nga ilaw or tawag na nung nanay sang iya nga ex-living partner kag ang iya duha ka mga kabataan ka kita
13: nga gahambal kaling kay nakim nga ex-saw nagbulagay na gid sila
14: kay actually ang ginpamangkot na ton kasi Five Eric kung ano ning mga nangin rason sa or pati mga hibubunot man malayo sang suspect sa ining biktima. Kaya actually nga natin dugaan dira sang balay nila kay ang balay sang nanay sang ex-living partner kagang ila balay before to paray lang. Ang ginatindugan sang ila balay duta sang biktima. Before do nag sa pagpati sang ining suspetsado ang biktima ang nagpaguba sang ila yang balay. Not knowingly nga ti ang nagpaguba amo ang iya dire nga ex-live-in partner kasi Five Eric tungod man nga despite na to paday lang ang balay dira sang iya nga ugangan nga hilaw before kadala siya sang babae kung matagkaagahon kag matagabi kasi Five Eric.
13: Ah, so may talent mang glini. May talent. Okay, wow. Damaran ako magpasilabot sing iba nga bisyo sing turutonton eh. Tikim din is nanay subong ang ginpatay niya.
14: Gin pa idalom sa autopsy kay Five Eric no kag actually ti gusto ginabi mabalaan man sang pamilya nga aside bala sa pagkuga ano pa gid ang ginkamatay gid to be specific abi no sang ining sigulang ara sa subong sa Gigato Abesha no sa area sa Haro kag ti gina-finalize pa sa karon siyang pamilya ang ining plano ba na no nga magtanyag or mag-offer sang reward money sa konsino man ang makatudlo kung nakahatag sang information kung sa diin subong ang suspect. Actually posted naman no pag makapakita dara ni kasi Five Itan ang langagway man sang suspect kasi
13: are?
14: Kasi bala nakalabot man dara nakasaboy bala dara sa Negros kasi Five Eric.
13: Haling kay na pagsugod mo duguyay lang di makita o gani sa monitor ginit gani ulo ko kay ma iya itsura di ho. Grabe no, kahubin pang tao ng siling mundo, kakuan mananlo, kaayom na si Churay, no?
14: 34 anyos, yung makon mo, sang around May 17 pa lang na siya nakagwa sa prisuhan.
13: Tiyo, napriso siya February 17, napriso siya sa tungkol siyang panahor, illegal numbers game.
14: Yes, STL na siya.
13: STL, ano siyang kulukuridor sa STL?
14: Yes, kaya do something nga do hindi bala lisensyado or do something kulang sa mga permits na bala ka kay Five Eric.
13: Okay, now, may dako nga kantidad ang nakuha yan sa tigulang. Kaya ginapamangkot ko ni Kim para nga mabalaan ta, basi ko nalagyo layo, blaki duro sa kwarta.
14: Possible ka kay Five Eric, kaya ining tigulang, tinamo man sa mga negosyo, kabataan niya, kag-aside sa iya, sa dra, may mga tawag na, no? May mga, ano man siya, kadutaan. Kag, based sa information, no, pero may man na siya yan na ginautangan, bala, no, sa mga tinawo, yeah. Actually, mangkot man natin rin ang ex-living partner sa suspect. Ano pag ilang mga hibubunot sa suspect, sa victim, o kung sa ining tigulang. Kaya before, sa March 2025, doon nagtuyo na siya, o kung nag-attempt pa lang ang hulam sa 10,000 pesos kay Five Eric.
13: Okay.
14: Ugaling kay ang tigulang based diri sa pagkakilala sang iya man diri nga mga suod sa iya. Nga tikon for example tinawo ya ka kag balaan niya binga tamad ka do hindi ka mo naka productive sa imong trabaho. Wala na siya gapaulam kapin pa kay ang ginagamit sang ining suspect during that time sambal na ang living partner ko lang mabayad ugaling kay wala man niya nag-pledge abi man niya ang ining ex-living partner ya no.
13: Wala nagpasugot.
14: So sa mga tong time sang gin-refuse sang tigulang nga tawag na no nga pautangon siya ginambalan niya ang abi nila or ang pag-ila pagpati nga ulang ang barya maabot gid ang time nga patyon ta ka
13: aso nagpaanda medyo may sa simple sa Ilonggo nga istorya kay panawagan mo din may aligot-got na siya
14: yes kay Five Eric
13: Okay, pero tinga din di ko maoto, ma. Kim ka nami isang report mo, Kim, pero galingin ni tulo ko, Kim, ma. Gainit ki dulo ko, kalaeng gid. So ano na subong? Ano subong ang tindog sang pulis? Anong tindog sang pulis? May lead na sila? Sige ang investigasyon. What's the update on the side sang aton nga mga police officers?
14: Ongoing pa man, wala pa man din sila ang ining hot pursuit operation sa Iloilo City Police Station 2, no? Kung La Paz Police Station. Mm. At kagati, amuna, no? May mga information sila sa K5 Eric nga ti dokapon, do ma-info nila, ari pa sa syudad sa Iloilo.
13: Okay.
14: Pero kahit damo man isang pangilala ang ining sospetsado, kay ang ining suspect, taga Capiz, ganyan siya mo.
13: Okay.
14: Mambusaw Capiz. Pero okay, naka-coordinate man sila to sa Capiz nga mga kapulisan man or sa CPPO.
13: Mm.
14: Pero wala din to, no? Wala sang wala to nakitaan abi o kung ang whereabouts sa K5 Eric as of this time, say, wala sang information dito ya sa area sang Kapi. So posible nga diba si iya diri pa siya sa syudad sang Iloilo or basi dito man niya sa may area sang Leganes o kon posible man nga nakatabok siya somewhere, no, sa mga nearby nga mga provinces o kon mga kaiting nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas ka K5 Eric. Nagapangayo na lang sila sang Bulig kay diba si Balaman si Platan, no, nga sa galakatlaka to kon nagakumyot kay sang himo ya biya ni Abing Carmen. Wala man ni siya sang nakita na nga may dala siyang getaway vehicle o kung motor sa K5 Eric. So probably tinag-commute lang siya. May possibility man niya, diba, sinakahulam siya sa mga salakyan, abi, o kung motor sa
13: nakagod
14: niya magpalagyo. Pero right after, o kung sang gabi, sang pagkatapos, ganyan mo ang krimen ka K5 Eric, nag-my day pa siya. O kung nag-Facebook story sa isa kailimnan, kag tinaga-inom-inom, nga may mga tupad, yung mga babayi.
13: Ay, manyak ko ng... Ay, kulang gabang na klase, oh. Nag-may day pa siya, Kim?
14: Bali, di ba lang yun mo? Yato, alas 8 sang aga.
13: Aga.
14: Pagkagabi, na may mutual or may friend siya sa Facebook, nga tikilalaman sang pamilya, sang ex-lived partner niya, nga nakakita, nga nakasorry pa siya, nga nag-ara sa ilimnan, na may gasiga-siga, probably bar or...
13: Nag-igpat-igpat pang manyak ko, eh.
14: Siya, may tupad siya nga mga babae.
13: Ay, nami, kung nakanami, nagiging pangakig. Ano mo nga, kunwain lang ko, Kim, naka DTX 500, pamatsyago kayo na pa ko nangakig sa balita mo ni Kim. Naka DTX 500 ko eh. Kontrolado ko ang kwanblak yung ay saka BP ko. So, ang kwarta, Kim, giniinom niya kagin nightclubbing?
14: Posible nga, tiyan mo itong gamit kaya kasi 5 Eric kay... Do ano na siya mo? Do nag-start niya siya nga nakapulo pangawat, nag-reach out man ganin dat diri sa to, no, ang nanginbulo babayi-babayi. Ya kay nakay mo kita sang balita nga sa allegation niya sang ex-living partner nga ti ang kwarta nga gin kinawatan niya, ginagastoya man sa babayi o kon even ang kwarta nga ginapadala sang ex-living partner niya before, ginagastoya sa babayi.
13: Kano hambal sa babayi?
14: Nag-reach out sa aton. Ang balya, wala siya kabalo nga ti halin sa kinawatan ang kwarta kay doon nakatibol, yalang man ni mo, kay doon gaubra sa bar ang ining babayi. Nag-based din, nga nagapakilala nga, nga katapos ang Philippine Army ang ining suspect, do pa cool. Tingala sa ganit ko nung napermi ko nung barayad na mo kwarta ka kay Peberic.
13: Okay, so tinitsura doon army, man siya mo, nalagko pa siya lawas siya, no? Pero ang babae gali nga iyang nga ginahimo abi nga daw girlfriend gaobra sa bar kag wala miyak balong
14: do nakatibol ya lang sa bar ka K5 Eric. Pero aside sa amo nga babae do may iban pag ganyan mga babae man nga ito gina ga tawag na, no, ga ataw may nagawlagaw sila o kinadala
13: niya manyakis gali ni Kim manyakis nga trying hard la. Grabe.
14: Gusto ang ba?
13: Pasikat ba?
14: Tawag ya, sang magulang, sang iya nga ex-living partner, nga gusto ya magpakita sa mga babae, nga tito may kwarta siya, nga do cool siya, kumbaga.
13: Cool, yes, cool.
14: Eric, para mapa-impress, kang makuha ang mga babae. Ang baga ni Dari, nga do, naku, ganing nga kantidad, naku nung ginagasto ya, para lang ya nga maka... upod-upod sa mga babae nga rin sa mga bar o kundiin niya man makilala kasi Peberic.
13: Oh, grabe. Abi mo, Kim, kasakit buot ko, Kim, ah. You know, thinking about an old woman, 89 years old at that, kugon mo, lapakon mo, kwaon mo kwarta, pagkagabi, may nightclubbing, may day mo pa sa Facebook, knowing pretty well that may ginpatay ka kaging kawatan mo. So, this is not about a crime, Kim, eh. This is about a personality sang tao doing a cold-blooded murder on a helpless tigulang and yet showing no remorse of the crime. Para lang nga ma-purso niya lang iyan nga pagka-macho nga klase tao, Kem?
14: Actually, ito, ang muna, nabasagan man naton ang sakit mo sa barasagon sa kabataan niya.
13: No.
14: Knowing me, nati, kitaan mismo sa CCTV kung paano ginpatay. But they are helpless ka kay Five Eric.
13: Oo, oh,
14: nati, makita na nila nga ginapatay ang nila yung nanay. Pero hindi nila mabuligan. Kaya natapos na mo ang insidente. Pero they can see nga, ginkuga, ginlasak-lasak, ginguyod pa kadto sa kwarto ka kay Five Eric.
13: Okay. Pero Kem, sa video, Kem, sa CCTV, nakita gidya kung paano siya ginpatay, Kem? Kita gidya?
14: Yes, kay Five Eric, no galing. Kaya mula nang wala gin-disclose ang pamilya kung wala naghatag sang footage kasi even ng polis naton. Pero based din sa information, kita gina actual nga pagpatay sa biktima.
13: Kagka nami, sing ila CCTV, katag Kem eh, matagblasun ang audio, kaklaro, kaayo. So meaning, ati siguro, ginarespeto tama ng isang pamilya kahit ikalain mo na ipakita din kung paano patyon sa nanay niya, no?
14: Then ganyan sila, kasi Five Eric, ang iba niyang mga bata, wala nang tanaw. Kaya ang mga nagtanaw, mga kaapuhan, kagkahinablusan.
13: Kaya nasakitan.
14: Kaya nakagwantahan niya tanawon.
13: Baho, grabe. Pilagid ang bata ni nanay?
14: Actually, may bata siya, nga, to, by blood, duwagid kabilog, pero sang single pa na siya, ang iyang hinablos, so gina-adopt niya ka kay Five Eric, so bali,

0: Grabe, Kim. Kim, salamat yung Kim katagit sa imo nga balita. Basi Kim madakpan, Kim, pabalon mo lang kami di Sibakulod.
1: No problem ka kay Five Eric. Kagkong gapayo, bang kita bullying sa mga taga Negros, na ba? Makalabot dala sa area sa Negros.
0: Wala Aring, ginapost namon subo, ginapakita namon subong, ang mga amigo, tanga Coast Guard, gabantay na ni siya mo. Ang iban nga mga kargador, to subong ga PM ni sa ako, mga kargador sa pantalan. Ang iban nga mga nagaulubrabla sa mga barko, ga PM, gatanaw ka subong sa balita ta. Gapabalos lang yan kay Pibere, kung makita namon, isugid namon na sa inyo para nga madakpan ka namin. Gainit ulo sa tao, Kim, grabe, Kim. Kunwahi lang kami naka DTX 500, promise ko, Kim, subong mga king na kami, Kim. Galing kayo naka DTX 500 kami, Kim, eh.
1: Amo na sakit kasi syempre kita bisan kita ano palangga natunod ng mga lola o kun mga nanay.
0: Sige ah. Kun da hindi lang bawal Kim dumambal na kung nga gago klase tao galing bawal lang Kim eh. Hindi lang ko magambal ah. Kabudlay gid. Kim salamat gid Kim kag kabay pag konsensyahon ini si Jerry kag mag-surrender and face the consequence sang isa ka satanic act nga iya ginhimo kontra sa isa ka helpless nga tigulang in what appears to be a macho syndrome sa isa ka lalaki para lang makakwarta para makapasikat na matay siya sa ula kalaban-laban nga babae. Kim, thank you so much for that very very comprehensive story, Kim. Thank you, Kim.
1: Report nagikan dari sa Iloilo. Ako naman si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa K5 News FM Philippines, K5 News FM.
2: Foro de los Pueblos.
0: Katahom sang kipo report ni K5 Kim ko aong kupataning kay Berto akay K5 Bomba Marilo. May isa ka konsehal nga nagresign mga ka K5 sa Cadiz, way na malabutan. Kuhaon ko pang report tani parte sa SM sa elevator, way malabutan, buwas naman ko mga kig ni sa elevator, way nagita lang alang nako sa oras mga K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, nag-remind kami sa inyo Miyerkules subong, free si Doc charge kay Doc dira sa siyudad sa Kabangkalan. Ara lang kita na hamtang sa Texas Street, Barangay 1 Kabangkalan sa Arus Building. Diri sa siyudad sa Makulod, ara lang kita sa Ernai Street ang daan nga Libertad. Atubangan na sa daan nga gate sa Paglaom Sports Complex. Adlaw-adlaw free ang konsultasyon naton. Hindi pagkalimtan, ulan, init, may bagyo kita sa weekend, pabaskugan ang imo immune system. Ang aton nga power trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio mga K5. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefi nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang gani-carot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin tayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano na yung
13: maitukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati,
0: welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre, Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
8: Pre-Bio!
18: Pre-Bio.
8: Kampiyon.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
20: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
0: Ang atherosclerosis, Sir GP, amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano, sang tambok, panit sang manok, bakag baboy, tinapay, mga tamis, kag mga kanon nga puti, kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease, but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kang nadako ang build-up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kung paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build-up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
20: Paano, Dok, nagasugod ining build-up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
0: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kung damo nga bad cholesterol, nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol, ang nag-circulate sang aton dugo, kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima, halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, mag-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease ang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya, Sir JP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
20: Ano na, Dok, kung mag-foam cells na?
0: Ang foam cells, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
20: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
0: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, ini sa uliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sa mga bukol o plaque kag sa ulihi, ini ang mga rupture bangod man sa gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
20: Amugali nagapurma ang blood clot.
0: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
20: Abaw.
0: Kaon pa kamuda, subong man nga naglupok nga content ang mangin trombos kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. kag mangin ka bangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituwag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituwag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
8: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! Ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
18: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
21: Saan nag-inom ka?
22: DTX 500.
21: Ilan nalang subong imo sugar?
18: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
8: DTX 500!
20: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
0: Maghambal ka Sir JP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage ang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
23: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
0: ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage.
23: Ubuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen kid. Kay kung wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, amo ni gasugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag DTX 500 kag mag Mighty C para bakod ang tulan kag kaglayo kasi ginatawag nga arthritis.
0: Dantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah.
24: No.
0: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kag gulay lang.
24: Correct.
0: Subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C Sir Boy na Sir JP. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid, ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
8: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
25: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
26: Imong blood sugar test.
25: Ilan itong
26: score
25: ganito? 470. Nagtiko 2. Sa gabi, 2. Sa
26: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
25: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX
1: 500, Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
2: Mighty C,
21: mapalit sa mga para sa libre nga check-up, bisita halang
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City,
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Rojas City,
27: atubang sa PLDT McKinley Street.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall.
27: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
24: Kulasi,
27: National Highway,
24: kilid sang LBC.
22: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
27: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
27: And
22: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
24: Bacolod City,
27: Ernai Street,
24: fronting Paglaom Sports Complex.
28: Informasyon sa ikayong lawas.
29: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariyaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
23: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
29: Basic.
23: Oh, maligo. Basic.
0: Ang pagligo is not enough.
23: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang TTX Beauty Soap ka. Ang TTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor.
30: Para maghamot pagit ka, sir boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
23: Uy, swipe, no? Swipe.
30: Hamot kag nakapaputi sa nga ton nga kilik-kilik.
23: Pukon aga na, migit pa nga pidok sa mga.
30: Yes.
23: Do hindi ko gin mapunggan.
0: Pwede mga ka pili. Makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
30: Coffee Mix. Pwede.
0: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga Pre-Bio Coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-prebio coffee ka, amon ning kape nga may prebiotics kag probiotics, sir boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
23: Oo, patay.
0: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Di na yan patay sa init.
23: Naka-armor niya.
0: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, biskan ano ka init,
30: puslan gyapon sang lawas.
0: Puslan gyapon mo sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
30: Grabe nga technology, no?
0: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
23: May Ganoderma nga may ergotionine, the herb of immortality.
0: Wow.
23: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
0: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
23: DSE.
0: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namianjin lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang kamo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussa na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
30: Extend.
0: Extend. Food supplement.
21: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: So, let's talk now about D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
2: Talk ni Doc.
23: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Sportbiotics Klinika sa ginatawag nga klinika D3 Bio, Dr. Ramil?
0: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang klinika D3 Bio may medium chain triglyceride. Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
23: wow!
0: probiotic bacteria.
23: Wow!
0: Nga kinahanglan nun, gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pagid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imunga ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
1: Flowers.
0: Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria ara sa imo tinai, no?
23: Ara gid kay tanan-tanan, Doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaon ta
0: ang absorption ra.
23: That absorption din
0: kay ginahimo ang mga hormones.
23: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
0: Mga B vitamins, kag other vitamins dira ginahimo. Amo nang ara sa lada ga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Clinica Sportbiotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
1: Wow,
0: kung kainom ka D3 Bio kag Sportbiotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
23: Uy,
0: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Clinica Sportbiotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Clinica Sportbiotics.
23: Kung may tandem for life, amo ni tawag na mo niya ProBio tandem, no? Clinica D3 Bio with Clinica Sportbiotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sang imo health, no. That's why it's really important na ano pang idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Clinica D3 Bio with Clinica Sportbiotics.
30: Na good, Sir Boy, nga ipares ang Clinica Sportbiotics kag Clinica D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Clinica D3 Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, blood, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
23: Correct.
30: So ang Clinica D3 Bio nagapadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica D3 Bio ang obras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga nga kidney, no,
0: ginaprevent niya organ.
30: O, para mapinsunod na tos lang. Mm-hmm. So, ang Clinica di Trebayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan, nga ginapadamo sa Clinica di Trebayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
0: Wow.
30: No? So, 50% sir boy sa serotonin, sir
0: so,
30: boy.
0: So, kung i-combine mo ang di Trebayo kag ining gitawag
1: Clinica for Probiotics, mm,
0: ang synthesis kag metabolism gapurma, sir boy, ang mga neurotransmitters.
1: Correct.
0: Kag neurohormones.
1: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
0: So, kung pala inom ka sina, sir boy, layo ka sa anxiety disorders, mm, layo ka sa mga ining problema sa
30: hindi ka tulog,
0: sa depression,
1: sa emosyon,
0: nami tulog,
1: nami tulog. Ano pagid mabulig sa ginatawag sang Clinica di Trebayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica di Trebayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
0: Mm.
1: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
0: The resident bacteria.
1: May mga resident bacteria ka na.
0: Mm.
1: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imos probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica di Trebayo.
0: Mm.
1: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. It, sa science it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ahala man na sa imo gut, no?
0: Mm.
1: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amunig na usa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
0: Tama.
1: That's why kung ikaw ga Clinica di Trebayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
0: Pati utang mo, madumduman mo.
1: Mga utang,
0: kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo.
1: Aha.
0: Ang mga ex mo sa una, madumduman mo. Mm-hmm.
29: Nami gyud sir boy sa mga estudyante, ga review, no?
1: Nami gyud gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica di Trebayo plus Clinica Probiotics.
29: Kung si DTX 500 may TC, di Trebayo plus kwaniya, plus
1: Probiotics.
0: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
1: None.
0: The combination of D3 Bio and Clinica's Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
1: Ah, kayang-kaya.
0: Kaya, wala sa iban makapatay. It's your gut bacteria.
1: That's why mga researcher ka mga doctor sa Amerika, they are promoting that probiotics will be the future. No, the future antibiotic nga because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal kamo sang Clinica Probiotics together with Clinica di Trebayo.
0: Sa mga Dominikana, nami ni siya, no, ang combination sa Clinica di Trebayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy. Dako,
29: may outbreak lately sa cholera, bla, dok. Damo na nagkalamatay, bla. Kita mo, iban ang water source. Sila lamang ininom, pero iban niya, kakaigo, cholera, iban niya, wala. Bakod yung ilay nga.
0: Nga mga gut bacteria.
29: Gut bacteria.
5: D3, bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3, bio ka na. Ang D3, bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang ka-epektibo sa pagpatay isang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako, regular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
7: Yung may D3. Mabagats
9: mga butga.
7: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
7: May DC.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
29: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
0: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
23: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota no nga nagbukol ang likod, nagna and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
0: Siya ang nag-combine DTX 500
23: with D3 Bio.
0: Clinica D3 Bio.
23: Uy, nag-amat.
0: Gininom niya ka ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mga kung ano?
30: Abuswang na.
29: Kadako-dako sa bukol. Dubilog niya likod, dubukol na. Tapos may mata. Amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yan ang improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra infection, may D3 Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabuligid sa para layo sa gastos ng masakit, para layo sa ginatawag na damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500, kag of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
0: Ang ibang sir boy, trangkaso na. Ako daw matrangkaso na. Galing kayo, damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
30: Uy, nakadayon ang kaso.
0: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica Probiotics, Spore Biotics, kag Clinica D3 Bio.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng isla

0: aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagkulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O ano?
2: May ara lang ma-admit diri. Agud may upod man ko diri ah.
1: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di.
2: Hoo ah. Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay ano nga dugang man?
2: Hoo eh.
1: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal kag ginagwanta ko lang sang paugtas yun di. Ay may maabot naman. Ay, base una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti, ugtas.
2: Me, sadya-sadya, you know.
1: Ay,

0: Bo, Mads, ay. Kamugat, kamugat kay Norbing. Ay,
1: amuga ni Mads, eh. Nagduga, ang pagit ang tatlo yung kabulitas, na tag-isa gadaan ka kilo ang mugat sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikaragata siya sa tricycle.
0: Mads, kapoy pasaan sa iyaan. Gaya ka na po pagdaan sa iyalawas.
1: Imbis gani, makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
0: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Kung kanugon sa bulitas nga wala tagidliwat matilawan. Gina-imagine ko na balataan ni Mads nga. Makon mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
1: Napalpak pa.
0: Ay, sige na. Kung naliwat, palpak pa.
1: Ay, unahon talang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag magkatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
0: Ako mads daw, ako na gusto ko naman gintani nga sa gamsaman gigliwat kas dumabalda pa.
1: Ay, ano nga daw, baldagit niya.
0: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton tala si Norbing para madala ta siya sa ospital.
1: Udali ka.
0: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang anay bayad sa ospital ha, sa bill ha.
1: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rin malaso, ako na lang gidya.
0: Ay, Mads.
1: Mads, dapat amutan mo man ko eh.
0: Kagano na iamot ko sa imo nga. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo, iamot ko si imong kwan ko.
1: Haragoy.
0: Ay, kung pwede lang ni Tani Buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
1: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na gin ang abaga ko.
0: Ay, ako man, Mads.
1: Wala na ginitingog-tingog.
0: Ay, Diyos ko, nalagalong aingay na lang ginding ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas na tatlo kakilo.
1: Ay, kakson ta na lang anay, bingbulitas siya.
0: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
1: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
0: Sadya, ino. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

Bau. Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kami nga o daan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agod ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagpara man malingaw man ko di. Idaw kami nga o gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di bala. Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi daan namon ya. Gabuang ko noy. Bau, kabay pa nga may ma-admit kidre. Ina balang damo kwarta. Agod nga, hinto-hintoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Kikon pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw. Ula agad ya chansa. Gin kalimta na gid ko yan ilaya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gid ang magsulbar sa akon nga bill dire kag makagawa na ako sa ospital ngayon ni. Bo, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag, ina pa lang may maabot gidya pasyente. Nga muna ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadyay, no?

0: Hello, toto dako.
1: Migo, toto dako, bot. Botkon.
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de.
1: Papuli na kami, migo, toto dako.
0: Timprano pa man ni mapuli na ya ka mo?
1: Oo, ah. Eh, wala ka man dalada nga pagkaon nabi mo.
0: Mwah.
2: Oo man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may.
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, to may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh. Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo kami yung gibilan, bisan podpod lang.
0: Hmm? Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog, busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutod ako, botkon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namo niya.
2: Oo, Meg, hindi ko yun namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala ganin, di na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon ka mo siyang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

0: 3 Bio. Gani ka kabala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max capsule and Muterna Max coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pambaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato at ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Salamat. Ari na tadi sa Pradahan Mads.
1: Yun, yung Prad Mads.
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gurong tricycle mo! Ay, natural! Nagkanto kami di gani kay masakay kami.
3: Ay, ang malay na mo niya, Chay. Basi kung matambay lang ka mo di.
1: Ito, ay, hindi pala sa agad pa, mangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente na mo, no?
0: Amugid!
2: Hala! Katulo, laway ako.
1: Ay, hindi na magkomentar pa to. Ay, hugali, ano kay ngalan mo?
2: Ako gani si Tantan Chaya. Tantan for short.
1: Ay, Tantan, hindi na magtulok pa. Buligay na kami akwat, okay? Iikarga ta na yun sa tricycle ng pasyente namon.
2: Ganda na siya, dalon chay sa... Sa morgue o sa patio?
1: Hoy! Buhi pa ni pasyente namon!
2: Ay, malay kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong, kundi idulong taka mo.
0: Hoy, Tantan! Nugay na dawangal ha! Buligi na kami, agud madala na siya namon sa hospital!
2: Ate, sige, Chaya! Oh, wala labot ang plite nyo sa pagsakay nyo ha? May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala! Kasiguras taman niya sa imo, no?
1: Gani? Sadya-sadya, ito?

0: Oy, haloy. Naro rin kwarto ni mami mo kayot, moin.
1: Ay, alaw, sakto gid ang hambal mo ng marikyat. Naging ukay gituod sa kuring, kuring na itong ulo.
0: Wow.
1: Pagkatapos guro ni mami nga may ginkuha, basi nagriktan na lang siya dahil lakat.
0: Ano pa? Dugadali ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Bao, madumduman ko ganingalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Hindi, ginakalaman ako.
0: Wow. Ay nga, aman.
1: Ay, tikiga buang-buang gina mga babae sa iya. Kailinit nga doon ka namin. Man bala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ay, galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka saan katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan niya patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Na nahadlok gani na sa dagom?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga, halatod ka sadya-sadya ino. Why?

0: tay. Hindi na bala sa agad ugtas sa mga DJ sa radyo?
1: Ano nga hindi mga ugtas, man? Ka mga ulugtasan na bisayla eh.
0: Si tay bala? Kapila ka na gitbalang balan? Hindi ka na sagi ugtas sa ilaya? Kabalo ka, tay. Ikaw na dayang perde. Gani kung mag-ugtas ka sa ila?
1: Kaya nga, man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung gintang. Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Good, no?
0: Amon, hingimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kanti siya, dumayo man to, dingin mo suggestion, ha?
0: Kaywayo man ang nila sa'yo mo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugda sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumayo na pinsaran mo, Elgin, na pala ba?
0: Amo ni gani tayo,

0: Himuala na sila balang akalingawan? Hindi kay himuon mo yung aulugtasan? Kuna nabing matabo sa imo? Kaya ibalita ka na nila yung balatay?
1: Hala! Sadya-sadya, you know? Wow!

Matinda pagitindyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa rin ang May DC. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa May DC.
2: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
3: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyan.
2: Isa ka kapsula nga may antioxidant property agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawag ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panit. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Energy Booster.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang Tulong sa pagbutang sang iCare Drops at Lawadla. iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Dave Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mag-abot ka.
3: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpa-healthy sa imong mga tulaan? Baklamil?
4: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blad. Tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka-backod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
4: Kung may backod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula.

0: mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundos ang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
1: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
0: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo, nami imo immune system.
1: Nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
1: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
3: D3 Bio!
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mga butika. D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, ako anang lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mga butika. D3 Bio! Health News!

0: Radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
3: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
2: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jinfo Generoso. Iniang 11 Mbps.

0: Good morning.
1: Mayong aga naman sa atong sining nga mga ka-K5. How are you today? Wednesday, May 27, 2026. Kadasig lang sang lakas sa mga inadlaw, no? San ulan to nagmayo-uno, nag-labor day kita? Tapos subong, oh? May 27 na and 4 days to go. Tapos bulan na naman sang Mayo, kag magasunod na ang bulan sang Hunyo. Subong aga, kanamo kita sang gimpreparar sa inyo ang mga balita. Lakip na diri ang update naton live and direct sa aton sininga newsroom upon sa kay K5 Sunshine Lacson. Ang update naton sa palarong pambansa 2026 upon naman sa kay K5 Berto Gakit. Kaupod man naton karon ang pagdala sa inyo sang balita, may angot iya sa bag-o naman nga protocol pagsulundan sa pagpatigayon sa mga bypass operation ini matapos ang mga fatal operation nga sa diin may mga pulis pa nga nakuhaan sang kabuhi nga nagkalamatay bangod nagbato ang mga ginadakop nga mga drug suspect. Balor tunga sa milyon ka pesos nga droga nakuha sa isa ka anay merchandiser sa Barangay Tangub alias Agay kag alias Bossing. Dakop naman sa bypass operation sa San Carlos, ah. Klarohon naton subong auto kung nano gidbala ang rason sa likod sa pag-resign ni Councilor Francis Guanzon bilang konsihal sang siyudad sang Cadiz. Terrible, no? Ang botante sa Kabankalan naglabot na sa masobra 114,000 ka mga tao. Dako na gid man ang siyudad sang Kabankalan, ah, nga may ara sang 114,000 plus voters, registered voters. And of course, dalun taman ang pinaka-latest sa gihapon nga palarong pambansa update karon sa second portion sang aton sining nga pagpangalagad. Courtesy naman ni K5 Ray Almudal. Pero antes ang tanan, dirianay kita sa aton sining opening analysis. Kanto na kita sa aton nga serious business. Kita nagapati sa hurubaton nga nagasiling, when there is smoke, there is fire. Kung may asuko no, sigurado may kalayo. Now, may aso nga nakit-an sa relasyon sang duha ka mga politisyan. Aso kuno nga nagapakita nga may gunat ang relasyon sa tunga nanday, Congressman Albi Benitez kag Mayor Greg Gasataya. While these two ladies are keeping silent, they are mom. Waay nagabungat sang ilaba ba? Kun pamangkoton, kun may gunat bala ang ila relasyon. Both, wala ginapatulan ining istorya. However, sa mga kapihan, mabaskog ang paglagaw sang mga istorya. That indeed, the relationship, the political alliance between Albi and Greg is in the rocks. Buot silingon, ara sa sitwasyon nga ginatestingan kung daw ano kabakod ang ila relasyon. However, samtang ang duha wala nagapagwa sang statement about these allegations, baskog naman ang istorya nga kuno subong palang daw nagabayaw na kuno sang kamot si Vice Mayor Calao Puentebella kag si Councilor Bobby Rojas. Nga mo kunong duha nga ginatugpo karon bilang masunod nga tandem, mayoral and vice mayoral tandem sa siyudad sang Bacolod. Buka timprano pagani, san ulang ta nag-ilihir, san ulang ta nag-eleksyon? Isa pa lang katuig after the 2025 local elections? Karon, ari ng istorya ni, nga si Calao kuno kag si Bobby Rojas, nagaan siya na nga magtandem mayor kag vice mayor sa palabuton nga eleksyon. Karamo sa mga atat nga mga public officials, ilabi na inang mga tao with political and personal motives. Nga aabi, nagatuhaw ining istorya. Pwede ba lang ang tao lang ordinaryo makapagwa sining istorya? Hindi. Pwede ba lang maghimo sila sang istorya kagpatihan sang iban nga tao kung wala sila may ipakita nga ebidensya? Ang mga aksyon karon kuno ni Calao Puentebella kag subong man ni Bobby Rojas, these actions have indicated that indeed these two local political leaders are preparing for a possible stiff competition or battle, local political battle sa masunod nga eleksyon. 2 years pa na, lawig pa, pero nagagwa na ining istorya. Sinong nagpagwa sining istorya? Sino pa habi? Ang mga dlagkuan dae, ang mga dlagkuan ipot nga mga politiko, bla? Mga politiko nga daw hindi maributay. Mga politiko nga daw hindi makabaton. Nga sila ang nalutos sang nagligad nga eleksyon. That's why they are showing intrigues. Gina-intriga nila. Purposely, ang tuyo, gub-on ang relasyon ni Albie kag ni Greg. Paano mo gub-on ang relasyon kung hindi mo pag-intrigahon? Simple lang na iya nga analysis. There are quarters. There are previous officials who are and possibly sigurado na ara sa likod sa mga intriga na ini. If they are not the author sang sininga mga intriga, they are enjoying sa pagpalapta sininga intriga. Naga-enjoy sila, naga-dugi na itik, ga-kwan sila. Tiara na, ginasilingid eh. Ngayon ang si Greg, way na loyalty. Gintay-traidoran niya si Bing sang una. Ti karon maloyal sa kay Albie? Hindi. Traidoran niya man agyapon. Di bala isyo na sang last election? And that's why, to Albie and Greg, ang inyo relasyon is now being tested, ginatestingan. Kay kun sarang man lang gub-on sang iban, kadamo sang interesado nga marumpag ang pundasyon sang inyo political alliance. Kag kun marumpag ina, sino pa abing mabilin nga mabakod nga leader sa siyudad sang Bacolod? It's either Albie or Greg. Kag kun isa lang sa ila ang mabilin, isa sa ila ang maghari, siyempre, kung sinong mabilin nga hari, mangita naman na sang bag-o nga mga alipures or mga kaalyado. Sinong mga binipisyo o ti sila man lang nga may political interest. Indiya kita. Indi kita nga butante. Indiya kita mga binipisyo. Sila nga mga tawo nga may political interest sa Bacolod, amo ang magabinipisyo sa pagkaguba sa political alliance sa tunga ni Albie and Greg. That is, kung madayon ang pagkaguba sining ila political alliance.

0: Hoy, maayong aga and welcome sa ato sining pagpangalagad. Subong Merlita Malvas aga pa. Salamat gid. Boss Joe. Maayong aga. Present na from Handumanan, Merlita Malvas, Gina Borja. Good morning. Boss Joe, aril ako di nakatutok, nakudi. Salamat, salamat. Marian Camille Marquez, good morning. Good morning, Sir Elmer. Ikaw ulit, Gina Borja. Julie Hinovea Lumugdang, mayong aga. Charlinda Polyaroste, salamat gid Charlinda. And Sulem, si Sulemni and Charlinda sang Yolanda Housing, Barangay Ilopez Silay, salamat gid. Marian Camille Marquez from Bago City, salamat. Monitor lang ko diri sir. Enjoy lang dira kay namamati na lang ko sa radyo habang gaplantita. Gina Borja, salamat. Romar Duran, good morning. Diday Bailon Alpas, mayong aga. Jane Pareha, good morning. And shout out lang kay Lola Sita and Tatay Lino Duran nga nag-monitor diri sa Hinigaran. Halin sa kay Romar Duran. Chris na din, Kamingawan. Good morning. Have a nice day. Shout out lang sa family Kamingawan sa DSB. This time, kantuan naton karon ang mga balita nga natipo naman si Nika K5 Sunshine Lacson. Ano ang mga top national stories live from the newsroom? FM Live Report. Kak5 Shine, mayong aga.
1: Good morning, Sir Elmer. Subong adlaw is a holiday because bangod sa celebration sang Eid al Adha. Pero masubo ini natabo dito sa Mindanao, sa kabanwa sa may Labangan sa probinsya sang Zamboanga del Sur. Kay may isa dito kasimbahan sa mga Muslims na din sulod sa mga armado. Natabo ini mga alas 7:08 kagabi, pila ka oras antes ining Eid al-Adha celebration. And ining apat ka mga armado nagabit-bit ni Kakifad Elmer sang malagba kag malibot ng mga armas luthang na wala na matumod sa mga otoridad. Pero pagsunod nila sa simbahan mismo, no, sa nasambit na banwa, sa banwa sang Labangan, din pangluthang nila ining duha ka mga nagapangamuyo dito kasi Father Elmer. Ang isa sa ila is 41 anyos na negosyante. Kagang isa it was not mentioned kung ano ang iyang trabaho, but 65 anyos siya.
0: Okay.
1: Nung residente man sang nasambit ng banwa.
0: Senior citizen.
1: Ito giniya, kasi Father Elmer, ang igo niya, no? Ito ka mga igo sang bala.
0: Wow.
1: Sa mga nagkalain-lain ng bahin sa iyang alawas, iling nakuha sang 65 years old na victim. While ang 41 years old na biktima, ang iyang igo ara sa likod. So ang posible ning 41 years old, hindi ni siya ang target, no? Posible sining mga apat ka mga amado, but ining 65 years old. Now gindala ini sila sa ospital pero gindeklarar na dead on arrival. So masubo-subo ini para sa mga utod nato ng mga Muslims dito sa Mindanao. Kay nakita gid sa kay Five Elmer ang paglaptas sang dugo mismo sa sulod sang simbahan because as I said ang paglukhang sining duha ka mga biktima nganun say mga lalaki natabo mismo sa sulod sang simbahan and nagapangamuyo din sila nga duha sang ginpanglukhang sila sang mga biktima. Sa iban pa din na mga balita pa kay Five Elmer kainan sang aga may isa kaming aligar hideout ni Senator Bato de la Rosa naging kadtuan sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group. Inipuloyan allegedly ara-dera sa barangay Balibago sa Angeles City sa probinsya sa Pampanga na dinapanag-iyahan sang daw relative himata ni Senator Robin Padilla.
0: Mm-hmm.
1: No? Unfortunately, wala ang senador sa sulod. Titingin na pangika din isang ICC.
0: Mm-hmm.
1: Aresto mo na. Wala sa sulod isang puluyan, mm-hmm. balay. And wala man ang salakyan na posibleng amon yung ginagamit ni Senator Bato.
0: Mm-hmm.
1: No? So, buwas makatigayon sang press conference ang CIBG, no? Angot sa sining operasyon na ilaging patigayon kaina langit sang aga ka K5 Elmer.
0: Ambo silingon, Shine, ang gina-target nila subong, posible si Bato ginatago gyapo ni Robin Padilla?
1: Ang mga aligasyon. But you know what, K5 Elmer, ang CIBG actually nagpreparar ng idea sa kaso. For Senator Robin Padilla kay bangod sa sining aligasyon na gintago gidya ni Robin Padilla ining si Senator Bato. And sa investigation o sa resulta bisan investigation sa CIBG na planado K5 Elmer, planado ang ginhimo na or ang pag-execute sang itong pagpalagyo bala.
0: Oo.
1: Amo na gurong rason
0: kay ti kundi pasakaan na kuno kaso si Marcoleta gid pasakaan na kaso, no? Plunder. Si nalaki pa to si Jinggoy, si Joel Villanueva pasakaan man, si Robin Padilla pasakaan man. Di ko magamuna kag si Bato nagapanago, lima na sila. So ang majority nga 13, walo na lang mabilin. That's why nga kahapon ginpilit ni Cayetano nga dapat i-allow ang online voting and online participation sa ila sining sesyon.
1: Para makaparticipate kung panglitan
0: mapriso
1: ng pang-arestuhon ni sila kung ipagsulod sa mga prisuhan o lalo nakahintang. But hindi ba na yung pwede sa rules ng Senate, no? Suno naman niya sa minority block, no?
0: Mm-hmm.
1: So ang iyaya sa CIBG kasi ano man abi planado grabe no ang katabo sa buong no
0: ay terrible
1: kahapon nga gapukwat
0: ang aton nga ang aton senado subong matyagan ko blado pero milang may stage play.
1: Ay Diyos ko mi oo bago palang luya ko yung kakadlaw ng ugno pagamon nga klase sa mga opisyal.
0: Why na seryoso? Why na sila kapaminsar ya kung ano nga seryoso nga layi ang ipasar para makabulig sa pangabuhi isang Pilipino? Ang ilan lang na paminsar, paano sila iya makasurvive?
1: Man! I just call me. Anyway, buwas no, my press conference ang CIBC. Bumayin sa sininga mga isyo ka K5 Elmer. Salamat din. Mm-hmm. Report gikan sa News Center. Ni si Sunshine Lacson para sa kabir na balita. Servisyo publiko hantan ngawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kasadya kay ang Senate session kahapon, nag-walk out ang minority bloc. Kay man, nagtindog si Marcoleta. Siling ni Marcoleta, siling niya, I would like to manifest na may ara ako sang motion nga dapat i-amyendahon nato ng aton sining rules diri sa Senado. I-amyendar naton and tagaan ligwa ang mga senador nga wala di nga makapartisipar via online. Tinagsabat ang minority, hindi bala ara sa aton Senate rules nga kung may ara sa mga proposal nga para amyendahan ang aton rules. And in fact, sa nagligad pagambal mo sina Marcoleta, hindi bala nga ginambal ni Speaker Cayetano nga ang imo nga proposal gin-refer sa Senate Committee on Rules? Tislinge, paano mo na i-move? Kaya tupatuya sa Committee on Rules? Kag wala pa na na-convene gani? Wala pa na naka-naplastar kung sinong arada sa Committee on Rules? I-railroad nyo lang ya? Matyagan nyo daw ara lang kamo sa highway? I-kambyuhan nyo ang mga pagsulundan naton sa Senado? Kay gusto nyo lang kambyuhan? Without the benefit of due process, nga ang proseso nagasiling. Kung gin-refer ina sa komitiba, ang komitiba magatuon sina nga proposal, and after that magahimo sila sang committee report. Tiway gani committee report? Kagina nga committee report, dapat permahan sang mayoriya sa mga miyembro sang Committee on Rules. Di ba ano makapirma kay wala pa gani sila kabalukon sin o ang ara sa Committee on Rules? Ay nako. Kapalpak gini nga mga estilo. Saan sila kawakal nga kuno daw may ara kuno silent martial law si Marcos? Di anong gin railroad ni Marcos daw sila? Sila yasubong gina haros nilang tanan ng mga pagsulundan para lang masunod lang yang gusto nila? Kita mo? Kambyuhan nilang pagsulundan sang Senado? Ano ho may COVID pa nga pandemic? Nga nahadlokan ka mo nga magkadto o live sa sesyon? Daw wala sa punto na ning aton nga panghimanwa. Mayong agaman sa kay Leonardo Rilos. Good morning, ari lang sa balay sa tangob na ga-monitor. Roger Salinas gin sa tao. Mayong aga. Johnny Ohano, good morning. Good morning ka K5 Sir Elmer, watching live from Mandalagan Veterinary Hospital. Dan, like and share. Salamat gid Roger Salinas gin sa tao. Leonardo Rilos, good morning. Ari lang sa balay. Mayo kay nagapahuway-huway. And Johnny Ohano, watching from Barangay Araala, Carlota City. Delmar Delphine, good morning Sir Elmer. Pangguba na ila iban nga politiko. Merlita Malvas, present na ko from Handumanan. Happy Wednesday. Monitor lang ko dilo di ah. Samtang nga nagaubra, tinapay upod kay J.R. Jackson. Jackson? J.R. Jackson? Gakasakasagin sila, damasulbargin nila ang baha ba? Siling ni Romar Duran. Bings Delphine, good morning. Leonardo Rilos, good morning. Ray Sandico, good morning Sir Elmer. K5, watching from Cabancalan City. Pag-greet na lang ang mga grupo. Marivic Chodoro, Cheryl Gonzalez Obligar, Mylin Joy Sidayon, Melissa Lachica Gador, June Bodol Gatunggay, Rodrigo Chodoro. Daso na lang tamaligo dira sa Ronnie Pandan sa June 14. Gina Purano, good morning. Maricel Calyora Maribao Flores, Sir Elmer, mayong aga patamyon na lang gali ang amay kong si Papa Iboy, Mama Gina, nga nagapamati gid sila permi sa imo, sir. Salamat gid Maricel Maribao Flores gali ni sa sityo Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Bel Cesar Asuncion, mayong aga, please greet Pastor Enelim Mayagma Asuncion, Sabbath School Director of Negros Occidental Conference of Seventh-day Adventist Church, Pastor Eldifonso Alova Bakilabat, a Stewardship Director of the Central Philippines Union Conference of Seventh-day Adventist Church, Pastor Hans John Bacolod District and Pastor of Batangas Seventh-day Adventist Church. Thanks to God be the glory and God bless. Good morning. Si Red versus Elmer watching. Ah, sige ah. Ano nang kay Gina Purano man? Sige, hindi na ta maglantaw teleserye sa Senado na lang nami pa magdrama. Leonardo Rilos, good morning Sir Elmer, ari lang sa Barangay Tangub. And Bings Delphine, continuously watching from Barangay Mansilingan. Maria Shella Rabala Morera, welcome and good morning. Good morning Sir Elmer, monitor lang kami diri sa Barangay Tumongtong, Ibi Magalona. Thank you, Maria Shella Rabala Morera. Charlinda Poliaroste, hi Sir Idol Mer. Good morning, shoutout lang kay Sulemni Poliaroste, watching and listening from Yolanda Ilopez Silay. Thank you Sir Idol, God bless. Manyagata Sir Elmer kag mga classmates samtang nagalantaw sang live. Merlita Malvas. Denver Monteras, good morning. Pa-shoutout lang kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine, dira sa Barangay Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Uy, kantuan ta si KK5 Berto Gakit sa latest update sa Palarong Pambansa 2026. Shoutout from Kabankalan, Oringao, Denver, Monteras. Monitoring lang diri sa Oringao. Salamat, Gid. Sir, ari lang kundi ka monitor, Bings Delphine. Nugno, good morning, sir. Watching live from Barangay Inapoy. Shoutout lang kay Elizabeth Juanico, halin kay Denver Monteras. May Dagay is watching. Thank you. Good morning. Present lang ko di Sir Elmer, halin sa kay May Dagay. Richard Villano Pasilan, good morning Sir Elmer. Monitoring lang kami diri sa Barangay Kalubang, Ilog. Nyagata sir from Romar Duran, Marian Camille Marquez, good morning. Richard Villando Pasilan, tani unahon nila panubo gasolina Sir Elmer sang sa magkinamog sila. Why na yaga paminsar ah? Nga may ara sila subong pending proposal abi nga dapat nila aktuhan, wala. Kaya ang ilang ginauna ang kinagamo. Ang pag-inagaway sa pwesto, that is how politicians in the country now thinks about their job. Oh, they are thinking nga dapat may poder ako. Hindi nga ang ginapinsar nila, dapat magserbisyo ako, anong mahimo ko para sa tao man. Never. Tepa into pakamuda. Sir Elmer, good morning. Shoutout lang kay Papa Bonnie Flores. Mama Nena, nagapamati gid sila always sa programa mo, sir. Shoutout halin sa kay Maricel Calyora Maribao Flores. Shoutout lang ko sa Family Parkon, watching live sa Barangay Inapoy from Nognog. Ray Sandico still watching from Barangay Tanawan, Kabankalan City. Salamat gid sa pagbasa sa comment ko from Bings Delphine. Tani bala mabalik bala ang punto sang una nga panahon sang ginakabig nga golden years of the Senate sa tung time nga ang Senado ginakompose pa sang ni Marcos Senior, ni Ninoy Aquino, ni Recto, ni Tanyada, ni Salonga, and others. Nga sadto nga panahon nga ang ila ginapinsar bilang politiko kung paano maalibantar ang pangabuhi isang tao. Hindi nga kung nano kagdiin sila makahakbot dito. Mami Lily Inting Balinas, good morning. Dan like and share. Thank you good sa mga naga-like at naga-share sa atong sininga programa. James Bornales, good morning man. Kindly like and share na lang sa atong programa, James. Denver Montera, sa akong tita, sir. Lorcel Monteras, good morning. Marian Camille Marquez, watching from Bago City, Barangay Sampinit, Montero family. Good morning lang sa husband ko, Freddy Balinas, gapamati igid sa imo, halin sa kay Mami Lily Inting Balinas. Watching from Sunshine Valley Subdivision, Gina Porano. Salamat, Gina. Good morning lang sa family Ponteras o Monteras kag family Mahinay, halin sa kay Denver. And good morning sa kay Bings Delphine, Choli Nunez Colado, Langa Jingle Canoy Tikar from Mami Lily. Mylene Joy Sidayon, good morning and thank you kuno kay Ray Sendico. Marilyn Parkon, good morning. Aber, oy si Sally Almension, arina, nakalusot gidman. Ma'am Sally Almension, kantuan tabi ang latest update sa Panarong Pambansa. Kung ready na, si KK5, Berto Gakit.

0: Shout out lang si Papa Palit. Oo. Ah, Palit ang iyang kwan. Ang iya bansag. Nami, no? Nugnog. Si Kay Nugnog to Halin. And of course, si Jem sa Bornales Linya. Done, like, and share na. Salamat, Gid. Naka-share na ko, sir, pag-umpisa, Gid. Merlita Malva. Salamat. Mylin Joy, si Dayon. Good morning, Sir Elmer, watching live and monitoring man sa radio. I'm happy to see you again. Thank you, Marilyn. This time, kantuan nato ng latest update sa Palarong Pambansa 2026. Ano na ang dalang report ni KK5 Berto Gakit?
1: K5 News FM Live Report.
0: Good morning, KK5 Bert.
2: K5 Elmer, good morning may udto. Sa aton sini nga mga K5 galaga pamati subong diri sa aton.
0: Bert?
2: Yes.
0: Anong dala mo nga balita? Good gina para sa aton subong?
2: Actually very good nga do indi, pero very good kapon.
0: Okay.
2: K5 Elmer, aton subong nga ginatutukan. Ini nga isa sa bala mo nga asa bilog nga Agusan del Sur may banwani nga diri sa may banwasang Esperanza.
0: Mm-hmm.
2: Sa mga Esperanza, medyo layo-layo. Siguro mga sobra dua ka oras, no?
0: Mm-hmm.
2: Nga biyahe, alin dito sa main gate, no? Sa may prosperidad kung saan dito kita nalocate kag dito ang sentro. So, ari kita subong. Alauna ang hampang kagibad Elmer sa boxing tournament sa silog na palarong pambansa.
0: Okay.
2: Kaya, Givad Elmer, ang mga boxing champion, alin sa ila sila original meet, nga nagkipag-sabak diri, sobrani sila, Givad Elmer, mga sintos yung winta.
0: Mm. No?

0: damo sila kag Isabel Mer, no? So tama nila kada mo kay 20 ka mga association with 18 regional region abi or 18 region. So pulo kabilog kada region kag Elmer, so damo damo ni sila. So ang sistema diri duha ka elimination ang imuon kada mag-go na dayon sa may sa may quarterfinals. After quarterfinals, semifinals, and finals. So, tatlo ka daw ni ang elimination. Una kong bisabi, ang sang 25, ko kapon 26, ikaduwa nga daw, 27, subong, kag 28 buwas. No, elimination, ini. So, elimination, duwa kabilog, dira kita kapon, kag Ibabel Merti, dumasubo-subo, man, tinuti, bakod gapon, ang NIR, Negros Island Region, pulo kabilog ng mga boxer na ton, na perde to unang bago, to bala, ano, yung bayaan sa Agibayan, yung gahibi, bala mo kag Ibabel Mer, ang bago nga ni, nga bata, ang kita pag perde ya, ang kag Ibabel Mer, nagibi siya,
1: oy?
0: No? Pag-ibi ya, wangas nga natululuwa, yas, nakatiging paipos na lang sa ginmangkot na ito, nga kahibi, iti nag-promise ni sa kuno kay nanay at kagtatay nga idalun ang gold pa uli. Ito ka nami man sang iasin ng istorya. Ito ka inspirasyon ng balang dedikasyon sa bata. No? Kakipada Elmer. So, amo to, ginkwaan tama ni istorya. Kagkapon, no? Siyam ang naghampang kakipada Elmer. Overall pulo ang nagampang for the NIR na perde diri apat ka bilog, no?
1: Okay.
0: Apat bilog ang naperde ang Law Island di isa sa maginalantaw bala ko dito Elmer nga box boxidor gid ang Negros amo ni si Pilipinas bala nga pilito.
1: Oo.
0: No? Si Pilipinas ni bugal gid ni sang San Carlos. Mugal gini sa San Carlos kapila nini magpalarong pambansa na kag Ibaba Elmer katatlo yan ni subong kag ginaulat-ulat naman ng bakod gampang o galing kag Ibaba Elmer kapon iti ulagit sa guru ka pangaman anong sistema isa pa lang ka round no 30 seconds tundi tama ng tao tunga pa lang ka tunga sa minuto ang unang round tinumba knockout no sang Davao City kita nakita nato ni kay nakakahapon man tinumba ya gid body ang igo sinibot silingon diri dampi sa may kilid na sa sulok-sulok gid no si nagdugo ang ilong ni Pilipinas.
1: Uy.
0: So hindi magpati ining taga San Carlos nga natumba ini sang iya silingan kontrang at taga Davao City. Now, after ni Pilipinas, tido medyo, tido naperde, ako naperde, gitinin niya NIR, nag-represent man ang taga Bayawan. Actually, yung Bayawan ni Bakod, maling ang mga buksidor mong. Tatlo kabilog, dira, ang ginaulat-ulat na niya, munisin ni Inimido, no? Kajan Inimido, kagibay ba, may John Inimido, amuning Bakod, nga Negros sa tagni Starboxer sang Negros karon to ni paged na daog ni siya pero isa ya nga si Escorial no kun ining si Ed Ed ano ang Edward Escorial no sa siling mga kakibayb knockout man sang Davao grabe mga taga Davao subong ginakout man duha ni sa kabilog ang knockout overall sa palarong pambansa may knockout for the first round taga NIR gid. Dugo man tong mga ilong nila pero but still ang ilaw wala lawas eh no. Makita mo sa mga kabataan nila pero debla. They don't care sa ilawas sa health nila. Ang ila makita nato ng ila pero may ginamit lang when they are checking sa aton sini nga medical team nga ana perde ko no gaang ang ilaw la sila labot dugo ilong nila no ang ila ko nila Belmer nga ang perde ko man no amo nang ila makita naton do wala mo nga ti report malang ta not only sa atong sininga kadalagan sa atleta mo kung yung istorya ng Manila.
1: Ang
0: isa na nga himakas man mo kay tibuksing-buksing lang di man ito ko sa Kevin Lemaire, no? Pero dala di rin nila ang ila sininga mga handom kag-dedikasyon sa sininga ila sininga pag kadtodri sa Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur, abi kag Kevin Lemaire man balaton dukabud lang kato Andre, no? Iti amo tungin ang balik Governor Santiago kani gapasalamat ni siya sa may Pilipinas, no? Kung siya sininga speech wala sa opening opening ceremony nga ba na all, for over 33 years nga hulak kagbiding nga makatuan man ang Agusan del Sur, wala gid subong lang sino maglaom kuno nga ang Agusan del Sur wala man diri airport. Kinanglan mo pa magtabok sa mga bukid kag biyahe, wala mong biyahe, 41 hours kasi pa
1: talaga
0: kung barko on land, no? 41 hours, so more or less duha ka adlaw antes makalabot kag diri sa may Agusan del Sur.
1: Okay. Layo, so, layo mo.
0: Ano na?
1: Singko ko medyo layo nga lugar.
0: Layo gid nga lugar eh, no? Kag ang
1: pero ang importante ay, happy kada ha?
0: Ano na?
1: Importante happy.
0: Kag bag-o ko gunting subong.
1: Bao Mayo. Oo. Kag Mayo gid ang Mayo gid gurong kwanda ang stomach development da.
0: Aw, ibusog ta di eh. Pagunting ko to kay ina. Ang bako to nga Elmer's haircut. Subong ulat-ulat ta nauna ni Kagiva Belmer ang atong sining palaro sa boxing. Kagiva Belmer ang atong sining labay lang akon ang atong sining mga gapang ano man eh kagapon gali ari di si El 7 Palmares. Gadaog man mo ang Region 6. Dala mo nga ati amo ni aton nga dumambal na itong sister region man mo. Kagi meron mo kahit upod man ato ni sa pila katuig galin sa una ang Region 6. Nagsipak ni ang NIR. So that's why makita itong kadalagaan man sa Region 6. Lipay man sa ako magpuberta din. No? Kasi ba Elmer do NIR Japon. Di kang Japon for the gold nga nakuha sang tatlo ka mga sa javelin throw ba na to? Ang unang mga gold nga medalya, ang tatlo ka Kevin Elmer nga mga nag-gold sa NIR. Ang ikaduwa, ano gani nga medalya, silver. Ang tatlo ka gold, ang tatlo man nga silver, ang kasunod mo sa ila Western Visayas.
1: Aba,
0: mampalaton nga bukal gid, no? Kagibad ba Elmerti, subong sa tali. Wala ta kabalo kung ano ning una pero si kagapon kitatlo ta. Nga ano bi no every time abi every after 6 hours, no? 3 hours nga hatag sang information ato sing record, kunay bulletin record abi. Ang overall tally medal medal tally sang atanan nga mga region si kagapon ikatatlo ta nagapanguna ang Western Visayas kagibad Elmer kagiti nag ikaduwa naman ta but still ang aton sini nga rangko bala kagibad Elmer hindi iya wala iya gapangulihi kag sa una nga pag release no. Release kagibad Elmer sang mga gold medal tally kita yang number 1 NIR. So i-check na time to time ang dalagan sang medal tally diri sa may palarong pambansa. Boxing is one of the ginakover ta lang but still damo kita may mga basket, volleyball, talanta nato mga athletics nato nga tinagatag man sang mga gold nakakuha man sa mga gold sa may palarong pambansa ang aton sini padayon sa Japan nga gidulong sa aton sini nga mga kakipad. Kipa Belmer.
1: Okay.
0: Sige, Kipa Belmer, ang balita na aton rin ginadulong sa kaluan sang DTX 500, B3 Bio, may PC, kag DTX Cover Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Opo, rin sa patrol, si Kipa Brian, no? Digi country sa may 2026 live coverage palarong pambansa Agusan del Sur. Ako si Kiva Berto Gakit para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Bilog ng Pilipinas, K5 News FM.
1: Congratulations sa mga nagdaog, better luck next time sa mga nagkalapyerde. Basta na siling tana, ang kalutosan is not the end of the world. It is just a setback, but never a sign of total defeat. Kung mapierde ka, hindi na iya katapusan sang mundo, ah. Setback lang na, medyo maisol ka lang gamay. Kisa mag-atake, liwat. Ang buhat silingon, you should not stop reaching your dreams. You should not stop working towards your dreams. Sige ka lang, sige ka paninguha, hasta nga malabot mo ang imo ginahandom. Kung napierde ka man subong, may next time pa man. So mixed ang kapalaran sa mga atleta halindiri sa aton sa Negros Island region kahapon. May mga nagdaog, may mga napierde, but that is the spirit of the game. Amugin na iya ang hampang, hindi sa tanan nga tinion kondisyon ka, hindi sa tanan nga tinion di buenas ka, may time gid nga malas-malas ka, pero hindi nagakahulugan tapos na. Kung malas ka subong, bawi na lang buwas.

0: Anyway, ma-unload kita sa aton sininga mga commercials. We'll be back pagkatapos ang aton sininga Mighty C Network News. Diri gihapon sa palatuntunan 11 Mbps.
1: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsulan?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: Kung
3: IBS.
4: Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo.
4: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to ka lang siya.
3: Tig-ab.
4: Gakrams, gakrams.
3: Gakrams, kasinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic kabalatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties. Sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kaya ga-inflame na imukuan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw.
5: Two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may

0: that is pancreatitis, no, o paghubag sa imo imolapay o sa imo pancreas, no, and it's numerous complication na tidamo na da basta ang lapay mo ya maghubag ate tanan-tanan nga mga absorption digestion sang imo pati ang imo ang mga blood sugar tanan-tanan na ilabdan na, no, so it will have a general effect, negative effect sa imo lawas, no, so para malikawan ang pancreatitis pamatasang damo pagiging masakit mag DTX 500 no this ang mighty si kada adlaw
1: balikon ko tong churi sir boy blaw pares blaw sa salsalon kung permi hapakon ka hangin hapakon ka ulan init ti wala mo ginapintahan
2: matukon
1: gin amo man ang lawas ti syempre di man malikawan ang mga bisyo nami nga kaon ta sugar sigarilyo tanan-tanan lang pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una gidya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom gidya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, sir boy.
3: Husto.
1: So, ang nami pa, sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag MITC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
1: Mm-hmm. Say, kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo, tiyo. Na-stress.
3: Pila kay ka-DTX ka.
1: Baton mo dyan.
2: Baton.
3: Serostanin.
2: Serostanin mo ba, serotonin?
1: Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MITC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MITC.
4: DTX 500!
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kag di na ko kakita. At inagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Okay. Namit na gitsa ako nga mata.
4: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: K5 News FM.
8: Para di lumala ang UTI, di ba, Doc?
9: Yes, Sir Ted. Kasi ang Klinika D3Bio sa pamamagitan ng Cold Pressed Extra Virgin Coconut Oil na content nito ay mayaman sa medium chain triglycerides na itinuturing na pinakamakapangyarihang antimicrobial agent. Lalo na kapag ito ay na-convert sa monoglyceride form na tinatawag na monolaurin. At itong monolaurin na mula sa Klinika D3Bio ay nagpakita ng kahangahangang bisa, Sir Ted. Mm-hmm. Dahil sa kakayahan nito na patayin ang mga kandida na isang uri ng fungus na dahilan ng UTI.
2: Okay.
9: At ang kaya nitong patayin na mga kandida sa loob lamang ng 15 minutes ay nasa mahigit na 90% Sir Ted.
2: Wow.
9: At sa loob naman ng 120 minutes ay lubusan na talagang napuksa ang mga kandida albicans, Sir Ted.
4: D3Bio Health News.
10: Manopolo,
4: kanito mag-anak, nagiging makalimutin ka na ba? Ito'y maaaring maagang sinyalis ng neurodegenerative disease. Upang maiwasan ito, mag-D3Bio ha! Sagana sa ketones na nagsisilbing malinis at magandang enerhiya sa utak para bumuti ang brain at cognitive function. D3Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mag-D3Bio ha! Araw-araw! D3Bio. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
10: Sa nabasa ko, Doc Far, na maraming klaseng mikrobyo na maaring magdulot ng UTI.
9: Tama ka, Sir Ted. Ang E. coli ay isang uri ng bakterya na palaging pangunahing pinaghihinalaan kapag nagkaka-UTI na isang tao.
2: Mm-mm.
9: At ang monolaurin mula sa Klinika D3Bio ay kayang pumasok sa cell membrane ng E. coli at wasakin ito hanggang mapatay niya ito.
10: So, ang napakagaling talaga ng Klinika D3Bio, yan lang talaga masasabi ko, Doc Far.
9: Yes,
10: so,
9: sir,
10: basta
9: Ted.
10: Sa pagprotekta, sa katawan, laban sa mga makapinsalang mikrobyo.
9: Yes, Sir Ted. At matatawag natin ang berdugo ang Klinika D3Bio sa mga masasamang mikrobyo.
2: Mm-hmm.
9: Pero, mahalaga ito sa mga good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
2: Yeah.
9: Na kailangan natin katawan.
2: Okay.
9: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitoka natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
2: Talaga naman.
9: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
2: Mm-hmm.
9: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
2: Bah.
9: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya. At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na

0: kanto sa kanilang pagkamatay.
1: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
0: Right.
1: Pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
0: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio, ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc para sa ating bitoka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane. Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
1: Alam mo, Doc Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
0: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
1: Mag-Clinical D3 Bio ka na araw-araw. D3 Bio. Health News. DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
3: Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo.
2: Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka?
3: Apo siyempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagbibigay proteksyon laban sa mga skin diseases. Kaya ang skin mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
6: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
7: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
7: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
7: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
7: Headline.
6: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malay itatakda. Pinakamataas sa kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Pribadong sasakyan, sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalo, Mantique. Mga sakay, nagtamo ng minor injuries. Bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa dagat sa Tacloban City. Samantala, ginang sa kapisugatan sa tama ng bala. Job hire ng Iloilo City Hall, nakuha na ng mahigit 1,000,000 halaga ng illegal na droga. DILG bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon ng gumuhong siyam na palapaga na gusali sa Angeles, Pampanga. At Pag-asa, pinaghahanda ng publiko sa pagpasok ng El Nino phenomenon at habagat.
7: MyDC Network News.
8: MyDC Network News.
6: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malaya itatakda. Ano ang detalye ng balitang yan? Atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
9: Mag-denounce ng public hearing ang Malay Tricycle Operators and Drivers Association or MATODA kaugnay sa planong pansamantalang pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle sa mainland Malaya Klane. Sa isinagawang committee hearing, sinabi ni MATODA Head Teddy Oxon na kinakailangan ang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa MATODA, huli silang nagtaas ng pasahe noong 2022 kung kailan na sa 55 pesos hanggang 60 pesos pa ang kada litro ng gasolina. Ngunit ngayon, umabot naman ito sa halos 100 pesos kada litro. litro sa ilang gasoline station sa Katiklan, Malaye. Batay sa kanilang panukala, pansamantalang magdadagdag ng 6 pesos sa bawat tariff rate ng mga tricycle. Nakadakda ang public hearing sa Mayo 29 ngayong taon sa Conference Hall ng Poblasyon Malay, kasama ang mga opisyal ng Matoda, MTRO, Committee on Transportation at mga barangay kapten. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
8: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
6: Samantala, pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan. Pumalo na sa mahigit 500. Detalye ng balitang yan. Atid sa atin ni K5 Grace Belostrino.
11: Mula sa dating 482 noong May 18, 2026, pumalo na sa 515 confirmed malaria cases ang naitala sa bayan ng Rizal, Palawan. Batay sa huling tala nitong May 25. Sa datos ng Rizal Municipal Health Office, pinakamataas ang kaso sa barangay Ransang na may 126 infections, sinundan ng Punta Baja na may 81 at Taburi na may 64 cases. Ayon sa Municipal Health Office, halos 49,000 na ang isinagawang examinations habang patuloy ang monitoring at surveillance operations upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Bagamat wala pang naitatalang reported deaths, nananatiling mataas ang banta ng malaria sa ilang barangay dahilan upang paigtingin ng health authorities ang prevention at early detection measures sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Justin Kiss.
12: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa madugong karambola ng isang trailer truck, multi-purpose vehicle at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizaluna, Alicia Isabela, na naganap noong Lunes, Mayo 25. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang Foro de los Pueblos, kinumpirma ngayong Miyerkules, Mayo 27 ni Police Major Felix Mendoza, Hepe ng Alicia Municipal Police Station.
13: Yes sir, actually sir, yung nasa hospital, kung dinala natin sa hospital na dalawa, sa anong palad po is namatay po yung bata sir, so isa na lang po yung survival natin sir.
12: Ang biktima ay unang naisugo sa hospital matapos ang insidente, ngunit nalagutan din ng hininga kinagabihan. Ayon sa paunang imbestigasyon, patungong Ilagan City ang magkakapamilyang sakay ng isang Toyota Avanza nang umano'y umagaw ito ng linya at sumalubong sa paparating na trailer truck. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay din ang isang motorsiklong lula ng isang empleyadong papasok sana ng trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sinuri naman ng mga otoridad ang dashcam ng Avanza, ngunit ayon kay Police Major Mendoza, nakaangat ang angulo ng kamera kaya hindi nito nakuhanan ng mismong segundo ng banggaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck. Nai-refer na rin ang kaso sa prosecutor's office para naman sa kaukulang assessment at formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso.
14: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jessing His, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
8: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
6: At pribadong sasakyan sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalom, Antique. Mga saka ay nagtamo ng major injuries. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
15: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2026. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilala ang mga imbulbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose, Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal, at alias Dan, 40 taong gulang, na nagtamo naman ng spine injury. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose, Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan ang ma-rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan, kapatingan mo rin. Carrillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
16: C-Network News.
10: YGC Network News.
6: Gawin din bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa daga sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay K5 Carol Medino.
17: Walang saplot at bangkay na nagmatagpuan ang isang babaeng palutang-lutang sa dagat sa Alibong, Tacloban City kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina, 49 na taong gulang at residente ng barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ayon sa kapulisan, kinumpirma mismo ng kapatid ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa kanya, ang nasabing biktima ay may problema umano sa pag-iisip at palaboy-laboy lang sa kalsada. Ayon naman sa investigasyon ng PNP, wala namang foul play sa pagkamatay ng biktima at hinihinalang aksidente itong nalunod sa dagat na naging sanhin ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
6: Samantala, ginang sekapi sugatan sa tama ng bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
18: Sugat sa binti dahil sa tama ng bala ang natamo ng isang ginang sa barangay West Villaflores maayon sa lalawigin ng Capiz matapos matamaan ng bala. Sa initial investigasyon ng mga otoridad, nadaanan ang biktima ang sospek na kinilalang si Noel Miranda, nagtatrabaho sa nasabing ginang na nakahiga sa gilid ng daan at may sukbit na baril. Tinangka itong kunin ng biktima, ngunit naramdaman ng sospek at nagkagawan na sinundan pa ng aksidente ang pagputok nito na agad naman na tumama sa nasabing ginang. Sa ngayon, nakapit na sa Mayon Municipal Police Station ang sospek, samantala patuloy naman na ginagamot sa ospital ang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
16: YGC Network News.
10: YGC Network News.
6: Gawin din job hire ng Iloilo City Hall, nakuhanan ng mahigit 1 million pesos na halaga ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay kay K5 Kim Caluyo.
19: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bus operation sa Di Umanoy job hire ng Iloilo City Government sa barangay Zamora Meliesa City proper Iloilo City pasado las 7 ng gabi Mayo Viente 6. Ang subject ay kinilala kay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang apat na nut tied at sham na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya ring kinumpirma. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
16: MyTC Network News.
10: MyTC Network News.
6: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bumuo ng fact-finding team, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa nangyaring pagguho sa siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kalihim na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasabing investigasyon. Una nang sinabi ni Remulla na kanilang tinitignan mabuti kung sino ang posibleng mayroong pagkukulang sa nasabing insidente. Magugunitang umabot na sa 4 na bangkay ang natagpuan habang mayroong 18 iba pa ang naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng gusali nitong madaling araw ng Linggo.
16: YGC Network News.
10: YGC Network News.
6: Samantala, hinima Timog naman ang pag-asa mamamayan o publiko na paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagata. Ito'y ayon kay Ana Solis, head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng pag-asa upang agarang makagawa ng paraan ng publiko sa inaasahang epekto ng El Nino at habagat na may kaakibat na malakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon at inaasahan rito ang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay humihina naman ang panahon ng tag-init kaya't unti-unti nang matatapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Samantala, abot naman anya sa 10 hanggang 15 bagyo ang posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ipinatawag ng European Union at ilang bansa naman sa Europa ang mga ginatawa ng Russia matapos magbanta ang Moscow ng posibleng pag-atake sa Kiev at pag-udyok sa mga dayuhan at kabilang mga diplomat na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine. Kabilang sa mga nagsama ng Russia na envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland at Sweden kasunod ng pahayag ng Russia na target nito ang mga military facility at decision-making centers. Samantala, itinanggi ng Russian Embassy sa Germany ang mga paratang at iginiit na surgical strikes lamang kanilang isinasagawa laban sa mga target na militar. Ayon sa Moscow, ang plano operasyon ay tugon sa umano'y terrorist attacks ng Kiev kabilang insidente sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao. Isang pahayag na itinanggi naman ng Ukraine na sinabing ang target ay isang Russian drone unit. At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Belmar de la Cruz, ka-K5 Romy Cahili at ka-K5 Elmer Ubaldo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita. K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.

0: C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Galigaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agol nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Makakal sa malapit na butika.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumba Bansa.
11: 66th Palarumba Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. 11 MBPS. Balita kag Public Service.
12: Padayon kita sa atong sininga pagpangalagad, second portion na sa palatuntunan. 11 MBPS. Sa giyapon sa ngalan sang inyo regular anchorman, kagaton nga Vice President for Administration and Human Resources, ka K5 Jean Paul Generoso, ako naman si ka K5 Elmer Ubaldo. Mayo ka kagid sa kay Mami Lili Inting Balinas. Good morning kay MK Talabukon, Emeline Cordova, Janet Mangaw, Jasmine Mangaw. Good morning man sa kay Julie Hinovea Lumugdang. Sir Elmer, shout out sa bayaw ko nga si Renji Tuberiades Flores, kag sa bana ko nga si Jureen Tuberiades Flores. Halin sa kay Maricel Calyora Maribao Flores. Sally Almencion, Sir Elmer always listening and watching live from Barangay Bata. Good morning sa mga apo ko nga si Freya Andrea Balinas, Rafael Alus Balinas, Renz Wenzi, and Ann, and Wesley Kent Hartley. Halin sa kay Mami Lily, Denver Monteras Mati lang kundi samtang nagaluto sang turmeric. Sharon Tamisiti. Sir Elmer, shoutout lang sa kay mama ko nga si Marianita sa Barangay Talok nga nagahigda samtang nagapamati sa imo. Mylin Joy Sidayon, good morning Tamyo ko lang ang chairman na Rosemary Grulio Ocheda. Nang Mary Ann Martizano Joso Maria Teresa Ordonez. Belen Ayong Aileen Superficial Rowa Lordi Fortunado Tibos Nong Rodrigo Chodoro Ray Sandico and June Budol Gatunggay Melissa La Chica Gador, good morning. JR, good morning, Sir Elmer. Watching live from De La Serna Bake Shop, Barangay Zone 6, Pulupandan. Upod sila ni Joe R. and Jackson, ga Bake Sang Tinapay. Dugay-dugay, you check nato ng ato sininga connection dito sa Palarong Pambansa 2026 upo daman sa kay K5 Ray Almudal. Kuwaon ta karon ang pinaka latest dito. And before that, tamyaw lang sa family. Oo, Babiera, ma-intro ta sa ato sininga Palarong Pambansa 2026 coverage.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
13: 66th Palarong Pambansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Let's check on K5 Ray Almudal hinggil sa pinaka-latest na mga resulta sa Palarong Pambansa 2026. Good afternoon, magandang hapon po, K5 Ray.
14: Yes, magandang hapon at para sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur para sa Mimaropa na sungkit ng 17 anyos na atleta mula sa lungsod ng Puerto Princesa ang kauna-unahang gold medal ng Mimaropa Region ayon kay Mark Eddie Marcos ng Secondary Athletics Boys. Ipinakita lamang daw niya ang kanyang makakaya sa laban kahit alam nitong malalakas ang kanyang mga kalabang delegasyon. Tiwala lang raw sa sarili ang kailangan upang maabot ang pangarap na manalo sa palaro. Nais daw kasi ni Marcos na makapag-aral sa malalaking universidad na isa sa mga naging inspirasyon niya para ipanalo ang laban. Binigyan naman ng pagpupugay si Marcos mula naman sa lungsod ng Puerto Princesa dahil sa karangalang nagawa nito. Samantala, may laban ulit si Marcos para sa athletics 100 meters mamayang hapon na susubuking kunin ang gintong medalya paliban dyan sa gold medal. Abay nasugit din ni Daryl Alba ang bronze para sa shot put na nagdalanoan sa 15th pwesto sa ranking ng Mimaropa na posible pang umangat sa habang nagpapatuloy ang palaro. Mula rito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
15: Sing it, everybody!
12: That was the latest. Sabay niya sang resultado sa aton sininga palarong pambansa 2026. Mimaropa. Amo ina ang Mindoro? Romblon? Palawan? Amo na ang region? Region 4B, bilan amo? 4A kag 4B. Ang 4A, abini mo ang Calabar Zone. Calabar Zone, Region 4A. So, ang Mimaropa is Region 4B. Kay ang Bicol Region is Region 5. Region 6, Western Visayas. Good afternoon kuno sa Camiguin Island, mga Inting family. Halin kay Mami Lily. And good morning sa Germany, sila ni Vilma Arus, Shell May Sandu, Noreen Sembrano Heinrich, and Raquel Sandu. Patamyaw lang sa mga ginikanan ko, sir, Tatay Junjun and Nanay Digdig, dira sa Sityo Bugtong, Barangay Tanawan, Kabankalan. Sharon Tamisiti, good afternoon, patamyaw ko lang si Mama ko Marit sa Barangay Talok, kanagatanaw, kanagapamati. Bings Delphine, Sir Elmer, gamonitor la kundi, nagapamati, kanagalantaw, samtang nagapamahaw. This time, i-check naton si KK5 Wilson Villena. May angot sa sining bagong protocol, bala? Nga ginapatuman sa ngaton sininga mga otoridad, mga kapulisan, particularly in the conduct of bypass operation and other anti-illegal drugs activities or operations para malikawan ang mga malala nga mga resulta kasubong sang pagkapatay sang mga operatiba. Sally Almension, still watching. Salamat gid. Ari na sa aton linya karon si KK5 Wilson Villena.
2: K5 News FM Live Report.
12: KK5 Wilson, mayong hapon.
16: Mayong hapon, ikisa sa Elmer, no? Kaya mayong hapon na sa aton, yung tagpalamati sa liwat. Kisa sa Elmer, no? Matandaan na aton, sila na cooperation sa aton, sila na kapulisan, ang nagkakompromise, no? Ang kabuhi sa aton sining mga ano ni mga public servants nato lang aton sining PNP personnel kay Fred Elmer. Makadaan nato yung inunahan ini no sa pagkaliwan sa isa man ka police operation diri sa may barangay Alihis no sa drug bypass operation kagagin sundan naman ini sa pila pa ka police kay Fred Elmer no sa may si Sir Karampatana dito sa may Lakas Tiriana na gibawian man sa kabuhi kay Fred Elmer. Kasi may mga wood dito mga PNP ini sa Gapon no sa isa ka drug bypass operation ni isang PNP. Kasi kita Elmer, so given nga amo ni nagakatabo nagaplano na subong ang aton sining Bacolod City Police Office together with the Negros Island Region aton ng PNP ang NOPO naton nga kinahanglan gid sang panibag-o no nga tikang in terms of we're talking about some drug bypass operation kay Fred Elmer. So given nga amo ni nagakatabo, so makandak ang aton sining mga kapulisan kay Fred Elmer sa someone nila sa upod sang team okay, no, operating team naton ni ginatawag kinahanglan niya may ara sa isa o kun duwa ka mga personnel nga well trained ka kay Fred Elmer sa ginatawag nga first aid. So kinanglan na kabalo gisaya ko ano obrahon ko may gunshot wound bala anong dapat gid ang obrahon gid ang first gid nga ano ka para maanggapan kay Fred Elmer uko na bun an madaling aton sa mga personnel anong obrahon nato nga first aid. So ipahuton ina sang aton sa mga kapulisan ini ang ina nga aspeto But nevertheless, no, at iba na gapamakot. Sir, nga iba na naka-bulletproof, nga iba na galakas operation, wala naka-bulletproof vest tau. Alayo man gini kita Belmore, kabula ka kung ano matabo ko naka-bulletproof vest na kita Belmore. Tignan habok na yung susunod sa t-shirt mo. Layo pa na yung kita Belmore, ang subject sa imong operation, madalaga na may kihabot, pinapulis yung kita Belmore kung naka-bulletproof vest ka. Amo na nga ato sini nga mga interoper the team so ay na yan nagasuksok sa bulletproof vest during the operation unless na lang yako na secured na ini nga aton nga ang subject sa survival operation kung may responde si inaya pa na yan na time for during transaction and all kasi wala na yan sila kuno nagasuksok sa bulletproof vest so but silingon ang mga PNP nato nga nagakandak sa survival operation ang isa ka TL sa ano sa duta ang isa ka TL ni 50-50 ni Kifad Elmer ila sini nga lakat permi so amo na at least nagpasiguro ini nga aton sini nga ano nga opisina sa nga kapulisan naton diri sa Nopo kag sa BCPO nga may ara sila pag obrahon nga tikang agoda malikawan na Kifad Elmer ang casualty sa bahin naman sa aton sini nga mga kapulisan kay Kifad Elmer so malaga na ato sini update gikan diri sa patrol ng gradong ang naman sa inyo sa Kalwan sa Mike BCB Tribal Kung Bitek sa Radio. Po naton, si K5 Aroni. Ini naman si K5 Wilson Villena para sa kapitin ng balita sa Bisyon Publiko. Kagalingawan sa Negros, K5 News at Up.
12: Salamat gid sa kay ka, K5 Wilson Villena. Tama man kay ti ang mga operatives naton sa ila sini tagsa ka mga operation. Nabutang sa ital-ital ang ila sining safety. Amoy na ginasiling bala nga ang pihak nga TL ara sa duta, ang pihak nga TL ato na sa patio. That's why nga gina-analyze karon sa aton mga otoridad kung paano nila improve ang mga operational procedures nila para malikawan ang mga trahedya. Bel Cesar Asuncion, kanami igid sang yagin padala nga mensahe. Good morning, Sir Elmer. The phenomenon now in the Philippine Senate serve as a moral lesson for us sovereign electorate to choose the statesmen rather than politicians. Socrates remarked, the difference between the statesmen and politicians. Statesmen think for the next generations, but politicians think about the next election. Kung ang mga statement ang ginapaminsar sa mga tao nga leader nga para sa pumuluyo kung ano ang matabo sa masunod nga henerasyon. Ang una yung ila ginapaminsar. Lain niya kung nung napaminsar sang politiko, ang ginapaminsar sa politiko, anong matabo sa masunod nga eleksyon? Jewelyn o Jewelyn Laprico Balansag. Good morning, sir. Patay mo lang sa akong nga husband, Jagger Balansag. Kag sa amon duha ka anak, si Justin and John Lord. Sa barangay Pindahan, Sitio Bagtik. Alvin Bornia, good noon, sir. Monitor la ko di sa radio samtang tamya ko gali. Ang tanan nga mga nga furnituran sa puro ka bugay noon o bungay noon. Kag akon upod sa pagpamanday nung nonoy kag sa two kids bakery nga nagapamati gid sila sa K5 News FM halin kay Alvin Bornia. Monitoring sa gihapon, Ma'am Bings Delphine, thank you. And Merlita Malvas, Sally Almension, Kim Arizon Flores, dira sa Sumag, Mayong Aga, o Mayong Udto. Uy, ang akong nga sister, retired DepEd Supervisor, Cecilia Alcantara. Mayong hapon lang dani. Bings Delphine, good noon, Sir Elmer. Gamonitor lang gyapon diri, nagapamati at nagalantaw sa live. Salamat, salamat. And good noon, everyone. Happy Wednesday from Merlita Malvas. Sir Elmer, always watching and listening. from Barangay Bata. Halin kay Sally Almension. Boss Joe, ari lang ko di. Naga-monitor, nagatutok gihapon. Hasta matapos ang program. Salamat gid Boss Joe. This time, ari na sa aton linya si KK5 Michelle Patino. Anay merchandiser, nakuhaan illegal drugs ba? Gwapong pangita niya subong.
2: K5 News FM Live Report.
12: Sa detalyo po naman si KK5 Michelle Patino. Mayong hapon, KK5 Michelle.
15: KK5 Elmer nawad ang natrabaho, nagmaligya siya po. Doka mo na biyang sitwasyon no, sa isa ka lalaki. Actually, doka 29 anyos ni siya KK5 Elmer. Tawgo na lang siya naton sa pangalan niya Joshua, o kun alias Joshua, sa Barangay 2, specifically dira sa May Purok, Pahong Barangay 2, KK5 Elmer. Nadakpan kay Nano sa kaagahon sa ginpatigayon nga drug by bust operation sa Station Drug Enforcement Team sa Bacolod City Police Station 8. Ining si alias Joshua KK5 Elmer, ginakabig manino nga high value individual kagaminado man nga napreso ini sa tong tuig 2018 sa kaso nga paghupot mano sa illegal nga droga. Apang tiini siya kuno ang nag-grant sa probationary kag natapos niya 2020 do nag-cleared ni siya KK5 Elmer, nagtrabaho sunod sa kay Joshua, nagtrabaho pa siya sa isa ka supermarket bilang isa ka merchandiser apang tido nag end of term or end of contract. Bala ka K5 Elmer, may duha siya kakabataan, tido wala na bala kuno sang iban pa no nga source of income nga pwede niya makwartahan nga ati siguro ga paminsar man nga hindi na bala mga budlay pa pang apply ka K5 Elmer. Balik-baligya droga eh. Ati kahapon tigayon nga nakuhaan ining si alias Joshua no sang kapin 70 grams sang ginasuspetsahan na shabu kagati ini no may balor nga 476,000 pesos. Padayon sa gihapon man ang tanan naton nga may istasyon diri kay KK5 Elmer sa pagpatigayon sa ila weekly nga drug by bus operation kay Bau daw hindi gid maurot-urot ang shabu diri sa Bacolod kay KK5 Elmer. Sige, sa gihapon ang monitoring sa aton mga kapulisan kag every week tiya mo na may nagakadakpan gid sila ang mga suspitsado sining paghupot no kag pagbaligya sang illegal nga droga kag KK5 Elmer.
12: Tiya mo nang rason bala sa mga tawo nga tamaran kag wala diskarte sa pangabuhi. Yulag man way palangitan ani tiya mo lang ni bulo baligya drugs ti nami bla na.
15: May ara nga nag-ako, may ara man nga wala ti kahapon no comment lang ko no si Joshua apang sa aton pagpamangkot sa iya. Sila nga gina-deliver ya ini ko no, ginasugo lang siya ko no kay KK5 Elmer. Kag hindi ya kilala mga gina-deliveran niya ti maldata da basta hindi sa kilala. Operatiba nagaling gina-deliver kay KK5 Elmer.
12: Oh. Ay nako.
15: Tekero no, preso ining suspitsado sa Police Station 8 kagati para sa proper disposition no sang kaso nga iga file man sa iya ka KK5 Elmer. Kanugon galing iti amo na dira ka na naghali.
12: Abi ko anay, Shell, abi ko bala anay kun holiday, holiday man kamo.
15: Ang
12: Capitol?
15: Oo, holiday ata ka KK5 Elmer.
12: Oo, ati prosigi yang duty mo no.
15: Ah, oo eh. Hardworking tayo.
12: Wow.
15: Double penny. Muna ta.
12: Amo ng mayo.
15: Correct.
12: Sige.
15: Anyway, tiya mo na no kay KK5 Elmer kag ti inisagi hapon ang padayon no nga pag operate sang aton mga operatiba man sa tagsa-tagsa ka mga police station kag ti ang aton nga City Drug Enforcement Unit diri sa Bacolod ang padayon man sa ilang monitoring agudto nga ti matap na although hindi tagid masiling ma zero out gid ni at least mahagan-hagan bala ka KK5 Elmer ining paggalapnag sang shabu sa Bacolod. Report gikan sa patrol kay KK5 Elmer ining ginadulong naman sa aton sa Kaluan sang DTX Coffee Mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman kay KK5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
12: Hingagawon tabing report ni KK5 Jong Versales, angot mani sa drugs mo. May angot ini gihapon sa by bust operation kay kanami ito sa mga nagkaladakpan sa Ilaho, si alias Agay. Agay-agay ah. Kagtapos ang upo dia si Bossing. Si Agay kag si Bossing nadakpan. Aber, ari na sa aton linya si KK5 Jong Versales.
17: KK5 News FM Live Report.
12: KK5 Jong, mayong hapon.
18: KK5 Elmer, si Bossing nag-agay. Ang si Bossing nag-agay. Si alias Bossing kag si alias Agay ang nadakpan kahapon kay KK5 Elmer sa ginakasaga drug by bust operation diri sa siyudad sa San Carlos mga alas 11:18 kahapon sa aga. Diri sa may phase 8 barangay Rizal sining siyudad sa San Carlos ining duha ka mga suspetsado ginikilala ini nga Sanday Bernie Palabsanon alias Bossing 38 anyos kag subong man Ricardo Dual alias Agay
12: ay Agay 20...
18: So, alias Agay 26 anyos kag pareho ini sila nga mga residente dito sa or diri sa nasambit nga lugar base sa report halin sa PNP kay Pemelber na kuha sa ila sini nga posisyon ining pulo taran ka sa siya sa nga ginapipihan na shabu nga ginabulubanta nagabugat sa nga 1.42 grams kag may ara estimated market value nga nagabalor sa nga 9,656 pesos. Ti ang duha subong ari na ni diri nagkakustudiya na kay Pepe Elmer sa San Carlos City PNP para naman sa nagakaigo nga disposisyon. So, muna ito na madulong report. Sinigaw ito para sa 11 Mbps program. Nadulong sa ito sa D3 Body Text from Arabia. Kag, Matis, ako naman si KK5 Jong Versales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Negros, KK5 News FM.
12: Mayong hapon gali sa kay Romar Duran, Marian Camille Marquez. Nga pulupahuway ko no si Ayan Montero samtang nagpamati dira sa Bago. Merlita Malvas, Sally Almension. Good afternoon man ka nagatutok sa gihapon sa aton pangalaga Gina Porano. Ariman si Christine De La Cruz. Good morning. Good afternoon. Shoutout ko no sa kay Ayan Montero from Marian Camille Marquez. Ray Sendico, thank you nga nag-stick sa aton until the end of the program. Patamyaw lang gali si Nang Remya Ereliana, si Hoko Leia Minyes, sang Taluk, Bago City. Salamat gid, buwas naman ahalong karon sa pagpuli. God bless, ari lang ko di gihapon nagalantaw sa live. Halin sa kay Sally Almension. Salamat gid, Ma'am Sally. Bings Delphine, patamyaw ko lang. Natamyaw ko na ini. Nabasa ko na. Sino pa ding ari? Leonardo Rilos. Salamat gid. Rolin Donasco. Good noon, Tito Elmer. Watching live here in Hinigaran with Rogimar Donasco. Uy, sa kay Rolin kag Rogimar da, mayong aga mga hinablus. Oh, inablus ko sa pakaisa. Donasco family sa Binalbagan. Why not tiyempo sa ato sining pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Good morning. Hindi ko ka live sa imo Sir Hao, siling ni Ma'am Chimi Aragon. Ara kami naga-live sa K5 News FM Negros Island. That's why nga wala sila kakita. Margie Chua Verano Malinaw. Sir, good noon. And Marilyn Parcon, salamat gid. Sa ngala na lang sa katon sininga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa aton sininga Vice President of for Operations ka K5 Eljan Castanio. Sa aton nga Station Manager

0: K5 Rimuel Alcantara and KK5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyong KK5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol nga taas, no? So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalin Capsule.
9: Luter naman. Siya ni Balis to Nina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Kaubag inis ako nabuto nung ako na arthritis. So good lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
10: Gluterna Max.
11: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na

0: pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Clinicas Probiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flabawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
2: Isang kapsula ka lang.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, welcome sa Miyerkules ng edisyon sa ating program, It's Your Time to Shine. Today is May 27, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtog alas 3. Dili sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM.

Ginawelcome na ito dali sa ito nga program. It's our time to shine. Siyempre nga ito nga mga suki nga mga senior citizens sa bilog nga Bacolod, kagbilog nga Negros Occidental. Sa mga nagapamati sa ito sa Cada City, salamat gid sa inyo. May nag-informan sa akon nga sa Escalante City, mabatian man ang ito nga program. It's our time to shine. And of course, ginapasalamatan man aton ang mga taga-syudad sang Sagay. Na solid sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Thank you very much also sa mga suki naton sa La Castellana, sa Moises Padilla, sa Isabela, nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 12 ang aton oras. Ang oras ginadulong sa inyo sa klinika D3 Bio.

lalo na kayo human ko sa ginchat sa ako ni Sir Bongsaw sa Lumay, no? Silinya naguntat, gidpang labas si Ma'am Julie Novella lumugdang kay mamati isang drama pinanid sang gugma. Salamat gid sa mga suki nato dala sa Barangay Mansilingan. Everyday nagasupport gina sila sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Julie, good afternoon. Kumusta ikaw?

0: sa kay Ma'am Bings Delphine, sa kay Miss May Dagay.
1: Dada.
0: Amo ni silang mga suki. Dada, sa Kwan, sa naman silingan. Inday Chona, sa Panta Barco. Kumusta ikaw, Inday Chona? Ah. Nahidlaw na ko ba lang sa inyo ni Inday Chimi Aragon.
2: Puso ay umaasa.
0: Amo ni sila ya ang suki. Gidya sang halin pa sang una Radyo Bandera hasta subong K5 News FM. Thank you, Gid, sa mga drivers. Nag-monitor right now. Samta nagabiyahi sa mga drivers nga nagamaneho sa ila pribado nga mga salakyan. Kag sa mga drivers nga nagabiyahi, may mga pasahero, sa ilang mga konduktor, salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. May mga opisyal sa gobyerno nga sila giniya ang nagakuan gid ya nagapush nga dapat ang ginapatukod naton nga mga karosada or anong ginahimo ang mga karosada sa DPWH, ang mga government projects naton nga, you know, mga ginaagyan sa mga salakyan, mga taytay, no, dapat pulido, dapat maayo ang pag, ano ni, maayo ang pagtukod, bakod, no? Amo ni sila ang mga opisyal sa gobyerno nga nagsiling nga sa kada 24 segundos may mga nagkakalamatay sa bilog nga kalibutan bangod sang aksidente sa karsada. Grabe no, every 24 seconds sa kada 24 segundos may nagkakalamatay nga sa bilog nga kalibutan o bangod sang aksidente sa karsada. Amo na gani dapat ang mga madanlog nga karsada, may mga lumot-lumot, may mga buho-buho, Diyos mio. Dapat ma-repair ini para malikawan ang aksidente sa dagat. Alauna, Diyos in 9 ang aton oras, mga ka-K5, kaupon sa gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM.

100% nga nagapamati ang mga taga-Purok Gonzaga. Tutok gid sa It's Your Time to Shine Monday to Friday. Thank you very much for this information, Sir Bong Sao sa Lumaino, mabuhay ka. Sa mga suki pagid naton sa Barangay Vista Alegre, sa Barangay Kabog, sa Barangay Handumanan, thank you very much gid sa inyo. Mga ka K5, today is Wednesday, May 27, 2026. Grabe ang init sa Rojas City, Capiz. Ang siling sang pag-asa. Pag-alabot sa tubtob 44 degrees Celsius ang heat index sa Rojas City, sa Capiz. Sa Iloilo City, bumabatsagan mo man ang 42 degrees Celsius nga heat index. Sa Dumangas, amuman no 42 degrees Celsius. Mga ka-K5, gina-explain tagid ina diri sa aton nga program It's Your Time to Shine nga ang heat index. Amo ni siya ang init nga mabatsagan naton sa sulod sang aton nga lawas. Bangod sang mataas nga temperatura sa aton nga palibot. Amo na ang siling sang pag-asa nga kinahanglan, hindi kita magtiner sa lugar, sa isa ka lugar nga grabe ang silak sang adlaw, nga grabe ang init, nga wala kita sang payong, nga wala gisang tabon ang aton nga mga ulo, especially sa ahalin gid sa kwan, sa udto, hasta sa hapon mag alas 8 na gani yan, nasakitan ako sang silak sang adlaw, dok hapdi na gani. So ipaiway gid ang pagtiner sa mga lugar nga my goodness, wala gid sa balasang atop, tapos direkta maigo kagidya sang silak sang adlaw. Delikado na siya. Kung magstay ka sa sina nga mga lugar, may posibilidad nga ma-heat stroke ikaw. Especially kung may edad-edad ka na. Kung hindi gid malikawan nga makatiner kagid sa sini nga mga lugar, kinahanglan madala kagid sang payong, kinahanglan mainom kagid sa madamo nga tubig. Mga ka-K5, padayon man nga ginamonitor sang pag-asa ang isa kabagyo sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas, kay ang report kay ina Wednesday morning nagbaskog na ining bagyo nga ang iya international name is Jangmi. So kung magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya sining mangin local name is si Bagyo Dome. Amo na ning ikaapat nga bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility this year 2026. So ginaangan-angan tani subong si Doming nga magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Pero kaina sa tracking nga gin-share sang pag-asa, do hindi man siya magpalapit gid sa kadutaan sang Pilipinas. Pero may mga lugar gini siguro dito sa eastern section sang Philippines na nga posible mag-experyensya sa magalumon nga kalangitan kag mga pagbubo sang ulan. Alas 10 kaina sang aga nakita nining si Jangmi sa kalayoon nga 1300 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Malayo-layo pa siya, ara pa siya sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang iya subong nga kabaskogon is from 65 to 80 kilometers per hour. From tropical depression, naging isa na ini siya ka tropical storm. Padayon ini siya nga nagagiho pasulod sa teritoryo sang Pilipinas, padulong sa north-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Maayong hapon sa mga amigo naton ng mga security guards. Just look at you.

oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. You can purchase the product sa Shopee. Sa mga wala na gana magwa sa ilang abalay, kay grabe ang inyo. May stocks pa kamuda. Kung pulo na lang kakapsula ang bilin, pwede ka mo mag-order sa Shopee, no, i-deliver na lang dira sa inyo kung diin ka mo subo. Sitting there, you never looked better than tonight. Mga ka-K5, ang DTX 500 Capsule, isa ini ka produkto sang Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ganagapanubo man sang aton nga BP, sang aton nga blood pressure, kagsang aton nga bad cholesterol levels sa dugo, hindi lang ang aton nga blood sugar level. This would be the night. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, May 27, 2026, happy birthday sa inyo. May isa kaamay ganagaidad na sang 78 anyos, pero ang birthday wish or ang wish asang iya nga mga kabataan nga maglawig pagid siya. He is 78 years old today. Nag-celebrate sang iya birthday si Tatay Berto. Tatay Berto, happy happy birthday to you. Sa puso nagmula, at sayo'y kabati kani tay sang wish asang imo nga pamilya, sang imo nga mga kabataan. Kabay pa kuno tay nga maglawig kapag love kagid nila tay. Gusto kagid nila makaupod sang malawig pagid nga panahon. So happy birthday to you, Tatay Berto. Halin ini sa imo nga pamilya. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine.

si Tatay Berto, as far as I know, dala siya nag-i-star sa Barangay Mansilingan. I think sa Purok Gonzaga, kung hindi ko magsalamin. Sir Bong, Tatay ini ni Miss May Dagay. So, salamat gid sa inyo, Miss May Dagay of Purok Gonzaga in Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo pa dayon nga pagsuporta. Kay damo-damo gid ko dayon tagpalamati ng mga senior citizens. Thank you very much gid sa inyo. And today, May 27, 2026, may isa pa gid ko ka tamyawon or may isa pa gid ko nga tamyawon. O nga nag-celebrate man sing birthday today. Si Mr. Rico Baranan of Dulao Bagosen. He is also celebrating his birthday today. Happy birthday sa imo, Sir Rico Baranal. Dira gali sa iyang store, sa Rico Baranal store. Amo na siguro ang ngalan sa ilang store dira sa Dulao sa Bagos City. Available man dira ang aton nga mga klinika products. Makabakal ka mo sa kay Sir Rico Baranal. Dira mismo sa iyang store. So DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C capsule, Mighty C syrup. Ari, i-mention ko pagid ni. Once nga i-mention ko ni doon, nagapanagitlon ko dayon DTX Coffee Mix, mga kagipan. Available dira once again sa kay Mr. Rico Baranal. Ang iban pagid nga mga produkto sa klinika, pwede nyo man mabakal dira kay Sir Rico Baranal. 1:31 PM, mga ton oras, mga kagipan. Maayong hapon sa mga taga-Purok Maasin. O dira sa Barangay Dulao sa Bagos City. Damo-damo gid kita dira sang tagpalamati. At sa mga suki ko pagid gali sa may kuhan, sa may bantayan sa Bagos City, may isa ko dira ka senior citizen nga suki, mo nalipat gid ko sang iyangalan. Tatay ko nagapamati ka subong maayong hapon gid sa inyo. Salamat gid. Kay hindi gid ako no makumpleto ang iyang hapon kung hindi siya makapamati kay Sunshine Lacson. Well, thank you very much gid. Once again, sa mga suki natin dala sa Bagos City, at sa mga nagapamati man sa Barangay Maaw. 1:32 PM, mga itong oras, magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon?
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, pangod sang imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbangan ang harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
14: Extend Superman for Men.
13: Isang kapsula ka lang.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule. Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule. Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa murugon na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

8:48 PM ang aton oras, mga kagayon. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang gali tamyawon ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Valladolid. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program every day from Monday to Friday dira sa Banwasang Valladolid, salamat gid sa inyo. And si Inday Colin, kininform ko kay ina ni Inday Colin sang nagakomersyal pa. Naka-hook up gali ang K5 News FM sa guys sari. From Monday to Friday, there is It's Your Time to Shine program. So, ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga nag-monitor all the way from Sagay City. No, from Monday to Friday, thank you. No, from Monday to Thursday. Kaysa Friday, lain ang ilang schedule. No? May local sila nga program every Friday dito sa Sagay City. Si Inday Colleen Cubia is the station manager of K5 News FM Sagay City. Salamat gid sa inyo. Kabalugid ko bala Inday Colleen kadamo da sa nagapamati. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon. And of course, pasalamatan si Sir JBL Ledesma. Nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Cheryl Mahilom, no, kahapon nag-greet ko si Ma'am Cheryl, no? This afternoon, nabasahan ko gid ang iyang mensahe. Abi ninyo last January 16 pa. Nga sila niya kanami, gali mi shine sang feeling, no? Kung lawago ng imungalan, kanami ko no sang feeling kung mag-greet siya on air. Ma'am Cheryl Mahilom, thank you very much, gid. Kagsalamat. From morning till night, ginaya ko no ang iyang pag-monitor sa K5 News FM. Bot silingon si Ma'am Cheryl sa ulado niya gid ni ang mga programs diri sa K5 News FM. Thank you very much, gid, Ma'am Cheryl.

0: may isa pagid ko kasuki. Halimpan ni sang 2024 nga pamati niya sa It's Your Time to Shine program. Kuwaay ko na ni siya matamyaw, dugay-dugay na. This year, 2026, nabukaran ko gidang iyang mensahe. Lawig lang, no? Si Ma'am Eva Saura Takida. Ma'am Eva Saura Takida, thank you very much, good ma'am. Kani nabatian mo ang akon nga greetings. pasensya gid, no, sa mga suki naton nga nga mga messages last ano pa eh, messages ninyo ginsend nyo January, tapos nabasa ko ano na June na. Grabe naman si Miss Shai. Doon na huya manta sa mga suki, diba? Good afternoon sa kay Ma'am Elena Pablico. She is listening right now. Kag nagahulat-hulat gid sa drama pinanid sang gugma or the pages of love. 1:51 p.m. ang aton oras mga ka K5. Take your Clinica D3 Bio. Nagahatag ini protection against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Babakal ang Clinica D3 Bio sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kagbabakal man sa aton ng mga KSS resellers sa Bilunga Bacolod, kag Bilunga Negros Occidental.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think they can make it a better place.
0: Salamat gid sa mga suki naton sa Purokyan Sondo sa Barangay Mandalagan. There's a place in your heart. Ang mga suki ko kapagid ng mga senior citizens dira sa luhod-luhod Mandalagan. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Mandalagan, good afternoon. Ma'am Cecilia Banzon, Ma'am Yuli Orkea. No need to cry. Salamat gid sa padayon nga pagsuporta. There's no hurt or sorrow. Lang ko sa oras ba. Actually, every time mag di ba na may gina-share gid ko sa inyo ng mga istorya, every time nga mag-play ang song, every time nga mag-play ang song Heal the World, for you and for me and the entire human. Istorya ini sang tatlo katuig nga bata nga babae dito sa may isa ka banwa sa Mount Province. Ang tawag ni sa iya sang iyang family is si Baby Duma. Baby Duma. Si Baby Duma is a 3-year-old girl. Gagindala sang iyang lola sa isa ka gathering, no, dito sa isa ka elementary school sa ilang banwa. Si lola niya do nagtambong bala sa sining pagtililibon, and then gindala siya siguro, I we don't

Hula ang bata. So nagpanik si lola niya. Uy, di na tong apo ko. Ayawan sila kapangita. Hasta alas dos ang hapon. Wala pagid makita si baby Duma. Pagka alas 5 na sang hapon, dito na nilagin report sa mga kapulisan ining incident missing ang bata. Natabo ini sang May 23, that was Saturday. Pagka Mayo 24 sang aga, alas 7:30, nakitaan ang bata nga isa na kabangkay. Masubo ini nga balita. You are all my brothers. Alauna 55 ang aton oras mga ka-K-5. Subpunan ko ni karon ang akon nga istorya kay Baby Duma sa pagbalik sang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dr. Mil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? Ga-support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka-backod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
3: Kung may backod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbe nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan, ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amu ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
3: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
4: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa
3: nami
4: imo dugo,
3: immune system.
4: Nami imo immune system.
3: Kag nami ang imo tukod-tukod.
5: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
3: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisyo. Ang inyo nga D3 wala BCO.

0: ang inyo man nga bisyo wala ditri. So kung ditri lang ang paghambalan, ti gina-promote niya ang absorption sa kwan, amon ang vitamins, tungod kay may BCO, sir boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag ma-absorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO mo lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 ba yung yapon. Kaya kung BCO, may D3.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika. D3 Bio!
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni misis ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika. D3 Bio!

0: mula kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Sayra? Baunak? Ikadamog isang gindala mo nga sudaan, haw? Ay, maubos mo na.
1: Kunay, ginsakop ko ba si Mayra? Kikabalokula naman to sa balon.
0: Ay, Diyos ko. Ano, abi kayang amay niya, perte, mang katamaran. Wala labot ang manghod ko nga iloy niya. Wala mo sa may ginhimo, kundi ang magsige na lang kapanahor. Diyos ko na lang.
1: Galing nga naluoy ko kay Mayra, nay. Nay, ano bimayo kung dito na lang pistaron si Mayra sa balay?
0: Ay, kung gustohon ko lang, wala gitsang problema. O galing nakita mo naman nga ginakulang, mantao. Ay, madugang pagitadaan sang salaguron tadi sa balay. Ay, kabalo ko nga malalain, gina si tatay mo.
1: Bali ka, nay. Pero nay, kung madako na ko, kag makaubra ko, kag makapatukod ko balay, si Mayra yan, nay, kwaon ko ginasaya. Paistaron ko na sa balay ko. Kinalo, igit ko daan siya mo.
0: Sayra?

0: kita.
1: Ay, busog ko na.
0: Busog mo gani, karoon na. Kapalang lapsi ka na, oh. Nakalakad ka. Kaon ka. Nalagibig kaya?
1: Nang, maontat na lang ko, guro, ah.
0: Ano? Namauntat ka?
1: Permina lang sila nag-away ni nanay kag ni tatay.
0: Papahigilan na sila. Skwela lang bala. Kung makatapos ka, kung makaubra, mimo mo na nanday yung gusto mo niya. Hindi ka namang problema sa balon. Sa kupon naman ka. Mayroon palangga, tagid ka bala. Damangod na lang din kaya.
1: Nang...

0: Mayra, graduate na kita sa high school. Anong gusto mo ako kursong akwaon?
1: Konang, hindi na ko guro magpadayon.
0: Ano? Ang kapala?
1: Bigado kid amin ng eh. Hindi sila makasarang ni nanay kag ni tatay. Maupla na lang ko nang.
0: Mayra ka damo, bala paagi.
1: Ay, dawala na kita abibi paagi nang eh. Sige lang na.
0: Ay,
1: kung makatapos ka, malipay na ko na iyan nang.
0: Hindi ko tani gusto nga maulihi ka eh. Gusto ko dungan ta.
1: Ay, hindi na gani ako nang tig-agid.
0: Mayra?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-tingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga aman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Ako ni Conchita Kway, bahay blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayo ang akong kamatyag.
11: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang glawa para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nay, nabatan ako bilang clerk sa isa kabahang ko.
1: Ay, Diyos ko, anak mo, salamat, salamat. Ay, do ka saan, o malanggani nga, nag-haskwila ka, college kag subang may obra ka na. Ay,
0: gani man, Nay, kanina tanan tungod sa suporta ninyo ni tatay sa hapon. Salamat, gid, Nay.

0: Zaira, flowers and chocolates for you.
1: Brian! Ikaw, grabe ka pala sa imo ka, sweet. Ikaw, ligit sa mga upod ko, tiyo, nga tinutok.
0: O, tiyo, ano gidaw? Kabalo naman sila, hindi bala? By the way, Zaira, I know nga gusto mo nga simple lang ang tanan. Kag hindi OA ang gusto mo. Gani, Ari.
1: Brian? Engagement ring?
0: Zaira, will you marry me?

0: Babe, malakad na ako sa opisina.
1: Halong ka, babe, ha?
0: Mas ikaw maghalong. Oy, halongan mo ganyan ang busong mo, ha? Dapat, sulitin mo ganyan ang vacation leave mo. Kag siyempre, ibuubo ang tanan ng oras mo sa mangin baby ta.
1: Siyempre, no.
0: Oh, sige na, malakad ako, ha? Ano ka na,
1: babe,
0: ha? Bye.
1: Along. Oh, thank you, babe. Love you.
0: Love you.
1: Buenas, gid ako nga nakapamana ako sa ngulalabot nga buot. Pisan, kagwapo pa. May nagkapanuktok. Hindi managol si Brian kay pag umalan to naglakat. Abrihan ko. Si Prima. Myra?
2: Nang... Kamusta ka na?

0: Babe.
1: Ang
0: kakoy.
1: Babe.
0: Hindi lang maglayo ng boat mo, ha? Hindi kinapwede nga din sila sa manaya, mister, sa balayta.
1: Babe, kasugtin ako pala, please. Abi mo, handong kong idalin sang unang ako makabalay na ako. Kuhaon ko gid si Myra. Siya nga na ng pinakapalangga ko gid yung pakaisa nga daw manghod ko ng pagkabi ko eh.
0: Bisan pa, babe.
1: Babe.
0: Okay lang tani nga siya lang. Pero, upo siya pagid ang bana niya eh.
1: Babe, please. Nagapangita man sang obrang bana niya. Sugtan talaga na yung bisan mo katali lang. Tiri sila sa aton. Sige na. Please, babe.
0: Saira.
1: Sige na.

0: Babe. Ah, breakfast na. May duty ka na bala, dugay-dugay. Dali lang gid kay po kahon ko sila ani ni Myra kay ang kag ang bana niya agud makadungan kita pa mahaw.
1: Oh. Ano? Babayi na.
0: Babe. Kasi kung nakuya to sila magkuha kay ti kabalo ka naman.
1: Ay hindi niya pwede niya. Do ginahimo ka na mo chat sa kay gulingon mga balay. Nagabusong ka pa. Ay. Na ano man ang umbra mo sa Iraman?
0: Babe, pamamapatian na nila.
1: Abala na mo batian nila. Akon pa ni Malay na eh. Babe, na ano nga?
2: Hindi naman sa kami ka.
1: Ba?
2: Malin kami di.
1: Kita mo gitang.
0: Brian, ano ka man? Professional ka man? Hindi ka mag-amusin na.
1: Uy, Sayra. Magbili ka, ha? Ako ding malin sa balayo kung sinang palinon mo. Magbili ka!
0: Brian!

Nagsunggod si Brian sang adlaw nga ato kag naghalin siya sa balay, kaginbayaan niya ako. Nangayo sang pasensya si Myra sa akon kag ang bana niya, kaginbaton kuman. Nagayo sila nga sa balay lang anay sila maestar. Nagpasugot man ako tungod palangga ko gid si Myra. Si Brian naman nagpaulit man sang madasong nga adlaw. Kag amo man atong ginaawayan namon liwat. Naluoy man ako sa pakaisa ko, pero nagpabalabag gid ang bana ko nga magtiner sila sa balay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Kutob na lang dire ang tagpadala, Syra.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

2:34 na ang aton oras diri sa K5 News FM. Kaupon niyo sa gihapon Sunshine Lacson. Ginapasalamatan ko once again sila ni Ma'am Yuli Orquia, nagapamati gali subong si Ma'am Elena Pablico, and updanay gali sila ni Ma'am Yuli Orquia dala sa Barangay Mandalagan. Thank you gid sa ila ni Ma'am Ofelia Garibay, sa ila ni Ma'am Estela Bilonio, sa kay Ma'am Dre Zabala. Dre siguro lalaki ni, no? Sa kay Ma'am Marilu, and sa mga fans mo kami diri sa Yanson 2. Kay Megin, ginatagan kami diri sang libre nga radyo. Wow, thank you very much. Pamati gidali sila Ma'am Elena Pablico, salamat gid. Kabay pa nga hindi ka mag-absent buwas pagid, ma'am. Nakatumar na ka muda sa Clinica Products. Wala mo ni bala oras ka na, may gidyan pa nga pimo. DTX Coffee Mix, safe sa may mga mataas ang blood sugar level. Safe sa mga diabetic. Hindi gidyan magsaka ang ato nga blood sugar level. Thank you gid sa mga suki nato sa Barangay Bata, sa mga taga Talisay, especially sa mga taga Concepcion, and sa mga suki man naton in Silay City, and sa mga nagapamati sa aton sa Don Salvador Benedicto. Salamat gid sa inyo. Why na sila makapulo pa batsag, no, ang mga taga Don Salvador Benedicto. Salamat man sa kay Ma'am Jenaline Carmona Espiritu, sa mga nagapamati sa aton sa Bayanihan 2 dara sa Punta Taytay. Para na sila subong nagapamati. Salamat gid sa inyo, Ma'am Jenaline. Thank you very much. Sa kay Ma'am Lori Mahilom Alconga. Uy, ang kumari ko. Ma'am Shine, ari kami diri nagapamati every day. Thank you gid sa mga tagahandumanan. Ma'am Lori, thank you so much. Musta ikaw dara, dugay na gid kita, wala makakita ay. Sa kay Ma'am Pasita Lumukso, nga nagapamati man right now, say it's your time to shine, mayong hapon man. And also sa kay Ma'am Marietta Galiano. Thank you gid. Patamyaw ko si Kapitana Inday. Ay oo, si Inday Friends. Sang Barangay Mansilinga, nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Oh, happy birthday. Sa kay Ma'am Marietta Galiano ang pagpanamyaw. Huwag pagali na ka-on ang akon nga mic. Salamat also sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Alihis. Ang mga estudyante, wala subong klase, no? Good afternoon sa mga estudyante. Every time nga mag-away ang mga tigulang, ang direkta nga nagakaapektuhan ang mga kabataan gid. Sa kada mag-asawa, sa kada mag-utod, magtiyo, magtiya, magpakaisa, nga nagasabtanay, nagabayluhanay isang masakit nga mga tinaga, nagasinggitanay, nagabuyayaway, tandaan nyo gid. Nga samtang ginahimo ninyo ina, may bata sa kilid nga nagapamati. That is why hindi manami nga ang mga tigulang nagakamog perme. Nagadulot ini sang ginatawag naton nga confusion. Nagalibog ang ulo nila kung ano gid bala ang insakto. Nagadulot ini sang kakulba sa mga kabataan nga ara lang sa kilid nga nagahipos kag nagakatingala, kun nga nga nagailinaway kamo kag nga nagasilinggitanay kamo. Indi kamo makasaway sa kabataan nga indi mag-away or mang-away sa eskwelahan, indi mang-bully, indi manakit, kun mismo sa lugar nga ginaistaran sang bata. May mga nagaginamo adlaw-adlaw kag nagasabdanay. Subong nga panahon, masyado kabudlay sang sitwasyon kag kondisyon sang mga kabataan. Kadamo sa ila sang nagakatalang na balang sa dalan nga ila ginaagyan. Kung ikaw nga iloy,
or amay, hindi maayo nga ihimplo sa mga anak mo, sigurado ang kabataan mo, madako man ina sila, kaya hindi maayo nga mga citizens ng Pilipinas. Kung ang amay kag iloy, nagapamuyayaw, ang kabataan madako man, nga nagapamahaw, panyaga, panyapon sang pamuyayaw. Nang hapos lang bala sa ila, magmit lang, kag maghambal, do sa wala lang sa ila, kay naanad na sila mo, nga permima na nila mabatian sa ilang mga ginikanan. Magluwas sa pamuyayaw, kahapon ginhambal ko na ini, nga hindi manami, nga nagaaway kita sa kwarta. Ang kabataan nga nagapamati, imbis nga ma-encourage, nga magpadayon lang sa pag-eskwela, bisan wala kwarta, maminsar na lang ina sila nga mauntat. Kay ang ginikanan niya o kunang sinuman nga nagagasto sa iya, nagakinamog na kag nagailinaway tungod sa kwarta. So masiling na maminsar ang bata nga kung kwarta man lang ang ginaawayan, mas maayo pa nga maguntat na lang ko sa pag-eskwela, kay base kung mauntat man ang ilang away, kay way naman sila gastuhan sa akon. Tikon magpaminsar na ang bata kag magdesisyon ang bata nga maguntat sa iya nga pag-eskwela, dira naman nagaumpisa nga mangin miserable ang iya nga pagpangabuhi. Kag posible nga mangin miserable pagid ang masunod nga mga tinuig sang iya nga pagpangabuhi, kay ti wala siya sang tinapusan, wala siya sang income. Mangin sa laguron siya sa iya nga mga kakilala, pakaisa, tiyo, tiya, amiga, amigo. Amo na ang guwa niya. So sa mga kabataan, please finish your studies. I know may mga nagapamati dira nga mga kabataan. Tapusan niyo gid ang inyo nga pagtuon. Bisan ano pa ang matabo, bisan nagaginamo pa ang palibot mo, focus ikaw sa imong future, pabay ida sila. Ang importante, makaiskwela kagidya. Kay hindi manami nga mangin pabigat kita sa iban nga tao. Ang bulig sang iban nga tao, okay pa ina sa sulod sang pila kaadlaw. Bisan utod mo pa na, bisan pakaisa mo pa na, bisan best friend mo pa na, bisan nanay mo pa na, bisan tatay mo pa, bisan lola kag lolo mo pa. Totoo na ya, may ara ya iban. Nga, kundugay ka na nga nagapasagod sa ila, may ihambal gina sila ya, nga hindi manami sa imo. Basta lawig ka na nga nagapasagod sa ila, bugat na ina para sa ila. So, mas maayo nga makatindog ikaw sa imo kaugalingon nga mga tiil. Don't worry, buhi ang Dios. Basta nagatawag ka sa iya, ara siya para sa imo. Alas 2:43 sa aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule.

Good afternoon sa kay Indang Hilado Sarad. Sir Jonathan Sarad, salamat gid sa inyo. Sa mga mag-asawa nga naga-monitor right now sa It's Your Time to Shine program, thank you very much.

Abi ninyo, bisan ano kadamo sa mga messages ko, ginatingwaan ko gin nga mabasa ang mga ginasend nyo sa ako. Basta nami ang signal sa internet, kasi saylo-saylo ko na. Saylo ko sa page ko, saylo naman ko sa pihak nga account, para ma-accommodate ko lang ang tanan-tanan nga gusto magpa-mention, tanan-tanan nga gusto magpa-greet. Udari sa atin nga program, it's your time to shine. I'd like to greet Ma'am Marlita Malvas. Nagapamati right now sa all the way, no, from Barangay Handumanan. Sa mga utod naton dara, mga kakilala naton, friends naton, nga mga PWDs, no, person with disabilities. Dara sa Barangay Handumanan, may hapon gid sa inyo. Salamat gid sa support.

0: Kabi si Ma'am Choli Colado. Hi miss, habi ko nagidya after lunch mga pigid ko yabisan ga gatagiti pa ang init. Yeah, yeah. Gid man bala pang api pagkatapos kaon. I don't know, ang iba niya siguro hindi makakuha, no? Ma'am Choli, no? Ang iba siguro do hindi iya makasaho, no? Pero kita ya, ampay-ampay tagid niya mga api. Salamat man sa kay Sir Bong, sa mga members ko, no, sa Foronians, ganaga-monitor sa It's Your Time to Shine. Thank you gid sa inyo. Salamat gid sa kay Sir, sa kay Ma'am Emmaline Cordova. Ma'am Emmaline Cordova, thank you gid forward ni Sir Bong, Ma'am imong ngalan. Sa mga taga Banuas ang Ilog nga nagapamati sa Bong, thank you gid.
1: Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me.
0: Kaina, siling ko after sang drama, ipadayon ko ni ang istorya sa tatlo katuig na bata nga gindala sang iyang lola sang May 23, that was Saturday, no? Sang tinaligdan nga Sabado, gindala ini siya sang iyang lola sa isa kapag tililipon, no? Ginpakaon niya pa kuno ang bata eh, sang udto siguro or sang aga. Pero pagka alas dos na sa ngapon, wala gid siya makita ang bata. Dugulpi lang bala na dula, nga wala kabalo si lola, yakong diin. Then ang lola nagsala-sala, hasta alas dos sa ngapon, pangita sila nga pangita, wala gid niya. No, that was May 23. Pagka alas 5, amo na to, gin-report nila sa mga otoridad nga may missing nga bata, tatlo katuig. Karon ang miyembro sang Bureau of Fire Protection, ang miyembro sang actually natabo ini sa Banwa sang Natonin. Now please correct me if I'm wrong, sa mga nakahibalo sining familiar sa sining lugar, Natonin or Natonin Municipal Police Station. Ginpangita nila ang bata halin alas 5 nga nakabalo sila nga gin-report sa ilang insidente hasta alas 2 sang kagahon sang Mayo 24. So nagumpisa ang pagpangita alas 5 sang hapon sang Mayo 23 Sabado hasta alas 2 sang kagahon sang Mayo 24 Domingo. Wala gid makita ang bata. Pagka alas 7:30 sang Domingo, my God, mga ka-K5, nakita ang bata sa likod sang isa ka-chapel sa Banwasang Natonin. Pero ang bata wala nang sang kabuhi. Gindala nila sa ospital, pero gin-declare ini nga patay na bangod sang traumatic brain injury. Nakita sa ulo sang bata, klaro gid, may dako siya nga pilas. Pero ti, gin-autopsy, i-autopsy pa ni ang bata para mabalaan gid ko na nung gintunaan sang iyang kamatayon. Abi ninyo, wala gin mabalaan kung sino ang nagpatay sa bata. Maayo lang kay may mga eyewitness nga nagsiling sa mga otoridad nga amuni ang nagpatay. So, ginkantuan ang balay, ginistorya ang ginikanan, kag dito nag-ako ang mga suspect nga sila ang nagpatay sa tatlo katuig na bata nga babae. Ang suspect diri, duha ka mga lalaki. Masubo nga istorya mga ka-K5 kay ang mga suspect nagaidad pa lamang sang 8 katuig kag napulo katuig nga mga kabataan man. Ginlampusan nila sa ulo ang 3 katuig nga si Baby Duma kag nabawian sang kabuhi. So subong yara na sa kustodiya sang Department of Social Welfare and Development or DSWD ang mga suspect na once again nagaidad pa lamang sang 8 katuig kag napulo katuig. Today, Wednesday, Mayo 27, gindulong na sa iya katapusan nga palahuayan ang biktima nga tatlo katuig nga si Baby Duma. Grabe kasubo nga istorya nga dawala ka makahibalo kung anong himuon mo, kung ikaw ang ginikanan o ikaw ang pamilya sining biktima. Kaya ang suspect was only 8 years old and the other one is 10 years old. Alas 2:52 sa ngaton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, ang mga produkto sa klinika mabakal sa mga KSS resellers. May mga sari-sari stores man diri sa Bacolod kag sa iban pa nga mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental nga nagabaligya man sa mga klinika products. Pero maghalong kita kay may mga nagasunod sa ngalan sa mga produkto. Kay base ang mabakal ninyo hindi authentic or fake. Ang peke nga mabakal ninyo hindi ina-rehistrado sa Food and Drugs Administration. Kung hindi rehistrado buot silingon, wala ina mapaidalom sa eksaminasyon. Posible nga may mga ginbutang ina-dera nga hindi safe nga konsumuhon sang tao. Or sang tao, no? So kung ang isa ka produkto, rehistrado ya sa Food and Drug Administration buot silingon, safe ina nga gamiton sang tao. Ang mga clinical products rehistrado sa Food and Drugs Administration. Ini ang rason kung nga wala kita nagaduha-duha sa pagtanyag sini nga mga produkto sa mga pumuluyo. Ini nga mga produkto among Clinica D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX 500 capsule, DTX coffee mix, DTX herbal soap, DTX herbal oil, Mighty C capsule, Mighty C syrup kag extend food supplement. Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: ITC or pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly na belong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX fiber kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
1: Ning
0: IBS.
1: Gakutoy diyan mo na?
0: Oo. Though
1: kagi ko na gakutoy diyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
0: Gigitigab,
1: gakrams, gakrams.
0: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX fiber, nagagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
1: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag MITC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag MITC or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
3: Katalina habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
5: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? This ang Mighty C kada adlaw.
1: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
6: matukon
1: gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang muslawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya mapugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
0: Husto.
1: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 jag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
0: Oh, hindi ka ma-stress.
1: Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Stress, stress.
0: Pila kay ka DTX ka?
1: Baton ng Japon.
0: Baton.
6: Sabi na mo, man siya natulog.
0: Uwa.
1: Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
3: Katalina habagat.
4: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay dinamik na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM.

Oh yes, we got 26 minutes after 3. Ang oras na yan ay oras na para magkape at para itake ko natin yung ating mga suplemento. DTX 500, ang ating D3 Bio. Oy, mga may ubo si pondag natin ang kaso mga klinika D3 Bio tayo araw-araw. Sabay ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, The Big Mix. Asa kasama ko rin, Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics, makabulig sa pag-

0: Dugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sang ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, ma-choy ride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, kidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
8: Extend Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Gabalo ba na ka mo? Gamay 3 ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
12: Nagaburo nang akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang nga pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Number 1, hit music station, 101.5.
5: 101.5, K5 News.

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
0: Mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
3: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo, wala na ngayon.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
6: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
5: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
7: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban.

0: Oban City, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 94.5 K5 News FM, Calipo, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 95.7 K5 News FM, San Carlos City, 89.7 K5 News FM, Sagay City 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
2: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina Pakamalao. Ubdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalabati, padayunon natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon, yung ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tunas na!

0: Bimbol, chat na lang kakaroon ha. Alang-alang kita eh. Busy pa ako. Bye!
1: Hala. Pinatayadayo ng cellphone niya. Hala. Ito si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal. Kaginagad siya nga magpabanyo. Ha? Alams na. Mailigun gini si Busing namon niya sa chicks niya. Pil na kasikretaryang nagagi sa farm, wala gid niya nakaluwas siya mo. Matyagan ko, bisan agiguro ng magsikretarya basta gwapa kag daw bayi magiyo. Biraho na yagyapo ni Busing mo. Ay, nako. Hindi magwanta. Taguon ko lang galingan na ining kwartawa. Ining sweldo ni Tiroy nga ginkuot ko sa bulsaya sang nagasingalong kami kay na. Ay, wala gin siya yung kabatsyag ya. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. Kaluoy man si Tiroy. Kagkabay pa nga, takaan man po ni Ma'am Peanut porsyento sa sweldo ni Tiroy ba? Ngayon pakuot niya sa akon. Agod nga, makamani man ko. Ay, kabay pa, yawat pa na iya.

0: Dah, ayah gah. Ayah gah, dah. Lagi isa sang bayo. Kanam ito.
1: Isa, sige. Ay, nakalimahan ako, iya. Ikaw, iya. Wala pa, gid. Bisag ka, isa.
0: Sige. Sige lang, iya. Kaya nag-enjoy pa ako ito daw sa iyo. Nag-uya-uya sa kaysa ka bayo. Samtang nag-tabiw-tabiw na daw. Ang kalubay mo ganungan. Ha, sige pa. Kaya gapit ka lang.
1: Pwisip mo, tigilaw lang niya. Mapakasip mo. Makaisrot pa. Mahan ko rin hindi lang tungkol sa kwarta mo. Hindi ka kaya mapatol sa iyo. Hindi kita. Ay, babes. Wala na, babes. Ay, wala ka naman eh, babes man. Nagkupos naman na. Ay, mabahuwaya, Anay B. Kay, testingan ta naman karon.
0: Ay, nano. Igaw, aw. Eh, kulag lang na sa pagkalam. Pagkalabi pala liwat. Servisyo bala sa gusto. Kay kadakuma sa ginatagusay mo. Islang tagid ka karon. Sige ka. Islang tagid ka.

0: Ari na to. Basa na nang bag mo. Dalian na na.
1: Si tatay anay, bayaan to? Nagkakatulog pa man siya?
0: Mayo gani nga hindi na siya makabatsyag na maglakat ta. Kay palinginon kong ulos ang animalia.
1: Nay, basigasugin man si tatay sa tuod nga nawigit ya kwarta. O kung nawigit lang bala, hubog siya nga daan eh.
0: Nakapoy nagikuya tuto ya. Sobra ka irresponsable sa amay mo. Kagusto ko siya nga padudlaon. Sige na, malakat na kita. Ayaw ni kay medyo dulumpa. Dasiga na da. Tay, ah!
1: Makaistang ko kay tatay, nay.
0: Inano?
1: Nasubuan ko nga bayaan ta siya.
0: Nugay na inarte to, ha? Katilaw kagay karoon sa akon.
2: Tay!
0: Dalian na da.
2: Ma! Ma, nakainis ko mo ni Toto. Kag may binagtong ang mga dala. Saan din nga mamakad to, dahi?
0: Ano sa pananaw mo, haw? Malagaw? Nataka na ko sa pangabuhi, tatiroy! Bulagan ta na lang ka! Kay base ko na isa ka na lang din eh! Marealisar mo nga kinahanglan mo gid magkayod todo para sa pamilya mo!
1: Ano ka man imo, Lina, man? Hindi ka magbating na doon lang kwarta ko! Hindi safety ko na ginato sa bag ko eh!
0: Butang binga sa safety mo, gidman! O, didiin! Kag-isa pa! Kahapoy, naging kotiroy, uy! Bulagay na lang ta! Mas magatawa'y pa sigurong pangabuhi na mo ni Toto kung kami na lang at duha! Toto! Dali lang, malakat na ta!
2: Hindi ka niya mo maglakat! Ginamo kita ginikaroon, pro! Hindi ka mo maglakat!

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Datuk. Kepada hilang kemuk kai bimbol. Duh sakuk yang gua suluh dia suruh pisina ni mampi nak no.
1: Basik uy abai sila. Orang di naga ni. Basik kun may transaksyon sila katua.
2: Laban-laban kita.
1: Mga inside job lah.
2: Natuhon basik kun lain na na iabalang ilaw.
0: Bayo yang kapit ni Migo ta bimbol. Pero labay man akon Migo Tiroy. Naano nga daw kaluya sa aton haw. Inano ka?
2: Doala na kabutang.
1: Doala na kabutang.
2: Ano may nga butang be?
1: Nataman ka waswas kagabi. Kay swildo mo. O kung basi wala ka waswas, kay man, kulang ang gintrigar niya kay sawaho niya. Kay gininom-inom niya pang iban.
3: Nauga niyo ko ilabot niya. Putik siya. Isagid sa inyo ang nagkawat sa kwarta ko kagabi. Isagid sa inyo.
2: No, eh, ano?
0: Daglain pa. Kami yung pabangdan mo, haw. Daw hindi man tayo may guhay ba?
1: Ano gani? Daw ginisipisi mo ito kagabi, isang tapos na bayan sa ginumta, na dula pa?
3: Dula gani?
1: Ano, ano?
3: Kami nakuot sa bulsa ko eh. Man, natulugan ko gabi sa tricycle. Pupuli ta.
0: Ito.
3: Tulugan ko, kamuto na dulang kwarta. Sa tulang, nasubuhan ko sa bungi.
1: Inan.
3: Ginbayaan ko nila ni Aswahon kagsambata ako.
1: Ah, tiyan mo na da.
3: Tungkol nga wala ako sa mag-intrigar kay gabi silang nga kwarta eh. Bisan ano ko kay explicar nga ginkawat ang swildo ko, hindi sa magpati sa akon. Ginbulagan ako ni Aswahon ko eh.
0: Hala.
3: Ginbulagan niya ako.
0: Ito or katuto, Tiroy.
1: Ay.
0: Ay.
1: Nagle.
0: Halit ni nga dako ba?
3: Saksi ko ang Diyos. Wala akong gabuteng. Wala. Man, may balaan ko lang kung sino nagkawat sa kwarta ko. Patyon ko kansya. Animal siya. Pareho man lang kita nga nagapangabuhay. Nagagawa sa patas. Manglamang pang animal niya. Hindi ko yung magpating na dulang kwarta ko. May nakuha ang isang bag ko! May arakin! May arakin siya!

0: 없다. 왜? Good morning.
1: 응? 아. 꼬나 kag of the ako pamahaw.
0: Okay.
1: Good morning. 아.
0: 와우. 가우못 산 커피 봐. Detex coffee mix ini. Abiti lawanta.
1: Mamangkot ka pa?
0: Abaw.
1: May ibang tatanga kape nga ginainom diri sa balay ha.
0: Kadamit.
1: DTX gid lang ang ginainom ta diri.
0: Eh, kun sa bagay.
1: Labay man akon diin ka naghalin kagabi, nga bag-o ka lang kapauli. Nagpaaga ka gid pahulom sang itlog mo sa kirida mo?
0: Be.
1: Abi one time i-introduce man sa ako ng mga kirida mo. Hanuno? Agod pila kaadlaw, kung masapuan ka na lang sa higad nga nag-aagnas na, may sukton ako.
0: Ako, Patsyon? Basikon akong mamatay. Oy, layo na ya sa patad. Wala ko ya sang kundra. Abi, husto na ina nga pangaway. Mamahaw kita, inagano-ano ka manimo man. Makadulula man gana man ang mga sugilanon mga ina nga wala sang pulos. Aga pa yun eh.
1: Noo na.
0: Oh.
1: Bingkay! Bingkay! Dali, deris ang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoo, gili. Mabisita ako karon sa poultry, ha? May dalon ako nga mga relief goods sa mga tao ta dito sa farm.
0: Ah, pagusto ka. Pagusto ka. Kung magamusin ha, tiyansa naman ini. Kami lang tirisang timpang.
1: May naanong si Bingkay.
0: Tiyansa naman ini. Ha ha ha!

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nakainom ko sang Moderna Max kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-klinika. Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Dortes.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
10: Clinica DioFresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ado naman nga katuntuhan ang ara sa ulo ni Nuno. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat nga kasubun sa atong drama sa kahinan. Ngayon gid makuhan sang pagtrunan nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenelia Santiago Miranda, musical director Michael Tabaki Jr., recording engineer Nuli Aparicio, special sound effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
8: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Muter naman.
11: Ramiro, ito.
12: Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: Ito, 4.5 ang imong kong laboratory.
12: Sang una, pila?
11: 35 PM. Ilawin nyo ang blocker na capsule. Itipibog.
13: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
14: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
15: Ew! Yucky!
14: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
16: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
17: isang bala ka lang.
16: Ako,
17: ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
17: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend!
17: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
17: Extend, supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
18: Orasan K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan K5 News FM.
20: Number 1
19: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: El Castigador!
22: El Castigador!
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador!
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
22: El Castigador!
21: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon na Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? Pet sa 27 kita karon sa bulan naman sa nga Mayo sining nga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining nga gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa atong palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga din pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radyo Mas Covados Sweat FM sa bay CPSU. Kagang 89.7 na K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 nga estasyon nga may resibo, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Gina-updan ako karon sang akon sining mahangkilan nga mga sparring partner sa technical side. Opo sa kay K5 Raymuel the Master Pugi Alcantara, kag si K5 Adrian Gantalaw, ang Laylay 4, ang Butchog Ocho. Sa ato sing mga suki nga nag-upon sa itong pagpangalagad, may hapon na live man kita nga mabatian o kon malantaw sa ato sing Facebook pages, K5 News FM Negros Island, kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga malantaw via YouTube Live at K5 News FM Bacolod, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian man kita via audio streaming o mag-download lang sang application. Ang pangalan sang application is K5 News FM Philippines. Pwede na ma-download sa inyo sing mga cellphones, Android, Google Play Store, o kung ang inyo sing mga iPhone which is from App Store, K5 News FM Philippines. Pwede ka mo nagkapili sa mga radio stations kung pamatian nyo. Kung gusto nyo mamati via Bisaya nga speaking nga klase nga pang programa, dito sa Dumaguete. Mayong hapon kaninyong tanan na diha sa dakbayan sang San Carlos kag Dumaguete. Amping ka mo diha. Amping lang naibalaan ko maghambal. Sa ato si Kamasuki nga nag-upon sa itong pagpangalagad, medyo na mudamo ito sa mong topic ko mga ka-K5, kagrabi kaginang hinampang, daw mahubsan tingog ang amon sining annotator, si ka-K5 Red Salgado, bang! Negros Island Region kada hampak ni Rosvian Almendralejo, kag ni Brianna ang bang! Grabe daw ka, kaya pa man ni ka-K5 Red Salgado, ha? Anyway, congratulations sa Negros Island Region. Nangin tatlo na kadaog. Uy, aring akon sing mga kuya, ho. Tatlo na kadaog, mga ka-K5, ang Negros Island Region. Batok naman kay Ginas sa Calabarzon. Upod ko ni Subong, mapungko alam sila kuya, di ho. Ang akon sing ang tunay na kampyon. Champion, mga ka-K5. Ang aton giring city director, si Police Colonel Eugene Rebadomia. And of course, si kuya ko, Police Lieutenant Colonel Batadhay. Bawarin sa subong sa Maya Station. Kay kamalaw ka mo mga K5 ang kwanta ni gurong aton nga aircon. Gamay guro kuya babes. Kay medyo pakwanta ni ka K5 check mo yung aton aircon de para magtulutog now din ho. Sa ato siya mga suki, ato ginugay i-plastar ko na karon. Okay, upod man aton karon si K5 Eljan Castaño, ato siya Vice President for Operations, all the way from Agusan del Sur. Kung sanayin, maghahatag siya sa mga pipila ka mga updates regarding naman sa Palarong Pambansa 2026. Mga nami, subong sang adlaw sa Negros Island Region. You know why? Kay ang basketball secondary boys, Negros Island Region, nagdaog man kagina, no? And of course, ang volleyball girls nga ginakabugusan sa Bacolod Taytong High School ang nagdaog man. Tatlo na sila kasunod-sunod nga daog. Ang Bacolod Taytong High School, Negros Island Region, Vipers mo. ti Green Vipers. Grabe ang yan, Negros Island. This is the very first time nga may Negros Island region nga nag-intra sa palaro kay ti subong malangigin buo mo. But yet, why kiti yan nag-settle sa pinakaidalom? Kay nga man, champion gani! Champion! Ti kung may champion nga mga atleta naton dito mismo sa Agusan del Sur, subong upod ginaton ang akon sini nga mga abyan, ang mga kuya kugid, kag mga tunay na champion tiing nagakaangay gid sa K5. Kay man ang K5 News FM champion nga istasyon, champion versus champion. Oh, well, anyway, mga ka-K5, without further ado, gusto ko lang i-introduce sa inyo nga itong sige mabisita subong hapon. Nagkagtugid diri sa stasyon. Wala isang liwan si Police Colonel Eugene Rebadomia, ang aton sini nga City Director sa Bacolod City, na confirmed na nga siya ya ang City Director. Nagligad na OIC, acting subong, confirmed na gid yang nga City Director si Police Colonel Eugene Rebadomia. While on the other hand, my kuya, si Police na-promote man sa nagligad, bow! Duhay galing ko, ikaw ka, na-promote ka ginman kuya, no? Tambal nila, kung ma-promote ka, daw may litsyon. Duhay, ang akong bala bibig daw nagkaging, wala mantikaan. So ba si Dasona, maupod kita, no? Si Ati Jojo, nag-pulopamati man sa ton. Anyway, siningapon mga ka-KIF, because ang aton sini nga Bacolod City Police Office and the advisory group, no, sa Bacolod City Police Office, may ara kita nga pagapatigayunon nga color fan run. Oh, so i-discuss ni karon sa aton sing mabisita. Anyway, Police Colonel Eugene Rebadomia, sir, mayong hapon, welcome sa K5. Ka-K5 sa tech na sinuta ni ma kwanti para mabatian ang aton nga audio. Sila bala? Basi makabati sa aton. Okay. Okay lang na kuya, may headset man ako on one. Sige, batian man. Colonel Rebadomia, sir, mayong hapon, welcome sa K5.
1: Sir, mayong hapon, no? Mayong hapon man sa tanan ni mga nagapamati ka, nagalantaw sa imo nga live nga programa. Sir. Thank you very much for this time ang ginatag niyo sa amin. Thank you, sir.
0: Welcome, good sir. Ano? Akanami, gidya kay Bakbalo ka, basta bakulod nun niya, muni mga tunay na champion. And Police Lieutenant Colonel Junji Batadhai, sir, mayong hapon sa imo. Welcome sa K5.
2: Yes, Kuya K5, Rod, sa mayong hapon, kagsubong man sa ato niya yung tunay nga kampiyon ang aton nga City Director, Police Colonel Eugene Rebadomia. Kagsubong man kuya sa aton niya yung mga suke sa kahanginan ng aton televiewers, Facebook Live viewers, kagsubong man ang atin aton da sa Victorias, Ate Jojie, sa tanan na mayong hapon.
0: Sige, welcome kita. Kakipabidrat, isend ko na si mo ang pictures sang aton sininakwan nga fan run para mapakita naton sa Facebook naton via K5 News FM Bacolod 101.5. So sugdan tani nga, no? Unahon tani. Ano ba lang mga palabuton naton na mga kuya sir ang event nga ginabantayan gid most especially sang aton sing mga suki nga Bacolod noon. Colonel Rebadomia, sir.
1: Sir, mayong hapon ulit, no, kag sa bilog gini nga nagpamati sa imong gapamati kag ilantaw sa imong programa. Una gali, sir, we will be having a launching ng Safe NIR naton or 911 NIR naton. Ito pilot program sang aton nga regional director in the person of Police Brigadier General Romano Cardinio, sir. This coming week, sa Wednesday makadto siya sa upod sa command visit niya. Gininform niya kuno actually bag-o lang. Regarding sa launching sang kwa naton Safe NIR or 911 naton or dial 911 diri sa ano. So amog nang una namon subong ginya intention magkadto diri sa, wow. So that ang bilog nga publiko sa Bacolod City, not only Bacolod City pa sa tanan niya maabtan sa imong programa sa sang castigador. Nga kung may mga concern kamo sa mga kapulisan naton, hindi lang ani actually kapulisan, any emergency that you have, just dial 911.
0: Wow.
1: Hindi na kamo mangita sang kuan sang number sa police stations naton, dial lang dayon 911, then it will be the national headquarters will be directing the local units naton sa pagresponde sa any incident, any untoward incident. And hindi lang sa police response ra, but to include sa mga emergency naton.
0: Ari Black Colonel, no? Lang taon tayo full screen bi ka K5 ya Adrian, gin preparar ko gini para yung kay may hapon na kay Kuya Doc Santillan. I-full screen ka K5 Adrian, dula a kami anay bisa screen ipa hari. Ara amon ni siya.
3: Oh.
4: 911? Ano ang hulig naman sa imo?
0: Wow! Seen, appreciated, felt extraordinary. Very good, no? Katahom ka kay Five Adrian, no? Kuya Colonel Sir, kanami. And you know what? Kahapon, ang akon sining assistant station manager nag-post o kung nakabati sang matunog na lagapok dira sa sagwa sang station. Isa ka aksidente, tawagaban si kay Five assistant station manager Marv Aranuaz. Oh, dalad siya sakon kay siya ya maka-attest which is the work ang 911. Kahapon samtang pulupahuway siya siguro mga sirom na to or gabina nakabati siya sang lagabong and wala iya sang nanuman nagkita ay nagahurayad ng mga tao da mga sa aksidente la kuya sir. Tapos na nawag siya 911. That's why ginsend ko to kay Kuya Dax nga ginpost ni assistant station manager which is the work. Sir, regarding sining 911 para sa ato ni Hibalo sa kalamaan, pag dial mo ni automatically riktada national or local?
1: Initially sa national camp Klamining sa Bataw sa Tactical Operation Center naton dito sa PNPOC naton. But to inform the public through the local government sa kay Honorable Mayor Greg Asataya and Congressman Albie Benitez kag si Ardi nag-istorya na na we'll be launching a local 911 nga hindi ta mag sa trunk line pag gitawag ni mo dere automatically ang sidere mo mag ano dere ang TOC naton dere sa Bacolod City ang masabat. Actually nagkontak na kita sa training through sa DLG last month lang para for the activation of 911 localized sa Bacolod City.
0: Okay, so kanami subong area is the living testimony and maka-attest mismo nga to sing assistant station manager Sir Marv Aranuaz. Sir Marv Sugiri, kami B, this would be para at least isa ka pamatuod mga kaki 5 nga gawork ya ang 911. Kaki 5 Marv, ano oras mo to kagahapon? Abi istorya sa muna na tabo kagabi.
5: Sam Rhodes, mayong hapon. Aga-agrita kay Police Colonel Rebadomiano in the first place nga sa itiyon sa mga insidente, may mga tao nga gakalipat, no? Or because of their panic, gakalipat nga ang unahon dapat ubrahon is magtawag sa 911 or sa ato nga local authorities. Ang natabo kagabi, actually wala pa ako nagwa dayon pagkabati ko sang lagabong. Kay abi ko, away. It's either nga away or may nagaginamo. So, after a few minutes, pagwa naton, nakita ta nga may mga motorcycle or mga motorsiklo nga nagkalatumba sa dalan. So, nagtawag kita sa nakita tang area, I was assuming nga may nakatawag na. Pero sa pagpulamangkot naton, wala gyapon may nakatawag sa aton nga authorities. That is why nagdial kita 911. Even though nga timing pa kagabi, wala ko actually load. Nga pang call kay meron ko ang load ko data that time mo. Pero ang aton nga call naglusot kag nag-respond yun ang aton nga operator which is babae.
0: Ibulit-bulit anay kag 5 ASMR Colonel Ribadomia sir, meaning ang aton nga 911 automatically bisan wala ka load pwede ka lusot.
1: Yes sir, that free of charge na siya sir ang 911 natin. Telepono man o land cell phone ang gamit. Landline na to.
0: Take note mga kaki-5, this would be a very good information nga may baluan naton para di ka mo manginhisitad nga magtawag sang 911. Sugi di kami ASMR, anong imo experience? Anong mga pamaagi, sino nagsabat, anong kayti bisan ako ay pagkukatilaw dahil 911 mo. Sinong gatawag, ginakonek ka sana? Anong imo experience?
5: At the same time, kay Five Rods, nakibot kita nga in the first place, ang operator naghiligay nun. Kaya ga-assume kita nga in the first place, magtawag ka sa 911, daw ka robot bala or matawag, ang masabat bala nga, like if you have concern, press 1 or press 2, ama mo pa na. Nakibot kita nga nagdiretso, hambal si ang operator nga, good evening sir, sa diin natabo ang aksidente. So naghatag kita sang initial nga information. Tapos before ko mag-call, naghambal ko nga ma'am please inform nga daan na lang man ang DRRM. Hambal sang babae nga nagsabat. Sir, amo ginamo ni moon right after sininga call. Wow. Madiretso kami tawag sa DRRM sa Bacolod.
0: Okay, stop tanay da. So Colonel, sa sinang plastada, it means ko nagahiligay noon siya. Diri sa local may operator ta di?
1: Actually, sir, ang sa national headquarters naton tanan na itong regions, may ara. So, wow. Ang sabat itong mga, kung example, assign ka, may Ilonggong Gatawag, Ilonggong sabat dito. So,
3: ooh,
1: may timing kita nga mga musina. May ara man kisa nga Tagalog din sabat.
3: Wow.
1: But, different dialects nga ito dito, assign sa Tactical Operation Center natin.
0: Oh, kanami, magkakifad, Philippine National Police, saludo kami sa inyo because I think na mapping naman mo, which is Western Visayas or Negros Island Region, ibutang madat nila ang operator dito sa Camp Krami nga kay Chindis ang dialect either Bisaya or Ilonggo. Next ka ASMR after mo to pagtawag pila ka segundo lang diri naman ta sa time frame ano ka dasi
5: actually SM Rods nag end aton yung call no mga 7:38 tungod man nga pinsaran ko nga i-monitor ang response ng aton nga mga authorities gin check ko gid ang time pag-abot gid sang unang responder which is nagasakay sa motor. Ang giyatawag nila nga daw ko motomedic na nag-abot siya right after 5 minutes.
0: Wow. Na, so, kadasig?
5: Mm-hmm. Dasig ang response. Tapos pagkadugay-dugay, after a few minutes naman, ang muna pag-abot sang ambulance sang Mansilingan. Then, almost simultaneous, nag-abot man natin nga backup from the BCPO.
0: Wow.
5: And they did their own investigation at the same time while hatag first aid nga itong mga responders from Mansilingan.
0: Thank you, Assistant Station Manager, Sir Marv Aranwes. Thank you so much. Salamat, Gid. Colonel, diri na ito napakita, kag diri na ito na-prove nga it works ining dial 911 sa mga kapulisan naton, which is interconnecting sa aton sing DRRMO, sa aton ni Bureau of Fire, sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Sir, ano pagid ang mga advantages sang aton sininga programa which is tawag lang sa 911?
1: Bali sang una sir no sang una is 911 siya naka-trunk line kita pag dawag mo sa 911 makuan ka pa dial 1 for press police press 1 oh. Press 2 for fire so buong sir ang unified 911 naton sa command center naton sa national headquarters pag dial mo automatically police na lang yung kasabat.
0: Wow.
1: Then sila na mag-dispatch sila na dapat wow. Mag-contact kun din sa dapat mag-contact so amo nang advantage ang unified 911. Then ang advantage naman ko malocalized based sa program sa ato niya mayor and RD and the congressman na diri na gid mismo tactical operations center so hindi siya mag-agi sa trunk dito na mismo ang mag-responde karon.
0: Wow.
1: Kay manugtapos na ang sidero or building naton dira so tanan niya agency ara dira fire PNP that sidero and other rescue units nga willing dayon mag-respond anytime may call ta kita.
0: Wow, kanami magkaki-5 bakit I work as a sa call center industry for almost 12 years. Kalaban nan dati kon trunk line lang mga automated voice lang ang ginuwa. Ang ginakwan is the delayed nga response. While on the other hand, gin revise o kon masin nga tong gin update kag gin panami sa kapulisan naton which is dapat tao gimagsabat kay insigida right there and then maka-coordinate sila sa aton sing mga local authorities. So kanami gali Colonel no sang sinuni naghimo gid Colonel bisin og gid nag utok-utok sin nagstrategize sining helikopton.
1: Bali sir sa base history nato no nag-exist na sa beforehand sa iba nyang region before. Yeah. But during sa time ni Sir Torre, dogin start yun ni siya kwan. Mm. Ang kwan ng sa to is you need to dial. Madamo ka pa to i-dial
0: agyan.
1: Nga kwan agyan. But subong sa Unified 911 is isa na gilang i-dial ni mo. Then isa pa gali sa warning ni Rins naton, sir, no, sa tanan niya tawag nga prank calls.
0: Uh-huh.
1: For the next call that you'll be having, hindi ka nasabton sa 911. So probably kung may emergency ka, kung ginampangan mong kapulisan naton, sa next emergency yung probably is because kwan ang imo doon niya matag tong
0: matag imo number.
1: Next nga tawag ni mo is hindi ka na masabat ma-block ka dito sa system.
0: I would like to take this opportunity to give warning for those nga na mahilig mag-prank because your number gina-check na gina-verify sa aton nga motoridad and mapwede kaya mapasakaan kaso sa aton si magkapulisan with that. So do not ilahog-lahugan, i-prank call ang aton nga motoridad. Kay kada tawag mo nga ginasunlog mo or ginainto mo, basi mabalik na sa imo. Basi dugay mo manuktok na na, may warrant of arrest ka na sa aton nga mga otoridad. Anyway, sir, aside sina, manami pagid, ano nga mga nga gin-adapt na naton diri sa Bacolod and kagapon na na-prove, no? Kadamo-damo nag-share to actually sa post ni ESMR and even some of the other units naman sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental nag-agree nga kanami sang proyekto sang aton sa Philippine National Police. So diri sa Bacolod, sir, ano pagid mga programa nga balantayan naton nga gi-implementar sa Bacolod City Police Office under your supervision, sir?
1: Ulit ako sa this coming Wednesday, we'll be launching the Safe NIR 911. It will be headed by Regional Director itself magbisita sa it will be his first visit sa kampo natin sa BCPO. Din launch naman ang 911.
0: Ooh.
1: Then gayo kami sa publiko, no. Hindi na kamo kinanglan man na wag kay Colonel Ribadomia o kay Lieutenant Colonel Bataday or any police officers naton. Just dial 911. Hindi na kamo kinanglan mag-memorize. Kaya kung magtawag pa kamo sa amon, amo man siya po naman o Brown, itawag naman na mag-trunk, right. 9 trunk line pa kami. So, we are appealing to the public, most likely sa Bacolinyo, tananta kababa ka, si Manua, dari ka siyudad dari sa Bacolod. Nga kung may incident, may suspicious ano ka mudra sa area ninyo, just call 911 antes magpost sa Facebook.
0: Wow.
1: Kay base bala kanugon sang segundo.
0: Segundo, so.
1: Okay. Kanugon sang segundo naton, kanugon sang minuto madelay ginpost mo siya ana sa Facebook, wala ka pa kay pangay responde.
0: Correct.
1: So base madakop ta, masave natog pangkabuhi sa mga aksidente naton nya mga kasimana, hindi lang kasimanwa sang tao diri sa aton nya pungsod.
0: Okay, lastly sir, tiganta ka time to encourage sa ngaton sa mga listening public, most especially for those nga may maging pangkawatan nga una pa post sa social media, kung sa una pa kami di, that's why pag-abot namon sa balita, ga-coordinate kami niya pun sa local backup station. So, anong nami ngay muon sir, especially nga may mga CCTV footage ka mo, may mga ebidensya ka mo da, anong dapat nyo himuon? Pwede na madial 911 o kung pwede karikta sa station?
1: Dial 911 dayon, sir. Kaya ang palaba pang numero sa station natin eh. Uh-huh. Kung magdial ka 911, dahasig na din, tandaan nyo pa, once magdial ka mo sa 911, may resibo na siya. Kami from National Headquarters, kinapaloob sa National Headquarters, may nagresponde, bala nga polis, pinakaminuto, kag anong action taken mo.
0: Wow!
1: So, amo na siyang advantage subong sang call 911 natin. May resibo ka.
0: Yes.
1: Pagtawag ni mo.
0: Take note mga ka-K5 ba, hindi di pwede kambal pulis nga patamad-tamads lang. Kay nga man, may resibo dito mismo sa Camp Crame nga ma-monitor nila. Ito gin-respondihan. Pag wala, balda ang atong local police. So that's the reason why mangin-kampante kita kag magsalig kita sa dial 911 bangod kay trabahuhon gina sa police. So in a way, atag na sa aton. Kita diri sa K5, we are partners sa kapulisan naton to inform the public regarding sing dial 911. This is mapusla nun ini nga programa sang aton sing mga kapulisan. Anyway, may dugang ka pa kuya Colonel sir? Eugene Ribadomia.
1: So, isa na karon ko lang na i-advertise ang isa naman ipanawagan sir. Number one is may mga incident kita diri subong kalatabo sa Bacolod, ng example sa hold up nato. May nadakpan na kita, then we have some problem here nga once madakpan na naton ang perpetrator ang suspect, wala ga file ang kaso ang kwan ang mga biktima naton or complainant. So we are appealing sa hopefully wala na may mga biktima. Kung may mga mabiktima gid man, magfile kita sang kaso, indi ta pagpabayaan ang suspitsado nga magbalik sa dalan. Kaya wala holding sa aton kapulisan.
0: Oh.
1: Once na hindi ka mo magreklamo, balik naman siya sa kalsada uli. Base may mabiktima naman sila uli. Or base member naman sa pamilya nyo ang mabiktima nila. So we are appealing sa amusin ng mga incident. Then the same also, sir, we have recent incident nga natabo sa

0: opportunity nga gapawala ikaw, i-grab daw nila mag-access player. So we are appealing kay uso na siya sa mundo, tanang-tanang gampang na sa, except siguro sa amo ni Lieutenant Colonel Batanghay, ma-practice pa lang kami. But we are appealing to the owners of this gym na itighten natin ang security. Hindi ka mo manumdum nga safe kayo makulod, i-ano natin ang kwa natin. But kung may opportunity, ang probably is mabiktima, magikita sa any crime there sa Bacolod City. Then kung may ano, is i-report dahil ninyo sa amon. Amon ang gina-appeal yun amon sa, ano, sa publiko. Eh kung wala may mag-report sa amon, yawan ni pangita ato ng mga polis.
1: Yes, exactly. Na,
0: yawan yun.
1: Halin pa na sa unang argumento ko din mag-programa every time ang ibang mga petty crimes, hindi ako magpasaka. Kaso, dugin pabayaan talaga yung panugutan. Hintagaan tayo permiso ang kriminal o kung magkawatan na maghimo liwat sa problema. So, kag that would be kabudlay sa mga otoridad naton, gagastong otoridad naton sa pag-file o kon sa paghimo sa investigasyon. At the end of the day, wala man sang main complainant, so hindi mag-prosper ang kaso. So, sa liwat, ginahangyo naton ang mga utod naton nga mapiktuhan kung sino man ginhimuan sing krimen, just pasaka gid kamo kaso sa suspitsado. Anyway, Police Colonel Ribadomia, masaylo ko na kay Kuya, Police Lieutenant Colonel Batadhay. Kuya, sir, mayong hapon, sa liwat, may ara kita nga parabuton, kanami is ni kay this would be a colorful nga klase fun run. Ano ini, sir, kagasan o ini matabo?
2: Yes, sa liwat, Kuya Rods, mayong hapon, no? Para sa kasayuran sa ato niya mga viewers, kagatag palamati, ang ato niya City Advisory Group for Police Transformation and Development.
1: Kaki-Five Adrian, dahil lang gid Kuya Sir ha. Kaki-Five Adrian ha, ipakita na ito ang isa ka isa paka-graphics. Okay, go. Sorry. Go ahead, Kuya.
2: Yes, isa ini ka-activities ang ato niya ang advisory group. Oh, bilang ang ato niya office, ang City Police Strategy Management Unit as the Secretariat, magpatigayon sa isa ka color miran, no? Color miran nga actually may schedule na kami sinitani. July 7 ging move naton sa
1: June 7.
2: Ging move naton sa June 27 tungod sang sako kag may mga priority kita nga program. So ining idea pagi sa brilliant mind kag enthusiasm sang aton nga champion nga city director, ang color miran one of a kind. Kahit panran daw, usual na lang panran ini ya color miran.
1: Actually, so, Kuya, pasalamat ko sa tunay na champion. Why? Kaya ang previous naton nga pizza is Sunday, di ba? Ang previous naton nga ginisrian is the June 7 Sunday. Sinin ko may program kami, di ba? Nami gid, Kuya, salamat gid Police Colonel Eugene Ribadomia. Sabado gali na June 27, Sabado, so day off. So wala na sang durugamo nga mag-duty kami. Pwede na kami to kabuylo. Yes, sa aton nga color miran. Go ahead, Kuya.
2: Yes, ate, amo na ang aton nga kwan, ging move sa 27. So magapagwa kita sang announcement per station kag para sa kasayuran sang aton nga yung mga enthusiasts. May ara kita da online booking. May ara man kita nga online booking pero manual ang bayad. Manual. Kung din sila yalapit, lapit sa station 1, dito ka bayad.
1: Yes.
2: Pagbayad nimo, makuha nimo dayon kung anong
1: coverage package mo.
2: Coverage package sa imo, A ka or B.
1: Oo.
2: No, halimbawa sa A, amuning may singlet.
1: Oo.
2: May rest bed kag medal.
1: Medal.
2: No? Example amo na. So amo nang aton nga kwan criteria kag pamagi sa aton nga activity.
1: And at the same time, with regards to the registration, that's the reason why we have online booking registration para sa mga layo pa, no? Nga mga lugar or siyempre may mga trabaho pa nga hindi way pa bi time nga magkagto sa station. So pwede ka muna kaparehistro. Pero kon sa mga doon ulihi ng desisyon, may arabi Kuya nga ang desisyon medyo ulihi, 26 ang gabi kayo maka-decide nga pwede ka makadalagan. Pwede ka Japon nga makaparestro kagto ka sa NGC. Kay may nakalatag na at early siguro 4 a.m. may ara na nga ton nga mga registration committee nga mag-cater sa mga

0: registrant naton nga mag-join sa aton singa Color Miran.
1: Yes, Kuya Ron.
0: So, additional, same japon ang ruta naton. Ipakita, tabi ka kay Five Edran, next slide please. Amuni, same ni japon Kuya. Okay. Yes, Kuya. Sige Kuya, ay pabati ta kay siyempre ang nagalantaw sa aton sa Facebook, makita lang aton singa graphics. Pero ang nagapamati sa radyo, kinanglantag ni isa-isahon sa ila. Go ahead, Kuya Lieutenant Colonel Batadizer.
1: Yes, Kuya Rons. No? Ang aton nga ruta, mo gapon, digto kita iya ma-start sa BCGC. No?
0: Mm-hmm.
1: May ara dira nga 3K kag 5K.
0: Mm-hmm.
1: So may mga nabutang kita dira nga in charge sa area para nga smooth ang aton nga pag-perform sa activity sa area kag will plastado na ina, no? Kag sa additional nga mga information ilatag pag ina nato na online. Sige. Kag may mga verbal kita nga ginahatag para sa mga per station. Oh. Sa dugang nila nga mga information.
0: So i-kwan ko ihmay-himayon ko magka-K5 para for the information of everybody from Bacolod City Government Center. Diri kita maagi sa by circumferential road. Diri bala sa exit area sa NGC. Dira na maagi pakagto dito sa may Bangga Lupwas o kon Lupwas circumferential corner Burgos Street. Liko kita sa Negros Grace, patuo pasaka Barangay Granada. No, agi ka na muda, rikta ka mo dito sa may Metro Bacolod Hospital sa may Bangga Skala. No, dira na da malabot ang 5K. While on the other hand, ang 3K doon lang San Miguel, Dampi Kuya. Unan sa may Patricia Laniguro, no? Almost di sa may nalipat ko di sa may
2: Stefania.
0: Oh, Stefania.
2: May U-turn
0: na siya. Oh, may U-turn. Ganda, 3K, dira lang yan. Paglabot mo da, may ara man na na butang sa dalan, nga may U-turn niya ang 3K. Oh. Kay ti may lain man yung color sa 3K mo. Ang sticker mo dai lain ang color sa 3K while ang 5K lain man. Pero ang kon 5K nga medyo daw si police Kuya Staff Sergeant Idol Rudy March Mardukyo nga champion niya nato niya nga manog dalagan ti bitining 5K yo. Oh. Kay diri gid siya malibot kasi pangadto sa Fortune Town eh. Tapat gisa kay Ati Tintin yun. Ay, dalaganan niya. Diri sa maagi, sa may Metro Bacolod, dira sa may U-turn naman, sa may Bangga Skala, pabalik, diri sa may NGC. So far, amunang aton, sininga, rota. Mga, that would be, June 27, Sabado na sang aga, Kuya. So, ining mga binipisyo, Kuya, para sa diin ini, kag para sa ano ini, para mahibaluan sa mga tagpalamati naton, nga we're not doing this for sa iban nga mga intereses lang. Kuya, number one, para sa ano ini kagay sino ini naton ihatag nga mga benepisyo nga makuha naton diri.
1: Yes, may na-identify kita dito nga isa ka eskwelahan nga sa diin na maghahatag kita isang school supplies.
0: Ano,
1: kagang iban sina dira para sa additional nga improvement sang aton nga Bacolod City Police Office, at least ang aton mga kliyente nga magsuludira sa aton headquarters, ang ambience, no? Bali, welcoming, God bless aton ng mga constituent diri sa Bacolod City. Silingnan aton na in a few years from now, mangin highly urbanized city ang Bacolod City. No?
0: Wow, very good. In a way, sa aton singa masuki and sa sling ko na, makabulig ni sa aton singa mga physical fitness na to ni di bla ko ya Colonel Sir kita ti kada may edad na tangadaan ti tubo-tubo man lang tanga tatlo no galain na gid ang aton singa sistema sa lawas ta so aside sina makabulig ka pa sisiga pa rin naton sa mga estudyante naton so ini last message naton sa aton singa mga tumalanaw kag tagpalamati subong Police Colonel Eugene Ribadomia Sir.
3: Ulit sir, nagpasalamat kami ulit sa mga sa opportunity nga hatag nyo sa amon dere sa inyong radio kag at the same time live nga ano nga pagbalita no. Unang na-announce kanina namon no, ang lubong gali sa amon upo nyo napatay nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas will be on May 30, 2026. It will be on Saturday.
0: Mm-hmm.
3: So sa La Carlota City. So sa tanan-tanan nga nakakilala siya. At totoo ang wait niya sa balay nila sa Carlota kung may time kami makabisita sa mga tropa ato siya dito sa iyang balay sa iyang kamise sa Kwan, sa Carlota City. So inubong siya sa Kwan. No? sa May 30. Then isa pa galing ko naton there is ang accomplishment naton sa May 23 nga nakakuha naman kita sang 2 kilos nga suspected shabo. Then kagabi lang may ara naman kita na kuha nga 70 grams. Subong adlaw may ara naman gin-surrender sa ton nga 150 grams naman niya. Subong nakain na lang mga
0: so, gin-surrender.
3: Gin-surrender kay nakulbaan ang
0: kuha. Nami nga pati maan na Colonel.
3: So ang kapitan ang nagtawag sa ton niya ano may gusto mag-surrender kasi wow. Offshoot pa niya sa tani sa kuha naging kulbaan ko no ang ano nga kuha. So ginpagi naging pa-surrender na. So true sa barangay captain natin sa barangay ano niya nga barangay kina nasa may Sitio Bangos ang lugar kaina. So gin-surrender sa ato niya kapulit sa wow. Station to. So unang nagpasalamat kita sa pumulo yun sir sa pag-cooperate nila sa adlaw-adlaw nga pag-conduct natin sa checkpoint na batsagan nga rin kada gabi gina din ang police visibility kagang safe city campaign natin nag-cooperate ng mga pumulo sa Bacolod no. Then sa pumulo naman ang atong edra nga ginaubrang checkpoint yung police visibility is not designed to harass you but to protect all the members ng community sa Bacolod City again sa mga tao ang tawag nato mga dayaan yung mga tao mga opportunista mga tao kung magdyan yung ano ng mga checkpoint buksan nyo lang mga bintana sa masalakyan maghinahinay lang kita. Then
0: buksan ang bintana pasigahon ang suga
3: o kapag hinahinay kita kapag ang pulis natin courteous na kung wala ka lang maginaubra dira nga malain wala man asa maginaubra sa inyo kung mag-courteous ang pulis natin kung any nga complain nyo against actuations ng police officers naton pwede nyo nga dayon itawag sa 911 kung nakita ka mo nga may problema dira. Then pang duwa sir ginarimay nato ng mga motorist naton dire sa Bacolod paghalong sa pagdrive no pero migit maghimit kay damo kita incident nga gakadisgrasya subo sa Bacolod may sakit ka sa checkpoint dito sa Sumag sa economic highway nga ginbangguan niya yao ang kwan even though it is not a patrol sa private vehicle bangguan niya i-remind nato na ang aton members ang atong mga pamilya nga kung gamotor maghinahinay kung magamit kids ang helmet kung hubog please wag hindi na mag ano dala. Sang dalas ang kwan no kag pang duwa sir, igal pa salamat kami sa community report. Sa amon, we have a series of bypass operation na ang feedback sa itong isang community.
0: Wow.
3: Ang mga reklamo nila dito ngayon natawin na sa 911 na respondihan natin mga gahod niya, mga galampas na last years gagahod na ibang gani, alas 11 plus ang aga, may reklamo na. But still, ang atong kapulisan ginaubra, no? Based naman din natin sa safe in IR or ang butsin mo sa safe, ang batsang RD natin is scene dapat nakita ang atong kapulisan. Ang A is appreciate, dapat ma-appreciate sa publiko ang servisyo ang ginahatag natin sa kompilisan. Ang F is felt, mabatsagan. Hindi lang ma-appreciate, kundi nabatsagan sa publiko based man to sa mantra sa PNP sa Bagong Pilipinas, servisyo mabilis, sapat at naramdaman. So, amon na siya kagang E, extraordinary na trabaho. So, ang extraordinary na servisyo ang ginaubra natin, amon na yung pagkuha natin sa mga criminality dire. Overtime ang pagkadak sa checkpoint, pagdako sa mga criminal, kagaubra sa mga krimen dire sa Bacolod. So, sir, madamo ang salamat sa inyo sa media no nga naka-ano kami sang libre nga oras sa inyo para pagpalayag sa
0: wala
3: programa
0: problema.
3: Sang PNP kay kun wala nyo kami ginaimitar dere gamay lang man ang followers naman sa Facebook so gamay lang ang kwan so tanay ang atong publiko hindi makapoy sa pagtawag kung may ginakinanglan sa ang appeal ko lang is magtawag na sa 911 bago mag-post sa social media kay kanugon sang segundo basi ma-solve ang crime maka-save kita sa kabuhay. Sir, madamo niya salamat and God bless sa atong tanatanan.
0: Salamat, Kid Police Colonel Eugene Ribanao. May ang atong Singa City Director sa Bacolod City Police Office. Police Lieutenant Colonel Bataday, sir, kuya, mensahe sa atong nga mapumuluyo.
1: Go ahead. Yes, saliwat mayong hapon, no, kag sa ato niya yung panran na entusiast. Hindi ka mo magkabalaka kay may social media kita sa additional nga mga updates ang atong activity. Kag ang gina-encourage na to, no? Tanan-tanan kay sa diin nakabulig ka na, nakapabalhas ka pa.
0: Yes.
1: No? Parios balasang aton nga kape nga DTX.
0: Oo. Wow. Gayuhom ni si Doc mabati.
1: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Abo sa ulahan.
1: So, bantayan ninyo aton nga social media, Facebook page ang aton Bacolod City Police Office sa mga dugang nga kasayuran kag-update sang aton niya yung programa. Para nga mangin na madinalagon ang aton nga activity sa Bacolod City Police Office. Madamo nga salamat kag mayong hapon.
0: Madami kayo salamat sa inyo, mga sir, kuya sir, salamat sa inyo. Sa Liwata, Eugene Rebadomia, ang Facebook page or account ng atong Singa City Director, pwede ka muda makapadala siya sa inyo mga mensahe. Just in case kung may mga additional information, kamo nga daw medyo masiling naton nga confidential. Kay magahatag siya sang gilayon, kag madasig nga solusyon. And of course, sa atong sige mga kuya, ang Eagles Club sang paglao mag-join man, i-announce ko lang nga may changes of schedule kita, but the support still there. Salamat sa inyo. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante ng mga pahanumdom.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Setting grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
0: ning
5: IBS.
0: Gakutoy tiyan mo na?
5: Oo.
0: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
5: Gigitigab.
0: Gakrams, gakrams.
5: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
0: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
6: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
6: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
7: Sa isa ka adlaw.
6: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
7: namit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
8: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati, ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
0: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bala sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti, siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang nga pwede mo ibutang mong lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
0: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
0: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, sir boy mo. Stress. Pinakay
5: ka DTX ka.
0: Baton mo dyan.
5: Baton.
9: Sino sa mo man siya natuloy?
0: Uwa. Special emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
6: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsol. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay, namin nagitsa ako nga mata.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagats, mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabagats, mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics, makabulik sa pagtap

0: taas ang mga kagaw. Clinicas Probiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max, Terna Max, Max Epektibo.
4: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatsyagaan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustable na nga gabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarumpa Bansa.
6: 66th Palarumpa Bansa.
5: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage. Ihatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
7: 101.5 K5 News. Welcome back sa ato siya pala tuntunan. Oras alas 5:29 na. Arata sa piyak na linya ng ato siya Vice President for Operations nga maghatag naman sa yung pinakaulihing updates sa mga hinampang sa Palarong Pambansa 2026 all the way from Agusan del Sur. Upon na ton sumong si Vice President for Operations ka K5L Jan mayung hapon.
8: Hapon K5 Broads, no? Especially sa ato naman mga pinilangga ng mga K5 sa Binuga Negros Island region. So we're having some problems bangod sa ato tingog K5 Broads. Uh-huh. Actually, starting Saturday last week, kulang kita tulog, no? Aton siling travel time from Negros Island going here in Agusan del Sur, masyado kalawig. Uh-huh. And despite of that, because of our commitment to bring the latest update of Palarumpa Bansa 2026 here in Prosperidad, Agusan del Sur, duwainin na ito ng patsaga ng mga kabudlayan. And every night, ang ato niya team nagpauli at around 8 o'clock in the evening because we're covering even the latest events, no? Like athletics and touring events kasi nagbigad ng mga gabi. So, pagkatapos, padamok pakita sa ginahikot ng mga likuton para preparation for the next day. Mm-hmm. Now, yari ng pinaka-latest ka-update nga itong madalas sa binog ng Negros Island region, Kakipa Broads, no? Nilang tanong ito, kikita mo lang yung doon. Why
7: mo nilang ito lang? Dalingit, K5L, Jan. K5 Idrian, please, ikuha alang ko, B, para maging full screen. Kitong hidlaw ko sa akong singa gwapo nga Vice President to. Oh, okay ka na, subong sa Negros Island, yung mga result mo. Negros Island region ng mga atleta naton do so far siningadlaw do mabinungahon gid kay Bible Jan.
8: Okay, masyado ka mabinungahon, no. Actually kay Keeper Broads, may mga good news and bad news kita in terms of the performance sa mga atleta sa bilog siling Negros Island region. Una kita sa balita sa basketball. Uh-huh. Eliminated na ang basketball team sa Negros Island region.
7: Uy.
8: Ang secondary boys matapos naman baka angkon sa duwa ka mga kadalagan kadua ka mga kalutusan sa ilasaling bracket sa patagsang basketball. Kaina, nagdaog ang Negros Island Region Basketball Secondary Boys kontra naman sa Cagayan Valley Region sa score nga 84-65. So, sa overall standing sa bracket B or bracket C, nagapauna karon ang Central Luzon National Capital Region nga mayara nga tagduwa ka mga kadalagan kay gura pa sang kalutusan, samtang ang Memaro pa mayara tatlo ka mga kalutusan kag ang Cabra mayara naman nga duwa ka mga kalutusan. So sa kada bracket kay Keeper Broads, just for the information sa tanan, ang basketball secondary boys is being divided into four brackets, bracket A, C, and D. Based out on record gyud ako, ang mga teams nga nabilong sa bracket A ginabugusan ini sa Davao Region, Caraga Region 1, Zamboanga Peninsula kag Eastern Visayas. While on bracket B, nabilong ang Western Visayas, ang Northern Mindanao, Bicol Region, and Barm. Samtang sa bracket C, diri nalakip ang Central Luzon National Capital Region, ang Cagayan Valley, ang Mimaropa, lakip man ang Negros Island Region. While on bracket D, we have the Southern Tagalog, the Central Visayas, Oxagen, and Caraa, or Car Region. So, sure na mag-move sa next round, which is the quarterfinals, ang Davao Region. At the same time, ang Eastern Visayas, kaupod man diri, ang Western Visayas, possibly, kay biyara pa sila biling duwa ka mga hampang. While on bracket C, sunod na ang Central Luzon and National Capital Region. So, inasa pa
7: tayo. So, kay 5L, John, ang Western Visayas, ang Western Visayas daw na pierdis lang nagligad sa NCR. Pila ng pierdis ang Western Visayas? Duwa?
8: Ang Western Visayas, actually, kay K5Broads, may daog silang duwa.
7: Isa ka kalusot, pierde. No? Uy.
8: Sa nilang makamove for the next quarter. Miyara sila, actually, wala pa sila kagit pierde. No? 2-0. Ay panagi na pierde ang Western Visayas sa patagsang inampang sa basketball. And we are looking forward yung mag-sulod sila sa next round, which is the quarterfinals sa secondary boys of basketball tournament. No? Dari sa may AOC covered court at hamtang sa Prosperidad Agusan del Sur. Kainas ang aga, nag-partikayon sa hampang ang Region 1 against Region 8. Nagpanibaba ang Region 1 with a score of 96 contra 73. Davao Region, nagdaog 63 versus Cagayan Valley Region, 59. Imagine mo, duhalos ang tanan kaina doon, di makapati nga mo pa ng performance. Naging pakita sa Cabra against Davao Region, the powerhouse, no? Or Caraga,
7: defending champion,
8: against the powerhouse Davao Region. Ang Western Visayas, nagdaog sa score nga 60 against Region 10, uko Northern Mindanao sa score nga 41. Sa secondary basketball girls, nagdaog naman ang Negros Island Region kontra sa Cordillera Autonomous Region sa score nga 70-33. Isa sa mga tinatanong na itong contender para sa masunod na round sa NIR, amo ang secondary basketball girls. Sa patag naman sa softball, daog ang Western Visayas kontra sa Eastern Visayas sa score nga 11-0. Gaginhampang sumunggid lamang nga hapon, kakipay Broads. Now, ari naman ang good news. Bukod ba dapat ang mga boxidor sa Negros Island Region na nakasunod na sa quarterfinals. Para naman sa 50 to 52 kilograms so kung junior boys, nagdaog si John Michael Hirota sa NIR batok sa boxidor sa Cordillera Autonomous Region. Samtang si John Michael Arellano sa NIR ang nagdaog man kontra sa Region 1 sa junior boys 46 to 48 kilograms. Samtang Jadel Hirodipa nagdaog kontra sa Davao Region sa junior boys 48 to 50 kilograms. Taga NIR sa gihapon, Mike Roland Villarin, daog kontra sa Region 9, schoolboys 44 to 46 kilograms. Samtang Clint Paul Figueroa, nagdaog kontra sa Region 9, sa junior boys 44 to 46 kilograms. Mayjan Inimido, abaring ginasundan per mini kay 5 Bertoga, kay 5 Rods. Daog siya kontra sa Region 2,
7: wow,
8: sa youth boys 50 to 52 kilograms. Pwede pinaka mga good news ng wala mong mga boksidor sa Negros Island Region ang naka-forward na o nakasunod para sa quarterfinal sa masunod na round starting tomorrow. So, Kakipa Broads, actually, as of this time, Based sa ito naman pinaka-latest ka medal tally, uh-huh, nagapakita karon nga ang West, ang National Capital Region among nagapangibabaw with a total of 12 golds and 6 silvers and 10 bronze. Mm-hmm. Nagapakadwa ang Region 4A nga may siyang tarang ka mga golds, mayara nga 8 ka mga silver, kag 6 ka mga bronze. Nagapangatlo ang Region 6, kaki 5 bronze, imagine alam ba na, no? Kung may nagbulagay ang NIR, kag ang Region 6, isa ini kapaskog nga tandem sa duwa tari ka mga syudad kag probinsya, kag isla, because Region 6 has 7 golds, while ang NIR nagapang-apat with 8 golds. No? So, kani combine mo na sila, supposedly, they have a total of 15 golds. Nagapaglibadri ang Region 5 sa medal standing, nagapang-anom ang Region 8, Region 7, Region 10, Region 3, Region 11, and Region 1. No? So, abay niya ang mga rehiyon, ngamayara na ang mga medalya as of this time based on the latest medal tally of the Department of Education as of 5 o'clock this afternoon. So, ginawa-hulat pa natin ng pagsunod sa ibang pang mga informations coming from the field bakod gina-validate sa giyapon sa Department of Education ang mga resultado sa pagsakabahinampang agad maging official ang pagpagwa sa ilan sa report. No? By tomorrow, kakipagrods,
7: ano bulantayan para buwas?
8: Tomorrow, bantayan ta ang hampang sa Western Visayas. That will be the last game, mm-hmm, for Western Visayas Secondary Boys. And ang
7: basketball.
8: Sa swimming from the... Go ahead, keep it,
7: basketball ang iya ka Western Visayas Secondary Boys.
8: Basketball by tomorrow. That will be their last game. Kung madawag sila di ka keep it broads, sure na sila nga mag-move sa next round, which is the quarterfinals, sa nga palarong pabansa Secondary Boys Basketball.
7: So, based
8: man sa atong information na nakuha, ang swimming, ang bugal sa probinsya sa Aklan from Western Visayas, nga si Veronica Ibet, amo na pambato. Unfortunately, wala niya masungkit ang bulawag nga medalya, but she settled for the silver medal. So, mm-hmm, pinaka-latest ka magkuha ang ibang sa mga information. Mm-hmm. More update by tomorrow, bantayan sa palaro updates and K5 News FM Philippines, especially ang resulta sa wrestling. Ah, ongoing man ang elimination rounds sa wrestling, lakip man ang ibang pang mga combat sports dali sa Gyapon sa Agusan del Sur. K5 Broads, we would like to thank the local government unit of Agusan sa ilang maayos ning pag-abibar o pag-amuma, akomodar sa mga kanapos sa media dali sa media center. And we would like to thank them for the first time that we are covering the palarong pambansa. Katilaw ta sa libre nga masay, kakipay bro.
7: Abaw, mayo ba?
8: Libre nga masay, kakipay bro, sa media center sa Agusan del Sur, sa prosperidad in particular, kakipay bro. Iba'y kanina gupod.
7: Inamuniti, lain lang yung gusto ko yung mamasay sa akon, bay.
8: Ako sa bagay, lain
7: yung masay
8: gusto mo.
7: Inamuniti, kakipay bro, salamat kasi muda. Pulo pa huway-huway na kamuda para at least buwas, may puwarsa na naman kay si kakipay bread nga na ubos tingog yung kinasang bang! Bang!
8: So we would like to thank our supporters for their support sa aton sa mga live coverages, no? Alin kag kahapon hasta subong, grabe ang suporta sa aton yung live broadcast sa aton sa mga utod, kay na grabe ang upod sa volleyball games between Negros Island Region Bacolod by
7: Kagkalabarson.
8: Grabe kag Kipay Broads ang
7: damo-damo kag Kipay Broads dyan nagpamati kay daw would be daw isa sa ang K5 News FM Philippines ang isa nga gidabantayan national na nang gabantay kay Kipay Broads dyan kay kita lang yung radio station nga nagacover sa nga pipila ka mga hinampang ti banda may mga vlogger pero ti when it comes gani sa quality sa coverage ti K5 News FM gid nagapanguna. Salamat sa inyo da kag Kipay Broads dyan.
8: Right, so ang pinaka-latest kay Kipay Broads, siya ito madulong, na update director dali sa palarong pambansa, K5 News FM News Bureau sa Prosperidad at Isa del Sur. Ako naman si K5 Algen Castaño para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko kang Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
7: Madabong salamat sa ato si Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines, ka K5 Algen Castaño all the way from Prosperidad da Agusan del Sur. The way natingog si Sir Algen, no? Tikabaloka ang init, kag ang very intense ang hinampang dito mo. dito mismo sa may palarong pambansa. Anyway, alas 5:41, kwaon ko din balita, anay. Ni Kaki Fives na ni Ariel Apas, ining ginlampusan bala sang katungod sa tagay la niyo. I-check tabi, Kaki Five Rimuel, kag ang balita man ni Kaki Five, gusto ko may ngagaw pa naton karon ho. Huwag ko to may istorya kinag kay Colonel Rebadomia, isa hindi karami mga accomplishment naman sa Police Station 2, no, sa sining pagka baw na dakpan gid. Ikaron ko lang nakaroon ibubo ah. Kung huwag ko karon tiyempo, ibubo na sa larga vista. Aras si Kaki Five Ariel, sayas ni nga balita, kay ti daw napatay gining isa kalalaki matapos nga daw nag-refuse sang ano ni sang tagay sa sining suspitsado. Kaki Five Ariel, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
7: Kaki Five Ariel, ibalita mo.
9: Yes, maing hapon na si Rod, labi na sa mga soking tig panamati, masulob-on nga nagtapos ang isa ka-insidente sa nga komprontasyon matapos ginbawian sang kabuhi ang isa ka 14 anyos nga lalaki matapos ginlapusan sa ulo sang botilya sa makalubog nga limnon sa proper barangay Paitan, sudad sang Eskalante. Natabo ang insidente kay Kevin Acer Road sa atak na alas 10 sang gabi sang Mayo 26, 2016. Gin kalala ang suspitsado kay si alias Larry, legal ang pangyanaron minyo kag insidente sa nasambit nga lugar. Samtang ang biktima naman amo si alias Jacob, 14 anyos kag bag-o lang ni nagraduar sang elementarya Acer Road. Kaya base sa tong pagsabi sang isa ka iyang himata nga gin pugos sa pag-inom sa makaulobog nga limnon ang biktima. Apat balibad ini rason nga gin kabig nga gin ginagakig ang suspitsado sa tiyon sang komportasyon ginlampusan si ginlampusan ni Larry sang butilya ang ulo ni Jacob. Uy. Nga nagresulta sa patal sang ulo si Rhodes. Kaya ginala pa sa balay tabalanan sa syudad sang Eskalante ang biktima apan masubok ginbawian ini sang kabuhi kagina sang aga si Rhodes.
7: Pila ganing edad sang victim, liwat? Kaya Kiva Ariel, bago lang nag-graduate elementary, ito mo more or less mga 12 to 13 years old ining bata?
9: 14 anyos.
7: Oh, 14 anyos.
9: Ang masulob on honor pa na honor siya din pa ni ang 14 anyos nga lalaki si Rhodes.
7: Oh, gito ba iyang puturo sa bata bangon sa ilimnon tapos puguso niya tagayan sa ilimnon. Wala gidya una ang ginalok niya o kanang iya sini nga gin tanay. Oh, indi na daman nami. Tapos ginpugo siya pa, plus pa indi pagid manami. Plus ginlampusan niya pagid, indi pagid manami. Halin sang pagsugod, pagtanay niya, oh, sang ilimnon, hindi na daan ka nami-nami ang ginhimo niya, ti dakpan gisa sa motoridad?
9: Yes, sir, Rosma, kwanta tanay siya, mag-ikyas, apan nasundan ini sang mga kapulisan sa Eskalante PNP ka si Rhodes. Mga tak na alas 7 kapin kukulang sang aga si Rhodes. Kaga karon ang suspitsado yara karon sang kustodiya sa Eskalante PNP. Kung sinin, may ara kita video sa pagdakop sang suspitsado na si Jacob Claro si Rhodes.
7: Sige, abilang tawon tabi, Gagi 5 Adrian, palantaw tabi sa pagkadakop sining suspitsado, Aryo. Utang yung audio, Bipang?
10: Oo.
7: No, may audio, Gagi 5.

0: So meaning okay na, ikuha lang audio kag Vibe diyan, ipadayon na lang video, ipagwa. So kag Vibe Ariel ining bata kaluoy eh. Na ano siya pila pa ka oras antes nga gindeklarar nga patayng bata kag Vibe Ariel?
1: Yes, si Rhodes sa buhi pa niya ang bata. Bali na internal hemorrhage ni siya si Rhodes. Kapan ginas ang aga, ginbawi, ang ginigiyas ang kinabuhi ang bata si Rhodes.
0: So meaning, ang agony of pain sa bata, sining 14 anyos na prolong, grabe kag Vibe, hindi na to ma-explicar ang kasakit sa ginabatsyag sa bata. And the end of the day, mga antes pila ka oras, nabawian siya sa kabuhi. May iban din nga kasiling nga, nga ang iban na gambal nga timayo pa nga napatay ng riktada kilo kas do why pa mayo nagantos balang biktima ti siya yang bata nagantos tudo bangod sang injury nga ginangkon niya sining tuntong kulukoy niyo nga nag palahubog na ni
1: Yes, Rhodes, ang kaparatan si Rhodes sa pekang bahin, hindi pa na siya tagadira, bali nakasyala, nakapangasawa na siya dira, ang amo ang suspesado si Rhodes.
0: Oh, ti check na ning background dia ba si Kuntunto ba si may mga kaso pa din sa ibang lugar?
1: Yes, si Rhodes sa karon si Rhodes no, ang karang gipadayon pa ang pagpataon sa iya pero at least magabay pa matagaan iniya sa hustisya ang kamatayon sa nga kat.
0: Kakita Ariel ibitinon tang ibitinon tang aton tagpalmari ang iban karon nga detalye ibuubo mo ni Kaki 5 Julius Mareveles. Ibuubo mo ning pipila ka mga investigasyon sa otoridad the background sila nga suspitsado para at least matagaan ni gid sila nagakaigo nga atensyon kay tisubong ako ng limitado ng oras ko.
1: Yes, Sir Rhodes, no, subong Sir Rhodes, no, pag-atagal ko sa larga vista, sa kompleto nga detalye kalabot na ng insidente, sa 14 anyos niya, ginlampusan sa ulo, sa isa kasusutsado nga, grabe ka pala hubong Sir Rhodes. Kaya, ini nga, balita Sir Rhodes, no, ginadulong sa malawa ng protocol sa detect, may barit extend, full supplement, complement, detect, scoping, may sabi ka na, naka-detox ka pa. Para sa El Castigador, ini si K5, arilapas para sa kampiyon, nga mga balita, servisyo publiko, kagkalingawan, sa Northern Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Live report.
0: Maraming salamat kay K5 Ariel Apas. Katunto man si Muya Noy, no? Tangayaw ka das lugar ya. Tapos ko mag-inom ka mag-paisog-isog ka das lugar. Mang tanay kayo mo ilimnon sa mga minor di dada. Ano nga nami nga mulelong ginapakita mo sa lugar nila da? Nangayaw ka na da. Dapat ikaw magpakabuot da. Tingin tanay mo na yung nag-refuse ang bata. Gilampusan mo ya sa ilimnon sa alimpudwan sining big, di ba? Gindala sa ospital, kag nag-antos pa tayong bata. Internal hemorrhage. Ti posibilidad kaki 5, mga kaki 5, serious gikatama ang igo. Timakon mo yati sa 14 anyos, ano malang ng bagols naman. Kag ang pwersa, siling kulukoy nga niyo, kalakbo nga tao ni. So bantayan nyo na karoon ha, kaki, mga kaki 5 sa programa ng Larga Vista. Ang bilog nga istorya. No? Ari Baged, ano mga balantayan? I-hype ko lang ning daan sa Larga Vista. Balantayan nyo kay may isa diri ka tagreklamo nga nagkagto sa K5 eksklusibo. Ginkawat ang iya sining motor. Ginkawat, hindi ko pagambal ko sa diin. Nagdangop sa aton sing estasyon, ang estasyon naton nagpakigangot sa otoridad, nadakpan ang nagbaligya kag ang mabaligya kung tani. Eksklusibo na karon nga i-report ni Kaki 5 Michelle Patiño. Bantayan sa pro palatuntunan nga Larga Vista. Wala na ko yung galing tiyempo, mga Kaki 5. Mabuhi ko timprano kay damudamo ko nga mga utang nga mga commercials nga wala ma-play bangod sa aton sining interview kay ina. So salamat kisa sa tanan nga nagapamati sa aton sing palatuntunan. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines sa ato si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side ka K5 Rimwell, ka K5 Idriano ko naman si ka K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
2: K5 News FM.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. BCO nga may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayon ang akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sige, sang una yan. Niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang pati, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: san ta mo yan
1: sang lapakay ng sang liter na galabwa kon tanawan kag ang kita ko nga tiil ra ko inom sang liter na nagpasalamat di ko kay na dulak tanan kada ko bisan mamulid ta sa halawasan
2: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend makakal sa malapit na butika
3: Spore Biotics ang fortified probiotics may 80 billion CFU sang good bacteria Spore Biotics gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer magklinika Spore Biotics ka
4: wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito
5: relax gan kinhimo ko man ang tanan pero wala na kidya
6: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay muling buhayin mo extend food supplement for men may maca kag flavawaska mga natural herbs nga nagahatag sang gana extend supplement for men
7: muling binuhay mo
4: extend isang kapsula ka lang
8: ladies and gentlemen narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili
9: when I say stop Stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops Adlo-adlo.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: is of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Different Bio Evening Newscast.
0: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
3: Mayong gabi sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast ining Miyerkules, Mayo 27, tuig 2026. Makita ka mabalian kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabalian magkita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo. Sa mga headlines sa dulong mas kalawaan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, 28 anyos nakuhaan masubra 500,000 nga shabu sa Bacolod. Samtang Bacolod City Mayor ginpausisa ang elevator sang mall kundi in natrap ang 18 tanan ka mga individual. Samtang sa balitang national, Senator Rubin Padilla pagapasakaan sang kaso bangudaman sa pagbulig kay Senator Bato de la Rosa. Samtang duha ka mga Muslim ginlutang sa sulod sang mosque samtang nagapangamuyo. Sa balitang international, barko nakuhaan naman sang 30 katonelada nga cocaine, 17 ka mga Filipino detinado sa pungsod Spain. Samtang sa balitang sports, NIR ikalima na sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Thunderbolts ginlotos ang Calabar Zone sa volleyball secondary girls. Pagsatos ng balitang entertainment, Bini, posibleng nga maging tourism ambassador sang Pilipinas. Sa atong singa ulat panahon, check na ton si K5 Dominic Banyaga.
4: Isa na ka tropical storm ang bagyo nga ginabantayan sa Gua Sangpar kag gintagaan ini sang international name nga Jiangmi suno sa pinakaulihi nga weather bulletin sang pag-asa. Ulihin nakita si Jiangmi 1295 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao kag mahina sa gihapon ang iya hulag padulong north northwestward sa katasigod nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained wind sang yara sa 65 kilometers per hour kag gaso kon pagmadlos nga yara sa 80 kilometers per hour. Suno sa pag-asa kon wala sang pagbag-o sa katasigon sang hulag sang bagyo, ginalauman nga magasulod ini sa par buwas sang gabi. Pag nakasulod na ini sa par, pagatagaan ini sang pangalan nga Domeng. Diri sa Negros Occidental, kinalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon buwas sa aga, nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Alas 6:07.
0: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
3: Sa detalye na sa mga balitang lokal, aristado ang 28 anyos nga lalaki sa Baybas Operation sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod sini nga Miyerkules, Mayo 27. Base naman sa report sa Bacolod City Police Office Station 6 o Station 8, ginakabig na high value individual ang lalaking nadakpan sa Purok, Burmahiko. Mga takna pasado las 12:49 sa tungang gabi. Nakumpiskar kay alias Joshua sa Barangay 2 ang ginabulubanta naman 60 gramos nga ginasuspitsuan shabu nga nagabalur naman sang 436,000 kapesos. Sa dugang pangamabalitang lokal, 5 ka mga persona ang gidala sa ospital matapos aksidente nga nahulog daman gikan sa Taytay sang Tan-aw sa Barangay Poblasyon 2 sa sulod sang Sagay. Ang isa ka truck Martes ang gabi Mayo 26. Sulod sa report nga nakuha naman sang K5 News FM, nagabiyahi ang truck padulong naman sa sulod sang Kadiza. Apang sang naglabot ang tracking sa sityo Tan-aw, hinali na lang nga nahulog ang truck. Ginausisa pa subong sa mga kapulisan kung nga nahulog sa Taytay ang nasambitan nga truck. Sa dugang pangamabalitang lokal, ginmando naman ni Mayor Greg Gasataya sang syudad sa Bacolod sa Office of the Building Official nga usisaon ang permit to operate sang SM City Bacolod. Inay ang kasunod nga pagbisyo sang elevator sini sa North Wing nga nagtuga naman sa pagkatrap sang 18 tanan ka mga individual. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga kalakip sa pagahibaloon kung may regular maintenance o kung wala. Ginaprobahan na sang first reading sang sangguniang panglungsod ang sa Bacolod ang Bacolod Climate Resilience and Emergency Preparedness Ordinance of 2026. Ang author sa nasabitan ng ordinansa mo naman si Councilor Attorney Cesar Distrito. Samtang co-author naman si Councilor Pausi. Tuyo sang ordinansa nga ma-institutionalize ang mandatory climate adaptation budgeting, localize nga mga flood early warning systems, pagpatuman sang heat index protocols, kag regular nga evacuation readiness audit sa syudad. Pahayag ni Attorney Distrito tuyo naman sang ordinansa nga magkahatag sang proactive science-based approach, agod nga maprotektahan naman ang mga Bacolod noon gikan sa mga risko nga dala naman sang pagbaha, mainit nga panahon, malaing nga tiyempo kag iban pa nga mga climate related nga mga emerhensya. Samtang kawatan nga nagpakunok-kunok players ang pickleball bag nga nagaunod sang kwarta kagagamitan nga nagabalor sang 20,000 gintaban. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Wilson Villana.
1: Nakuhaan sang CCTV footage ang pagbitbit sang isa ka babae sang backpack nga may unod nga cash kagamit nga nagabalor sang 20,000 pesos sa isa ka pickleball court sa Barangay Tacoling, syudad sang Bacolod. Nagpadulong sa syudad sang Bacolod ang isa ka 60 anyos nga lalaki agud magpakigbahin kuntani sa isa ka pickleball tournament apang ini ang wala og magdahom nga ini ang mabiktima sang kawatan nga nag-impon pa sa ila nga mga player. Imbes nga ini mag-focus sa hampang, wala na ini makahampang sa insakto matapos nga mamutikan nga wala na ang bag sini sa bangko nga gintungtungan. Padayon pa investigasyon sa kapulisan sa insidente, kag may nauyata naman ang kapulisan nga CCTV footage nga makatudlo sa suspetsado nga babae. Para sa D3 Bio Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upon sa patrol, si K5 Ronnie Laoblaob, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kumalik ka NIR, nagalaom nga magapabilin ang record sang probinsya nga may pinakamadamo nga butante sa pungsod. May kampiyon nga balita si Kakifab Michelle Patino.
5: Nagalaom sa karon ang Regional Election Director sang Commission on Elections Negros Island Region nga kuntani magpabili ng Negros Occidental nga nagauyat sang record bilang may pinakamadamo nga butante sa bilog nga Pilipinas. Sa payag ni Attorney Lionel Marco Castellano, uyat sa karon sang probinsya ang 6th most vote-rich province sa pungsod sa kadamuon nga 2 million masobra sa tung 2025 national and local elections. Apang nabuhinan ini, bangod may iban nga nagkalamatay, samtang may iban man nga nagsaylo na sa iban nga probinsya agud magbutar. Sa piyak naman sini, nagalaom sa karon si Castellano nga matupungan sa gihapon ang kadamuon sang registered voters sa barangay and sangguniang kabataan elections sa maabot nga Nobyembre 2, bangod may yara man nga nagsaylo na diri kag subong man may nagdugang nagparehistro sa probinsya sang Negros Occidental. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwana sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Kag sa katapusan nga balitang lokal, Kabankalan City nakarecord naman sang 114,560 ka mga rehistrado nga mga botante. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenyes.
6: nakasakapin 114,560,000 ang opisyal nga record sang rehistrado nga mga botante sa syurad sang Kabankalan. Ini sunod sa datos nga gipagwa sang Commission on Elections o kun COMELEC. Ini man ang ginkumpirmar sang Election Registration Board o kun ERB hearing nga ginpatigayan tinalikdan nga April 21, 2026. Humalin April 1, tubtob Mayo 18, mayara sang 2,484 ka mga bagong aplikante ang nagparehistro. Dugang pa, sa masobra 114,000 ka mga botante sa Kabankalan, ini magapabilin bilang highly significant voter dance local government unit sa Negros Occidental para sa 2026 Barangay SK Elections o kun BSKE. Samtang, ginpahayag naman ni Kabankalan City Election Officer Attorney Rolando Genito Jr. apisar nga tapos na ang pagparehistro, wala kung pa ni isang may ma-premature campaigning.
7: Dapat ang nabuhin ko, hindi tayo ma-premature campaigning. Wala tas ang chapter mo, diba? Once ma-point kasi yung say, you'll be considered a candidate. And that's the time na wait tas ang tanan nga na gay-gay sanay kung antes na mag-subot kampanya.
6: Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Alas 6:13.
2: Balitang National.
8: Balitang National.
2: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
3: Sa detalye na sa mga balitang nasyonal, ginkumpirmar sang Philippine National Police sininga Miyerkules Mayo 27 nga pagapasakana sang kaso nga criminal investigation and detection group o kon CIDG si Senator Ruben Padilla kag iban pa nga mga indibidwal nga ginaligar nagbulig agud nga makaiskapo si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno sa CIDG, iga-refer na sa National Prosecution Service sang Department of Justice o kung DOJ ang complaint ang utaman sa ginaligar nga paglapas sa Presidential Decree No. 1829 o kung Obstruction of Justice. Batok sa mga individual nga ibulbado naman sa pagpalagyo kay Senator Bato, gika naman sa kustodiya sa sitados na likdan nga Mayo 14. Nagapati ang CIDG nga planado ang ginhimo sa mga individual nga imbulbado sa krimen. Ginbulgar man sang CIDG nga may isa pa kasalakyan nga nagasunod sa salakyan ni Padilla nga nagaserbi bilang security escort kag backup. Base naman sa ligasyon, nag-hits o kon nagsakay lamang sa salakyan si ni Padilla si De La Rosa. Sang tinakdan nga Mayo 14 sang kaagahon matapos ang shooting incident sa Senate building. Sa karon padayon pang ginapangita sang CIDG Senator Bato kasunod sa pagbulgar sang International Criminal Court nga may mandamyento di Arizona ang senador kag ginaparisuna sang International Tribunal. Sa dugang pangamabalita, ginpaidalom naman sa Search Operations and Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG ng isa kabalahi sa Angeles City sa probinsya sa Pampanga nga ginaligar hideout o kon palanaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 6 ang aga, ginpatigayon ng search operation sa Barangay Baliga, Balibago sa propiedad nga ginaligar ginapanigyahan naman ni Senator Ruben Padilla. Ginkumpirmar sa Barangay Kapitan sang Balibago nga si Joseph Ponce nga nagapakigangot sa lokal nga mga opisyal sang Angeles City ang CIDG angot sa ginpatigayon nga operasyon. Ginpalayag man sang kapitan nga wala sang senador o kon wala ang senador nga propiedad kag man wala man sang salakyan nga nakitaan. Buwas Huwebes Mayo 28 gintalana naman sang CIDG nga pagapatigayon sang ang press briefing angot naman sa pagpasaka sang kaso kay Senator Ruben Padilla sumungman ang paghatag sang detalye angot naman sa ginpatigayon nga search operation sang CIDG. Sa dugang pangamabalita nasyonal, ginrevoke naman sang Philippine National Police ang lisensya sang 117 ka mga armas lutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Suno kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alin Ray Co, ginmando sang PNP Firearms and Explosive Office o kon FEU nga pagkansila sang validity sa masobra isa kagatos ng armas sang senador. Ginpatagman ni FAO Chief Brigadier General Juju Manalad nga ang pagkansila sang validity sa mga armas na kasaad naman sa Section 4 sa Republic Act 591 o kon sang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kasaad man sa mando sang Firearms and Explosive Office o kon FEO sang PNP nga kuhaon o kon isurrender ang mga armas nga yara naman sa ngalan sang senador. Ginquestion naman sang abogado ng Senator Bato nga si Attorney Israelito Torion ang legalidad sang tikang nga ginhimo naman sang FEU. Sa dugang pa kung katapusan ng balita, look, national, naglapta ang dugo sa sulod sang moske sa may banwa naman sang Labangan sa probinsya naman sang Zamboanga del Sur. Matapos na ginlutang ang duha ka mga individual samtang nagapangamuyo. Martes sang gabi, naglunta na maduguon ng insidente, pilaka oras antes ang celebration sang Idil Adha. Kalakip sa mga nagkalamatay among 41 anyos nga negosyante na nakaangko naman sang igo sang bala sa likod. Kag 65 anyos nga residente naman sa may banwa nga nakaangko naman sang 7 ka mga igo sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sing yasining nga lawas. Gindala ang mga biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Ginapangita na sa karon sa mga otoridad ang apatanan ka mga suspitsado sa krimen na nagsulod sa simbahan sang mga Muslims mga takna pasado las 7:18 sang gabi, Mayo 26 kag nagpangpanglutang sang gamit ang malipot kag malaba nga mga armas lutang antes nga nalagyo sakay sa itom nga Toyota Vios.
2: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
3: Ang balitang international dulong mas kalawaan sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may mabaskog nga antioxidant kanaga preventaman sang liver damage. Sa detalye na, sa balitang international, 17 tanan ka mga Pilipino nga tripulante sa isa ka cargo ship ang nakadetain subong sa Canary Islands sa Spain matapos makadiskobre sang Guardia Civil Police Force nga nagadalas ang barko sang cocaine. Sino naman sa impormasyon sang Comoros Flag MV Arcunian ang na-intercept sang Guardia Civil Police sang Spain sang nagligad nga Mayo 1 kag nakuha ni sang 30 katunilada sang cocaine nga nagabalor naman sang 812 milyones ka euros o kon nagabalor naman sang 956 dolyares o kon 956 milyones dolyares. Amo ini ang pinakamadako nga drug boss sa maragta sang Europe kag doble ini sa previous record nga nakuha naman sang Spain. Sino pa sa impormasyon nga ginpagwa sang Guardia Civil, nakuha nila ang impormasyon nga may dala nga droga ang barko matapos nga gintibrihan sila sang US Drug Enforcement Administration sang Dutch Police. Sa pahayag naman ni Philippine Embassy in Madrid Labor Attaché Angela Trinidad subong nga Miyerkules, Mayo 27 matapos nilang nga naibaluan ang insidente, ginayon sila nga nagpadala naman sang spot report sa Manila kag sang nagligad nga Mayo 7 nagpadala sila sang sulat sa agency sa mga tripulante agod nga makonfirm ang mga Pinoy nga tripulante. Sa subong nagaistorya na ang Spanish Guardia Civil kag natalan nila nga pagbisitahon ang mga nakadetain nga crew sang barko. Ang mga crew nga ginsiparar sa apat ka mga detention facilities. Dugang pa na istorya na nila ang isa ka crew kag nakakuha na sila sang abogado agod nga mabuligan ang mga Pinoy nga tripulante.
2: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Ang balitang sports sa Lomas Caluan sa Clinica Deo Fresh. Negros Island Region ikalima na sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Thunderbolts ginlutos ang Calabarzon sa volleyball secondary girls. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwaz.
8: Nanaog sa ikalima nga pwesto ang Negros Island Region o kon NIR sa overall medal tally sa palarong pambansa 2026 sininga hapon sang Miyerkules. Ang mga atleta sang NIR ang nakatipon na sang 6 ka gold, 4 ka silver kag duha pa ka mga bronze medal. Nagdugang sang gold si Christine Joy Bilbao sa shot put secondary girls, samtang silver medal naman kay Jashin De La Cruz sa shot put elementary girls. Sa karon nagapanguna ang National Capital Region o kon NCR nga may 17 ka gold, 10 ka silver kag 15 ka bronze. Nagasunod naman ang Calabarzon nga may 12 ka gold, 10 ka silver kag 8 ka bronze medal. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwaz para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Alas 6 sa Biantidos.
2: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay ating sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
3: Sa detalinas ang balitang entertainment dolo mas kalawan sa DTX 500. Mayara ni sang tatlo ka anti-diabetic properties sa maning quarantine vicin kag polypeptide gamay kang naman nga ipikto sang insulin. Bini posible mangin tourism ambassador sang Pilipinas may kachika si Kaki 5 May Hikilan.
9: Posible mo on your tourist ambassador sang Pilipinas ang Filipino girl group na Bini matapos ang maragtas ng performance ang grupo sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Suno kay Department of Tourism Secretary Dita Angara Mathay, nagpadala na sila sa mensahe sa grupo angot sa offer. Apang wala pa ang mga ini nakahatag sang sabat. Ang grupo man ang labing unang Filipino music group na lalakip sa lineup sa mga artista na nagperform sa Coachella. Madumduman nga gimpasidunggan man ang Bini sa kamera. Kung sa diin nakabaton sila sang resolusyon nga nagkakilala sang ilang madinalag-on nga pagpresentar sang pungsod sa international nga entablado. Para sa balitang entertainment, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Well, congratulations kon madayon gyud man nga ang Bini. Ti sandi malipay gro si K5 Ethan. Mahilig siya sa Bini mo. Tinga ko na dubli na bi. Bini, Bini. Di magsing kita Bini-Bini, dalaga, no? Mahinhin na Bini-Bini. Ay, may hapon, may gabi na gali kay Merlita Malvas, kay Ana Rose Villanueva, nagpamati man si Maida Guy Bix Delphine, kag si Lorenza Tibus. Oh, ay, kagawad Tibus, may hapon na sa imo, ha? Maida Guy, Bix Delphine, papang Eduardo Juju Galuna, nagpamati man. Si Jun Ramos, Lydia William, kasi Roslyn nagpamati man ako. Mga kakifay, umuyad to ang mga dalagko ng mga balita sumong ng Miyerkules, Bayo 27, tuig 2026. Bantayan sa buwas ang panibago naman ng edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines. Sa pangalan man ni K5 Jean Shatita, kag sa aton man nga CEO nga si Doc Ramil Uy, padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa mga Facebook pages. Ako naman si K5 Rod Zapalma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

Mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko daha. We, matyag mo, madala pa sa editura. Mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conceita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: 101.5 K5 News.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Rorgo. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Rorgo. Mayong gabi banwa, ining larga vista, kagako si Julius Mariveres.
1: K5 News FM Flash.
0: Isa ka shooting incident ang nagluntad karon gid lamang nga gabi diri sa Dakbanwa sang Bacolod. More on that karon dugay-dugay. Samtang ginpanugyan sang pag-asa nga naglabot 40 degrees centigrade ang init karon nga adlaw kag mayara sang isa ka bagyo nga ginabantayan sa Guapa sang Philippine Area of Responsibility Ukon Par.
1: Rorgo,
0: but first, let's have K5 Babes Gantalaw.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Babes, good evening. Please come in.
2: K5 Joel, sa sininga mga tinuon, isa na ika breaking news ato sininga matulong ni mayango sa isang shooting incident. Dili mismo sa may puno, Banago, sa may taytay lang kit pa ka sa para sa may barrio Banago mga K5. Ining isa ka naga kayaon karon nga tuguo na ining persona nga taga Purok GK Banago K5 Jules no. Mm-hmm. Ang biktima kinkilala sa kay Victor Hermano legal lang pangidaron wala pa kita kabalo kon ano ang circumstances ni kay matapos na natiro na gitiro siya may duha ka igo sa iya sining nga dughan kag sa upper sa iya sining nga gusok mga kaki-five jols ang igo sining biktima. Wai pa kita kabalo kon ano ang klasahe sang kalibre sa armas na ginagamit sa sining paglupang sa sining biktima. Nagapalagyo ang ining suspect matapos nga ginatiro ining nasambitan nga biktima mga kaki-five. May pila na ka mga nag-responde o responding team ang atong sining mga katapos ng kapulisan diri sa may barangay Banago sa crime scene. Nagapatigayon na kag ongoing na ang ilang nga investigation.
0: Babes?
2: Pero so far, yes sir.
0: Magambal ka sa taytay ayon kung naling ka sa Banago antes sang taytay o kung paglampuwas mo sa taytay?
2: Antes sa taytay kung mapatigong
0: ka. Aha. Pero ang iniyang biktima si Victor Hermano dito sa may GK Village, meaning diri sa dalan pagkadto dito sa Bangga Bata.
2: Yes sir, correct.
0: Oy. Sige, balikan ko lang karon ng patrol ara naman na siguro ah. Babes, thank you
2: yes,
0: again.
2: Yes, kaki-five George. Samo ni karon ang ato sining nga gina-respondihan kag palihan pa karon ang investigasyon sa ato sining nga mga pulis ini mayangot sa incidente. Kung ano ang motibo sininya paglutang kay initial investigation kag pagpangusisan naton diri kaki-five George medyo mga previous cases naman siya diri sa syudad sa bay barangay Banago in particular kaki-five George.
0: Ay, okay.
2: Kung ano man eh, mga kaso madamo nga mga kaso ang gina-committer niya amo pa ni karon ang dugang natong hibaloon sa ato sininya mga kapulisan. Live and direct diri sa may puno Banago para sa Larga Pista, ako si K5 Babes Gantalaw para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Flash.
0: Shooting report. Incident karon gid lamang gabi dito sa may barangay Banago, diri sa Dakbanwa, sang Bacolod. Isa ka persona na sapuan o nakitaan patay, naghamyangon karon sa dalanon, pasulod dira sa barangay Banago. Victor Hermano ang inisyal nga ngalan nga nakuha sang aton reporter nga si K5 Babes Gantalaw. More on that karon dugay-dugay.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Lorgo. Samtang isa naman ka 14 anyos nga bata mapatay sang ini ang ginlampusan sang butilya kay nangindi sa tanyag magtagay sa makahalubog nga ilimnon karon dugay-dugay with K5 Ariel Apas.
1: Lorgo Vista.
0: Pero unahon tani ang talakayan parte sa El Nino.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan.
1: Lorgo Vista. Lorgo Vista.
3: sa paghawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista.
0: Magatukod sang isa ka task force ang Office of the Civil Defense or OCD dire sa Negros Island Region ukon NIR. Ini sa piyaksang expected nga Super El Nino karon nga tuig kag magapadayon sa tuig 2027. Although ang reports banwa nga hindi lang super kundi Godzilla El Nino ang aton sining mabatsyagan, both siningon sa laktod nga pulong magambal kita El Nino ini nagatumod sa ginatawag the boy child kon sa pulong nga Espanyol pero kon in terms of meteorology o kon panahon ano hindi siya makontak nga hindi nga nung nagakwan. Okay, sige hibaron tani karon dugurugay.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista. Magdala sa paghawig at magdapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista. Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista.
0: Ini ang inyong bagong atilimanan sa balita. Ibaro komentaryo karingawan kag matod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

0: Store. Hindi pa available ang mga pesyales sa OCD o kung Office of the Civil Defense diri sa Negros Island Region apang padayon kita sa ato nga pagpangalagad. First, let's check on K5 Jong Versales dito sa siyudad sa San Carlos. Follow up sa sining subo nga istorya nga dalahig ang mag-iloy kag ang iya sini Linghod, isa ka nanay Linghod pa, mga 20s, and ang iya bata nga mga isa ka bulan apparently nagapatiti sa iya nga lapsag o sa iya bata sa sulod sang ila sini Puluyan sa kilid sang dalandera sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sang ini ang nalasakan sang truck nga nagbuslog sa ila sini Balay. Lorgo, ang resulta sini duwa patay samtang lima ang pilason. Lorgo, let's have the latest follow-up report gikan kay K5 Jong Versales. Samtang standby ka mo kay karon dugay-dugay sa iluhan ko si K5 Ariel Apas angot sa isa ka 14 anyos nga bata nga napatay bangod ini ang nagpanginwala sa gintanyag nga tagay. Grabe nga istorya man ini iyaw amuning ginasiling tabla nga makahalanguyos. Up next ina, first let's have Jong. Jong, good evening, please come in.
1: Ciao kay K5 Julius, hindi na magpasaka sa nga kaso ang pamilya sini nga mag-iloy nga sanday Judy Ann kagya J. Vivrino kung sa ini nga doa K5 Julius kung madumduman sa tuntag palamati ini sila ang napatay matapos mabuslogan sang isa ka delivery truck sa tong tinalikdan nga Lunes sang Udto sa may Super L Barangay Pandanon sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Kay na aton nga na istorya, no? Exclusive ang investigador sa sining nagluntad nga aksidente ni si Siya Ginpaya K5 Julius nga kaina nagatubangay sa barangay, no? Agod nga magya setulay ang ining mga himata sining duha ka mag-iloy nga napatay nga sanday Judy Ann kag JB Verino. Lakip na ang ila sining iban pagid nga mga himata K5 Julius nga sanday Julie Flores, Oliver Verino, Melanie Pasionella kag Larry Pasionella nga inang situlo na lang bala kay K5 Julius ang galastuhan para sa hospital kag lakip naman diri ang ining pagpalubong kay K5 Julius sa sining duha ka mga biktima nga napatay gid. Sa aton nga dugang impormasyon nga nahibaluan inigaling iloy kay K5 Julius ni JB Verino nga si Judy Ann, bata pagali ni nagkaedad pa lang gali ni sang 23 years old. Uy. While iting si JV ang iya sini nga edad is yara sa 1 year and 8 months.
0: I stand corrected, hindi gali isa ka bulan, 1 year.
1: 1 year. Oh. 1 year and uh-huh. 8 months.
0: Oho.
1: Kag firstborn nila ini kay Pep Julius sa iya sini nga bana.
0: Pila pa lang sila katuig nga kasal?
1: Amo nang wala na makuan, wala na.
0: Pero te, I would assume nga hindi guro mag subra pa isa katuig. Kiting bata, isa katuig pa lang eh.
1: Yes, oo.
0: Mm-hmm.
1: Kag, according sa investigador, kasado sila kay K5 Julius.
0: Oy. Hubin pa ba?
1: Oo. Mm-hmm. Kag namakot kita kung bala, sang natabo ang ining aksidente ara ang bana ni Ma'am Judy Ann, hindi makahatag sa aton sang specific nga answer ano ang investigador. Ang iya lang is possibly ara kay K5 Julius, galing lang wala matabuan bala nga ara siya sa sining balayman nga natabuan sang aksidente. Sa subong ang ongoing ang medication is ining si Ma'am Melanie Pasionella nga ugangan ni Ma'am Judy Ann kag ining si Larry magkuan gali ni mag-asawa kay K5 Julius ugangan ni sa sining napatay kag lola sa sining bata kay K5 Julius, lola kag lolo. At the same time sa lima diri nga mga biktima may isa diri nga suno pa nga minor nga naglagaw lang ni dito gali kay K5 Julius sa Malay bala kag nadalasapan.
0: Hindi nila niya pariente,
1: hindi
0: nagpasilong lang mga pilang edad sini.
1: Minor as alleged K5 Julius. Uh-huh. Wala ba kung pilang edad pero may 7.
0: Laki ba?
1: Laki.
0: Oo. Nagpasilong lang kaingod nila ining.
1: Mm, kaingod kay kundi may isa pa gito kabalay.
0: Oo.
1: Oo, ang isa kabalay ito nang hindi man mapiho kun ato bala iya sa kwan relative man sini nga magkalapatay, pero sa duha kabalay nga gataparay, ang isa lang gid ang nadala sa kay Julius nga kung sa diin ato sila dito nga pito. And including ining napatay nga si Judian kag si JB.
0: Okay.
1: Na ako. Nan.
0: Kamustang so, medical bulletin sa mga nagkalapilasan?
1: Stable na according sa investigator kay Julius. Stable naman.
0: Okay.
1: Pero ongoing lang ya sa gihapon ang medication.
0: Oo. Pero ang balita tonight is that ang nagambal nga hindi na sila magpasaka kaso. Ano ganito again sa nagkalamatay?
1: Relative to Kipem Julius.
0: Oo, wala na ni sila, wala na ni nanay ang napatay nga iloy?
1: Nalipat kita mag-
0: Bali, wala na lola ang bata nga napatay?
1: Ang lola, ya, is ining sa Drisa side sa, kuan, Drisa side sa bana ni Ma'am Judian.
0: Okay. Pero hindi naman sila magkaso.
1: Mapareglo na lang sila kay Kipem Julius. Yeah, kaya ang rason, according sa investigator is, kwan, inang wala sila sang ikasarang magpabayad bala sang abogado kay Kipem Julius.
0: Correct, bago correct. Oo, kagti ipalubong mo pa niya ang mga nagkalamatay.
1: Oo, pigado kayo. Kasi amo na lang niya ang ilang last recourse bala. Kwan na lang, mapareglo na lang.
0: Ayo, te hindi tama na mabasol ang pamilya tungod sina.
1: Gani,
0: anon mo kung amo ng ilang kahimtangan? Well, anyway. Ay, oo. Grabing istorya, no? Pero ti, trahedya ni for both sides, ang driver priso kung nakagwa na?
1: Daw nakagwa na si Pep Julius. Iti lunis, naglungtad ang kwan. Ang accident. Ikay na, may version nga nag-atubangay sa barangay. Iti, most probably nakagwa na ni Pep Julius.
0: Okay.
1: Lapis naman ang kwan. Ang reglamentary period.
0: Reglamentary detention period. Which is sa sininga kaso is usually pila 72 kun 36 hours.
1: 36.
0: Meaning isa ka adlaw kag tunga. Sige, sige. Okay. Ti subo nga istorya ni.
1: Gani.
0: Okay. Oo. Sige, Jong, pakabuot ta anay kay subo mga istorya ta. 'Di ba? Ay, oo. Sige, sige.
1: Talaga, halong lang gid siya kay Kipem Julius.
0: Correct. Amo gid na. Halong gid kita.
1: Oh. Mm-hmm. Sige.
0: So, sige.
1: Amo na Kipem Julius ang... yes, go ahead.
0: Proceed, proceed. Thank you.
1: Okay. So, once again, amo na ang madulog na ito nga dugang development sini nga gabi, ano? Para sa larga vista program, nabilog sa ito sa D3BioDex Pavlovic Card, Mighty siya. Ako naman si Kipem Zong Bersales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Ragos, K-Fat News. Apat.
2: Larga Vista.
0: Magluwas sa aton sini nga broadcast pinagi sa 101.5 diri sa siyudad sa Bacolod, syndicated man kita. Mabatian kita sa Banwasang Tuboso sa Click FM at 92.3 Fabulous Radio sa Tuboso. Mayong gabi sa atong mga higala og igsuon dira sa Tuboso.
2: Larga
0: samtang
2: Vista.
0: Sa Dakbanwasang Kabankaran mabatian man kita sa 100.5 Radio Mascovado sa CPSU. Kag mabatian man kita sa siyudad sang Kabankaran, pinagi sa K5 News FM Kabankaran, kag sa Dakbanwa sang Sagay sa K5 News FM Sagay. Sa aton mga kauturan, mga Bisaya man o Giligaynon, mayong gabi sa inyo tanan, mga igsuon kag mga kauturan.
2: Larga Vista.
0: Halin sa subo nga istorya gikan sa kay K5 Jong Bersales sa iluhantang isa ka istorya na this time gikan sa kay K5 Ariel Apas Ariati. Hindi niya aksidente hungod sa buot ini, pero again just like sa natabo sa Don Salvador Benedicto, dalasa dire ang isa ka bata, this time 14 anyos nga solterito nga ginagda sang isa kalalaki, pilo ang iya pang idaron, 28 nakapangasawa dira sa Sagay, dira nagpuyo ginagda ang solterito nga mag-inom gintagayan sang nagdisaire linampusan butilya.
2: Lorga,
0: resulta Vista ang bata napatay pagkasunod nga adlaw. Yaring masubo nga mga detalye with K5 Ariel Apas. Ariel, good evening. Please come in.
3: Maayong gabi, Sir Julius. Now, masulupon, ganda, Sir Julius, ang natabo sa isa ka 14 anyos nga lalaki, Sir Julius, matapos ini nga ginagda sa isa ka 28 anyos nga lalaki nga magtagay sa makalobog ng limnon. So, Sir Julius, ginkilala ang sustisado kasi alias Larry Ocon na pagkikumplito. Kung talaga ni pangalan, Sir Julius, kaya basa namin sabi sa may syudad sa Escalante, Sir Julius, si Larry Claro, 28 ang edad, kaga residente sa may Purok, Bagumbilya, Barangay Paitan, syudad sa Escalante, Sir Julius. Kaya kung saniin, Sir Julius, ang iya gininigipuyan dito sa may barangay Malasibog, syudad sa Escalante. Dito sa nagpuyo, kaya na pangasawa lang dito sa may barangay Paitan, syudad sa Escalante, Sir Julius.
0: Uh-huh.
3: Kaya ang biktima no lumad o kung nagpuyo sa may barangay Bugabilya man, sakop sa barangay Paitan, Sir Julius. Kung sariin, natabo ang insidente, Sir Julius, no, takna alas 10 sang gabi. So, no, pa naman sa iya himata o kung pamilya, Sir Julius, nga nagkanto ini sa tindahan si kaning si ang kaning 14 anyos nga ginkilala si alias sa Jacob kaga ginagdalan tagay ni Larry kung sariin no nga ginpagtanaw tagay amala tagay di man magtagay ang 14 anyos nga lalaki kung sariin na akig kini ang sospetsado rason nga ginlampusan niya ang ulo sang biktima sa Diyos di sa may wala nga bahin sa uluhan sa Diyos kag kung sariin nga nagresulta nga nalipong ang biktima kag nawadaan sa pahimuot sa Diyos.
0: Bali kilala na ni sila nga daan sang biktima o hindi?
3: Kilala na ni sila, Diyos.
0: Okay.
3: Na sa lugar.
0: Mag-ingod ni sila o kung layo anay ni sila balay?
3: Dula na lang, lapitan na sila balay, Sir Diyos.
0: Anong panawag na? Hapit lang, hapit.
3: Oo.
0: Okay. So, kilala na sila, first time ni nga ginhagad ya inom ang bata?
3: Sige, Sir Diyos, wala po natin nadugang okay. Na pamangkot.
0: Okay lang.
3: Time.
0: Oo. Anong ubra ni isang suspitsado ni nga gindakop sang pulis?
3: Hindi, Sir Diyos, wala pa ginato na kumplito, ginang-ganing detalye. Ang ato lang ang nabaluan, ang natabo nga insidente kagahapon nga adlaw.
0: Ano oras ganito once again?
3: Ayara ni sa utod nga duwa kabilog ang kining suspitsado si Julius kagya siya ni ang kamagulangan sa ilang pamilya si Julius kining suspitsado nga nagpatay. Kag masulubon pag ulan ni galit nagminyo ni ang kinineyang si Larry
0: Claro
3: si Julius.
0: Uy. Danay, so bago lang siya nagminyo o bago lang siya nagsaylo diha sa barangay Purok Bougainvillea.
3: Oo, barangay Paitan.
0: Barangay Paitan. Syudad sang Cadiz or Escalante?
3: Escalante, Sir Julius. Bukira na ni siyang abahin, dira maninahimutang ang Mount Lunay kung sining kilala nga may ara cross sa baba sa ibabaw, Sir Julius.
0: Okay. Pero ining Purok Bougainvillea, barangay Paitan, hapit na ni sa sagay?
3: Layo na ni sa Sir Julius.
0: Okay. Sige. Alright. Yel, Ario, anong ginlampos niya nga butilya sa biktima?
3: Yes, Sir Julius, ganang red horse ni sa Sir Julius.
0: Red horse? Anong red horse? 500 o kung litro?
3: Litro.
0: So meaning, ginapamangkot ka not because nga gusto ko i-advertise ang red horse, kundi ang red horse nga daan damol ni ang buli sang butilya.
3: Oo.
0: Ikaw kabalo kagid sina. Na. Diin na igo ang bata sang ginlampusan niya sa ulo kag kapila ka beses.
3: Ika-isa sa ito nga nalangan, Sir Julius.
0: Diin na igo ang bata.
3: Wala nga bahin sa ulo, sa babawgin sa uluhan nga bahin, Sir Julius.
0: Sa wala nga bahin sang ulo sa babaw, sa alimpudwan, ayon.
3: Oo.
0: Hindi ya sa temple, ha? Sa temple, bala ining sa gising-gisingan, hindi daya.
3: Kung hindi mo paminsaron, Sir Julius, tuon iniya ang suspetsado, kaya nga wala ang naigo sinisang biktima.
0: Okay. So, to'o wala na igo. isa lang kalampos.
3: Isa kalampos.
0: Okay. Kundi nalipong ang bata, gindala pa sa ospital.
3: Oo, gindala pa sa ospital sa Vicente Gustilo District Hospital sa may Bugas, sa Kukman, sa Ciudad de Escalante, sa Diyos Apan, Masolobon. Waay nagitiniya kabugtaw ang biktima sa Diyos Rason sa iya hinaling nga kamatayon.
0: Chuba, Danay. Yel, ano oras gindeklarar nga patay ang biktima? Sang aga o kun hours later lang?
3: Aga sa Diyos, subong nga aga sa Diyos.
0: Subong nga aga, ano oras siya gindala sa ospital?
3: Na manala sa pagtabo sa insidente, baliwan na sila kakuan sa suspect, hindi na nakadto sa Diyos kung nagdinig si Bat, mga kapin na, mga alas 11, eh may just ang gabi, kapin kukula sa Diyos.
0: Ano oras so, gani, once again, gindeclare nga patay?
3: Layo ni ang barangay paitan sa Diyos.
0: Oo.
3: Sinon, mga sobra kapin na, 30 metros ang kilometros ang kalayon halin sa barangay paitan proper kadto sa hospital sa nasampit na lugar sa Diyos.
0: So mga more or less mga 12 oras ang ginlawig sang bata sa ospital.
3: Oo.
0: Okay. I don't know kung na istorya mo ang attending physician, ano daw ang rason nga napatay ang bata?
3: Yes, sir, yung sa anya, sunok pa siya himata, nga nag-video call yun itong kagina sa nga aga, kaga
0: recorded
3: sa sir, anya, kanyang internal hemorrhage.
0: Internal hemorrhage, bo Diyos ko. Kung amo tudo ang lampos ang suspect sa bata?
3: Tudo, sir, yung kung malantaw ka sa nga sitwasyon, gamayon niya ang biktima.
0: Kanda okay.
3: Kung lawas itong suspectado, sir, yung sa
0: bo Pertino. Ano ni siya? Anong trabaho yan eh?
3: Ay man ni background na may nakasuon kung hindi nagtawag niya nga gagawin sa gagamit sa ginabawalan nga ang...
0: Hindi. Let's not go to that, no? Kay T.Y. na ilabot, ina. Ang pamangkot, ano ang trabaho ni Yasin eh? Why tanabalan? Wala pa? Aha. Alright, Ariel. So, ang bata ni grade ano ganit eh?
3: Bago lang nag-graduate sa grade 6 sa Diyos.
0: Bo, Diyos ko. Ay, hindi ta na napagpakita ang tsura sa suspitsado. Kaya doon ginaimbir na ko. Ay, ginoo ko. Dahil ang ginambalan ko si

0: mga takna kapin kong kulang, alas 7 sa aga, Sir Julius, natrap niya ang biktang suspect.
1: Mga pila lang ka oras after gin-declare nga patay ang bata?
0: Mga gina napatay sa mga takna kapin kong kulang, alas 6 sa nga aga mo?
1: Mm-hmm. Oh, okay. Di inadakpan ang suspect, ining si Claro ni.
0: Di man Japon sa lapit man sa sakop man sa barangay Paitan sa Julius.
1: Okay.
0: Sakop sa edad sa Escalante. Ang kining barangay Paitan sa Julius, pwede man ka ma-shortcut, lapos iniya sa barangay Malasibog.
1: Oo. Okay, okay. Hindi bala ang lunay, konriktahon mo ang dalan. Pwede nga dito ka marabot sa barangay Mabini.
0: Oh, barangay Mabini sa Julius, pwede pong ka makalabay. Barangay Mabini, pagkos barangay Paitan, lapos ni sa barangay Malasibog, lapos man sa barangay Tamblang, kag batig tiwilo na dandala sa Julius, sakop sa sulod sa may sudas sa Esklante sa Julius.
1: Dason kong diritsyo, hon mo pagid ang Mabini, lusot ka na to sa Pinapugasan.
0: Sa tiyak naman ang abangga sa Julius.
1: Oo, oo, oo. Okay. Anyway, amuni ang may cross, basta lunay ina. No? Okay, okay. Sige, totoo, Ariel. Wala problema. Thank you, Gid.
0: Yes, sir. Totoo, kanto ni ang insidente, kung ano gina yung background ng susistado sa Julius, kag tuman nga totoo, kan man bang kamasulubon nga natabo sa pamilya, kag sa imata ng amalamon kung tani ning si Jacob sa Julius, kag may ara ni kada sa Julius, may ara ni owner mo, pag niya, may ara ni sa owner. O sa Julius, kag damo pa ni kung tani handom siyang kabuhi sa Julius.
1: Ano ang naistorya sa imo? Anong handom niya kuno?
0: Amo po na sa Julius, kag nga ginaalis ang iyang himata, kagina, nga kagahibi sa maway, sa kakonsaton ginmayo, ang owner student ang kining si Jacob sa Julius.
1: Ay, Diyos ko. Sige. Okay ah. Chekonta na. Boss, balikan ta ning istorya, Boss Ariel.
0: Yes, Sir Julius. Maraming salamat sa pagbatong subong nga report ko nga gabi. Sir Julius, kagining balita, ginadulong sa maalwan nga produkto sa DTX 500 Extend Food Supplement for Men. DTX Copay Mix, nakakapikan, nakadetox ka pa. Para sa Larga Vista, init, tika K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
2: Larga!
1: Asod-asod nga mga balita, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, lunsay kabataan ang dalahig sa istorya. Isa-isa katuig ang pangidaron, patay, dala ang iya siniupod sa iya iloy, reportedly samtang nagatiti posible sa iya sininga nanay dito sa Banwas ang Don Salvador Benedicto. Aksidente to iya, inarado sang truck ang ila balay dira sa barangay Pandanon. Ang subo nga istoryaya dito sa Escalante, bata 14 anyos ginampusan sang butilya sang beer kay indi mag-inom sang gintayag-tagayan sang iya kaingod. Ay nano nga mga istorya samtang nga nagasugod ang tiempo muerto. Kung sa Ingles pa, it is the season of death. Panahon sang kamatayan dire sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang subo nga mga istorya ta tonight. Of course, ang aton sili pambukas ng mga balita at komentaryo ginadala sa inyo sa Kaalwan sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan ng mga tagdala sang balita kag hibalo libre every night. Diri sa Larga Vista, masaligan man nga tagpangapin kag pagpabakod sang inyo karawasan kontra sa balatian.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
5: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports,

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang akon ginakulbaan tungod sang giyera sa Iran, nagalain nagakambyo subong ang dagway sang inaway sa kalibutan. Not only in Iran, it started in Ukraine. Banwa nga ah. Kung may ara kamo, may ara mga tao nga may katahap sa artificial intelligence o kun AI, banwa, ari, nag-abot na sa kalibutan nga ang inaway wala na balatsyagon nga ah. Amat-amat nga ginatugyan na sa artificial intelligence ang pagpatay sa tao. Ang Iran kag ang gera sa Ukraine nagpakita nga increasingly AI na ang ginasaligan pinaagi sa ano, drone warfare. Meaning ang drone na ang ginasaligan nga armas subong sa patag-awayan. Ang Amerika nagasala magpangita o ano ang gamiton para kontrahon ang drone nga ginagamit sang Iran, of course, sa posible sa bulig man sang Russia. Aray pamatian tabla una ang isa ka report parte sa ginagamit sang Ukraine kontra sa drones sang Russia.
2: Ukraine just built a weapon Russia has no answer for, and Google's former CEO helped pay for it. Meet the Bumblebee, an AI-powered drone that flies itself to the target, locks on autonomously, and strikes, with no signal to jam, no operator to cut off. Eric Schmidt, ex-Google CEO, founded a secret drone company in Ukraine in 2022 to win this war. Russia threw everything at it. Jammers, electronic warfare,
1: and
2: signal blockers. None of it worked. Ukraine's interceptor drone cost $2,500, a fraction of the Iranian Shahid it takes out midair. In March 2026 alone, drones accounted for 96% of Russia's battlefield casualties, over 35,000 soldiers in a single month. And it's not just the air. Ukraine just captured a Russian position using these drones and ground robots. Not a single Ukrainian soldier crossed the line. Ukraine used to beg Europe for weapons. Now NATO generals are sending engineers there to learn. Russia's encirclement plan is collapsing because of these robots. Meanwhile, the US is trying to copy Ukraine's playbook after burning billions firing traditional weapons at Iran and getting nowhere.
1: Okay, now diri banwa, inisugod pa lang ni isang akon talakayan ha, ang drone warfare. Kita nyo to, ang Ukraine nag-develop sang isa ka drone nga ang ngalan Bumblebee. Hindi ya si Bumblebee nga Transformer. Ay namlang hindi kambal nga robot sa Transformer. Si Bumblebee ngalan niya na. Nga kung magtigbaliw siya, ang iya itsura katulad sang Volkswagen nga Beetle nga salakyan. Si Bumblebee, iniya Bumblebee nga drone. Nano ang nakulbaan ko? One, autonomous. Number two, AI. Meaning, nga kung ang imo kontra, gaan mo lang data, kundi ng balay, anong itsura, ang drone na naiyang bahala, why na piloto? Ang drone mangita sang imo kontra, kag siya ma-decide kung atako niya o kung hindi. You see, banwa? Diri na karon ang futuro sang gera, artificial intelligence ang nag-drive ukon ang nagadumala na sang gera. Later on, why ta kabalo? Kinanglan pa bala ang mga general? Kinanglan pa bala ang soldado? Kinanglan pa bala ang mga piloto? I do not know. Ang decide karon, at least sa emerging technology dito sa Ukraine, sa bulig man sang isa ka Amerikano, amo ini ang autonomous and AI driven nga drone Bumblebee. Are sa iluhan ko ang taktika naman sang Ukraine kontra sa drones sang Russia. May ara sila ya bag-o nga pamaagi para makakinot sa ila inaway nga hindi sila matam-an sa gasto. Yari pamati anta ang video. Let's have that video.
3: Germany sent a 50-year-old Gepard to Ukraine, and it looks outdated, but it's actually very smart. Russia uses thousands of cheap drones. Shooting them down with modern missiles costs millions. The Gepard uses guns instead. Each burst costs about $200, while one drone costs around $50,000. That's why this museum tank became one of the most cost-effective weapons in the war.
1: Oh, you see? Ang ginimo iya sang Ukraine, kundi ginapaluparan sila drone sang Russia, amuning ginatawag nga mga Shahid kamikaze drone. Ang bilis ang kada drone, 50 mil dolyares. Sa aton pa mga tag 2.5 million abi pesos. Ang imo sang Ukraine, ginpadalaan sila sang antigo daan nga tangki de gera sang Germany. Ining dinag-un nga mga tangki de gera nga gingamit during World War II. Ang ngalan, Gepard. Ang Gepard, hindi niya pareho sa Leopard tank sang Germany. Ang Gepard, tangki de gera, pero ang iya armas, hindi kanyon, duha ka machine gun. Ang ginahimo sang Gepard, siya ang makakita sang drone. Paburuan niya sang iya machine gun. Ang kadaburo, kung maigo ang drone, ang bayran sang Ukraine, 200 mil dolyares or 200 or 2,000 dolyares lamang. Di kundi makakinot sila. Kontra sa 50 mil dolyares nga ginagasto sang Russia. Di mo do banwa, di mo makita nga ang gera is also a driver of invention and a driver of innovation. Ang tawo gaalam man, matinugahon ang tawo, that is creativity. Matinugahon ang tawo sa patag sang gera. Kabalo kita, maminsar kung ano, paano patyon ang isa kag isa, paano mas badasig, mas bandamo ang aton patyon. Kabalo kita sina because of war technology. Mayo kita maminsar. Pero tub-tub karon, hindi pa kita kapaminsar kung paano maangkon ang katawhayan, kag paano malubad ang problema sang gutom kag kapikaduhon. But then again, ti amo ng gira, amo na ang kalakaran sa kalibutan. Why kita may memo? Da, ang aton, ti how do we prevent wars? And how do we solve our problems? Amo ng aton tutukan. Pero hindi pa iniya, damo pa ko istorya sa inyo, parte gera. Balik kita, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Naapay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut nut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Naa importante gid nga magdumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y sama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Clinica Sport Biotics.
11: Gah, mag-joy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makariba? Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men.
13: Gawa sa maca.
14: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
13: at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Sige. Kidia?
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Larga Vista. Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista karong nga gabi. Standby na sa report ni K5 Wilson Villana. Apang mayang gabi gali sa kay Kumariko Joyce. Subong man mayang gabi sa iya mga kaberks dira sa barangay Vista Alegre sa Araw. Mayang gabi sila nanday Aming kag Pastora Ging kag Robert dira sa Araw. Mayang gabi sa inyo tanan. Mayang gabi man sa kainong Edmund Diaz and family sa barangay Tangob, lakip na sa iya mga kapartidusan. Dira sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago, kay paring Norman Black Balinsoy sa ila, sininga duty post subong. Dadboy Mendoza and Rafi Armonio, kagtanan nga mga gwardya nga naka-duty karon. Mayang gabi man sa tanan nga mga area commanders, detachment commanders, kagtanan nga makatapos ang KAA sa ilatag sa tagsa ka mga areas of responsibility. Irakip na sa tanan nga makatapos ang Division Training School sa Barangay Lagrana La Carlota sa tanan nga mga role models Sergeant Cabo kag iban pa. Irakip na sa ila sini mabuot kag mapisan nga commanding officer Lieutenant Colonel Medina. Standby sa report ni K5 Wilson Villana. Ari anay, lantaon ta ang isa ka video amoning report karon to kay ni K5 Chel Patino. Oh. Are, are, motor nakuha sang tag-iya sa ginaaligar nagkawat sang iya sini motorsiklo. More on that karon to guy with K5 Chel Patino. Unahon ko ang mga balita gikan kay K5 Wilson Villana tonight. Wilson, good evening. Please come in.
18: K5 Jules, matandaan ako no, sa 24 lang din, no, May 24, nagkuha sa atensyon ini ang isa ka persona diri sa may bahay naman niya sa barangay Punta Taytay, K5 Jules, kung saan nakuhaan ini isang video sa isa sa mga naglagaw sa resort, no, sa nasambit ng barangay. Kag ining lalaki nakuhaan nga naghahaboy sa basura, hindi yan specifically sa baybay gid mismo but diri malapit sa baybay, no, sa dapyahan sa baybay kag Kifa Jos. Kagina ginpadulungan naton ang lugar, ang barangay Punta Taytay, kung tagaan naton kita sa higayon nga ma-interview ini ang naghaboy sini sa basura, no, kag iya ginexplikar ang iya sini nga bahin kag Kifa Jos. Kag pe todo depensa man ini kag Kifa Jos, no, sa natabo balakit nga banya tadi kuno ani before kuno gin post Kifa Jos nakuaan anay ini sa sambahin kag Kifa Jos, no, o kung sa pahayag kung ano obra ini nila digto. Kag dugang man sa iya sini nga ginpahayag kag Kifa Jos, no, nga may ano na kag Kifa Jos, no, may pika-pika pabla. May sementado pa nga portion sa inang area, so hindi iya digto sa baybay niya gito po, so nagbuho ini siya dira sa may likod sa pika-pika.
17: Wells, ito, Wells, danay pa i-contextualize ta na yung balita. Ang balita, amune, may nag-post sang isa ka-video nga may tawo nga naghahaboy basura. It seems nga ginahaboy sa kilid sang dagas sang baybay. It appears sa video nga ginahaboy sa hunasan. May ara siya dala nga wheelbarrow, hindi ba?
18: Yes.
17: Oo. San o kuno allegedly natabo ining pagaboy? Sino sa nagpost?
18: Natabo ni Kakifa Jus. Actually, ang nag-post sinay una-una kito isang Bacolod City Information Office, no, kasi ginapakigbahin ini sa ilang video, ginatag, no, good magpasa sa report to isang presidente.
17: Okay.
18: Nag-tuntad ni Kakifa Jus ang May 24, no, this is on Sunday pa. So,
17: okay. So, meaning wala sang iban nga nag-post magluwas sa Bacolod PIO?
18: Yes,
17: Kifa Jus. The son, that is the very same video nga ginhatag sang PIO sa tanan nga media outlets.
18: Yes,
17: And ang Bacolod PIO didn't bother checking sang sina nga insidente. Wala nila gin-refer sa Benro.
18: Ama pa na Kifa Jus, i-check bakit ilang padulong.
17: Di ano na ang Bacolod PIO, blogger?
18: I don't know lang kita.
17: Hindi, what I mean is gin-release nila ang unverified video. Wala nila gin-refer to any government agency.
18: Ay patakay kita Diyos.
17: Amuna gurong atong tumuron nga istorya buas Toto Wilson. Because it appears nga ti unverified complaint iniya kuntani nga dapat gin-verify sang PIO. Kay silang gobyerno mo. Hindi ba? Tiang guaya ang unedited raw video without the proper context gin-release nila sa media. Ay nano nga istorya na iya. Sige lang kay padalman ta ni. Sige. Anyway, ining tawo nga ara sa video nag-ako nga siya to.
18: Oh, yes, nag-ako sa Kifa Jus kasi ini ang nag-aboy sa basura. Actually, may pahayag. Kita dira subong, no, may ara. Kita dira video. Basta pwede na ito ma-play. Abot ba pa matutun ang iya.
17: Sinungalan niya na eh?
18: Si alias Junjun kay Kifa Jus.
17: Junjun? Ano ni siya? Pumuluyo. Dao ko nag-aubra sa isa ka beach resort.
18: Staff ini siya kay Kifa Jus ang resort doon sa Punta Taytay.
17: Okay. Sige. John? John, John?
19: Basura. Kung sa dere halin ng basura.
17: Okay.
19: Amin, wala kami nagaboy sa baybay. Amo niya buho na ang tabunan, so niya tabaka naman balas. Aling ang pagangob sang customer sang nag-video to, kami kahaboy sa may baybay. Hmm. Pero wala na sa kumatura, kaya baybay lang muling nalimpiwa na namon.
20: Hmm.
19: Eh, kung sa bagay, nang bala kami nila damak-damak, mas sila ang damak-damak sa amon, kaya kami kapangimo sila pang first.
20: Hmm. Uy!
19: Ang ilang mga higko.
20: Hala!
19: Kanya ati siya nag-video, di plapitango nila, hindi klaro nila kanya. Daw na nubuan na, so tabakan sa mga juta, tabakan basura sa balas, nabuho na sa katika. So, yung mga balas man, yung mga juta. Yari kaya nag-video, hindi lang niya salaya paghangop.
20: Okay.
19: Wala kaya kami din klaro, nai nga din klaro, higit kami. Kasi yung palapitan niya ko. Nag-video lang siya, kag humuhimo na istorya ko, na-apektuhan ko. Kasi ang tsakto lang. Tuhan ko eh, kaysa ilang mga comment, gagugago ko.
20: Oo.
19: Dason, wala ko pulos. Eh, bye-bye ko na rin ko. Siya yung mga utom yung mga tao, di kami ka pang ng baybay na inapasaka na mundo.
20: Uy, hala.
19: Sila yung mismo gosgasa mo, yung wala kabalo. Nagan ko sa mayor ta, nga tani, antes sila nag, ano, sang post na, ang kamaturan lang. Kaya tami dire, nga pang limpiyoban mo, wala sa kamaturan nila po. Hindi, pala mo sila dunot, nagmadunot.
20: Okay.
19: Kaya siya mag-
20: Danay! So practically ginako iya nga dira sila ga dispose sa dagat o sa hunasan.
19: Yeah.
20: Mm. Bali gakutkot sila buho kag ginalubong nila.
19: Yes.
20: Oo. Kay ang tuyo nila nga mag ano kuno to?
18: Yes kita Dios, sorry.
20: Ano tong tuyo nila nga ginatambakan nila kuno?
18: Kaya para hindi maglapta ka kay Diyos, ginabutang nila, dira ang basura kay Diyos, mm-hmm. Tapukala ng isang balas kay Diyos. Kaya para hindi bala mag, ano, hindi bala maglapta ang basura kay Diyos.
20: Di, pero amo na ang gina-require sa mga pagsulundan sa syudad daw in terms of waste disposal?
18: Actually, kay Diyos, no, kung natanaho na ito, actually, nag-ubra kita, nagamay lang din research kay Diyos, but we will confirm it sa Benro tomorrow, and at the same time, kung may ara, bala sang barangay ordinance to sa waste disposal
20: kay Diyos. Kagway labot, hindi ba may collection schedule sang ice-swim da sa ilang?
18: Yes, amo nakita Diyos, check naman, kasi bala isa man ka-factor ang kaboy sa nasa matura, kasi hindi man frequent o kung hindi
20: constant. Di kagway labot, sinaulan tawon mo, may mga plastic di nga ginapanghaboy lang, o ti, huipon na isang hangin pakadto sa dagat.
18: Yes,
20: ay Diyos ta.
18: Ti,
20: ang sunod di nga pamangkot, amun nagpataka, release, ang babae, ang nag picture o nagkwa sang video, nagpost sa iya Facebook account, wala?
18: Wala ka kay Pajos.
20: Di, pero sinutong ginatumod sang lalaki nga kami ang gapulot sang ila pamper? Sinutong ginamin niya?
18: Muna wala ko man maka-clarify kay Pajos kung sino, basi bala may mga residente.
20: Hindi kagindi bala, ining beach resort, may tupad ni nga kompetensya?
18: Sorry kay Pajos?
20: Ining beach resort, ihambal talagin man lang ah. Ano nga beach resort na eh?
18: Okay lang kay Kifo Diyos.
20: Uwa!
18: Nasa kayo permission lang.
20: Uwa!
18: Alcala.
20: Alcala. Ang Alcala, may tupad ini nga kompetensya, wala?
18: Yara kay Kifo Diyos.
20: Di wala gigin verify sang PIO kung ang nagpadala to picture, ba si kompetensya to sang Alcala?
18: Wala pa kita
20: na
18: nabalaan na to na ano lang visitor kasi on the way niya nga pag video kay Pajos halin sa isa sa mga cottage kasi Pajos
20: hindi kiti ano siya, ang gwa sini Wilson it seems to me amo nang usuyon ta karon ang ginpagwa sang PIO is unverified information.
18: We don't know lang kay Pajos
20: tigin press release nila sa aton tanan eh. Tanan nga media ginpadalaan nila sang press release party sini.
18: Check talang kay Kipa Diyos, but nevertheless, ano ibaluan ko siguro Kipa Diyos, probably, nakabalo naman ining Denro, no, kasi dumayigin take action naman sila for the meantime, anay, kag tomorrow, dumayiserve sila nga papeles sini sa resort kay Kipa Diyos, kaga, i-check naman kay Kipa Diyos, no, sa concerned nga agency o kung government office, no, kung bala ini-violation sa Philippine Clean Water Act o kung naman yung Republic Act 9275, o kung may ari ni kadako gali ni sang kwanti Kipa Diyos, kadako gali ni sang penalty.
20: Uh-huh.
18: 10,000 to 200, dili 200,000 ang iya siniya penalty. Mm. Kung pamatudaan pag kita juice kag mataas ang violation, may 6 years.
20: Although, Wilson, yeah. I don't get me wrong ha, ang may sala diya ang nagtampok. Klarohon ta na. Pero at the same time, ang PIO should have referred this to the appropriate agency and should have done their own verification. Tingwa niya, ginlapta mo lang sa media nga unverified information niyo. Diba?
18: So, amo na sa kabaypatan nga maano ka matagaan kita sang sang tempo buwas nga maka-interview sa ano sa Benro kon bala prior to the publish pag-publish ni sang video na coordinate ana ini sa ila but siguro kay Kevin Jones based experience man ato no most probably gin-upload ini ang video para
20: makapulit. Ano to? Ano to ang bal mo?
18: Gin-upload ang video kay Fajos para madasig na ma-identify kasi nag-collect sila.
20: Hindi guro most probably Wilson na kay Haumaom na karon. Diba?
18: Yan, yes,
20: kay Fajos. Anyway, sige. Now, ang punto dire nga gin-ako sang staff sang Alcala Beach Resort nga order ka management ni nga itampok nila sa hunasan.
18: No, ay paka kay Fajos ang kwamete doon sa pag-statement na gani kay Fajos, mabaga doon nakagawian na gani na nila kay Fajos, kaya hindi lang one time lang pag-aboy na eh.
20: So, hindi pa lang nga may ara, supposedly, isang sundon nga isegregate ang basura. Wala sila isang ila garbage containers, garbage bins. Wala sila.
18: Pag-visit dito kay Fajos area, may mga garbage bin, matuprote, magagmay man, hindi man ang muna ka na kodla kay Fajos. Ang pinaka-question, pag itubong kay Fajos, i-check na kung constant ang garbage collection sa
20: correct
18: area.
20: Diba, amuna iya ang balita, amuna iyang aton ginaanggulo. Pero for a government office to release without the proper context, di, ano tato niya? Black girl lang tayo tanan? Amo na bla? Oh. Kaon kita ba choy naton, Wills? Wilson? Makaon kita ba choy naton? Hindi. Ba choy bla nga may utok? Oo. Ba choy nga may utok? Na. Kaya hindi na iya pwede nga may nangu yung aton ibalita, di. Amo na bla?
18: Sige lang.
20: Oo.
18: Sige lang kay Fajos, malabuton tagid ini ang mga agency tomorrow kay
20: sige.
18: Fajos no agud na maklarohan kon ano ang mga pika nga ginobra prior sa pag-upload sa video kay Fajos.
20: Gani.
18: So manay ka kay Fajos ang aton sini naman nga balita gikan sa patrol nga ginadulo sa inyo naman sa Kalwan sa Mighty CD Tribal kay Detective Commander po naton si K5 Ronnie Lovelao bini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa Vision Publiko sa Kalingawan sa Negros K5 News 7.
20: Lorga. Sa aton nga pagpanabalik sa Iloan ta si K5 Chel Patinyo angot sa operation sa kapulisan sa pag-recover sang isa ka motor nga kinawatan. Mayanang kay ang tag-iya was active enough sa pag-trace sang iya motor nga nadula. Ti amunia ang example of community participation sa paglubad sang krimen. Hisayran ta ang balita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3, Bio. D3 Bio.
21: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
22: Fatty liver?
1: DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
27: Sa lisisis, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
26: Mighty C.
25: Mabakal sa mga butika.
26: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
26: Mighty C.
25: Mabaka sa mga butika.
29: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
30: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon. Batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
31: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
32: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.
33: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
34: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
33: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
35: Kusan tabuyan. Kasang wala ka kakain ng Glutena, galabo ako ng tanawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa Glutena, napasalamat di ko kay na dulatanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
36: Glutena Max!
37: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
38: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
39: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inilikal!
40: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
41: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
0: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Salamat, salamat good once again ha, sa aton nga mga tagpermati dira sa Araw Property sa Barangay Vista Alegre Lipay. Man ko sa inyo hugot nga suporta sa Larga Vista. Ang ginamuno ni Mare Joyce mangkutan nyo lang siya. But anyway, thank you for considering sang inyo sining alagad. May pinamangkot. Di kung may daganan ko kuno ang ngambal ko. Wala ko plano so far.
0: Larga Vista.
1: Tigulang na ta for that. May gabi lang kay War Figueroa, Catherine Arlos, Suman Analiza Lawan, Gina Purano, sa kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, Jenerine Encarnacion Moises Padilla, Jonathan Jimena, Lo Domingo, ay si Toto Dadboy Mendoza, Junjun Azucena. O, oh, gautas, gid sila sa natabo ng paglampo sa bata. O, oh. Subong istoryan ni eh. Ernesto Nipange, dala na sa kay Flores Jr. Kay Balayan Jacqueline. Uy, kay paring Eleno Serna the second dira sa Dakbanwa sang Kabankalan. Ari kadto taaneng balita ni K5 Chal Patinio angot sa isa ka motor nga ginkawat ay ahay ang tag-iyaman bala mismo ang nangita pamaagi. Agod makit-an iya motor tub-tub nga nakit-an niya karon nga hapon kag nagreklamo sa kapulisan ginupdan ni K5 Chell kagyari ang istorya. Nakuha balabalik ang motor o kun wala. And here's Chell Patinio para sa mga detalye. Chell, good evening, please come in.
2: Okay, for Jules, sa mga gabi, abaman sumatik pala matik sa programang Larga Vista. Now, sa buong langit nga hapon, kay Kaysan Jules, isa ka lalaki no, ang nagdangop dira sa aton, angot sa iya motor nga nadula. Kay Kaysan Jules, so allegedly daw around 3 months naming nadula, do February ni kay Kaysan Jules, kuno natabo ang incidente. Sang pagpangarnap sang iyang motor sa guwa sang isa kabalay dira lang man sa may barangay at Takuling kay Kaysar Jules. Ang ini nga lalaki kay Kaysar Jules ang nagdangop sa aton bangod nga although nga tiniara na gidman no sang blotter report after nga natabong insidente diri sa may Bacolod City Police Station 6 after nga natabo ang insidente nagpa-blotter ni siya gilayon kay Kaysar Jules kag ti kumong wala no sa mga nakuha ng mga CCTV. Though medyo nabudlayan na katong mga kapulisan diri sa Station 6 nga kilalahon kung sino gidman bala ang nagkuha sang iyang motorsiklo. Ang iyang motorsiklo ko kay San Jose ni siya ka Honda TMX kagati suno sa tagreklamo. Ginbakal niya ini tinaliksan nga January kay San Jose kagaging gastuhan man niya gusto nga magnami although second hand ini nga motor kay Kaysar Jules ha nagasto man siya para nga timagwapo ang motor kay ginagamit niya man ini service sa matagadlaw sa iyang trabaho. Now ang ining aton tagreklamo kay Kaysar Jules actually ang iyang trabaho ni more on nagagwa ni siya kag nagalibot example din may kalatuan silang mga kalayuhon or malabyan nila for example nga may baklon silang mga piyesas at angot sa ilang trabaho karon aksidente nga nakalabay ini sila kay Kaysar Jules diri sa may Halandon sa may diri lapit bala kay Kaysar Jules sa aton Bureau of Fire Protection o kung sa PFP kag kung ikaw ya ang owner kay Kaysar Jules bisan pa nga islan inisang features, makilalaan mo git ang imo yang motorsiklo o kung let's say imo dati nga gamit sa Kaysar Jules. No, tinakita niya na si Platan, kag ito mi ara, kit siya pa nagupnop, nga daw iya, kito motorsiklo, ginbalik, kay Sir George.
1: Mm-hmm.
2: Kagin sige-sigilan tao, kagin kumagod, kagin surveillance niya, kung anong runaround sang nagagamit siyang sininga motorsiklo. Si suno sa iya, iya gito kuno yung motor, abi kay Sir George. That's why, nagkadtod siya sa atong stasyon, nagutong magpangayo, bulig. Kaina sang hapon, around, let's say, mga alas 4 sang hapon kay Kaysar Jules,
1: mm-hmm.
2: Nagpadulong kita diri sa Bacolod City Police Station 2, upod ang nagpanag-iya sa ning motorsiklo para nga ti magdangop mandi with Sir Tolentino. Ako na nung mayo himuon para nga ti makonfirm kung iyagit man to kay Kaysar Jules. And after that, ano ang pwede mahimo kung makonfirm nga iyagit man ang among motorsiklo. May dala ini siya nga rehestro kay Sir Jules along with the picture sang iya nga motorsiklo. Kay Sir Jules, kung ang picture lang yung aton basihan, siya doon niya kalayo. Kasi sang siya pa yan nagpanag-iya, guwapo ng motor kay Sir Jules.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga nag-ainang-inang,
1: okay.
2: Nami ang mga shop, nami ang bangko,
1: mm-hmm.
2: Kung ano pa ang picture sang motorsiklo. But ang pag-abot natin dito sa area, makita natin ang motorsiklo doon kagang-kagang na balakas
1: okay.
2: Kay Sir Jules. Bisa ng mga shops ni na pang-isla na kag napintahan bagso oh, sa Kaysa
1: mm-hmm.
2: George. Nagpatulong kita dito upod mismo no ang katapos mga kapulisan diri sa police station 2 sa pagpanguna ni Major Tolentino kag aton ginapangita ang nagagamit sa nasambit ng motorsiklo kag dito na kilalaan nato ni si alias JR sa Kaysa George niya
1: mm-hmm.
2: Isa ka mekaniko sa among dokatalier ni sabi ko
1: okay.
2: Kay Jules tapos mm-hmm. yung nagpang-upra sila balas ang mga sidecar sa mga tricycle kagin pamangkot naton kung bala pinaghalin ining motorsiklo now ang sabat sa aton ni JR ang motorsiklo galing ka kay Jules ang nabakal niya sa valor nga 4,000 pesos lang.
1: Uy!
2: 4,000 pesos kay Jules may motor ka na. Oo.
1: Paano yan nabakal?
2: Kilalahay sila. Actually, dari sa may Halandon kay Kaysa Jules, may isa man nakatalier kasi do ka common friend bala. Although, hindi man sila personally kilalahay. Do common friend pagi sa ila trabaho yung ating mekaniko. Itong mekaniko, do ka mo na din. Kapuhan, naroon ko kay Kaysa Jules ang balay isang nagbaligya sinisa kay JR. Now, pagkatso na to dito, after nga nagkatso kita kay JR, nakitaan naton ang balay sining si Oliver kay Sir Jules nga amo naman ang ginatudlo ni JR nga amo naman niya ang nagbaligya sa iya sang
1: okay.
2: motor kay Sir Jules
1: mm-hmm.
2: Now pagabot naton dito sa balay kung sa puluyan ni Oliver nakakandado abi kay Sir Jules ang iya nga balay
1: mm-hmm.
2: So wala kita may nakuha dito ang information but ang aton mga kapulisan na nagtugo no sa iya mga tupad balay nga if ever makapauli siya magdiretso sa
1: Danay Chel Chel, i-clarify ta, ang tagreklamo nga ginkawat ang motor niya, amo ning si alias Janjan.
2: Yes, sir.
1: Okay. Uh-oh. Ang ginaaligarya nga nagbakal sang iya motor, amo ning si alias, sino to ngalan, gani?
2: JR,
1: may apelyedo to eh. Anyway, amo ning si alias JR. Si alias JR, ang reklamong ang hambal ginbaligya sa iya ni alias Oliver.
2: Yes,
1: okay. Okay. So, ang ginkadto sang pulis ang balay ni Oliver.
2: Yes, okay.
1: Oo. Pero ang ending amo ni, nakuha gini Janjan iya motor wala.
2: Nakuha gid kasi.
1: Okay. Dira ta makadto guro na nung detalye istorya be.
2: Mhm. So after niya na confirm actually kay Kaysa Jules pag-abot sa tuuna gali no sa kay JR ni ang nagagamit na balas ang motor hindi na to ma-verify kay na pintahan
1: okay.
2: Kaysa Jules ang number na bala ano gani tawag na ang chassis ng
1: okay.
2: Motor gipintahan hindi color black kasi galing kasi ang aton niya pagreklamo daw ka-eager gip sa bala kay Kaysa Jules na mabawi ang iya gamit kasi ma-confirm kung iya man git pero din kiss niya ni Kasi Sir Jules ang unahan nga portion sang motor nga which is ara dira ang chassis number sang among sang motorsiklo kag dito nagagwa no ang numero o kunin ning alphanumeric combination kay sa
1: Jesus. Okay.
2: Sa aton mga kapulisan ang number sa motor mismo versus ang number sa rehistro nga bitbit sang aton pagreklamo dito kag na confirm nga amo gito ang motor sa K5 Jones.
1: Oh.
2: Natanda man sa mga kawatan. No?
1: So bali ang natabo dala sang tagreklamo ni Janjan ang rehistro kag gin compare gin counter check sa rehistro o sa chassis number nga ara sa motorsiklo. Pero ini gin pintahan na sang nagbakal. Ang pamangkot, sino ang nagpinta? Ang nagbakal o kon ang nagbaligya kinawatan?
2: O, oh, ginpamangkot. Actually, kay Kay Fergus, ining duha, si Oliver, kasi JR, amo na ako nung adaan
1: ha?
2: Na pagkuha nila. Wala, do, kumbaga, wala nila gintandog. Ini kay Kay Fergus.
1: Bali, ang ginatudlo pa nila nga nagpinta sang chassis number ang tag-iya.
2: Ang, yes, yes. Ako na, si hindi na yung kuno amo.
1: Ay!
2: Kuno sa kay tagreklamo.
1: Di either sa ila may nagpanginwala nga kinawatan ang motor, wala.
2: Correct. May din panginwala nila initanan ka kay Sadya.
1: Di sino ko nung tag-iyag ito?
2: Amo nang Sadya ka kay Sadya. Oh. Kasi kundi wala na ito na-absan si Oliver sa iyang kabalay. Nagtugo ng mga kapulisan yung makatulso sa police station 2.
1: Okay.
2: Pag nadugay-dugay, samtang hari kita dali sa station 2 kaina, umabot ining si Oliver, which
1: okay.
2: is amo ang nagbaligya sa kay JR pang motor. Dito, kaging klaro naman sa aton kay Kay Sadya nga hindi man siya ang first-hand, kumbaga ang first-hand buyer. Kumbaga, ginbakalya man ini sa isa ka lalaki na hindi niya galiya kilala. Kung
1: ay!
2: Kung siya pang mag-istorya, hindi niya kilala.
1: Oh.
2: Pero taga barangay 16.
1: Hey, may nabat, may nadawat siyang rehistro, wala?
2: Wala, kakita.
1: Muna da.
2: Kasi, naglagaw na kung diin nga lugar ang motor, wala iya siyang may ginabit-bit na papel. So, si Oliver, kilala niya ko no ang nagbaligya sa iya pero hindi gid personal kay dili nagapakay o naga ko na sa iya.
1: Oo.
2: Now ang story behind nga naglabot sa iya ang motorsiklo pa kay Pablo kay gindala naga ko na sa isa ka lalaki nga taga barangay 16 kay ginpakay o kay ginaguyod lang na ko ka kay Pablo kay hindi na ko na mag-andar.
1: Pero ano si Janjan taga diin gani ya?
2: Si Janjan daw
1: taga Takuling. Taga Takuling na si Janjan sa 5th Road.
2: Yes, si Kay Jules.
1: Paano naglabot ang motor ni Janjan sa Takuling dito sa barangay 16?
2: Amo na ang dako nga pamangkot na kung amo ni ang makasabat sa aton in case ma-locate na ton yung lalaki nga taga barangay 16.
1: Okay.
2: Pero wala siya pangalan abi kay Kay Jules sa kay Oliver kung makita niya ko no madumduman niya. Dito ka ang aton pamangkot karon is kung ikaw bala hindi mo kilala ang isa katao baligyan ka motor kag ano na sila ang trasara sa nisaya ka kay Sanjol, 5,000.
1: Wow.
2: 5,000 pesos sa kay Oliver. Karon kay tingin pangitaan niya ini sang rehistro kag mga papeles, wala may ihatag, ining taga barangay 16.
1: Okay.
2: Sila niya nabilin ko no sa ilabalay.
1: Uh-huh.
2: Mangayo siya down payment, kay mabalik lang sa kuno. Tingin bayran ko no ni Oliver, 2,000 pesos, ining taga barangay 16, kabaylo sang motor.
1: Te?
2: Kaya nambal, mabalik lang buwas para sa mga papeles.
1: Why kabalik?
2: Karon. Wai kabalik.
1: Oo. Bali ang ginapagwa ni Oliver nga istorya nga naintuan pa siya pag kwaya sang motor.
2: Yes.
1: Okay. Very good ha. Pero ang punto yes, is this. May layi kita sa ginatawag anti-fencing law. Kay kabalo ka man o kun wala nga kinawatan ng imo ginbakal, violation na gyapon niya sang kasuguan. Debra? Oh. Ti ang gabakal gani baboy kag karabaw ga pangita pa papeles?
2: Papeles.
1: Oh. Na. Ang gabakal gani ido subong gabaga pangita pa papeles?
2: Correct.
1: Na.
2: Kon kay Kevin Jones. Ibaligya mo pangitaan kay resibo. Kung basta imo gini pala.
1: Correct.
2: Fully paid ini. Kay
1: Ang cellphone, ibaligya mo. Ti, pero Danay, ang ending niya, ang may dokumento lang at the end of the day, kag may proof nga may rehistro, kag nag-match sa chassis number, si Janjan Langged.
2: Yes, ang ating
1: Ti, anong gini mo sa kapulisan?
2: ang aton kapulisan actually ang konsistensyan lang abi kay 5 Jules ang aton pamangkuton hindi na siya tani kuno magpagamo kay ti naluoy man siya bala sa duwa
1: okay.
2: Na sa yapag lantaw do ka ti biktima sila nga tatlo ang
1: mga okay.
2: Ako na kay 5 Jules
1: hindi pa tagaling sure sina hindi pa ta sure sina kay ti
2: correct
1: ang ginabasihan istorya pa lang eh
2: correct kasi
1: nah.
2: Siya yabi first hand do medyo mahugot ang tagipusoon sa aton tagrekta
1: sige lang
2: kung siya lang ya hindi na siya tani magpagamo pa bala
1: okay.
2: Kasi sa importante makuha lang niya ang motor apang ginpush kit sa nasa aton mga kapulisan nga ipa-record ini diri sa station 2 as a recovery sa ila kag ti at least bala ma-connect ini sa bladder niya with station 6 in case na
1: masakpan
2: ining ano
1: ayos ayos Chel, kaya may scheduled kong ad break. Sige, sige. Proceed.
2: Yes, sir. Anyway, muna sa kay 5 Jules, no, at the end of the day, wala na nagpasaka, pasangkaso, tumatok sa duha, ining atong tagreklamo, but may ara na lang pang record ang atong duha, ang ati muna kay para in case ma-locate, ining makawat, posible nga makonek ini sa Blatter with Station 6, tag aton nga makonek man sa kaso nga anti-fencing sa kay 5 Jules.
1: Sige. Importante na kwa ah.
2: Correct yun, lipay na to si Sanja.
1: Sige,
2: anyway,
1: sige.
2: Kay K5 Jules, sinang ato na balita sa patrol. Upod naman niya kay K5 Martin, di maisip na ginadulong naman sa aton sa Cal 1 sang DTX 500. Ako naman, si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Lorga!
1: Now, kabalo kita, amagambal ko munggol, masami ang aton ginapaminsar amune. Let's have that on screen. Okay, kainapa ko gamuno da ngayon screen ta after kay Michelle. Ari ang ginapaminsar ta usually kung magamba kita munggol. Lapis ang ginapinsar ta. Pero kabalo bala kamo nga ang munggol isa ini kaklase sang tawo do mga incheck ini sila. Kag sa ila panahon may ara ginatawag Mongol Empire. Napierdi nilang mga Incheck, napierdi nilang mga Ruso, kag iban pagid nga mga lugar gin pang invade nila, pinangdalasa nila. Pero would you believe banwa nga nagpauli pierdido ang Mongol sang ini sila ang naglusob sa Pilipinas. Ina nga istorya pagkaligad lamang sini.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM D3 Bio Health News
4: D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may PCO. Ang PCO yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sang imong mga tulan? Dr. Mil?
6: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan in general bow. No? Ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding, blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
5: Correct.
6: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, gastore na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo ra ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
5: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang cancer.

0: dugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
1: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
0: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo, nami imo immune system.
1: Nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sang ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ala sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Ramil.
1: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisi. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amon ang vitamins, tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3, ang makabulig sa imutulaan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pagid ang mga calcium, kag phosphorus, para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
3: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabagat, ka.
3: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabagat, ka.
3: D3 Bio! Health News! D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharansha that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ate. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C.

0: Binipik ko, inuras lang, dula. Ano tayo ng ako ni allergy?
1: My tissue!
2: Baba ka sa mga butika.
3: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
3: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
5: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kaya ginayon niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatean.
3: Number 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!
4: Dugay-dugay magapahuway na ako pagpuli ko ari siguraduhon taka mo mga pigid kuya. Timambal kamo tikaalon nga klase announcer ni mga pisa kun gabi. I assure you, I will. Kay tungod ang akon timplahon, wala yaga pa pulaw sa akon. Wala gamurarat akon mata. Wala ko nagaala tarsher kun gabi. Tungod ina DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, bastante lang ang sangkap nga kape. Hindi pait ang patam is stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize ang imo blood sugar type 1 ka man o kung type 2 nga diabetes. And what's more, may ara siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga antimicrobial. So don't ever forget, stevia, mayong timpla, may uhong ka pa, may Ganoderma, DTX Premium Coffee.
3: Larga,
4: ang akon idolo nga kape. Pero areyo, suno sa istorya sang katigulangan sang una, may mga babae nga kon panganuyagan ang sabat sa lalaki, pasabi mambal, palangga tagid ka kaayo, san umo ibalik o san umo sabton? Kag san umo man ko palanggaon? May mga babae nga kon hindi nila type ang lalaki ang sabat nila, ay ambot! Maluyag kuguro sa imo kon magputi ang uwak o kon makalakat ang isda, ti aring problema banwa. May isda nga makalakat. Galing kay sang una, wala pa YouTube eh. Ari lang tawabla ang video sang isda nga makalakat.
5: There's a fish that got tired of being a fish.
4: Uy.
5: The climbing perch lives in Southeast Asia, and when its pond starts drying up, it doesn't just sit there and die like a normal fish. It leaves. It pushes itself out of the water using its gill plates and pectoral fins, and it walks across dry land to find a new pond. Not rolls, not flops. It actually moves with purpose in a specific direction, and it can survive out of water for up to 6 days.
4: Uy.
5: 6 days.
4: Grabe ba?
5: On land, as a fish. It does this because it has a special organ above its gills called the labyrinth organ, that pulls oxygen directly from the air. So while it's walking across dirt and grass and gravel, it's literally breathing like a land animal.
4: Grabe,
5: here's the
4: no?
5: detail that got me. Researchers found that climbing perch will bypass closer ponds if they sense the water quality is bad.
4: They walk
5: farther to find better water.
4: Oh.
5: So this fish doesn't just walk on land. It's picky about where it moves to. This
4: Grabe,
5: animal,
4: no? Ang ngalan niya, climbing
5: but
4: perch.
5: I'm going to need legs eventually.
4: Climbing perch. Ang ngalan sang sininga isda, ang iya tsura do karpao, ining climbing perch nga ginatawag. Now, kun magmala ang tubig sa iya sinigina tinran, ang gakatabo nga galakat ini siya. Ginagamit niya ang iya fins, ang iya palikpik bala, kag ang gill plates, inang damol nga bahin sa idalom sang iyahasang, ginagamit niya na para maglakat sa duta. kag pwede siya ka survive anom ka adlaw ining climbing perch. Ang grabe pa suno sa mga pagtuon nga ini nga isda pilian. Oo. Kay kundi makalakat siya, may ara siya ginatawag labyrinth organ. Sa ida, ibabaw sang o lapit sa iya ulo, may ara daw do tangki sang oxygen nga dira iya ginabutang ang hangin. Oxygen balang ginagamit ta sa pagginawa. Dira ay na ginabutang, di mo do makalakat siya. Anom kaadlaw nga pwede siya mabuhi sa idalom o sa ibabaw sang duta, gwa sa tubig. Oo, amo ng climbing perch. Now, ang grabe, kay ini siya pislian. Kung magsaylo sabi tubig nga iyalang uyan, mangita siya siya nga, doon kapigaw ni, doon kalubog, doon damo, lunang ako. Siya hindi ko di, ngita na siya. Pero wala ko kabalo, kung kabalo siya, kung ang tubig sa kalaha nagaindakal na, wala ko na kabalo. Kay wala pa na natukan sa pagtuon. Kung arati, wala balo ko na nung sabor ni sang climbing perch nga klase sang isda. Basta mo na, kagkaroon kabalo ka na nga may ara isda nga pwede maglakat. Isa na naman ka importante nga bahin sang kinaalam nga gindala sa inyo sang DTX 500. Amuni ang kargado sa antioxidants para hindi magtuktok ang imuutok. Dapat mas damo ang antioxidants sang sa free radicals. Ang isa ka sekreto magluwas sa pagpahuway maayo, kaon sang gusto likaw sa bisyo, dapat may suplemento ka. Katulad sang DTX 500 nga damo antioxidants gikan sa desugad sugarcane extract kag dahon amargoso. So DTX 500, and of course ang ako niya ginaupod sa DTX 500, inom padalundon ko ang DTX premium coffee, amo ini ang D3 bio. Amo niya ang may kampyon. I tell you, pinakakampyon nga extra virgin coconut oil kay ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas sa good patchon, ang kagaw nga gaatake sa imo. Virus, fungus o kung bakterya, patay ka. Sa Amon John Wick, ang D3 bio.
3: Lorga Vista.
4: Ari sa iluan ko, pero dali lang ini ha, parte ini sa away sang Mongol. Ini balang grupo nga maayo ini nga mga hangaway sang unang nga tiyempo. Kabalo ka mo ang ilagin atake, China. May panahon nga pirdi ang China sa mga Mongol. Amo ning ginambal ko ba nga sang una magambal ta Mongol ang ginapinsar ta lapis? No. Ang tuod sina ang mga Mongol gikan ini sa Mongolia. Ini sila maayo nga mga hangaway, skilled horsemen. Kay ang ila sini nga opisyo panakop sang ilahas balang nga kabayo kag ginasakyan nila bisan wala muntura. Bisan wala muntura, yara sa likod sang kabayo, tadlong magtiro sang pana, bow and arrow. Amo ni sila ang mga Mongol. Experts sa steep warfare. Nanungbot silingon sila. Basta inaway sa open plain. Sinabalang mga lagpad nga kadutaan kaghilamunan, mayo na sila. Mga bulubuklod kag mga lugar nga medyo may bakulod, mayo na sila. Pero kabalo ka mo kung diin sila na pierde dire sa Pilipinas. Are, pamatian ta kay ini isa ka parte sang aton kasaysayan nga wala ta nabatian kag nabasahan sa mga sinulatan sang aton mga historian. Are, amat-amaton tahibalo ang istorya nga anabalda ang Mongol sa Pilipinas. Roll video. Mongols conquered half the world. Then hamak mo na.
6: Imagine you are Kublai Khan in the year 1270.
4: Okay, pause kadali. si o ang Mongols sa tong 1200s, meaning ti dugay-dugay na gid eh, mga sobra na 1,000 ka tuig ang nakaligad katunga sang kalibutan na kanker ukon nalusog nila kag nalutos. Sa tong tiyempo, ang ila sininga leader-leader, that is why nga tawag Khan, kay buot siningon ruler of the world, ang Khan nga tinaga. Pero wala ini, hindi ninilya pariente si Odette Khan nga singer, kag ang singer nga si Chaka Khan. Hindi. Iniya ang ila leader si Genghis Khan. O sa tong tiyempo nga ginlusob nilang Pilipinas, apo ini siya sang ginatawag nga si Kublai Khan, nga ang ngalan sadto si Temujin. Pero pagkapirdi niya sang China, dire nag-ili siya ngalan nga si Kublai Khan. Yari pamantian dugang.
6: Of Genghis Khan, the man who conquered more territory than anyone in human history. You control an empire that stretches from the Pacific Ocean to Eastern Europe.
4: Grabe,
6: from
4: no?
6: Russia to China.
4: Hamak mo na.
6: You have defeated the greatest empires of the medieval world. The Jin Dynasty, the Song Dynasty, the Khwarazmian Empire, the Abbasid Caliphate. Your armies have crushed kingdoms and principalities across Asia, Europe, and the Middle East. Warriors fear your name. Kings submit to your authority. Your military technology is superior to anything your enemies possess. Mm-hmm. You have conquered approximately 24 million square kilometers of territory. You have the largest contiguous land empire in history. You command more soldiers, more resources, and more wealth than any other ruler on earth. You should be invincible. You should be unstoppable.
4: Oh, kita mo?
6: You should be able to conquer anything.
4: Amo na kadako ang empire ukon kaharian sang Mongol sang una. Halin sa Russia, pagkadto China. Amo na kadako ang ila imperyo. And diri sila sang plano nila kuntani nga lusubon kag take overon ang Pilipinas. Napirde sila. Ari pamatian ta.
6: Then you look south to a small group of tropical islands in Southeast Asia called the Philippines. You send your fleets.
4: Oh,
6: you send your army.
4: One time,
6: you send sang your
4: si
6: best
4: Kublai Khan.
6: And your most
4: okay.
6: Experienced
4: pausa
6: soldiers.
4: Na kadali. One time, si Kublai Khan siguro tapos panyapon tigina bulubagnusan yang iyachan. Hambalya sa mga generalis, sige ano pag idang aton lusubon man, kita yung Pilipinas sa ilang mapa, sige ano niyo, sige sir, Pilipinas ina, teare, padayunon.
6: And they come back defeated. Some do not come back at all. The islands remain unconquered. The people remain independent. The empire that has conquered nearly half the world cannot conquer these islands. This is the story of why the greatest military force in history failed in the Philippines. This is the story of how geography, weather, determination, and indigenous resistance defeated the Mongol conquest machine. This is the story that proves military superiority is not always enough to guarantee victory. Welcome to history that the textbooks barely mention. The Mongol Empire. The greatest military force in history. To understand why the Mongols could not conquer the Philippines, you must understand who the Mongols were and how they achieved their extraordinary success. The Mongol Empire began with one man, Temujin, who took the title Genghis Khan in 1206. Temujin was born in 1162 in Central Asia, in what is now Mongolia. He
4: all right.
6: Born into power.
4: Para nga maintindihan ta ko no, suno sa siling documentary kung paano naglapad ang Mongol Empire dapat maintindihan kung sino ini si Genghis Khan. Amo to nga balko bra, si Genghis Khan, amo ini ang lulo ni Kublai Khan. Amo ni ang ila hari-hari. Sang nagplano sila nga lusubon ang Pilipinas. Si Genghis Khan nabwata sa tung 1100s. Pigado. Ang tawo to sa Mongolia. Wala ya permisang panguma. Nagasalig sila sa pagsaylo-saylo. Nomadic tribe ang panawag sina. Ang ila opisyo, panipon karnero, panipon kanding, panipon kabayo. Herders, amo nang ginasiling. No? So si Kublai, si Genghis Khan, una-una, wala ni Kinchindi parte inaway. But eventually, siya nangin Genghis Khan. Gikan sa original nga ngalan nga si Temujin. Yari dugang pamatian ta.
6: Family was attacked by rivals when he was young.
4: Uy.
6: His father was killed. His family was scattered. Temujin was taken prisoner. But he survived. He learned to organize, to lead, to understand warfare. He united the fractured Mongol tribes through a combination of military genius, loyalty, and ruthlessness. By 1206, all Mongol tribes
4: right.
6: were united Gamay under his authority. Gamay nga patag, are.
4: Si Genghis Khan, amuning si Temujin, ang iya pagkabata, shadow kagamo. Kagabi ang kalakasan nga nakita niya. Ang iya pamilya napatay sa paglusob sang isa ka tribo. Tatay niya ginpatay, pamilya niya naglapta, siya ginbihag sang naglusob sa ila. Ti sa lingod nga edad, kainchindi siya sang gera, nag-alam siya. And eventually, nangin isa ka maayo nga warrior. Ukon ang away. Take note, hindi ya NPA nga warrior ha. Nga gapalagyo sa away. Hindi. Gaaway gid siya. Oh. Tikabalo siya sang ulihi. Paano tipunon? Isahon ang nagkalain-lain nga tribo sang mga Mongol. Sa Mongolia, abe, no? And pagkatapos sina, nakita nga ini siya maayo sa away. Kag ruthless. Anong bot silingon? Wala kaduoy. Would you believe, Banwa, nga ang isa sa naguna sang biological warfare wala sang liwan kundi si Genghis Khan nga ah. Ang iya mga kontra, utdan ulo, dispwes ang ulo, butang tabi ang akon Castillo Aride, may ara pader, ang ulo sang akon mga soldado itirador sa akon ginatiniran. Ti kundi kulbaan ka, madunot ang ulo, pati bangkay sa uli, itirador. Ti kundi ang balatian manapta, that was one of the start of biological warfare sa kasaysayan sang inaway. Are, pamatian ta dugang.
6: He took the title Genghis Khan, meaning universal ruler. From that point forward, he began the conquest of the known world. If you're amazed by our ancestors' story, the Mongols conquered half the world, then met the Philippines. What happened shocked even historians. Help us hit our 500 like goal. Drop a comment about your favorite.
4: All right, so good palang ini ha sang aton istorya kung paano ang Mongolia o kung ang Mongols napaslawan sa Pilipinas. And buas isay-say ko sa inyo, yati, hindi balaihan nga nataktikahan na sang incheck siya. Ah, amo na galigin gamit niyo sang una, ha? Kontra sa Mongols. Buwas ko na i-istorya sa inyo. Very, very interesting ang aton katapusan nga gabi, buwas, dire sa Larga Vista. So, updated ninyo ako sa aton Thursday edition. In the meantime, why na kita sang panahon? Sangaran sang amon Chief Executive Officer, of course, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maraveras, salamat, salamat, good night, good night.
3: Lorga Vista.
0: 105 News.
3: This
7: Dithrin, Bio.
8: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang Dithrin Bio ka na. Ang Dithrin Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Dithrin Bio, adlaw-adlaw. Dithrin Bio, Dithrin Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag Dithrin Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa Dithrin Bio, nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag Dithrin Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
12: Mabakan sa mga butika.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
17: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
18: Mabakal sa malapit na butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig ng boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
22: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
23: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
24: 66th Palarong Pabansa.
23: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral, and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
2: 101.5 K5 News.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
7: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragya po ng pain.
13: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
7: Hmm. Hindi lang ni carots.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
7: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong ulo.
5: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Pasto.
5: Ano na yung
23: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Oh. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang mga ginahimo naton kun aga nga makapatambok sa aton kalabanan? Gili ang rason kung nga aga tambok kita ra sa ginahimo ta kun aga. Istoryahan ta na karon kun ano ina nga mga bagay nga nagapatambok sa aton every morning. Kaupod sa aton nga CEO si Doc Ramil Oy, Doc Sammy Pedro Sancer Boy Sulweta. Doc Ramil.
25: Sa tanan naton suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
7: Ang dako sang buyon ang hindi lamang isa ka aesthetic concern kundi iniman ang posible makatag sang madamo nga balatian. Isa sang pinakahapos patubuon apang budlay pakupuson among aton buyon.
25: Sakto.
7: Oo, kabalo bala kamo nga ang pagtubo sang buyon yuda ga budikdik inutian ang nagasugod sa pagbugtaw kun aga. Paano bala nagadako ang aton buyon, Dok Ramil, ay kagining mga morning activities right after magbugtaw?
25: Gada ko ang buyon kay aga pag akaon tinapay. Tani, inom ka ni TX 500 kag Mighty C, ang munang pinakanami nga himuon mo kung aga. First on the list, Sir GP, mo ang hindi pag-exercise. Namlang gaduyo ka lang. Namiya pagkaagaya, after ka makainom sa imo DTX 500 kag Mighty C, exercise ka na yun. Kaya nagabulig na burn sang imo mga calories. Kag hindi pagtaguon sang lawas into stored fats. Ang tunga sa oras nga paglakat-lakat, kung aga ang makabulig sa pag-iban sang imo nga timbang. Kaduhang gapadako boyon, Sir GP, ang hindi pag-inom sang tubig. Tani, tubig kag DTX 500 kag Mighty C. Ang mga dietitian, nutritionist kag mga health experts ang mga naga-recommendar sa pag-inom sang tubig kung aga. Bango ini ang naga-flush out sa mga toxin sa aton lawas kag ang mainit nga tubig 55 to 71 degrees Celsius ang mga pagamay sang gitawag buyon.
7: Ang galika init tubig.
25: Siyempre amugin man ang recommend sa mga expert. Lukewarm water early in the morning. Kag nagapadula sang gana kaon kun aga. Try nyo bala inom alabab nga tubig kada aga kag siyempre parisan mo DTX 500 Mighty C Pure C dako ang maiban mo nga timbang labi na kun ga-exercise pagid ka kun aga.
7: Uy, mas nami daw kuno, Dok, imnon ang kape. Nadamo kalamay. Kagsudanan tinapay ubihon.
25: Ti, amo na ang kuan. Amo na ang hindi ka na matingala kun nga awala ga kupos imubuyon. Bisan pa nga gadita ka. Kagali, para sa aga ang problema. Wala nagapainit kun aga. Ang init sang aga, ang nagapaniwang, Sir GP.
7: Aha.
25: Kag wala na ya nagapaitom ang silak sang adlaw kung between 6:30 to 8, no? sang aga suno sa mga pagtuon ang ultraviolet rays kun aga ang healthy sa lawas kag nagatunaw ini sa mga fat cells.
7: Mm-hmm. Ang init dok ang naga-influence sa mga tanom kag prutas nga magproduce ang madamo nga antioxidant sa ila panit kag dahon agud nga maproteksyonan sila ang ila kaugalingon sa silak sang adlaw.
25: Ina nga transfer ang antioxidant sir GP ang aton kinahanglan sa lawas kaangay sang tanom kag prutas sir GP. Ang aton lawas ang naga-produce ang madamo nga innate antioxidants kun nagapainit kita kun aga. Bilang preparasyon sini nga amligan ang mga skin cells sa mas mainit nga sila kun mag-adlaw na. Pero kung gusto mo bastante nga supply sang antioxidant, permi na mo balik-balik ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, sigurado ka tiglumapaw ang imo nga gituag protection. Amo man ang protection blas ano? Tanom. Antioxidant man.
7: Gusto.
25: Batok sa mga ultraviolet rays. So nami magpainit sa adlaw kun protektado ka man sang antioxidant.
7: Magluwas sina Doc, ano pagit ang nagapatambo kun aga?
25: Siyempre ang worst sa tanan amo ang pagkaon sa mga processed food sa pamahaw. Di kalabanan sa pagpangbuhi siyudad sir GP, ti fast pace eh. Tanan nga dinali masapos para sa mga iloy magluto sa mga chorizo, bacon, canned food, ham, hotdog, sausage kaysa mga laswa kong aga kay kung laswa ya damo paka seremonyas ni mo no ang mga artificial coloring, flavoring kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang, damo na galikanon ang imo na timo, ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga sir GP. Parisan mo DTX 500, inom ka sa imong Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa katrikon aga sir GP.
0: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Kina nalas mong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong ka namin isa kon paminsari.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
26: Informasyon sa ikaayong draw.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon yung makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imulawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
25: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man sir JP ka trader nga balat yan, amang stroke nga pwede malikawan kun regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kon clots. Meaning ang blood vessels nga nasga supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang mga clots sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts ang imo nga brain resulting sa gitawag nila nga stroke.
27: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa 13 to 20 days, no? Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system, no? So ini sila ang ginaguba sa mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw, no, ang aton nga immune system bangod kulang ka sang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom, no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, no, agud nga hindi madamage sang free radicals ang imo nga mga immune soldiers.
7: Sir Dr. Mel?
25: So correct dok sa, no, ang bone marrow ang nagareleasing ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag nagadistribute sang antibodies sa lawas. Importante sila nga paproteksyonan batok sa damage from oxidative stress, no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million orak units, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang Mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang Mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang amon Mighty C is an alkaline vitamin C, no? So kung gusto ka epektibo, kampyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka, no? And because without much to say, kalanan parisan mo sa pinakakampyon, ang pinakabakod klaseng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na permiso Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
4: DTX 500!
8: Nagata mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag DTX 500 na!
8: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna!
8: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka!
8: Mag DTX 500!
4: Agud maging mas kubin sa itad ang itsura.
8: DTX 500!
4: DTX 500!
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
10: Ilatong score ganit?
11: 470.
10: Nagtiko 2
11: sa gabi, 2 sa
10: adat. Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160.
10: Inom ka mo sang DTX 500.
11: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
26: Informasyon sa ikayong gawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
3: Uh-huh.
7: Pero kung hindi ka mag-clinica Diofresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
3: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
25: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
3: Oy,
25: gaka-turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang, sir boy. Kung ga-turn off kas dalo, mas turn off kagis babo eh.
3: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo, adlaw-adlaw, no? Ang pares.
25: Siyempre,
3: Clinica DioFresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
25: ako, sir,
3: hours.
25: Ako, sir, boy, di ko na hulat 48 hours. Kada tapos ligo.
3: Ah, swipe.
25: Swipe ka na yun.
3: Swipe na yun.
25: Para hindi, wala
3: Doble.
25: Ka BI.
3: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica DioFresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa kag mga pe sang healthy coffee. DTX coffee mix. Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape
25: Sir Boy,
3: mo.
25: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
3: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
25: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
3: Uy!
25: Ang pangalan na nga kape, Sir Boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
3: Wow, kampyon. Kampyon, no? Putiktado ka... protektado ka na against free radicals, protektado ka pa kontra mikrobyo kay may monolaurin nga linkay dito bio kag lauric acid, may ara kampyon nga antioxidant DSE nga alin sa DTX 500, ergotinin nga alin sa ganong mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee bulletproof no kay ginpugaan sang duwa ka D3 bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer ya na inya nga pugaay ang gusto niya.
27: Lain ang ginabubod engineer.
3: Lain niya ang ginabubod para pugaon extend food supplement ang extend rich in antioxidant which are called clavo-wasca and maca. Those herbs are rich in antioxidant. Kapan nami si mo blood flow, kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo selula. Nami man ang paghimo sang basura sa imo selula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo selula, nami ang daloy sang dugo saka tanan.
1: DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mang DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mang DTX 500 ka. DTX 500.
12: DTX 500.
14: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
1: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
17: mapalit sa mga butika.
19: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
29: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roas City.
28: Atubang sa PLDT McKinley Street.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Calibo.
29: Refentor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: San Jose Antique.
28: Wantyong Building,
29: Barangay 8 Bagumbayan,
28: fronting kay San Mall.
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
28: Kulasi.
29: National Highway,
28: kilid sang LBC.
29: Clinica de Alternativo Medicina,
28: Kabangkalan Branch,
29: located at ACM Building,
28: Texas Street,
29: corner Bread Box,
28: Kabangkalan Public Market.
29: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: Sagay City,
29: Radyo Bandera Compound,
28: likod sang Pag-ibig Office.
29: And
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Bacolod City,
28: Ernai Street,
29: fronting Paglaum Sports Complex.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
3: Ang D3 Bio is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But D3 Bio does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan na tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dok Ramil. Ano madugang mo, Dok Ramil, regarding this?
25: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
3: Oo.
25: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
3: Oo, sa state.
25: Dumayo. Siling niya, if we don't end war, war will end us.
3: Ay, gusto.
25: Kung di mo pag-untatan ng away, kira sa salud sa itong lawas, na infeksyon,
3: among papatay si mo?
25: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti diri nakabulig ang D3 Bio tungod kay ang D3 Bio may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya, Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
3: nanabili.
25: May inflammation pa na katabo. So, which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
3: Correct.
25: Or ang BCO mo, dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang ditribayo. Kag ining gituwag BCO nga may ditri, ang ditri nga may BCO, Sir Boy.
3: Kampiyon.
27: So of the night na Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells amo ning nagapangmarka sang mga infected na nga mga cellular blood, Sir Boy.
3: Pinapang pintahan. X.
27: Tapos si killer T cells amo ni ang
3: nagahimos sa nagapintahan,
27: nagaeliminate, nagapagwa sa ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wala siya sang pahuway, pero kung naka-detribayo kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatawag acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
3: Kampiyon, no? So hindi tribayo, ano ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
25: Correct.
3: Which is bad to your health. Kay ang acute inflammation is good.
25: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
3: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3Bio. Paano? Si D3Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit per me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3Bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
25: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na yan, Sir Boy.
3: Hubagit.
25: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio. Ang D3Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ta. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
3: Correct, sir.
25: It's the cytokine storm.
3: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
25: The inflammation.
3: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na ba lang, may problema ka na hindi
25: madudula. May mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
3: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa imulawas.
25: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
30: Inflammatory stage. Mm.
25: May ara inflammatory ko ana marker.
3: May markers, mga cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
25: So, ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na. Before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na dahil.
3: Dipinsa ka na.
25: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagin ako makabatsyag sa sakit.
2: May DC,
9: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
18: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
24: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: Calibo Reventor Building,
32: Osmeña Avenue.
33: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
34: San Jose Antique,
35: Wantiong Building,
36: Barangay 8 Bagumbayan,
37: fronting kay Sano Mall.
38: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
39: Kulasi National Highway,
40: kilid sang LBC.
41: Clinica de Alternativo Medicina,
42: Kabangkalan Branch,
43: located at ACM Building,
44: Texas Street,
45: corner Bread Box,
46: Kabangkalan Public Market.
47: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
48: Sagay City,
49: Radyo Bandera Compound,
50: likod sang Pag-ibig Office.
51: And
52: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
53: Bacolod City,
54: Ernai Street,
55: fronting Paglaom Sports Complex.
56: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
25: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon, agina-recommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
27: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
25: Correct.
27: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
25: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
27: Oh, tayong D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
25: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
27: Why? Lubi lang.
25: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
27: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga rasa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid Sir JP nga nagaak bilang moisturizer no sa mga nagadry ang skin mayara kamo sang kaspa duwa ka o kon tatlo ka soft gel Sir JP buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo nga buhok buhi matagaan sang solusyon ang imong kaspa Sir JP
30: kun ayon ang imong kaspa naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio kasi imo facer boy.
3: Come,

0: Yo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3
0: bio. D3 bio. Champion.
1: Kisa tingala ka, kada mo na butilya na inom mga
2: na-miskin ko.
1: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: 101.5
1: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
8: Mayong gabi, istanan ng kuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas, kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rukol sa aton, ginatipan kita niya sa bilog adlaw, ginpakamaayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita.

Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo tanan? Kag antanan ni tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Gabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga permi nga hindi nagkalimot, no? Hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mag-autoran kabiyanan importante katama, nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magapadayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad, gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon na kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon na kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM, at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpapala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samuthiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinesos. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali nga biskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon ginhuipan sa inhawas ang kabuhi. Pero biskan nga yamuok lamang siya nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan ang yamuok way man gilpolos. Pero sa tubangan sang Ginoo perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang ginutunan labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa, dayon mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan, dayon mahal pa sa karniro kaglabaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon, kag iban pa nga mga hari, bangod kay sang ilang at yun sang una, ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga puluyan, nga kangay sa aton Mansyon Subong, or labi na sa templo sang Dios, ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga galamiton sa panahon sa ilang nga pagservisyo sa Dios. Amo na nga perte ka bilidon. Dayon, dire, kung aton padayon nun siya nga mahambal, naghambal ang Biblia. At kagmahambal tang mahal, sa tanan gingamit mahal. Kay galika, kung padayon nun kita, dire na kita dayon, mga kabalo, kay galika, dire sa aton mabasa sa Roma, Kapitulo 5, Versikulo 6, hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita, si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di-Diyos nun. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan, tungod sa maayong tao, may mga has bisan sa pagpangin matay. Apang ang Diyos nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa iya anak, labi na, labi pa. Karon nga ginpasaguli kita nga maluwas pagi sa iya nga kabuhi. Ano ang point diri maguturan?
Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo diri nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang, bangod kay suno sa ato na nga nabatian inyong nga nabatian. Gibasa ta ang Roma Kapitulo 5 versikulo 6 hasta 6 kag 1 Korinto 6 versikulo 20, ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita, anong natabo? Sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Diyos nun. Hindi pa kita Diyos nun. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton, bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang, may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, kag sino pa ng iban. Kamu man ang medyo familiar gid. Jose Rizal, lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa justisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino na ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800. Hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutoran? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga manitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon pertika kulot ang buhok. Muna ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano? Sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kaya kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buta malon, may pipila ka mga tao. Ano? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo napatay tungod sa aton. Makasasala gyud pakamatyan. Sino ay handre sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tawo nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gyud. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon na makasasala. Kaya nga man, agun matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga muna nga sala, paglapas sa kabutuan sa Ginoo. Muna nga sa versikulo 9, busa sanglit karun, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa iya nga mata kaya nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bilih sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amuna nga sa bisikulo 9 kay Jesus buhos sa sanglit karon ginamagkamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karun nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So, ang point there is, sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios noon pa kita, sa mga
makasala pa kita sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karniro gingamit, dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay, ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang naman. Bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili nga dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano buta malon. Sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, amo tambalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumpleto. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer kag director pa, kag aktor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, nga aman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdiri, ang Godhead, ang amay anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila, mga kaulingon, sa paghimo, sang plano, sang pagtubos, agod matuman, sing bugos, ining a plano, gin pamatuod, no, gin matod, orgin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kagulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit, agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag, sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala, pirmi kita na nga siling nga, tani kita magadayaw, magpasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iyang proteksyon, ginatipan kita, diyan pa kamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, daku nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk, nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, imo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga, nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya mga polos, daw
di magsukses ihaboy dayon kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo halimbawa amo nga ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila, bahala na kung ano matapos sa ila, maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang iyang hatagan sa kondisyon, nga kung sila magpadayon sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan nga yang intuga. Pero wala, kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba la? Aran si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay, ang aktor man nga kontrabida, musta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon, bangod kay ang plano amo man nga siya ginmapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupo nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiya-iyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa sinigin pahayag sa aton ang gugma sang Dios nga ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak hagod nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi magutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan tutong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa hindi pa kita kung aton basahon makuturan ang 1 Juan 4 versikulo 10, nagasiling sa sini amo ang gugma. Hindi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdrawn thee. Na ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod ginawa pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos, so para sa pagtubos sa aton, hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya, isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiyon nga wala sing katapusan. Amo ta malon, nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga, isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios, halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios.
pagi sa malimbongon nga gahom sa ang apostasya nga si Satanas. Ang Diyos wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak na bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao bisan pa mga may mangin maglapas hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya mahimo nga mangin mga pinili sang Dios nga gintalana nang adaan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon suno sa maayo nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalon diri magutoran nga biskan nga kita mga malapason manilapason kita tanan pero paagis kamatayon ni Kristo sa cross bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan amon kita mahatagan sang tsansa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginhimo bugtong anak sa pagbayad sang gawad sang tao. Ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana, nga grasya nga ginhatag, mangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya, dapat mangin mga anak sang Dios. Paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan, ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes kag ano nga kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross ginpakahuyan ginyaguta pero sa pihak sa sini nga tanan ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas pero kung hindi tani siya pagsapakon amo na nga kung hindi man kita maluwas hindi na naton mabasol ang Dios kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangod hindi naton ginhatagan sang importansya amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya kagani mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan ngaman kay kun basahon ta ang 16 bersikulo 26 sa Mateo nagsiling dito nagsiling si Kristo mismo nga ano pulos sa isa ka tao kun maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag or may impierno ngutamalon dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan utod or abyan amo na nga ang importante ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal
siya maamo ang kamahalan sang langit. Pagay siya gugma kagaluoy sa napukan nga tao nagdusok nga mangin isa nga katalos nga siya. Usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao. Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon. Nga kun indi nahulog kung tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butang balon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross. Pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Diyos, hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Diyos paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karun sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kung ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay Istanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is, way man lain makatupong kay Satanas, pero malapawan mo siya kay Kristo, way man lain makatubos sa iya, kumbaga makariskyo, amuna nga si Kristo nangin matay, ang Diyos nun para sa di Diyos nun. Ang Diyos nun nga kalag ni Kristo, gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Sang ang ila makaluoy, wala siyang mahimo nga kentangan, nag-abot sa iya ato bang kagsang nakita niya na paagi sa paglapas sang kasuguan sang Diyos nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipi sang kadululman gidoso niya ang lamang paagi sa sarang makabaton sang Diyos na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw manangin tilawan. Si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan, ang iya harianon ng awtoridad, sang iya himaya sa may, kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan, kag makig-away sa gamhanan ng prinsipe sang kadulman, nga mustanas agud matubos ang tao. Pagi sa iya pagpakahuya, kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan, sa mga kaluyahon sang napukan ng rasa, kagpaagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tao makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kagpaagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan pod ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya. Magakadto siya sa ibabaw sang duta sa diin na sandad siya dan. Magaanto siya sing isa kapag tilaw nga mas mabugat sang saula mabatas niya dan. Magadaog siya tungod sa tao. Kagdaogon ang manugsulay. Nga paagi sa iya pagtuman, ang iya kaputli sang kinaiya kag maligon nga integridad. Ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan. Ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kamangdanan. Daw ano nga gugma? Daw ano nga makatilingala nga pagpanubo? Ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kagulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan, ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo. Agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Manang kita sa sininga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sa Ginoo. Agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian ng itagana sa Ginoo dito sa langit noon nga ginharian sa wala na ikatugtuban. Kamay pang Ginoo magkapakamayo sa inyo tanan, sige hapon natong tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nagsakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin, yung dakilang pag-ibig, patubay at gamay,
At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial ang proteksyon na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong kanahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin sa mudalangin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio!
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nubya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, kaya gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Sumunga gabi, text yun na ulit tawag sa itong smart number 0928-611-2263. Kag sa ito naman yung Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kon komentaryo regarding sa mga issues kag mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton Globe number 0927-448-940. May 27, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, Lolo?
1: Well, the same. As usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5 aton gid wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga subong nga chimpo kinanglan tagid mapaiway kita sa masakit kag balatian. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon kay amo gidining number 1 nga nagahatag sang toxins sa aton sistema. Ang pagkaon nga puno sang chemicals, preservatives, may mga asin, maasin nga pagkaon, mamantikaon kag matamis nga mga klase sa mga pagkaon kag ilimnon. Aton gini na posible likawan kag saliwat pilion tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man makalipad sa pagkaon sang prutas kag sang utin. Sang utan. Ang pagpabalhas isa ka dako gid nga bagay para sa aton ni kayong lawas, no? Kay amo ining natural nga proseso sang aton sistema nga para ma-eliminar ang aton nga mga toxins nga nagadeposito lang sa aton sistema. Nga kung sa diin ang sistema tagid ang unay nga gumon o kung halitan sining mga toxins kag magaresulta ini sa kunanong klase sang mga sakit o kung mga balatian. So ang pagpabalhas nagailig upod ang mga toxins ginapagwaya dirili. Upod sa pag-ilig sa balhas naton ang mga toxins. So kinangla naton ini nga pisanan lang. Nagaanda lang gid sang inisyatibo kung paano kita magkaangkon sang panahon o kung tiyempo nga makapabalhas. Kaysa liwat importante ini sa paghalong naton kaysa pag-paiway naton sang masakit kag balatian. Subong man aton ugalion nga limpyo ang aton palibot, ang aton sulod panimalay. Kay ang kagaw, mga mikrobyo, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian. Ha? ang masakit kag balatian mga ka-K5 sa na-mention na naton pirmi. Amo ini ang may pinakadako nga porsyento kung nga ang nagkapatayang tao sa kalibutan, Jirile. Tungod sa masakit kag balatian. Ti ang isagin nagahatag sa masakit kag balatian sa aton ining mga kagaw. Mga kagaw, mga bakterya. Kung higko ang aton palibot, naga-fiesta ang mga kagaw. Ara sa tawag naton nga delikado nga sitwasyon ang ikayong lawas sang aton pamilya. So gani mahimo kita sang pamaaging nga malipyuhan ang aton palibot, ilabi na gid sa sulod balay nga kunsa din nagagawi kita, nagatulong kita, kag nagatinir kita, no? Kag isa pagid kilanglan naton ni kawanban ang stress. Tungod sa stress, posible magsaka ang imong blood sugar o kung blood pressure, high blood pressure. Tungod sa stress, madamo sa nagatuluhaw nga sakit kag malatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. Katulad sa cancer, heart attack, subong man stroke kag iban pa. So gani aton ginbantayan, likawan tagid ang mga bagay o kung mga butang nga makatag sa aton stress, mga ka-K5. Kag importante sa subong nga panahon, i-take advantage naton nga mayara kita sang available nga suplemento nga saranggig nga makahatag sa aton bulig sa paglimpyo sang aton sistema batok sa toxins kag nagahatag depensa batok sa mga free radicals. Inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500 mga ka-K5 ginauso ya. Ginatol-tol ya ang tanan nagapalanago ng mga toxin deposit sa aton sistema. Ginabuligan niya nga magwa sa aton lawas ang mga toxins. Kang subong man tungod sa ampalaya extract, ang aton nga blood sugar ginabantayan ni-release ang aton nga DTX 500. Nga kung lapaw sa level sa aton nga blood sugar, papanaugo niya. Kung ara lang sa level o kung nubo sa level, ginabantayan nga hindi maglapaw. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin mga ka-K5, kinanglan ini sa aton sistema para maproseso ang blood sugar. O kung ang kalamay sa lawas naton nga para ma-transform into usable as energy. Ang aton kadagiho, the way maghambal kita, maglakat kita, nagagamit kita, kag nagakonsumo kita energy. Tungod sang sugar nga ginabuligan proseso sang insulin nga makonvert sa into energy. Ang aton nga sistema sa sulod, kinanglan man sang energy. Ang pagpitik sang korason naton, ang pag-ilig sang dugo naton, ang tanan nga ra sa aton lawas mga ka-K5, kinanglan gid sang energy. Ang paghuragok mo kung gabi, energy man na. Ang pagbalikid mo kay nakakita ka siyang puti nga batiis, energy man na. Nagpangilay ka kay tungod nagbalikid ang gwapa, energy man na gapon dirile. Nag-abre ka siyang refrigerator, energy man na gapon. Nagduko ka kag nagkwa siyang bukog nga silhig kag nanilhig, energy gyapon kinanglan ta. Pero kinanglan ang aton insulin sa lawas sufficiente, bastante kag maayo nga kondisyon. Kay kun indi gani mga ka-K5, dako gid ang tsansa nga magapundo kag magadamo ang imo nga kalamay sa dugo. So amo ining ang rason kung nga mainom kita sang DTX 500 kay siya ang mag-aakto bilang insulin mga ka-K5. So grabe nga suplemento. That's why nga kinanglan ginaton Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500 kay magluwas ito abi about sa diabetes, about sa taas nga blood sugar. Ang super antioxidant kinaglanon tagid sang sibo nga chimpo. E kung may ara ka sa mataas nga level, sufficient ang imo antioxidant sa imo sistema, hindi basta-basta ikaw makaangkon sang kahalitan, dugas sa mga free radicals. Ang free radicals na gasulod man sa aton lawas para gumon ang aton selula. Kung guba ang imo selula, maguba man ang imo sistema kag makaangkon ka sang sakit o balatian. So amo ini ang aton rason kung ano ka importante gid adlaw-adlaw nga mainom kita sang DTX 500 mga ka K5. Nainom ng Mighty She. Kay ara na subong daw pasalamat kita mga ka K5 tungod sang lagpat ang galom ang mga panganod nagatabon sa silak sa adlaw. Pero ti amuna daw silong ang aton na eksperyensyahan halos bilong adlaw. Pero perte mangyapon kapaang ano? Mapaang kag daw medyo do nagasalupsup sa lawas mo. Kag daw ka pala muypoy, daw nagapalang luya ka tungod sa nga kapaang. Di how much more pagidabi kung may init, no? Klain pagid. Puti na suway nga kapasalamat kita tungod sa galom, tungod sa panganod nga nagatabon sa nga silak sa adlaw sa subong nga mga panahon magkaka-K5. Kay tungod, dirili, siguro, no? Ining bagyo subong nga ginareport sa pag-asa, amat-amat na nga palapit sa aton Philippine area of responsibility mga ka-K5. Isa ka bagyo na, no? Nga si ngalan niya si Doming. Doming, ha? Tanawon tabing sitwasyon ni Tuto Doming kay dumanugsulod na ginsya ara sa somewhere sa nagatuon sa Mindanao kag according sa report siyang kagabi sa pag-asa may dako nga posibilidad nga mag-indi

Update with Jerry Lee. Okay, weather update mga KK5, isa na ka-tropical storm ang bagyong ginabantayan sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Nagintagan ini sa international name na Jiang Mi. Suno sa pinakauling weather bulletin sa Pag-asa. Uli nakita si Jiang Mi sa 1,295 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Kagamahina sa gihapon ang iyahulag padulong sa north-northwestward sa kanasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds yara sa 65 kilometers per hour. Gastines o kon pagmadlos yara naman sa 80 kilometers per hour. Suno sa Pag-asa kung wala sang pagbag-o sa kanasigon sang hulag sang bagyo. Ginalauman nga magasulod ini sa PAR sa Philippine Area of Responsibility Watch sang gabi. Pag nakasulod dan ini sa atong PAR, pagatagan ini sang pangalan nga si Doming. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to times cloudy nga panahon buwas sa aga nga may upod nga mga pag-ulan. Kag pagpangilat, bangon naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugtong.

Doming. Ah, steady rili. Si Doming, gali, ang iya si bungalan, si Jiang Mi pa. International name ni Jiang Mi. Pagsulod na siya sa buwas, sa aton teritoryo, Doming na ngala niya. Padayon, wala siya gyapon apelyido. Pero tiyan mo na mga K-5 nga ang projection, ang panilag sa pag-asa sa liwat nga may posibilidad nga hindi makalanfall si Doming pa idugon ang Pilipinas siya. Kay si Doming kuno do masway siya basaka ang mga lihid lang siya sa Pilipinas, ang direksyon niya Taiwan, China, kag posibleng Japan. Idog-idogon ta diring Pilipinas bla para maigo ta ni Doming. Pero te amo magyapon mga ka-K5 isang toon nga pangalihin na siya kang hindi mo siya kaso makalanfall sa aton niya nga pungsod Pilipinas. Ang kalaparon naman kag ang bulyada sang iya nga mga galom posible magyapon nga magatupa sa aton nga mga kadutaan. So amo na ni ang mga sinyales nga ari na magasugod na ang chimpo sang tig-ululan. So magadugay-dugay madeklara na gid officially ang pag-asa nga rainy season na. Tapos na ang summer time, ang tig-ilinit. So amo ining transition period sang aton klima. Nga kun sa diin kinanglan tagid nga kondisyonon ang aton lawas. Kay sa gusto tagang sa hindi, ang aton nga kabuhi, ang aton lawas, apiktado sa kung anuman nga klima o kung chimpo mga ka-K5. So nagakambyo klima kita, ang kinanglanta nga may ara kita sa nga lawas nga mabakod, kag mataas nga resistensya, ha? Kay para hindi ta makaangkon sang hilana trangkaso, sipon ubo allergic ang iban pa. Tungod abtik ang imulawa sa pagdepensa kag maka-adjust sa kag maka-adapt sa pagkambyo sang klima nga tig-ilinit o kung tig-ululan. So ang kinanglan naton para mapasaka at ang depensa kag resistensya sa laton lawas, amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang may pinakamadasig magpasaka sang atong resistensya kag depensa subong nga ari kita sa pasulod na sa tig-ululan mga ka-K5, no? Kag siyempre, dugi-dugay mabri naman ang klase, ang mga kamatay

0: Unconditional tanaman ang ilayang resistensya magyapong kang depensya. May ari kita siyang Mighty Shea Syrup for Kids. Ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati good ah. Very good ah. Mayo-mayo ah. D3 ba yung mga K5? Adlo-adlo inom gikita. Kaysa pagkambyo klima, hindi lang kagaw kung mga bakterya ga pesta, pati ng virus ay. Kag namigid nga gainom ka siyang D3 ba yung kay tungod para yung makorek yan na ang aton nga lawas sa sulod. Kung may mga pilas-pilas, may mga ga-inflame, may nagabalanog, o kung may nagahana, nagatubo nga sakit, matap na nga daan timprano siyang D3 ba yun? Kag sa dalayon nato nga inom adlaw-adlaw siyang D3 ba yun? Diin ka man magkanto, hindi naton tansyado, kaya hindi na makitang virus eh, no? Siyong virus, hindi mo malaglogan kay patsyon ka siyang virus. Eh. Kamudlay kiti, way bulong ang aton lang ginibalaan is depensa kag isa na dira amugin ang pag-inom siyang D3 bio. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 bio. Saragin mamakal sa halos tanan nga mga butika, especially sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika kang farmasya sa inyong lugar, pamangkuta lang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kag kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpa-check at nalang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Ngati lo, huwag man ko masakit at huwag gani mapakonsulta ka. Kay ang masakit, huwag nag-aabot kung ikaw nag-masakit na. Kundi ang masakit kag balatian nag-aabot sa tsimpo nga maayong imulawas. Para nga masustener nga maging tuloy-tuloy ang pagmayo kag bakod imulawas, pa-check up ka. Kay man kung kaisa may mga mensahe ang aton lawas, no? Nga wala talang matalupang dan, parihasin eh. Pirmi nagasulab ang sulok-sulok mo. Do puno lang pirmi ang imus ng sulok-sulok. Do hindi ikaw katig-abla. Isa ina ka sinyalis nga nagakomunikar ang aton lawas kag nagapabalo sa aton nga may problema sa sulod. Parihasin nga daw manguyab ka hindi madayon. O kon manguyab ka hindi matapos nagakautod dili. Tapos may ara nga gulpe ka lang magbalikid, daw galingin na yun ang ulo mo. Magtindog ka, daw masubsob ka. Mga sinyalis ina nga gusto gid nga ipabalo sa aton nga may difference sa sulod sa lawas ta. Kung magtulog ka kang makamugtaw ka sa kagamihon, daw budlayan ka magtulog balik. Kagtapos, daw pirmi ka lang niya nga mag-o ka lang nag-ngihi sa CR. Way pagani 30 minutos, manugtulog ka, daw mangihi ka naman liwat. Sa kagamihon, kapila ka imuyang magbangon kag para magkanto sa CR, mangihi. Bla? Mga komunikasyon ina sa aton lawas nga nagapabalo sa aton, nga kinanglan tagaanta sang ilog ito importansya nga ipa-check up tayo na kay para maitsindihan ta. Kaysa pagpa-check up ang doktor sa clinic ni Dr. Ramil Oy, i-explicar sa aton kung nga aga kautod ang panguyab mo, kung nga ang sulok-sulok mo permilang daw puno nga hindi ka katigab, gakautod ang imuyang nga panguyab, nga ado masubsob ka kung magulpi ka tindog, do nagapalang dulom kag nagabiring ang pananawan mo. Kagkonggam eh, dugay-dugay kaya bangon kag pulo pangihe. Asta nga daw kulang-kulang na yung tulog ni mo. So ang maka-explicar kita, pagkaka-K5, kag makapaintindi sa aton, ang mga doktor nga mga mapisan nga gin-assign ni Dr. Ramil Oy sa tagsa ka Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Kay man ang doktor hindi makapamaayo sa aton. Ang makapamaayo sa aton, ang aton nga pag-intindi, kagang aton nga kapisan, nga buliganta, ang aton lawas, base sa bulig kagiya sang doktor, mga kakifan. Kay minano, padaya ka, tanda ka doktor, kag paisplikaron ka, kag wala mong man ginabaton, kag wala mong man gina-apply ang iya nga mga advice imo, kung paano ka maumpawan, useless. So in other words, asta lang ang doktor sa pag-explicar. Pero ang pagpatuman kung paano mo buligan ang lawas nimo is ara gid sa aton tagsa-tagsa. Ang kanami gid kay nga aman maitsindihan mo na ang klase nga masakit nga nagapabutyag sa imo base sa mga explanation sa mga mapisa nga doktor ni Dr. Ramil. Ang kanami pag-inyay na iya, kay waising bayad niya mo. Hasta san oning way bayad sa klinik ni Dr. Mel? Adlaw-adlaw mga ka-K5. Sa out of time mga schedule na naabi, pero diri sa Bacolod City, adlaw-adlaw iya, libre ang konsultasyon. Ang pamangkot na dira dirili sa inyo na mga ka-K5. Na-avail nyo na, nakuha mo na ang libre mong konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil? Basi, way, baka mo ka ba konsulta to, libre sa klinik ni Dr. Ramil, tisan o baka mo ba konsulta to, kung ara na yung ara ng problema sa lawas nyo? I-change tanana, ibang uhon tanana nga klase nga paminsaron. Kaysa subong nga panyimpo, amo na nang sistema subong. Kinanglan unahon naton i-prevent nga hindi ta makaangkon sa mga kahalitan sa lawas sa aton sistema para makaangkon kita sa kikagbalatian kaya amo pa pag-iho naton. So kinanglan prevention, i-prevent naton. Parihasin eh. Butang naton subong abi kundi Miyerkules, no? Sampo lang niya. Ma-announce ang pag-asa nga sa Domingo may bagyo. Ha? May bagyo dirili. Kag ang iya nga announcement, do aragid makadto sa lugar mo. Di subong pa lang butang ta Miyerkules pa lang subong. So may ara ka pa pila kay nadlaw para magano? Maghulat o kon magpreparar. Preparar nga kun diin ka makadto kung kaso gin man magkusog ang bagyo. O kon pangpilpilan mo da ang mga kapayas mo. O kon mga puno sang katumbal mo, mga malinghoy mo da gay hindi magkalatumba, mga alanihon mo da yung mga tanom kung ano mga pamaagi nga masalbar mo. Kag ang balay mo, no? Ihigot mo sa puno sang tino. Kay mad according sa report, sa pag-asa nga ginaihimplo naton, Domingo pa mo, ti Miyerkules pa lang subong. So, ulaton mo pang Domingo kag mag-prekurar? Kundi siyempre para hindi ka mahalitan, hindi maguba ang imo pangabuyan, subong pa lang, maminsar ka na kang mangita ka na sa mga pamaaging nga ma-prevent mo ang pwede nga ihalit sang bagyo si mo nga ginaisampol naton. di amo mana mga kaki five kung ginahalungan tang gamit naton nga pwede man lang maguba kag kung maguba pwede ta man lang mabaka na liwat, how much more ang aton atay, ang aton kidney, ang aton korason, nga kung maguba niya gani aya, wala ka na siyang spare, wala ka na siyang siling abi nga to, pagwadang akon nga duha katay, kay may luhan ko tong atay ko ni si Bongo, kay dodaan na, wala na naya. Kung magubang atay mo, guba naging na siya dirili. That's why subong palangadaan, ato na himaloon kung anong mga pamaagi para mapasandyog naton, mapabakod naton, ang mga aton sistema para hindi na kita pwede magka-problema pa in kaso sa palabuton sa aton ikayong lawas. Gani, subong palang, kadto na kamo mga kakipaib, chimpuhin nyo na, ikaw na lang ginahulat sa klinik ni Dr. Ramil Oy, ha? Alas 10:16 ng oras naton, tawag na kamo sa aton hotline na storya kita mga kakipaib. We can talk anything and everything under the moon, with clouds or without clouds. Problema sa relasyon, sa pagabuhi, problema sa kung ano-ano nga mga bagay nga nagatubla kay nagapagumon sa pinsan ninyo, nagapagbugat sa inyo nga balatsyagon, da? Tawag ka mo di kay istoryahan na to, ha? Kung ang inyo da iyang mga komentaryo, kag opinyon, kag mga inyo nga mga obserbasyon sa palibot ninyo, parte sa mga bagay-bagay, balita man ako sa mga isyo, da? Tawag ka mo di, ha? Storya kita mga ka-K5. Ang aton nga telepono, ready na ha? Aton nga smart number, 0928-611-2263. Kag sa aton nga globe number, 0927-448940 ha? Okay, alas 10:17 na. And we have a caller on the line, Jirili.
1: Yes, Lord.
0: Okay, may caller kita sa linya. Hello, hello. Hello, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Di na to, di na to. Tawag mi liwat, mi nagulpihan ko stingog mo. Ah, sige, sige. Tawag na, tawag na. Ah. Oh, nadula siya? Oh, dula siya. Okay. Mayong gabi, anay, sa aton ng mga suki nga nag-tune-in sa K5 News FM Canlaon City. Subong masatanan natin yung mga suking na naka-tune in, nagpamati sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, diri sa Negros Occidental, naka-tune in, nagpamati ang K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, K5 News FM Sipalay, kang K5 News FM Hinubaan. Sa inyo na, maayong gabi. Diri naman sa Norte, nga bahin, K5 News FM, Cadiz, and Victorias, Sagay, kang Escalante. Hello! Ari siya? Okay, mayong gabi.
2: Hello?
0: Hello, man.
2: Hello?
0: Mayong gabi, man. O, sino ni?
2: Si Mahal ni Gerido.
0: Sino?
2: Si Mahal.
0: Mahal? Pwede, mahal sa din ka gani, mahal ka panawag?
2: Sa Kapislo.
0: Kapislo? Ah, sa Kapis?
2: Oo, sa Kapis.
0: Oo, mayong gabi na, mahal ah. Ano na inom mo na inday?
2: Na inom ko lang ito si Wayo, wait, sino?
0: Ate, good, oo, good, okay. Kapanya po na ikaw, mahal?
2: Oo, no.
0: Ate, yes, ano?
2: Masandaan na pa ka?
0: Oo, si Mahal ah. Atong taga-Kapis Luha siya ah. Sa sano ka lang nagugpa? Sa sano ka lang sa sano ka lang nag-sugod pamati naman?
2: Nagwala ko yung lugod pamati. Sugod, hindi ko katulod.
0: Ati ba si guto ka slipono?
2: Hindi, gusto ko niya yung mga niya. Ato ba lang yun? Ato ba lang nagsubisyon? Ato ba lang yun? Para ko, sa atigaan mo, please ask.
0: Siya nga naman?
2: Kaya, hambal mo pa sa lakang dati, di ba?
0: Sa birthday mo?
2: Oo, sandaan mo sa ka?
0: Why ka din na mo man ka birthday, Ladlaw?
2: Ito mo lang, kaya ito yung birthday?
0: Ano, amin din ko kay Chindi, ngayon may birthday, ano, namin mo man?
2: Ngayon, tas ka sa ako, nga ako sa lakang birthday!
0: Ah, namagkot ko si mo kung saan nung birthday mo. Tiyano, kamusta na yun birthday mo?
2: Wala gilo.
0: Ah, wala man na yun ang birthday mo? Napuspon?
2: Wala. Wala handa di. Wala na da yun eh.
0: Ah, importante day, buhi ka day. Yes?
2: Ato ba yung hambal si mo nga ginduyaan ko ni mama? Ato ba lang hindi kaya at
0: ako? Oo, gani maginbayaan ka ni mama mo nga hindi ka kalakad. Darak ka lang na sa balay mo da, kaya ang tiil mo na itos.
2: Hindi lang, pag katawa ko ginilo.
0: Oo, gani man oo, domidyo ang imo tiil gamay?
2: Oo lang.
0: Duwagi ka tiil ang gamay o kung pati matiis mo gamay?
2: Pati mo, matiis ko lang gamay?
0: Hindi ba lang, bilagan ng edad mo, mahal?
2: 24 na ko lang.
0: Edad ang ginapamangkot ko, hindi ang hawak mo ah. 24 ang edad mo, may kunay 24 ang hawak mo lang. Sinong upod mo sa balay mo da kag nagapikuras ang imo yung kinanglanon kag mga pagkaon mo inday kay budlayan ka sa pag-iho?
2: Kaya sa ako na galing sa bangway sa kato si Papa lang.
0: Si Papa mo ano?
2: Si Papa ko na ako upod mo yung sa kato si Subong.
0: Ah, may masakit siya. So bali duha na lang kabuga pangabuhi ni Papa mo?
2: Kain, nagbulagay na sila ni Mama Bansi na katoin.
0: Ah, nagbulagay sila ng ligdaan?
2: Hindi, ano.
0: Nano man. Inanong klase bulagay na?
2: Hindi, no. Nag-isa si Mama, ibang niya balay.
0: Nag-upod si nanay mo sa ibang lalaki?
2: Kupo
0: sa iba nila, kilo. San ulang, huwag ko kumaluhaw.
2: Gagano'y
0: nga lang, hindi na ito eh. Na siya gatawag-tawag na si mo, gabulo bisita. May kiti bata ya ka eh.
2: Wala na lang, wala na ko balita siya kundi in ka lang.
0: Huwag yagin ka ginulik dan? So, 11 years na, 11 years na, nga nagbulag si nanay mo kay tatay mo, kag 11 years naman nga wala mo na makita si nanay mo.
2: Oo,
0: why man siya kapanawag o kung bisita, o kung nagsulat man lang abi, o kung nagdulong mensahe na ko kay sino nga palihog nga parang nga kamustahon ka, why again?
2: Why man, no?
0: Aha, dirili. Di ano may mga utod ka pa o kung may mga manghod ka, may mga magulang pa ikaw?
2: Ako magulang ito, utod ko kayo, ganito ang sa Iloilong lang ga-eskwila.
0: Ga-eskwila sa Iloilong manghod mo?
2: Oo, ano?
0: Ano ang ginaeskwilahan niya?
2: Maestralo
0: Maestra, okay. Di sinong patigayon sa mga pagkaon ninyo kasi tatay mo Subong may ginamatsyag naman. Ano mga
2: buhay? Ako lang kasi, natagay-tagay, nagkawin nila kay wala na ubulan si Papa, kay hindi lang siya ka-ubulan. pag asking no masakit sa'yo.
0: Anong masakit ni tatay mo?
2: Nasusun sila dugukon kung nalag itong subalalo.
0: Atik, tat, may menstruation sa tatay mo? Hampuli napkin.
2: Ganun, no?
0: Kung may napkin, eh, hampuli siyang badyang. Oh, di, yan ay ka. Di, ang mga tiya mo na lang ang naghahatag sa inyo ng pagkaon na ladlaw na mo na.
2: Oo, oh, alo. Kaya, again, kaya mo din subong na kayo wala na nag-busing up, alo.
0: Ah, gali ka. Di, sige, sige ah. Sabali, natawag ka si Wong para sukton mo ko.
2: Ay, hindi mo nyo. Ay, hindi mo ang saan mo na. Ano mo na ko?
0: Dogi
2: siya. Na, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano, ano,
0: Tinga, tinga agagina siyang pagbukas mo gid siyang imustorya nga gisukmatan mo gid ko dayon.
2: Hindi na. Wala kang zero pa ng lukmat na. Paalala ko lang doon.
0: Di, ang paalala kag panukmat mo managyapon?
2: No.
0: Nga, binano ko nung akon nga ba sa birthday mo ha? Ano ko na to ha? Bibili watabi kay dumasi ko nalipat ko?
2: Nalipat na namin nalang hambay mo. Oh. Tawagan, tsaka ako lupit na birthday ko. Kaso dahil ano ko ba kay Kek?
0: Diyan, nagtawagan, tsaka ako lupit na birthday mo. Kay Maklan na ka Kek. Oo. Oh. Ah, okay. Okay, why problema? Siya na birthday mo?
2: Tapos na lo?
0: Andi siya nung bulan?
2: April 22, ligito, ikag.
0: April?
2: 22.
0: April 22. Ano na si Bong Girili? May na si Bong 27. Di layo pa man ng April.
2: Nagtawag ko si Mo, Toriga. Lalo, nagtawag ko si Mo. Kaling, sinaling. Kada tawag ko si Mo, di sinaling nga mo.
0: Ate, sige, sige. Ate, okay. Padali ko siyang imo nga G-Cash. May G-Cash ka, why?
2: Kasi
0: kasi ni Tia Uncle Eloy, i-fix ko lang tapos ko tawag siya mo. Ibutang mo na nga lang ka ang GCash number, no? Kaya padalaan na ka, anti sa birthday mo sa Marso.
2: Abril!
0: Hindi mo lang kayong birthday mo, Abril?
2: Oo, okay, no.
0: Ti ang Marso, Marso, tapos Abril. Ti anti's birthday mo, padalaan na ka na sa Marso.
2: Dugan ko ito gano'n na, pwede eh. Pwede eh, dugan ko lang ako, eh baka ito bulong ni Papa lang.
0: Ate, sige, sige, sige, okay. Padali ko na G-Cash number mo kagalan kung sino na, ha? Okay?
2: Oo, no.
0: Oo. Padalaan na
2: ka... Pwede ko lang ako. Ha? Pwede ko lang ako sa ninyaw.
0: Mamang, ano ka, mamakyaw?
2: Mula miyaw?
0: Ama na miyaw, mati ko mamakyaw ka kay... O sige, panamiyaw na, okay, ha.
2: Diyos ko lang si Miss A, kag si Dr. Milorin Gabidok. Hi Miss A, kag sa... sa kipal na si Ipala. Ngayon gabi, kag kipa pa ko din nga. Gabi-gabi, hindi nga, kumatikig nila na.
0: Okay, sige, i-text lang na. Sige, thank you, mahal. Pasensya ka na, okay. Moses Mariusip, nalipatan di rili. Okay, Lolo, good evening. Ako gani, 46 years, wala ko makita ang tatay ko. Si Arnold Vasquez, wala ko gid makita, Jilolo. Di ba si kong matamo gapiyong, nga way mo siya makita? Nga way ka mo kita, dayaw, abitawag di kay si Saon ta. Ano sinungalan mo, si Arnold Vasquez? O kung nangalan sa tatay mo, si Arnold Vasquez, ha? 46 years na nga wala ka mo kita, nay. Di ano buhi pa ni siya? May, ha? Kay may araga ni Ginaling ang mga istorya kung kay siya sa Facebook, wala? Nga nakita ko mga kakifab sa Facebook, no? Ini sila magnubya dito ni sa Amerika na tabo. Kagwapa siyang babae. Kagsubong man ang lalaki, kagwapo. Nubyohanay sila. Kag natabo dirili, ang lalaki nag-intra sa gira siyang World War II. Ang babae naman, wala siya nakapamana. Kay tungod, anti sila nagbulagay, masakay sa train ang iyanubyo nga maintra sa army siyang Amerika, pakanto sa gera, hambal siyang lalaki, I love you so much, wait for me. Niya palangga, naging ganunutudo. Hulaton mo ko, kay matapos ning gira, balikanta ka. Mga kaka-K5, tungod sa aton moderno nga technology sa Facebook blog, ginaistorya sa ining babae sa mga hinablo siya ko sa mga kapuhan niya na. Nga may nubyo siya kuno siyang una nga pirti kagapugbapo. Pruway na siya kabalo kay tungod nagbulagay na sila during siyang paggera sa World War II. Kung buhi pa kung patay na. Kay edad siyang babae, 80 anyos na dirili, lapit na sa 90 anyos. Karon ang iyang mga kapuhan sa mga utod niya, himo siyang inisyatibo nga pangitaon ang ngalan sang nubyo niya sa Facebook, mga kaka-K5. Di kayo siyang una sa muna nga chimpo, way pa yung Facebook mo, no? Way pa yung Facebook, newspaper lang niya siya una, radio, TV. Di karon nakita girilin. Nakita ang ining lalaki nga buhi. Kag ginistorya siyang mga partido siyang mabaye nga tigulang na ang lalaki. Gintawgan kag ginpamangkot nga kilala mo si amoning nga ngalan, o amoning nga ngalan. Ang lalaki daw ni nakabatik, ibungol na siya. Ano? Ano ang balma? Di na siya kamati, mayo. Di ang nagasinggit man to, mga iyaman nga mga hinablos ni Lili. Kag ang iyaman mga parinti, way man siya ng asawa. Karon, nag-istoryahanay ang partido siyang lalaki kasiyang babae nga makitanay. Dala nila ang tigulang nga lalaki. Kag dala man to sa piyak ang tigulang nga babae si siya ka lugar. Nagkit-anay sila dirili. Ining mga tigulang na nga nag-promise siya niya, I love you very much. Wait for me. I will be back after the war is over. Hamba siya babae, yes, I love you too. I'll wait for you. Hamba siya lalaki, palangga takagatama. Hulatalag ko kay tapos gira, mabalik kiko si mo. Hamba siya mabanya, palangga naman ka. Mahulat ko si mo, magtapos gira, mabalik ka sa akon. Yes, oo. Why sila ga-expectar after 50 plus years pang balikay nila? After pa 50 years plus pang pinag-nakitanay sila ni Juan. Mga kaka-K5, grabe. Hindi na sila masyado kilalahay, pero pagtulukay nila siyang ilang mata, daw na matyagan siyang lalaki kang babae, nga daw kilalahay sila lang. Kag dito, hamba siyang lalaki, Mary, nga lang siyang babae mo. Mary, is that you? Mary, is that you? Nagsabat ang babae nga tigulang. Yes, it's me, Johnny. Johnny'ng lalaki si Johnny. Nya, the war is over. I'm back. Nya, you're back. Back to back. Gasakit ang akon. Ha? Ang akon habak. After 50 years plus pa sila nagbalikay, di kitanay. Kag nagpakasal sila ya. Nagpakasal sila. Grabe no. Te, amunan na inyutay ko nga siya na. Guru ba siya makita nyo man na? Mahal, mahal, hindi ka na magkabalaka dahil hindi na magtawag ha. Ari na receive ko na. Na-receive ko na ang imo yung Gcash number si Jelly B. Okay, Jelly B. Ba si Jelly B ni? ang ginsend ni Mahal sa akon para sa Gcash ya, may numero kang ngalan. Ang ngalan, Jelly B. Mahal siguraduha nga si hindi si McDonald ah. Basi makasyen ko mula si McDonald makabato kay hindi gali si Jelly, ano na Jelly Bee?

0: Okay, so bisan pila lang mahal kung mapadala ko na si mo para makabulig si mo, i-appreciate mo na lang, okay? So hindi ka lang maka-expectar nga 3 million mapadala ko si mo, ha? Mga 2.5 million lang, ha? Basta kung ano na nga amount na mahal, ah, pasalamatan na lang na, ha? 2.5 million, okay na lang, mahal? Huwag ko si Silio, be. Okay, mahal, ha? Copy, ha? Tulata na lang na buwas, ha? Buwas na lang, okay? Kaya ina, eh, no? Okay. Good PM, J. Lolo. Nagapamati ako sa imusbong. Kaluoy siyang kulir mo. Nga nangayo siyang cake sa imo. Basi pwede mo man ko matagaan sang GCash number niya lo kay sindan ko man siya miski pila lang. Pangdugang lang bakal sang bulong ni tatay niya. Kaga kondom. Ha? Bulong lang. Wala siya kilalan kondom. Abulong malanggali, why na kondom, ah. Okay, sige. Text from Bangga Tutong, Barangay Felicia. Dali lang kay may cooler kita. Dali lang. Hello, mayong gabi.
1: Hello?
0: Hello? Hello? Oo, dyan eh ka. Hindi ba guti-guti kami ang baltadlong? Sino ni?
1: Nicole.
0: Ha?
1: Si Nicole.
0: Oo, sila ni... Ah, Nicole. Oo, dali lang yung Nicole, ha? May kunay sa piyak. Okay, hello?
2: Lolo, may gabi.
0: Oo, mayong gabi na. Sino ni?
2: Si ano ni Lolo? Si Rona, siyang ano, siyang Barangay Tabugon.
0: Rona, siyang Tabugon. Hindi ka ng Tabugon. Ano, hindi ka naglabot Tabug, day?
2: Sa ano, sa may sakap sa mga kalan.
0: Akaban kalan. Yes, oo. Oo. Hindi, Ron, nainom mo na, hindi, Ron?
2: Wala
0: ko inom, lo. At may chance inom ka ginda, Dairon, ha? Sa
2: wala
0: mga produkto.
2: Titi-ex kay, ano, wala pa ko sa inom bakal.
0: Okay. Ti ano gusto mo?
2: Sinanay lang, ga inom.
0: Sinanay mo. Ti sige. Anong malagad ko si mo, Dairon, ha, Day?
2: Hello?
0: Yes, oo. Anong malagad ko si mo?
2: Ato bala, ang ano, lo. Ang hambal ko sa inyo nga, mangayo lang ko sa ano, kung pwede ko ka pangayo sa ano, sa laway-laway lang da, radyo.
0: Radyo?
2: Nagubak na gina ako radyo, lo. Nga ginadisponirin ko lang ni, alam, ginutangan ko lang alambre, sang gaming-gaming ang bilang alambre para maganda kayo daw antena ya.
0: Okay. No, sige me, paano man? Kay may ara kami pangatag iman ng radyo da sa Kamankalan. I don't know kung sa saan ang schedule nila. No? Nairon?
2: Gali ano lo? Layo pa na. Halin sa Kamankalan pagkanto di layo. May isa pa ka oras ang ano biyahe.
0: Di mano ko be kay doon ko gidang radyo si mo? Ano man hindi ko kay dinig ang pangayo ka radyo. May ara kami libre nga panghatag ng radyo, pero huwag pa ko kamalo kay Miss Jean sa tita, kay siya na da ang solder na K5 station manager na siya mo. So huwag pa ko kamalo communicate siya kung saan o kung may ara nga ongoing nga panghatag nga libre nga radyo na sa Kamankalan.
2: Oo, din ang pilo.
0: Da sa Kamankalan, huwag pa ko gani ka kong istorya siya. Istoryahon ko siya kung may schedule nga tagay na radyo. Ang problema ko lang kung paano mo nakuhaon da, kaya hambal mo kalayo na si mo da, libre na yung radyo.
2: Ay, toon do. Galing kayo ng ano, lo? Inang, ano na gani man? Inang, Wai ko bala sa ano, contact or ano.
0: Di ano man, ang problema, ginasilosyonan ta, pero may another problem.
2: Ano? Anong problem lo?
0: Ang problema, ikaw. Kaya ang ginapagayo mong radyo, pamagkotong ko na si Miss Jenna. Kaya ginapos si announce ko na lang sa kabankalan kung sa noda kung may aragin man nga promo, ha? Hamo na lang na yung moon ta para hapos. Okay?
2: Sige lo, olo.
0: Sige.
2: Thank you,
0: Manday Ron. Okay, sige. Dali lang balikan na to si Sinipa. Si Nicole, gali. Si Nicole.
3: Hello?
0: Yes, Nicole, ano tadi inday?
3: Ma, musta lang kay Mundo kay Nedloman eh.
0: Ah, okay lang ko. Enjoy ka lang na pamati kung wala giman siya sa doon. Kay importante kayo na. Kay para matagaan tayo ang mga importante. Anong imong importante, be?
3: Inang... Igiloan ang kaisindiman ko ah.
0: Ano nga, hindi ko kay Chindi siyang inayin-chindihan mo?
3: Manamiyo lang ko tanido, tapos...
0: Ambi hambalbitad lang, hindi mo lang pagsige, doga uklo-uklo lang.
3: Manamiyo.
0: Okay, hindi klaro sa tuyo mo, manamiyo. Okay, kung mag-ambal ka lo, mapasa ko na jika, kundi tadlong. Okay, sige, panamiyo lang. Go ahead, ha? Why na panamiyo lang, ha? Okay, go ahead.
3: Kami ako kaya sa hiling sa Bali. Ganma ko si Maestra de la Puente, kag si Rodrigo Pabali, kag si Benilio Pabali.
0: Okay, sige. Thank you again, Nicole. Sige, thank you. Doon ginakulmaan ko si Bong. Nagakuba-kuba ang dughan ko. Do mapilitagin ko na i-withdraw sa Central Bank.

0: Dali lang ka, may cooler kita. Ah, hello. Mayong gabi.
1: Hello, Ginolo. Mayong gabi.
0: Yes, oo. Oh, sino ni?
1: Lete.
0: Lete. Oh, Lete. Lete. Oh, Lete. Mayong gabi na, day. Kumusta na? Inom mo na?
1: Ay, na pa. Ano eh?
0: Ah, nano na nainom ni Lete. May masikong baygo na na. Nitik 500. Tapos, amo lang na, may tisiwi ka pakinom?
1: Oo, kain na pa.
0: Ati, sige. Anong malaga ni J. Lolo sa guwapahon nga si Liti nga dalagang 36-24-36?
1: Hindi,
0: J. Lolo,
1: kasi
0: mo.
1: Ano na? Pagkita
0: mga kuler mo, so makilang ko sa iyo mo. Away ko masyadong ugtas, ha? Naga-enjoy ko actually sa totoo lang. Oo. Oo.
1: Ginolo, kumusta ka nandang,
0: ha? Ari ka tindog, eh. Aga gapungko, gili.
1: Gapungko,
0: ba? Gapungko. Gapungko ko. Kaya kasi pala, lipay ka kung isa, di. Duwa mo lang na umrahon mo, matindog ka, mapungko ka. Lipay ko siya kung katindog ko, kapungko ko ulit.
1: Ay, ganyan, Dinolo. Dinolo?
0: Yes.
1: Hindi ko matindog. Sa mga radyo?
0: Ano na?
1: Pangatag sa mga radyo?
0: Sino? Ako? Why ko yung pangatag radyo, ha?
1: Hindi, kaya huwag yung mamati ko pag ulan ko pa nagtag na panghatag mo radyo, libre.
0: Ah, okay. Ti, mamangkot ko, anay. Kamalo ka mo ni. May mga program kita nga may mga free radio kita nga ginadistribute, no? So, mamangkot ko, anay, gid, sa authorized kag sana i-charge dira kung ano ang sistema, pamaagi, para makaangkon ka mo siyang K5 nga radyo, ha? Pero hindi ko anay ka pasali kung saan, okay, maistorya ko anay sila. Kay ako, ya, kakantol ako di sa station kung gabi, kung adlaw, huwag ko di kakantol sa station kay sako ko ya panguruting manok.
1: Sibuliga, baka panguruting manok, eh.
0: Ah, hindi na, makurutingan, baka karuting. Oo, di, amon lang na, guro, kang imuon, tama, take time, hindi ko mamangkot, hindi ko sa in-charge siyang libre. Taka, din ka makulod ka?
1: Hindi, nakalupa, ginulong.
0: Ala, Carlota, di, may ko kabalupa kung ano ang mga scheduling na. Pero basta, di, dili sa makulod, damo na ginapanghatag ni radyo. So, out of town, do ay pagkukabalo sa schedule, I will try to check with the in-charge, ha? Kay para nga makahatag ta siyang tsaktogin nga figura kaga informasyon sa radyo na kinamig ba ng radyo, pwerte katunog na mo, hamakon mo, pandarom mo di, alam po, spek bukid mo. Grabe, nga radyo ng tunog. Tapos, gabi, kumasampol abi, ilang post mong radyo? No?
1: Diba?
0: Iwi ka na radyo eh. Guba eh. Oo, di ba. No, basta, mamangkot anay na liti ha. Okay, para makahatag na sa sakto. Ganyan nga sugilano na ha. Thank you. Sige, go ahead, day.
1: Happy birthday
0: sa ako
1: niya,
0: Mangudbo.
1: Aswa 29, happy birthday lang
0: siya. Ate, sige. Mula na. Okay, sige. Thank you, thank you. Sa 4578. Sige. Nagapamati ko si Bong si Ibolo, kaluoy siyang cooler mo. Ganang ayo siyang cake, no? Para ihampol niya sa lulo niya. Aw na doon. Kapangayo cake sa imo, basi pwede man kumatagaan sa Gcash number niya, lo. kay sindan ko man siya, miskan duwa lang ka milyon. Grabe, mga milyon na nang padala taniyaw. Basi Manila lang yung Central Bank sa to ni. Okay, sige, hold on ka lang ha, hold on ka lang ha. Dali lang, dali lang. Kay may cooler ta. Hello, good evening. Mayong gabi da. Sino ni?
2: Kung sa albo sa sabay.
0: Daw, hindi ko kachindi siyang imo yung sugiladon, sir. Kino ka kaong kapulo bilog pandisal? Gamual ka, sir. Nga no gagap kakaon ka?
2: Wala, wala.
0: Ara. Klaro na. Kagina to, do ka buron, gini.
2: Gurong
0: kayo? Oo, kagina. Subang okay na, clear na. Natulon mo na gurong hupya. Sino ni, okay. Sir? Sino ni?
2: Si Albert sa Mariloki sa Tagay.
0: Albert?
2: Albert.
0: Albert?
2: Oo.
0: Oh, ati, sige, sige. Sagay, okay. Sir, okay na, inom mo na si Albert?
2: Oo.
0: Oh. Ah, ano na nainom mo, sir, ha? Ati, okay, ti sige. Ano nga ton malagad si mo, Sir Abe? Mayo kayo nakasulod ka subong gabi. Yes, sir, oo. Oo. Ano tani, sir?
2: May nakakon mo ko nga daw may mo program. Kung ko lang tanong nyo, nakakon mo sa imo chairman kang kung ano man nga problema ba?
0: Ah, masir ka problema? Oo. Anong problema mo si Rao?
2: May obra ko doon sa eskulahan.
0: Oo.
2: Nagsin ko na boeg.
0: 25 years na sa eskulahan. Ano obra mo na sa eskulahan, sir? Saka Blagpol? O Saka Blagpol?
2: Gwardya.
0: Aga gwardya ka. Bikolay, kung ga Saka, kasi Blagpol. Gwardya ka na sa eskulahan na sa inyong lugar. 25 years na. So ano ka implication?

0: subong ito ma-retire ko daw, wala dito may makuha. O, ay man ka, pangalan ko tayo advice kung ano ang plan ko kung paano kung maka mag-retire bala. Doon ko makalapit.
1: Balapit ka kung rusher siya, no, sir, siya Doberman. What I mean, government. Na Doberman man niya ako. Doberman niya masikad to, si Doberman. Government, gusto na namin ko government, no? Siguro may aras yung mga, ay, hindi ko lang kabisado. Kaya tungkol may mga, tawag sina social pension, no? Wala ko kabalos ang ilang kriteriya, pero base pwede ka makapabangkod na sa barangay o kung kumuara ka na sa eskwelahan, abi, base may mga suod ka ba nga kilala ng mga maestra na ako na nag-obra mas yung eskwelahan, yung mga ka-inquire ka about social pension, no? Kahit why ka SSS, no? Why ka man GSIS, pero masi pwede qualify ka sa social pension la, no? Kung may aragin man, abi, anong mga kriteriya, pamaagi. Mangkot ka lang, anay, sir. Mangkot ka lang, anay, social pension ang ginanamin ko na, ha? Kaya siyempre, ano pagkain ang iba ng mga benepisyo sa mga ginahatag may parehasi mo, no? Mangkot ka lang, sir.
0: Na kakanto na ko abi sa ano sa senior citizen kung ang ilag na priority ang wala man ubra pa ako ang gabuti pa ko subong kay okay pa man ako lawan.
1: Okay, okay, ho, ho, ho. Te, okay, te, ano, nanong gusto mo, abi, na sulatan na si Marcos, dalaan kayo siya kamalita, da?
0: Ano,
1: hindi siya pwede man guro sa labor, guro eh, kung managbata ka nagin. Ay, hindi eh, kung managretire ka nagin. Oh, sa labor, guro siya. O kung sa barangay nyo, abe, no, magkot ka lang da kung anong mga program sa government nga pwede mo mabil nga angay si mo nga sitwasyon, abe, sir. Ha?
0: Oo. Yung sabun niya, abis sa ibang abis yun, yung hindi ba lang ang pandami, abis ang mood dami, nang nag-arab yung sila is, no?
1: Kung may contribution kay, hindi ba lang, it's either nga ga-contribute ka as individual o kung personal mo, abi, o kung ginabuhinan ka sa imo sweldo nga gina pundo sa SSS. No, wag ka man SSS number.
0: Sige, may ara ko sa nakaobra ko sa Manit sa Triton. May SSS na SSS ko pero wag ko makigulog eh sorted ko sa pangbayad.
1: Ah, okay, okay. So, kung may SSS number ka, pwede ka lang ka pabangkot abi sa SSS kung nagpilang ikik... ang ikik-ik. Mamangkot ka lang para makapaprint out ka sa status mo, be. Na muna.
0: Okay, 35 ako pa bulan na pahulog. 35
1: lang. At may 36, may ara ka na contribution. Anong imulunan, Boreal? Luni ba lang Boreal mo? Samtang buhi ba ta? Luna, amulan na o, Luni, ito nga daan ang Boreal ah. Hindi, amon na seryoso, sir. Dali lang gid. Seryoso, kanto ka sa SSS, ngayon ka lang print out mo. Dala lang ang imo yung kopya. Pero address aton, sir, subong nag-text, subong direng, 36 months hindi qualified magpension. Dapat 120 months ikaw ang imo contribution.
0: Oh.
1: So mas maayo, sir, ano ang mga options ka mga pribilehiyo kay komo nakakontribute ka na sa SSS for 36 months. Ano ang mga option nga ginahatag sang SSS? Amo nag-aton mamangkuton dito rekta sa opisina nila. Kay dala ko yasta kag limitado lang ako ni ibano. Sir?

Hindi, atong burial, hindi mo lang paglunan kay lahog ko lang na. Thank you. Ibangan ko ba si lunan niya vlog. Kasi mabayo, malon ko burial, be, samtang buhay pa ko. Lahog lang to ya. Alas 10:58 na mga kakipaybe. Hindi nga bahay na dulo na sattol sa kampiyon ng kape. At inamigin man mas study takes coffee mix ha. Aton gin inumon, ano man ka oras, ano man ka tiyempo, naghatang inisang nga dugang nga ka kapisan, kakapag-check, no? Energy. Dugay kagutumon, kag nag-eliminar sa toxin sa aton sistema. Kag naghatagin proteksyon, batok sa mga free radicals, tungod ini puno sang extra. O sa tawag naton nga super antioxidant ngalin sa tubo. May ampalaya extra kag chia seeds ha. Na namang sabor every day. DTX Coffee Mix ha, nagakapi ka na, naga detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.

0: bigay ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang Anton Kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original pala-pala style. Sinigang isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabalo manusik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw.

0: na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: This is K5 News FM, your official news and music station.
3: Ikaw ba'y nasaktan?
4: Nahintuan din ako sa nobya ko.
3: At di mo alam ang gagawin.
5: Ano ang himuon ko?
3: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan
0: lo? Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amunan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 11 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, habon mga ka-K5, nga tanan nga gusto naton, kaghandom naton si Shakabon, ara na sa DTX Beauty Soap eh. Mabukal nga habon, kag mahapos habon lawan sa lawas bla. Kag subong man nagakakas sa mga mikrobyo, yabo, kag mga dead skin naton. Kag mga oil sa aton panit, especially sa guya naton, mga oil, ang mga punggol ginapaayo ya. Kung garas guya mo, may mga bubuho, hipido niya mga ka-K5. Kapaputi sa panit, nga wala sang hapde. Kag sa may mga wrinkles, kag may mga yaya na nga panit, ginahugot sa matamat, ang wrinkles, hindi nahilmo nun, hubing katlokon, jirili. Kag sa may mga body odor, kakastanan nga klase nga baho sa lawas, preskong pamatsyagan, kag subong nga paang ang aton na panahon, ay bugnaw lang nga gyapo na. Testingan, DTX Beauty Soap mga ka-K5, para mapamatunan nyo kung ano gika namin ni. Kay sigurado, ma-enjoy gika mo kag mag-asaka agad ang level sa aton kumpiyansa sa kogalingon, malipay kagad sa resulta eh. Panaming panit mo eh. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man available sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, kaga gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap. Kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon ha, libre.
5: Okay, inigabahin man lo, dolaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman niya sa may mga problema gate sa mayuma. Inakupos yung mayuma mo. May mga irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, sa may mga problema sa menopause, ha? May mga depression. Kung may ara ka mo problema sa inyo, gout arthritis, nagabanog, nagangot-ngot, inumin nyo, Dr. Pinoy, makupos ang banog, madula ang ngot-ngot, kagtunawo niya pa ang uric acid, nga mo ini kamagdanan sa inyong penitensya sa gout arthritis, no? Kag sa dalayon, ginarepair yung tais nga tulaan sa bahin sa joints na to, na. Ang kidney, limpyuhan niya, tunawon niyang mga bara-bara sa ugat naton para makaagi ligwang aton dugo. Ang Dr. Pinoy nag-supply man oxygen sa aton nga selula, sa aton ugat, kag sa aton nga brain, ha? Kag sa may mga dinggi, dasing magpasaka blood platelets ang Dr. Pinoy, ha? It's all natural. Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD. Himo ini sa shark liver oil, ha? Mayo man ini sa may mga psoriasis, sa may mga problema gid sa inyo da yang kidney gid, ang higo nga kidney na limpyuhan niya gid. Mo na importante gid, damo minerals, damo vitamins nga kinanglanon gid nga balansehon ng aton sistema na magbakod kontra sa masakit kag mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule, available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya, dira sa Kabankalan, subong man dira sa May Valladolid, San Enrique, La Carlota, Morsia, diri sa bahid sa Talisay, Silay, Victorias, kaghalos tanan nga mga butika kag farmasya, diri sa aton kasudaran kagabanuhanan sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Okay. Kag saliwat naman sa mga problema, kag gusto kini ipalabot kay J. Lolo, tawag na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kag sa ating globe number, 0927-448-940. Good evening sa atong mga texters. Good evening, J. Lolo at Jerry Lee. Lo, nainom ko na lo ang D3 Bio kag Mighty C. Ginatamyo ko lang lo ang pinalangga kong asawa nga si Jerry Basinang sa Dayaw, Waste Lake, no? Si Marilo Balbona nilo sang Libas Rojas Capiz. Salamat gina Jerry Lee at J. Lolo. J. Lolo, may ngabi sa inyo nga duha. J. Lolo, mamangkot ako. Mamangkot ako sa imo kon nga maghunas ang bye-bye. Diin nagakanto ang tubig. Kagkon maghunas, kagkon magtaob. Kada ano ni? Kadako lang sang tubig.
6: Ay, ano ko no dili?
5: Kung maghunas ko nalo, kung di nga kantong tubig.
6: Masisinyo? Okay, okay. Hunas kang tubig. No? Hunas kang tubig. Hunas kang taong. Well, ang tubig sa dagat, isa ini ka misteryoso ta subong ginabatihan gyapon sa mga eksperto. Kundi nagalin ang tubig sa aton kalibutan. Now, ang hunas lang ginapamangkot, you know. Now, hindi ka kasalom kung hunas mo. Asalong nga ko si Lunang eh. Kamalas. Pero nga nagahunas siya because of the gravity, no? Sang bulan, no? May ang aton planeta Earth, may gravity siya to hold sa mga tubig, no? And ang aton nga bulan, may aras sa nga lesser nga persa sang gravity. Kay ang iya lang gin mabutong is ang tubig. No? Ang tubig lang gin may influensya niya mabutong. So nagakanto ang hunas o kun ang tubig kun diin to ang pirsa sang bulan. Kag nagabalik naman siya kung maglapaw naman siya sa pirsa sang bulan. No? So, mo inang simpleng explanation sa mga eksperto, parte sa bulan, parte sa high tide, kaga low tide. Kita mo na yung kalendaryo, ta may bulan na dayagani, kaga mo ginabasihan anong oras ang high tide, anong low tide. Tungod sa natun-an na nila nga mo ining mga chimpo, nga lesser ang gravity, so high tide siya. Kung dako iya ang pirsa sang bulan, low tide siya. Kaysang una ng mga tao, dili, why pa niya mga moderno niya, be, no? Ang tao, so nagatangla sa langit mo. Ang mga bituon kag bulan, amo iniilanggiya ni sa mga pananom, gid, kag sa mga chimpo, bla. Kaya siya una ang tawag pangumagin mo. nagapanguma sila kag doon na sa ulo na nila ang posisyon sa mga bituon nga mag-amo sining posisyon sa mga bulan o kon sa mga bituon kag amoning korte sa bulan, ano ang mga klima? Ano ang panahon? Kag ina nga panahon nagasanto sa kon ano itanom nila bla. Now, ti amo ina no? Lain naman na siyang topiko, pero ti kung high tide kag low tide lang, pinakasimple because of the gravity of the moon. Nag-influensya ang gravity sa bulan sa bahin sa aton nga dagat. Kundi nagakanto, kundi itong persay dito naman, kung hunas ni sa aton, sa piyak tong bahin, no, nagataob naman to. So amo ina ang actually makita din naton ang mga explanation miskan i-google mo na jay. Anong nagakos? What causes sang low tide?

May mga istorya pa gid about sa bulan. Nga sang una nga chimpo, sang mga chimpo pa ni Noah, rana ni? Sang chimpo sa mga dinosaur nga pila ka minilyon nga katuig, ari na ning bulan, no? So amuning pinakalapit sa aton kalibutan nga celestial body nga ginatawag, no? The moon or satellite, the moon. Ang bulan, kung ano ang edad sang aton kalibutan, estimated nila is 4.3 billion years old ang aton kalibutan. Amo man ang edad sang aton nga bulan. So dugay-dugay ng bulan aton, tubo-tubo lang sang aton planeta. 4.3 billion years old. Now, sang una nga mga tao, nagabasi sa bulan sa amo inang panahon. Kag dako ang impluwensya para makasurvive ang mga katawhan sa una tungod sa panahon. Kag ang panahon, ginabasi nila sa mga bituon sa adlaw kag sa bulan. Naglabot sa tiyempo, nga nagasigi ng tao improve abi. Kag may mga sa una nga chimpo sa chimpo pa sa mga Eptuhanon, Ehipto chimpo pa ni Noah paguro kag ni Adam and Eve, ari na ning bulan niya, no? Now nagamot ang chimpo nga nakiryos ang tao nga kung may nag-istar man bala sa bulan. Sa mga 14th century o 1400s, may mga espekulasyon nga ang gaitom nga bahin sang bulan ginapatihan sa kadamaan sa mga tao sa una nga dagat man na siya. Dagat, no? Ocean. So, may espekulasyon sila nga may nag-a-star man nga mga tinuga sa bulan. And sa mga istorya, may mga pinasahi kuno nga mga klase sang tinuga nga nag-a-star sa bulan. May ara sang lawas siya damang, prong ulo ya tawo. May mga dagko ya nga taga-taga, ngang ulo ya tawo. Daw gina-associate nila ang makita nila nga mga sapat o mga insekto nga gaistar sa bulan. Kaysa mo to nga tiyempo, hasta lang kita tanaw, hasta lang sila tanaw sa bulan mo. So nagahimo sila sang ila imahinasyon nga may dagat na parihas ba din sa kalibutan pero wala nila mapamatud-an, babla. Until sang pag-abot ni Galileo Galilei, isa ka scientist kag philosopher nga nakainbinto sa isang teleskopyo. Teleskopyo sa mga 1400s, no? Sang makita yang bulan sa mas malapit nga pagtan-aw abi pagi sa teleskopyo.

0: Tinaw karon. Ara magyapon ang ilang espekulasyon kay mga sapat, kay mga monster, kay mga kudano, to yung mga aligit-it nga ulo ya tawo. Bisan sa naimbento na ang teleskopyo, kag makita na ang mga bahin sa bulan sa mas malapit nga pananawan pagi sa teleskopyo. Still ang tawo nagaduda gyapon, no? Sa mga 1400s to 1600s mga kakifive. Until sa nakainventong tawo sa 1950s sa mga racket. Sa 1969, July 16, 1969, ang Apollo, isa ka rocket mission mga K-5, nga may sakay ng mga tawong Amerikano, naglanding sa bulan. So kung ang tawag naton nga time gap, 1400s kag 1969, no more or less mga 500 years, no? After nga discovery teleskopyo. Kag paglanding sa tawo dito, to find out kung may anugid nga kamatuoran ang may mga tinuga dito sa bulan, dito na pamatunan nga imposible nga maka i-start ang mga tinuga sa bulan tungod number one, wala to sila sang klima. Wala sa mga kahoy nga makahatag sang oxygen. Wala sa may mga tawag naton nga ozone layer. Less ang gravity. Ang posilingon, mas mamag-an ka dito sa bulan. Malutaw ka dito eh. Kag ang duta sa bulan, according sa paglanding to sa Apollo, hindi mo matamdan kay abo siya. Abo. Kay nagasigang bulan gali tungod sa refleksyon sa init sa adlaw, lasilak sa adlaw. Nagataas up to 100 degrees Celsius or more, no? So, sa minilyon katuig, ang duta sa bulan, nag-abo na bula tungod sa kainiton sa ginasahatag sa adlaw. Kagang ang bulan, wala sang parihas sa ato nga sagang sa init sang adlaw. So, rektaya ang init sang adlaw nga igo sa bulan, no? Unlike sa aton, may ozone layer tayo sa bulan, why mo? Kag amo pa lang to nga tiyempo, mga K-5, after 500 years more or less, sang na-discovery ang teleskopyo nga napamatunan nga ato galing mga tinuga, wala galing nitong exister. Kag atong nagaitom nga bahin sa bulan nga hasta subong makita naton, hindi galing na siya mga dagat kundi isa ina ka mga buho nga inagyan sa mga impact sa mga asteroids. Mga asteroids nga daw building o kung lako pa sa building nga mga klase sang bato nga nagalutaw lang sa kawaan sa minilyon kag binilyon nga tuig na amuna nang agiya sa pag-igo dada, no? So, napamatunan, wala gali sang dagat, wala man sang tawag naton nga mga kabuhi nga existir dito sa bulan. Kaya hindi pwede maistaran sang tawo, kaya hindi sila pwede katanom, kaya wala sang klema nga parihas diri sa atong kalibutan nga sarang kita nga mabuhi. Okay. So, muna, no? Parte sa bulan na. Tungod sa teleskopyo, dito nagsugod ang linglinganay. Simpit teleskopyo, linglingon mo gini. Hasta sa ulihi, nalinglingin na ang ilang tupad balay. Kag nakita yagit ang moon. Sa paglingling sa teleskopyo. Alas 11:32, aring isa ka problema, change topic ta. Good evening, J. Lolo. Lo, may pangayuan ko tani nga advice. Lo, may asawa ko, bulagay kami. May bata kami, duha, kabilog. Tapos gusto sang pamilya ko nga magbalikay kami sang magbalikay kami kag pamilya. Gusto sang pamilya ko magbalikay kami kag ang pamilya ya. Okay. So duwa ka pamilya ni, no? Pamilya sang babae kag sang aton letter sender. Gusto nga magbalikay sila. Kaya nagbulagay sila. Ako di na ko gusto magbalik siya, J. Lolo. Siling nila, pride lang na o para lang sa bata. Pero ako, wala na ko gusto kag wala na ko salig, J. Lolo, sa iya. Ang salig, lain man niya ang gugma mo. Nagatubo ang gugma tungod sa salig, dirili mo. Paano ka makahambal nga naluyag ka siya kung huwag ka salig? Kagkabudlay maluyag ka siya kung huwag ka salig? Hindi ka na iya maging malipayon, dirili. Kay tungod nga ginatublag, ikaw siyang pangunauna mo kagabalatsyagon mo. Kiti, ang pagsalig, importante na siya mo, isa na ka-importante nga ligi siyang gugma. Sila siyang respeto. Di ba? Pagsalig, respeto, kag being tampat, ikaw abi, honest ka, ng tatlo na. Mga major na siya nga mga haligi siyang gugma. Di ang isa dira iya sa salig, respeto, kag ining pagkatampad mo abi, honest ka abi, isa lang na madula sila, tanan sila, dula na yun na. Hindi mo na siya maplastar, kakilala ng tatlo sila. Aragi na siya kagbalansyado siya. Ang isa lang may madula, huwag ka na respeto. Huwag ka naman salik, kung hindi ka naman anis sa madula man ang imo pagkatampan eh. Kaya hindi ka pwede maging anis kung may duda ka. O kung wala ka siyang salig. Lo, arasakon ang mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, lo, bulag ko, lo, kag, ano bulag ka? Arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, bulag. Kag tauhay na pinsyar ko, lo, sang bulagay. Binulagay ni. Puro bulag ni. Ano ni siya bulag? O kung nagbulagay lang sila? Kundi ho, arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko, kay ako bulag. Kay ako bulag, lo, kag tauhay na pinsar ko. Sang bulagay, lo. Na, daw ni mo, binulag. Nagabulag, pinsar ko dito. But anyway, kung ano pa man dira, kung wala na tsansa, kagahambali la, pride na abi, kag para sa bata, di asawa mo na siya, di ba? So, wala man siyang perfecto nga relasyon, ginabi mo. Ha? Wala siyang perfecto nga relasyon, no? Marriage, kung kasado kayo kamutuntun, is about commitment, eh. Pares na mula magpakasal sa pari, mula dirilikon sa din man, abis sa judge, no? Pamangkuton ka na niya. Lalaki, ginabaton mo ni mula nga babae, nga maging asawa mo, hamalon mo kaming judge. Judge, I will try. Tistingan ko lang, judge. Papuli, okay, sa judge, puli to, anay, tistingan mo lang. Siguro, ha? Pukon sa napangita naton di ang madalom nga commitment. Kasi marriage is about commitment, no? Kung baga pang commitment niya, hindi mo na siya buluhaton, pero kinanglan mo i-achieve ang mga bagay sa matawhay, kag malinong, kag may harmonia. Kinanglan na iuyon mong imo ya balatsyagong kapag una-una, himuon mong nagkakadapat para malabot mo inang mga bagay sa pangabuhi kag sa pamilya, be, no? Commitment. Hindi mo na iya kagawian, pero kinanglan mo na nga ituon ng balatsyagong kag paminsaron mo sa nagkakadapat nga buluhaton bilang isa ka pamilyado na binga tao. So commitment, no? Hindi, sabat siya sa judge to niya, pati, judge, I will try, tistingan ko lang, judge. That is commitment number one, no? Piliyon tang dalom nga commitment. Commitment number two, magkuto sa isang judge niya, lalaki, na bata, may lalaki, ang babae ni, na maging asawa mo, niya, judge, I will do my best. Ang sabat ng lalaki. What if your best wasn't good enough? Just once? No kanta ba? Imuon mo lang masaranggan ko, judge. That is the second commitment, no? Hindi ko mag-amo na yun, hindi madayon ang kasal. O kung ikatatlo nga commitment, diri mang kuto ng lalaki. Lalaki, ginabato mo ning malang babae nga maging asawa mo. Yes, judge, I will do whatever it takes. Yes, judge, ginabaton ko siya. Oo, judge, ginabaton ko siya. Bisan ano pa da, matunon ko gini siya. Whatever it takes, miska magkainano pa. So sa tatlo, I will try. I will do my best. I'll do whatever it takes. Sa tatlo ka klase ng sabat, no? Nga ginapangita naton mga madalom nga connection sa commitment. Ang pinakatatlo, o kung ang ikatatlo, ang may pinakamadalong gin nga commitment. Kaya tihin mo, umuntanan mo. Di ba? Ang number one to yaya, I will do my best. O I will try. Testingan ko lang, pag in-testing lang gali ni, pag ha, ginapangita natin this commitment eh. Kung hindi ka nagaliya, ati, punta ka na. Ikaduha ya, himuon mo na, nahimu ko ng tanan. Tanan, ginubra ko na, pero wala niya po nag-workout, hindi na ko ah. Ang ikatatlo, I will do whatever it takes. No? That's why ginapamangkot ka mo for better or for worse. No? So, sa mga mag-asawa, may mga pagtilaw ginagugis. Ang ano, kabudlay, tonlon, kayo nagabalabagin. But then, kung itindihon naton ang kasal dirili, it's about commitment eh. Butang tabi, no? Upod ka mo ya sa mga bagay nga nagkakalipay ka mo. But here comes the problem. What if kung nagtinuntong babayi? What if kung nagtinuntong babayi? Kag naghinulsol man sabi kay nakarealize sa sangsala iya, gusto sa makipagbalik. Karon kung palangga mo ba siya kag ginapatihan mo tong commitment mo to abi, ti mag-give ka another chance, no? Pero ang aton lagi naman ay aras ang opsyon. Nga parang mawalang bisang inyo yung kasal, kag disidido ka nagidiyabi yung ano, hindi nagidiya marimedyuhan, ang opsyon mo is ipaanal yung kasal nyo para mawalang bisa, no? Di ba? Pero as much as possible, itindihon naton nga ang pag-asawahay, nga labon kina sa punto, nga nag-ilinaway, hindi mag-itindihanay. Kag sa masangkan nga panguna-una, parte ina sa kasal, no? Parte ina sa mag-asawa, nga dapat nyo malampasan ina ang mga pagtilaw. Pero naswa gani nga kinanglan ang espiritu kang presensya sang aton mahal nga makaako, dapat nagasentro gid sa duha ka tawo nga nagaupod sa ngalan sang paghigugma. Kay para magabakod ang ilaya nga malatsyagon kag panghunahuna kag malikaw sila sa kunano may nga mga pagtilaw nga pwede makahatag sang posibilidad nga magluntad sang hindi maayong nga pag-itsindihanay o kung maghahatag sang pagbinulagay tungod sa mga temptasyon kag evil intervention. See? So, tao, tayo may mga spiritual spiritual intervention kita, may good and bad, di ba? So, kung di pa bayan mo lang ngayang ang inyo pag-inubdanay kang wala presensya siyang Ginoo, kung gali, huwag ka nagali ka ba lo, nga ginatimtar ka nag-isang sulay. Nga ang misyon naman sa sulay is para mag-ilinaway ka magbinulagay. Ang misyon naman niya siyang mahal nga Ginoo is magluntad ang kalinong kagharmonia. So, umuwi na pili ka kung anong imong choice, di ba? So, ini siyang imong problema, letter sender, kinanglan na number one, pangamuyuan mo gini, kag mangayo ka gidya sang spiritual guidance, kag kaalam sa Ginoo. Kung ano gin nagakabagay kag nagakadapat mong himuon. So take your time. Kaysa imo nga mga desisyon, i-consider mo man ang mga tao nga mapiktuhan. Ano paano mo na siya i-plastar nga magdanami abi kag magapadayon nga maging mabakot ang mga tao nga mapiktuhan, especially ang imo kabataan. Hindi pa na nila malamon kung may tsindihan ang mga sitwasyon. Paano mo na sila mapa-explicar? Kay bisan pa paano maipikto inda sila balatsyagong kagpaminsaron samtang nga nagatubo sila kang nagadako. Bla. So, kinanglan mo tagaan chimpo panahon ang imo kagulingon nga pinsaron gid ang mga bagay-bagay before ka mag-final decision. Good luck, ha? Okay, oras nato na alas 11:45. May commercial break pa tayan. Okay, we're going to take another break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao. Magputi? DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol? DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
10: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
13: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
14: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabalo manusik?
16: Performance mo bala? Maluya na?
17: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
14: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: ngayon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
3: Okay, okay. Padayon ah. Mga ka-K5, iningabahin na dulong na sa aton sang Gina Seafood Restaurant. Di mo na ni automatic na basta gani seafoods. Kagari ka ni sa Negro, sa Bacolod, may mga bisita o konokasyon. Para sigurado, kanto lang ka mo sa Gina Seafood Restaurant kay kanami manda sang ilalugar ka, komportable ka kay may parkingan kung may silakyan, kakalapad siyang parkingan. Dasig ang ila servisyo, damo sila waiter. May sistema nga, dasig ang ila yung pag-amuma sa mga customer nila mo. Damo ma sila kusinero, dasig luto ay girili. 10 minutos, 15 minutos, luto na yung imo yung mga order. Diara dire adlaw priska yung mga isda dirili, mga lapu-lapo, gingaw, ining mga tangigi kag iban pa. Try nyo gid ang ilang bestseller, ining sinigang isda, no, lapu-lapo. Pili ka lang kung gusto mong isda, pwede man gingaw, tangigi. From pagluto, pala-pala style. Nga priska, mga panakot, mga sahog yabe, mga bagong pupo, gid mo lang ang mga utang ka mga panakot, dirilig. So, mabatsagan mo gin ang karimis, blasang priska. Nga isda ka mga panakot, nagasulod simulawas, gabakod lawas mo eh. Kung kasag, ti, way problema, gabukid ang kasag at laodlaw, ho. May mga baying nga kasag, ti, may aligigid. May mga blue crabs man na sila. Ining pasayan, damo-damo man pasayan dili. Kag halinggit sa dagat blang dako, mas nami siya sa buruso yung pasayan nga nagdubo siya dako niya sa dagat gini. Lokos dili nga dumot kong dagko, arap man na. Nami sugbahon, mutangan mo mula panakot sa tiyan ka sugbahon. Sibong daw imaginon ko dili na mapanimauan ko sinugbang lokos daw masukad ko mo. Kag ining tawag nila ning gambas ni bla pasayan man bla nga may sersa nga pula nga may pidada nga may jo may kahang nga matulutam is dili. Bosus ka namit na amit siyang gambas. Tanan nga mga paborito naton nga mga pagluto sa seafoods, try nyo sa Ginas, no? Hindi gani, subong bisitahin nyo ang ilang Facebook page, no? Kaya natanan kumplito nga mga pictures and videos sa mga pagkaon nila. Kaya para madumduman na to, in kaso ginman makakantot ito, at least may advance na kita nga idea. Ang ilang Facebook page, i-type lang Gina's Seafoods Restaurant, ha? Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo Subong nga gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry. Good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: away sa sulod, kag kaya niya tapuson. Lain ang taton, lain ang tapuson. Mm. Kaya binimo, tapos na ang infection, may hubag pa na
1: nangili.
0: May inflammation pa na katabo. Mm. So, which is, inang inflammation, gadugang pa nga, galala sa imo problema. Amo na nga nami, Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo, dapat may BCO.
1: Correct.
0: Or ang BCO mo, dapat may, D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga, nami, gid, adlaw-adlaw, mag-inom sang D3 bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO, Sir Boy.
1: Kampiyon.
2: So of the nagin na Sir Boy, si B cells at si T cells, no? Si B cells mo na yung nagapangmarka sa mga infected na nga mga cellular, Sir Boy.
1: Pila pang pintahan.
2: X. Tapos si killer T cells amo ni ang naga
1: himos,
2: naga himos,
1: nagapintahan,
2: nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kung damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang nga ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula, Sir Boy, nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga ang pathogens nga sanhi sang inflammation, Sir Boy, sang infection, para pat yon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
1: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sulod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
0: Correct.
1: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
0: The longer ang gira, Sir Boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
1: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga paghubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 bio. Paano? Si D3 bio, way labot nga ginapadamo iyang imo immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit perme kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 bio through its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Tiginapasulod na ni D3 bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amuni ang ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ang inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Dr. Ramil.
0: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Ihubagin na yan, Sir Boy.
1: Hubagin.
0: Kaso lang, kay pala inom ka D3 bio. Ang D3 bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha, kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posible nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy. It's the cytokine storm.
1: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita
0: the inflammation.
1: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga may problema
0: at ka na hindi madulat. May mga doctor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
1: Correct. O ang balingin lang ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, ang

0: inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
1: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya sir boy ko, ano. So, may kuha na mo, may, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana marker.
0: May markers. Cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita ng D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako irregular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Visio, yung may D3, mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisita halan
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3 Bio, hindi bot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang gina-recommend. Kay nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
8: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sauna. Kay gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
1: Correct.
8: Oh, so, ginamoisturize gali sang D3 Bio. No?
1: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
8: Teng D3 Bio ay baho ah. No? Ibutang sa aton nga...
1: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
8: Why? Lubi lang.
1: Lubi lang ginausang ibutang sa ano?
8: Oo. Ginamoisturize ang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp o kung ang aton nga skin ba sa aton nga ulo. No? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imong nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imong kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imong kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay Duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakos ang kabusitan si mo, guya. Kun nag-detribayo ka si mo, facer boy.
0: Kampiyon. Kalaw, ay gilit sa mga tawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa ako. Hindi, tawagon. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
2: Ito, BI kas.
0: Ang detribayo, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E.
1: Mm-hmm.
0: Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Mm-hmm. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw gaditribayo kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
1: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking ditribayo.
0: Ditribayo.
1: Oh, eh,
0: kampiyon.
1: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
2: na-miskin ko.
1: Wala ko gagwapo, wala ko na-miskin ko. Kulang ka ditribayo.
9: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
9: Impormasyon sa ikaayong Ayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
10: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilara, sipo, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food. Kag gantino man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agus Andalsur, for the 66th Palarong Pabansa. 66th Palarong Pabansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sport. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
14: K5 News FM 66 Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral, and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
17: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, las 4:36.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
19: Number one,
18: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga! Balita K5 sa Umaga!
1: Mayong aga, Banwa, mayong aga, Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Adlaw kita karon sang Webes, mga ka-K5. Pizza 28 sa bulan sang Mayo sa tuig 2026.
21: Balitang K5 sa Umaga.
1: Kamusta, kamusta? Ang aton niya mga kauturan dira sa merkado publiko, sa mga iloisang puluyan, aga panagabugtaw. Aga parik-parik na para sa kinahanglanon sang panimalay, mga ginikanan nagabugtaw na para sa pagdigamo kag siyempre sa mga obligasyon sa subong adlaw.
21: Balitang K5 sa Umaga.
1: Yari naman kami sa Balitang K5 sa Umaga, partner naton sa technical side ka K5, Ethan Sarmiento the Great, the Boy Calvo.
21: Balitang K5 sa Umaga.
1: Pagkaman natin sa Dili Madugay, ka-K5 Babes Gantalaw. Ako ang inyo alagad, ka-K5 Robert Pacardo. Magapalayan kita, Tob-Tob Lazay, sang takna sa aga kagbalantayan ang aton nga balitang sports sa labinagid sa palarong pambansa.
4: Padayon nga nagapakig-away sa patagsang sports ang aton nga mga atleta nga ginpadala nagikan sa Negros Island Region. Kag mga athletes nagikan sa naglain-lain nga rehiyon sa Bugos nga Pilipinas para takson ang ila abilidad sa sining patagsang hinampang nga ginapangunahan sang Department of Education. Kahapon na mo lang to pinakalast na National Capital Region apang nagapabilin nga nagalagas sa middle tally ang Negros Island Region kag ang kaiping naton nga rehiyon ang Western Visayas nga sadto upod naton apang tinagsiparar na kitaya sa Negro o kung sa Panay kag kita nang in Negros Island Region upod na ang Sikihor mga kakiwai. Opre ninyo kami, i-share kag sumuman, i-like sa comments sa inyong mga greetings, shout-out diri sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. And of course, magadulong kita sa inyo sang pinakaulihi nga mga balita nga nagkalahinabo sa sulod sang 24 oras. Aga pa, nagabugtaw na ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Leonardo Rilos, Gisone Relatos Juso, Cecilia Banson, Rowena Villaran Erbito. Alas 4 pa lang nagabugtaw na upod kay Roy Gonzaga Erbito, Tere Vergara Sancho, Nina Erelia Soleva. Sa Kalbayog, grabe, layo pa, sa Kalbayog pa. Cecilia Banson sa Mandalagan, sa Maasin, si Dulao, si mga Erbito family. Johnny Binyarta, and of course, Sandra Dizon Haro, no? Nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. At naman natin sa patrol, upod kay K5 Vincent Dominic Coralde, kagsuman ka K5 Wilson Villena. Sa mga balita ang ilan natipon, mabatian sa aton yung pagpangalagad, lakip na ang balita nasyonal. Iga-presentar namon sa inyo ha, sa tanan natin yung makuturan mga OFW. Kag sa ibang pagid nga mga lugar nga malabutan sa aton nga pagpangalagad, labi na gid nga nagamonitor sa aton Facebook live, kindly share naman diyan. Oh, Ophelia Santiago, mayong aga, nagapangapi na si Ophelia Santiago. Gina Purano, Sandra Addison, kag suma nagapangapi man si Ma'am Carmen Sita Olbido Kapihan sang DTX Coffee Mix sa Bangga Totong. Keep it, babe. Take it away.
19: Sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
22: Maka take it away ka daw, wagas
4: take
22: ka.
4: It all eh not away, ano, walk away, walk out. Mga sinador ka po nga namin sa nga kung nga ginano nga ginimo ko din nga kwan kakipe babes
22: walk out senador
4: walk away, walk away, walk on. Naman na background ko sa post ko sa ila
22: pila to sila ka kuan ma Siam
4: tanan nga mga ara sa minoriya dayon bayaw ni Soto. Okay, quorum okay. Nag call for quorum sa dayon, ti wala na quorum kundi puli sila kay tiway sila mismos debate.
22: Nag walk out, amo to galing rason to
4: estilo to estilo kay ti para hindi magbutuhay i-walk outan. Tapos mag-walk out, ma-call ka dayon sang quorum. Hindi kayo wala quorum, kundi hindi madayon ang butuhay. Abilidaday naman lang. Na-program, doon ko lang ay nag-walk out kayo mo. Hindi kayo kabato sa debate. Ti sige na nga debate, takaan na si Kwan. Si Cayetano, sila niya, we divide the house na lang. So I move to divide the house. But sila nga, butuhay na. Sila, walk out kami, walk out kami. Walk out sila, bilin si Toto. Dahil nag-call siya sang quorum.
22: Lain nagidya subong yung lakad sang Senado.
4: No?
22: Ang aton, bala nga mga ginapangpili ng mga opisyal. Lain nagidya lang datingin mo, dugay-dugay. Inaway lang dito. Matyagal ko naman.
4: pikita mo ni ang butuhay para sa impeachment, amo man ang ginabalabagan sang minorya. Samtang ginalagas naman niya si ang mga majority, ginalagas naman niya kakipay babes para sa kaso. Paralisahay gid ya kada grupo mo. Gabato ang minorya, ti sige kaso sang butuan, gabak up sang butuan, na pailan tatanan yung mga miyembro sang majority. Kipay bitan ni play blada ang kwan ang walkout nila.
22: Grabe,
4: no? Are sample, kipay babes. Aram mo na walkout, kipay mangkot ka. Are sila, pila ni sila. Si Soto, bilin to mo.
22: Soto, bilin.
4: Samtang kapi ka mo sang DTX Coffee Mix. Yari ang mga nag-walkout sa Senado, nga mga minorida, nga ginasulduhan naton sang aton buwis, panggin baliwala nila yung trabaho, kaya nagwa sila, kaya napirde sila sa debate.
22: Grabe.
4: Kipay bitan?
22: Hala pa ka mo yung kapulo papili, perdi mo lang kan mo sa debate.
4: Perdi mo lang sa debate. Walk out pa. Anyway, tumimo na karoon sa butuhay. Tis na kay kulang lang atin dance, kundi hindi ka mo kabutuhay, kundi paralyze. Ginparalisa nila ang sesyon kahapon, nagligat niya dlaw, ka Kipay Babes. Kipay bitan, please, take it away. Tan?
22: Jean Montesino Arroyo, mga kakivibe, Hermenia, Mary Estremadora. Mayong aga lang mga kakivibe sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati. Hoy, nakahatag na kita, kwan. Naka-headlines naman ta.
4: Wala pa.
22: Mga kakivibe sa aton sininga mga suki. Ay, diri sa aton sininga mga balita sa atong sininga pagpangalagad mga kaki 5-14 anyos nga nagabalibad ta sa Tagay ginlampusan butilya ho. O grabe pa tayo gido ginlampusan 14 anyos ha ginagad nga mag one battle o mag shot why mag nagbalibad nagbalibad sa ginoffer nga Tagay linampusan sa butilya ho patay gid product panto ang naglampos. Isang butilya, mga kakivibe. Grabe na.
4: Grabe na. Nilang po sana, butilya.
22: Now, hindi nag-iadya maintindihan ang
4: kalibutan. Ang muna yung balko sa Atty. San Negros, wala sang simana nga wala sang patay diri sa aton kakivibe. Baka turusian news pa niyo.
22: Turusian news?
4: Oo. Samtang sa piyakabahin, tatlo katuig nga babaye. Tatlo katuig nga batang babaye. Ginpatay suspect sa krimen. Walo kagpulo katuig nga lalaki.
22: Senator Padilla, kuno pasakaan sang kaso bangod sa pagbulig kay Senator Bato.
4: Ek-ek. Palpak ang ila operasyon kay KPB sa National Bureau of Investigation kag sang CIDG sa balay kuno sang tiyo ni Robin Padilla nga didto gintago si Senator Bato de la Rosa apang palpak. Katatlo na ning attempt ka Kipay Babes.
22: Why man to?
4: Kabalo ka kuna nung unang attempt. Unang attempt sang magnug start ang sesyon. Ikaduang attempt sang gabi tapos na ang sesyon. Ikatatlong attempt sa balay naman sang tiyo ni Robin Padilla. Dito kuno sa Manila nga dito ka panago si Bato de la Rosa palpak. So tatlo ka palpak, palpak, palpak, palpak.
22: Hindi hayaning daw pakita lang niya sa NBI kuno habi do ginalagas man nila
4: ti kalay man nga ginagas kay mo pirmi lang palpak
22: ti sige
4: lang palpak man sila kay Saldico sila. Palpak pakita. Man sila kay Atong Ang palpak man sila kay Bato
22: sige babay inalablay
4: mo kay
22: dakpon mo kay JC Bato
4: dakpon kay si Bato ina kun madakop si Bato
22: hindi kinalabay hindi balay pag ipersaha balay nga daw
4: dakpon kay wanti dining si Bato.
22: Mo ina pressure mo gini sila eh. Bay ilan na lang ang magulo operate sila eh, kuno abi magulo operate din gini pressure.
4: NBI si DJ pero ang iba niya kapulisan na wala Japon.
22: Kapulisan na.
4: Pila ka mga kapulisan na ang nagdakop sa balay ni Ruben Padilla kung sa diin dito ga panago si Senator Batoa.
22: Uh. Sige. Dawa'y ito, tani mo, na walk away tan.
3: Walk away tan, wag yung pamati mo. Way, earphone si Kipabitan. Di ano pagkabati yan, ha? Ang kalbo niya, way, sing may naka, ano nga, sileng, earphone.
22: Sila yung nerui na, Villaran, Erbito niya, puro na lang palpak.
3: Oo.
22: Madam Rowena Villaran Erbito. Ang hambal ko sa ila, sige ulo-operate lang. Pakita lang bala yung kunwabi, nag-operate ka mo. Ay, nabila ang kunwabi, no, aragi dyan. Bala, pre-operate, i-search ninyo ang balay. Inabila na yung pakita lang bala sa... Pakita lang kay Remolia. Ang kunwabi, no, harata to si Ria. Kunwabi, no,
3: si Remolia man yan, si Ombudsman. Si Ombudsman man yung pinahil man sa kaso kontra sa mga minorya. Ay kakaladlawan ang nagkatabo sa Pilipinas. Walk away. Ari ang mga nag-walk away. Eyes on the board. Eyes on the board. Ari ang mga nagguluwa. Na ginabaylan sa gobyerno, sa mga tao ang at ila sweldo. Pero nagwa kay na pierde sa debate.
22: Buharagin sila si Wayne Gatsalian, si Riza Hontiveros, Erwin Tulpo, Kiko Pangilinan, Nick Subiri, Bob Aquino.
3: Si Arap na si Rapi Tulpo.
22: Si Arap na si Rapi Tulpo sa likod.
3: Arap na si Soto.
22: Si Rapi Tulpo sa likod. Datutong likod ga kuno, ga
3: plopa. Si Lito Lapid, upon manda.
22: Arap manda sila.
3: Bebebe, plebe.
22: Mita. Grabe, no?
3: Walk away, walk on.
22: Ang palaro karon mga Kaki 5 mabatian ang pila ka mga latest update diri sa aton. Sa aton sini nga pagpangalagad, pwede ka mo ka bisita sa amon nga audio streaming at Kaki 5 News FM Philippine apps mga Kaki 5 bam. So live ang live kita sa Kaki 5 News FM Negros Island Facebook page, YouTube channel Kaki 5 News FM Bacolod, TikTok account at Kaki 5 News FM Bacolod 101.5. Audio streaming at Kaki 5 News FM Philippines app mga Kaki 5. Ang palaro updates at Kaki 5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page. Kaki 5 Sports and Entertainment Facebook page, mga Kaki 5. Bisitahin nyo na ang mga pages naton para nakakita kita kag maka-update kita sa mga hinampang dito sa Agusan del Sur nga sa diin ang ginalantaw karon kag ginatumpukan sang tawo ang Taitong High School. Ang Taitong player naton na volleyball players nga to dito mga Kaki 5 kahapon kontra ng ano tong kontra na gapon man. Grabe, daog.
3: Kaki 5.
22: Congratulations.
3: Kag anak sang manog ginamos ni ho, kag sang baligya sin nakakuha sang record, kuno naka-break sang record Kaki 5 babes.
22: Isa ni sa mga
3: sa triple jump.
22: So wala nagakahulugan kag hindi sa gabal ang kapigadohon mo kung nagatinguha ka mga Kaki 5. Kung imo sininga tuyo nga magamayo sa imo hampang nga mangin athletic ikaw mga Kaki 5 kag gusto mo gyud magampang ang tanan nga himuon mo ang tanan mo nga pampinsaran ma himuon mo gyud niya mga Kaki 5.
3: Why paway
22: kinahanglan nga
3: mama lang paway
22: mga Kaki 5. So amo na kung
3: si tinanay tilmani kuno
22: si Dido ka
3: tinanay tilmani bata yan si kwan si Cesar Manlinges sa triple jump.
22: Manlinges.
3: Manlinges 15.14 meters grabe ah.
22: Sa triple jump secondary boys
3: ang lumpat niya 15.14 meters.
22: Grabe no.
3: Ang na-break niya 15.01 kadako gid no.
22: 2013
3: gid. Pero kulang detalye sang balita
22: kag IPM. Si Miguel si Manlinges 17 anyos daw taga sa Gaibla nimo.
3: Wala man nabutang ang address abi yo.
22: Mga kakibay sa interview sa Kaki 5 News FM nang inemosyonal ang iloy bangod sa 2 man kakalipay para sa iyanak. Mga kakibay sa ano bala nga makuha mo ang kwan ang kampiyonato gold medal mga Kaki 5. Terrible. Congratulations ah. Sa nagapadayon karon nga hinampang dito sa Agusan del Sur mga Kaki 5 sa sining palarong pambansa 2026. Nano ang pinaka-update karon mga Kaki 5 ha? karon dugay-dugay sa atong sininga mga updates gikan dito sa atong sininga mga kakifay sa Agusan del Sur. Grabe. Nagsaka gyud man kay man nagdaog ang kwan mo ang NIR sa basketball. Nagdaog ang NIR sa basketball. So medyo nagsaka-saka kita. Pero tay last na lang to niyang hampang kahapon mga KK5. Dito sa Surigao. Sige. Areglado sige mga KK5. Nano ang Joy Favorada Dizoy Ara sa good morning Mama Vicky. Rowena Villara nagbeto Joy Favorada Dizoy and Alan Diazis. Idol si Alan Galini taga La Carlota. Hmm. Okay.
3: La Carlota.
22: La Carlota. La Carlota. Ang NCR.
3: Alona.
22: Ang pinakauling update mga kakibab sa Palarong Pambansa, ang National Capital Region ang nagapanguna sa medal tally sa regular sports sa 12 gold, 5 silver, kag 7 bronze medals. Western Visayas yara sa ikaduhang lugar. May 7 ka gold samtang Calabarzon may 6 ka golds sa Demo Sports mga kakibab. Soccer Jean ang leading kag sa Para Games Region 6 Western Visayas ang nagapanguna. Congratulations. Grabe mga kakibab ah. Sa medal tally niya as of May 27 mga kakibab kahapon kay 28 na ta subong mo.
3: Ano oras?
22: Ang NCR oras oras 9
3: ari may ari ko abi ginatamdan kay Kipe Babes nga May 27 11 PM.
22: Aha.
3: Kabalo ka ang tally kay Kipe Babes. National Capital Region may 24 na ka gold.
22: Aha.
3: 15 ka silver medal, 21 ka bronze. Ang Region 4A among nagapangaduwa, 18 ka gold, 16 ka silver, kag 8 ka bronze. Ang nagapangatlo, Region 7 Central Visayas kag Kipe Babes, 13 ka golds, 11 ka silver, 10 ka bronze. Region 6 kag Kipe Babes nagapangapat, 9 ka gold, 14 ka silver, 10 ka bronze. Ang National Cup ang Negros Island Region nagapang-anom.
22: Pang-anom?
3: 1 2 3 4 nagapang-lima.
22: Aha.
3: 7 ka gold.
22: Dagdag kita from 3 to 4 na siya, 5 na siya.
3: Oo. 7 ka gold, 6 ka silver, 3 ka bronze. Buot silingon ari ang mga gold da, itingbon ko ang mga gold. NCR 24, Region 4A 18, Region 7 Central Visayas 13, gold niya Region 6 Siam. Negros Island Region 7 sa mga gold ni Kakipe Babes. Pero tikon lang taon mo naman sa silver may pinakadamo Calabarzon nagapangadua ang nagapangadua ang NCR nagapangtatlo ang Western Visayas nagapangapat ang Region 7 nga 11 kag naga ulihi ang Negros Island Region. Nagapangapat ang Negros Island Region ang Central Visayas nagapangtatlo.
22: Wow, grabe no. Kaya muna gali ang pinakalites.
3: Last on season gabi ka Kipe Babes.
22: Mayo.
3: Bato. Bato pa. Bisan perde. Basta nagabato.
22: Actually, damo pa maningin hampang.
3: Damo pa.
22: Kaysa pa sa pizza 31 pa magbag-in ang ila sininga hinampang itong mga Kaki 5.
3: Punta rin sa una Kaki 5 Babes in IR. Hindi gilman niya mabangbang.
22: Grabe gilman
3: niya. Perte niya sa esports. Kalapad ni sila. Damo pilian ni sila sa ila manugampang Kaki 5 Babes. Di ba?
22: Grabe, no?
3: Oo.
22: Ikaw kung nag...
3: Away, hindi sila ka-break ng record. Kuya, kung nagseryoso ko sa sports sa Kipe Babes.
22: Nadidikar ka sa una, kaga wala niyo mungkin na patumbayaan.
3: Yung mga record nila di ka Kipe Babes, doon nahamot ako. Away, hindi sila sa ako na abilidad. Mayo lang kay kung nag-intra ka, duwag kita tani naging kitruhanay.
22: Lain niya ng pang, kuya, pang.
3: Panaguay mo yung hampang.
22: Ang imo yung hampang, dagpi-dagpi.
3: Panaguay ng imo yung hampang, kagbalay-balay mo ng imo yung hampang. Oo. Masa kahit anay bala kakipibahib sa helicopter, kalapad, kakipibitan kita mo da. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix na kakapi ka na nakaditok sa pakag ang Power Trio. Hindi pagkalipatan ang D3 Bayo para ma-enhance ang inyong utok, kag ang inyong heart. Budlay nga nagkatulog ka mo, ginakapoy man ang heart mo. Kamuya, tulog-tulog yan ang heart nyo. Gandar pro, wala nyo ginabutangan ka D3 Bayo. Dapat yung D3 Bayo nyo.
22: Jingle tikar, naka-D3 Bayo ka na.
3: Ara na jingle tikar. Aranasa. Kumusta ka na, Jingle Tikar?
22: Okay lang. Oh,
3: ara na sa balitang K-5 sa umaga. Kisapron niyan man isa sa mong balitang K-5 sa umaga man siya. No? Sakay kita sa helicopter ka, K-5 babes. Amang lugayawan kita sa Kabukiran para nga makita ang view sa mga busay sa isa ka lugar din sa Pilipinas. Right. K-5 itan, take it away. Wapo, may busay, palagaw-lagaw lang si Choy ba? Di pa sunglass pa?
22: Hindi ah. Oh. Pero aral na sa tiris.
3: Di palagaw-lagaw. Pastaan mo lang galing sa bangko kung maglantaw sa ibabaw bukid. May pagkatarso, no?
22: Perte ka dyan yung mga... ang mga creator dyan. Perte, no?
3: Dako namin sa bintana, ito sa helicopter. Panari ka lang dyan, tampaunta ka mo. Samtang ka, Kipay Babes, isa ka lalaki, nag-apply sa trabaho, bato na sa kontani ka, Kipay Babes. Galing ka daw nasuya sa sag-interview.
22: Ay?
3: Oo. Kaya niya purpose kung nga nga wala kobra, nga nga nag-apply kobra ka, Kipay Babes. Anong purpose?
22: Natural yan, purpose mo yung makakwarta ka.
3: Na, amugid na, makakwarta ka.
22: Makabulig ka sa pamilya mo.
3: Oo, na, sakto
22: gid. Amugid na yan?
3: Ining natabo yan ka, Kipay Babes, na back out.
22: Nag-back out siya? Oo.
3: Apply po lang sa kobra, sa interview po lang, na insulto na siya sa kwan, sa nag-interview siya. Yari ang interview sa iya, sang HR, sa iya pag-apply nga nag-back out. Okay, Paibitan?
5: Opo. Nung ini-interview po ako sa pag-apply ko ng trabaho, ang tanong po sa akin, kung ano daw yung pwede kong maiambag para sa paglago ng kumpanya, bigla po akong nagtaga kasi maiambagan ka agad. Kaya yun po, nag-back out na lang ako sa pag-apply ko ng trabaho kasi wala pa ang sahod, pinapaambag ka agad ako.
3: So, mong wise obra. Wise obra ka, Kipay Babes. Anong maambag mo para sa ika-uswag sang aton kumpanya? Nag-back out si Dain. Huwag pa gani kobra. Huwag pa gani sildo. May ambag na dayo. Tiko ni Kao Kevin. Sakto man, no?
22: Natural ang sildo.
3: Dito mong jablis sa kakipay, babe.
22: Ay, may ambag lang.
3: Pero kung ako sa iya, tamad ko hindi amo na mag-back out ko. Ma'am, mula pa ko sweldo. Okay lang, pangutangan ko lang ang bag ko. Kaya mabawi ko muna Japon sa sweldo, bayaran ko lang. No?
22: Ay, perte.
3: D3 Bayo. D3 Bayo. Basta mali pa yun, kakakipay ba?
22: D3 Bayo.
3: D3 Bayo. Kakay nami ang imo condition sa mind mo. Ang tulaan mo, higa pala nakit. Wala kang ginarayuma. No? Kuntegi ulan blang daw ga guo mga adlaw ga sakit di mo mga katulanan kay Kipay Babes. Sala mo. Kay wala kaga klinika D3 Bayo.
22: Kadto ka to sa
3: Rayo. Ah.
22: Kadto ka to sa Rayo para di magsalalaket imo siling mga tuhod para na mga ligaments mo magano da. Dito ka pulo pabala sa Rayo.
3: Na. Kaya ginapinabayan yung tulaan nyo. Huwag ka mo galakat-lakat, kagway ka mo ka klinika D3 Bayo. Tapos mahambal ka mo do pinot dugaan ko. Kay manti 24 oras, gakatulog ya mata mo, kay isipan mo, ya heart mo, sige, function niya. Ti, ya motor gani, makina sa motorsiklo, gina-chins oil, imo yung, ang motor yung patay pa na gani ka kipabit, gapahuway na kung gabi. Alam lang, dinalaga na kay way driver na, kay kakatulog ng driver.
22: Ang motor ko patay eh.
3: Pero ang heart mo, sige andar, di way mo gina klinika D3 Bayo, kung magpinot gani, dugahan mo, dumduman mo dahil klinika D3 Bayo. Pero samtang wala pag pinot, sagoda na sa klinika D3 Bayo, ay karon masakit kao.
22: Kon ula ko sa D3 Bayo,
3: Ang
22: ginsakitan sang dughan ko sa

0: internal organs ta.
1: Amen.
0: Tang D3Bio pag detect 500 ha. Mga ka K5, Tetina Marhin, naka-power trio na kuno siya dito sa Hong Kong. Oh, ang stop. My love ni Albert Iskanyan.
1: Sige, makumarsal kita, nay. Balik kayo kita matapos ni. Tanbay.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lamas nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio, D3Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio na isa kasahi ng brain food. Kagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C, mabakang abutika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Sa una, pwede magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
8: Dr. Pinoy Squaling Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ito si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Luternamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika. Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
2: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: kasamata, ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabas ko, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabas ko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap at DTX Herbal Oil. K5 News FM.
3: Mula 5:12 na mga ka-K5, binigabay doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5 sa atong sining nga mga suki, naga ang squalene sa outer layer, mga ka-K5 sang panit kag nagabulig man, mag-protector batok sa UV radiation. Amo ni ang pag-proteer sang Dr. Pinoy sa atong sining nga panit, mga ka-K5. Psoriasis, dermatitis, kag acne, isa sa mga ginabuligan, mga ka-K5. Anti-cancer man. May ebidensya ang squalene na nagapabakod sang epekto sang mga chemotherapeutic drugs. Ginatag protection mga ka-K5 kontra sa abnormal cell growth. Antioxidant properties man mga ka-K5, nagabulig man sa mga sa free radicals. Nagaresulta sa oxidative stress. Nagapakahagan-hagan sang damage sa ato sining skin cells, kag nagapugong sang premature aging. Amo na pinakaimportante. Bisan tigul bam ka na, pero daw bata ka pa ya Japon. Kay ginapunggan yang imo sining edad. Ariglado siga. Oy, dere na kita mga ka-K5 ba? Ma-start na kita karon, dugay-dugay, ma-early kita sa atong sining coverage dito sa Suriga, sa Agusan del Sur. Mga alas 5:15.
4: Alas 5:30.
3: Alas 5:30, alas 5:15, tan? Ah, sige. Pasulod tanay si KK5. Vincent
4: Dominic Coralde.
5: K5 Balantay Mercado Update.
3: Pang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Why? Perting gurot sang Arana, oh sige. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah,
3: Congrats.
6: Okay, matapos ang ihaus ng kandun ko, mula ko tabi rin.
4: Buligan, Pang, para hindi ka naiyawan kay ihaw, itagtag mong isa kay Kakipe Babes, itagtag mo man ang isa sa akon, mabuhin-buhinan man yung responsibilidad mo.
6: Mapatabutan bago ka mo to ko.
4: Hindi na, ipakwa na lang to kag ipadulong.
6: Ipapaisimpo, takaroon namin, hindi ko namin ko na po, ang kwan, kwan, ang mga kadang gusaw 200 kada kilo. Una, 200 ang kilo, ang mataan, 160, liga, 160, ang ros, 200 kada kilo, kag may batog, 200 kada kilo, tilapia, 180, ang pangigaso natin, na liga, 120 na kada day, kadang green shield natin, 120 na kada na, ang pangigaso ng liga. Asian ng Mitro, kung ito bang naman kita rin, kita Robert, ang presyonal ito bang sa may patag sa public market. May tilapia mo kita rin, kung ito na natin, ang sintochin tayo po na ito ay isang tilapia. Ngayon nga, Gadra, ay Delpa, alias Kusilog, at alias Kampetan kay Midlingo po, Ron Ron, ang si Meridian Optics, Meridian Chavez, si Nanisiloy, dito naman siwaan sa may departan ng public park, may nga ng monitor kay Chibari Cabrero, kagang tumigo rin si Efren, at si Tata Gigion, Sir Dindin, na naman nag-plastar na siya kayo, kayo din sa may departan ng public market, kag-luwak rin sa may departan ng public market, ang atong yung mga produkto dra, alam sa barangay, Abilia Monti, sa may Frock Sabis, atong produkto dra mga kapitaga, kaya atong nga, produkto mabakal man grad may barangay Sheila barangay Sumag barangay siya Sumag Sheila trading kasi kaya din sila barangay Takuling yung marketing may nga dira kay Sid kay Gaspar sa mga rebel sa Babylon at sa Jimber Nuggets mga grupo natin si Kipa Gates ito ang grupo at nag-monitor kita lang kada aga ang atong migo na si Lito Rokri at harangan ang monitor si Kid sa atong mga migo dira sa may Brice May Forest Park Jerry Johnson nag-monitor kay Kipa Gates kita dara at si Rolin naman may nga gadira si Moser nag-monitor kita si Giovanni Cadero si Nanay Ede sa Binuman Araman Aram nag-monitor kay Kipa Gates kita dara sa Tondra sa mga hindi na tumatamyaw si Kipa Gates kita dara sa bala din yun ang mga produkto ginasinig na mo ginagawat ni Watt pero hindi ginatumar na pa hindi na nga ginamakad yung mga income so si Inisipibo ganyan ang atong na kape kasi healthy kasi ang kumakain o kasi rin ang imong pagpamuhin kampiyan kita namin kasi ang ibang mga ginamda kape kasi lang kita din pero kini ang nakakape ka na nakadetox ka pa hindi nang enjoy kasi ang sabor kagang mo pagpapa sa lawas mo ya hindi nga gas na ton hindi mabulayan sa pagpamuhin sa kita din ang GTX Coffee Mix kasi kita din kita lupit maka namin isang pagpamuhin na ton pag-aaga mga kakipay. Available na sa may Parinius Eatery, kag-umamig Eatery sa Continuatory, mga kakipay na ito na hindi magkalipad. Saka mga kakipay, nakapagita ko po sa Lichon Baboy, the administration, yes, may Dalan Araneta, from Lichon Baranea, Barangay 36, Arada si Ma'am Rose, pag-aaga na mga parang kamobis ko sa mga kakipay. Kaya mo namin sa mga fried chicken, Mr. Bros, mga kakipay ba? Mr. Bros, arresto pang Bamsi, at may Bago City mga kakipay, para sa may tubanggit sa merkado na ito. Arad ang Mr. Bros, i-host nyo ang sa mga kakipay, may libre ka mga GTX Coffee Mix sa pang makabakal sa mga valor 300 mga kakakabot. Gabi, nakagay na yung take out man. Ay, sige da. Automatic aramaya. Libre ka mga GTX Coffee Mix mga kakipay. Sana na sa Mr. Bros, mga kakibras may ato bang manche sa bago. Si Kipay, may nga, gagawin mali, sinamong, kukulig sa tumarinte, Ito, Bintoy, Little Busing, Oriente, may nagadaran si Motra Malay Paul, si Motra, at sa ating mga katuran, please, may libra sa public market sa lewa, na may nagadaran niyo kay Kunsyo, kay Dundon, kay Dudong Subabo, kay Dundri, sa ating mga nagmanakampiyon ng priska ang ilang mga produkto rin, mga isa nila, kay Dudong Subabo, bulilabo na kayo sa may proclusion, barangay na lang sa 25 robot sa monitor gate, kasi ang mga kamyo, maing aga. Rey, sumatagal berta, dao, isa ka mo dira, mga kaking 5, isalawa kay Kita Babe, siya po di patrol, kaking 5, Wilson Villena, hindi naman si kaking 5, Vincent, kung ano sa kampiyon, nga balita, servisyo publiko, kag talingawan, Telegros, K5 News of Friends.
0: K5, Balantay, Merkado,
3: K5. Malamang kay kasalamat, kaking 5, Vincent Dumanik Medina, Kuraldi. Nagdagal sa atong oras, alas 5.20 na. Sa atong siningapag, pangalagat, Bings Delphine, George Benita Gaspi, Jean Montesino Arroyo, Maingaga. Nag sa atong sininga, sa kaya Maria Elnora Mochilla Siasat, Leonardo Rilos, Tinina Marhin, Maingaga lang na, Leonardo Rilos. Sige, May Dagay, Jocelyn Francisco Chavez, Maingaga. Katuan na itong mga Kaki 5, si Kaki 5, Wilson Villina. Sa sininga mga tinion, agon nga tayo yon na kita kag makaproceed na kita dayon mga kakifive sa atong sininga mga reports gikan sa atong sininga mga kakifive dito sa Agusan del Sur. Aris kakifive Wilson Avellina, mga kakifive, kagabi may isa patay tira sa may barangay Banago matapos naging lutang igo sa dughan kag sa gusok mga kakipay. Oh, likod, lapos sa gusok ang bala. Duha ka ego. Gintunaan nga ginakamatay sa biktima nga si Victor Hermano sa GK Purok Riverside Zone 1 sa barangay Banago kagabi mga kakipay. Anong follow-up sa atong City Patrol sa kay sa atong sini mga katapos ang kapulisan sa ilang investigasyon, Kakipay Walson Belina.
0: News FM, Kampyon Report.
6: G5 Days, G5 Robert, good morning. So, pag-ulang kita na nakapaloap, actually, ang pinaka-latest lang din subong, pinauyatan, ang CCTV footage sa G5 Days and G5 Robert, ang aton siniya kapulisan. Kaga makita, no, sa, actually, gin-release naman ini, no, sa social media, ini ang tsura o kung ang nag-aantasana, ini nga duwa kabilog ng mga lalaki, K-5 Robert, na amuman ang ginatudlo naman niya nga may kahinatanan sa nagnuntag nga shooting incident dito sa may barangay Banago, K-5 Robert. So, ongoing, pasigya po ng investigation and we will check naman later kung may ara na bala sila sa lead kung diin nagpadulong inisospitsado at kung ano bala ini ang rason sa pagpanglutang nagnuntag kagabi dito. But adugang sa inyong detalye kay Kefir Robert, no, ang victim nato na scrapper kaya ini sa Kefir Robert.
3: Scrapper, address ko an? Scrapper sa Banago. Then, mismo ang Iloy Sinikag, ang mga parinti, tiya, nagambal, nga nagagamit kaman siya sa drugs, pero wala siya nagaduso.
6: Okay, so ang pagka-verify ta naman, inakaroon kita rin si Kifo Robert, once makapadulong kita po sa area, no, doon makakuha kita sa importante para detalye. So, dugang ko lang niya sa ato, man yung berita, kita rin si Kifo Robert naman, ang naglunta din sa ato, nga barangay mismo, no, barangay Takuling, may isa diri ka babae, pero kung naging sa inyo video, kung makita natin, mas ma-play natin kay Fabius, may isa ka babae nga nagsuksok sa sports nga bayo kay Fabius and kay Fab Robert, ready, ginsaya maghampang sa pickleball.
3: Uy.
6: Gali, laing gali yung pickleball, ang tuyo, yung sinin kay Fabius and kay Fab Robert, sa isa ka pickleball gym dira sa barangay Takuling. Babinit-bit niya kay Vincent kay Robert ang back sa isa ka 60 anyos nga lalaki nga naghampang sa pickleball sa area kasi may pickleball tournament mala that time sa Domingo na sa hapon kay Vincent kay Robert. So nabit-bit niya git ang yara sa 20 mil nga cash kag mga gamit. Sa sulod sa bag no sa isa ka player nga nagano na naghampang sa ina nga ano pickleball tournament. Napakuno ko, no, kasi kay Fabio Robert, nga isa siya sa mga player no sa nga nasabit ka tournament kaya makita natong dito sa picture oh, nakaano gid siya naka dry fit pa naka shorts pa nga pang sports gig kag may paddle man siya may ara man siya sa pickleball nga paddle na bit-bit
7: mm-hmm.
6: So mahampang gid siya gali lain galing iya sa mga hampang ang kamot ni gali yan nagapang nagakamang gali kay Fabrice kay Fab Robert kay gamot tong bit-bit niya nakuhaan ni sa CCTV sa pagwa na sang quarter do wala lang sa may natabo nga do ordinary lang gin niya player abi nga nag-impon sa ila sinampang so ara naman sa ato sila kapulisan ang CCTV footage kag padayon naman nga gina-identify ini suspitsado nga babae paagi naman sinisa nga CCTV footage nga ara sa karon sa ato sila kapulisan so mula na ato sila update sa kitabin sa kitab Robert Kikan sa patrol nga ginadulong naman sa inyo sa Palwan sa Mighty CD3 Barcon Vitex sa Vanero po daton si K5 Vincent Coralde din naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM
3: Manamang kaya salamat ka K5 Wilson Villena mga ka K5 Pickleball grabe pickleball dinali galing bagto yes ang player mga ka K5 mga 20 mil lang unod dira sa may isa ka gym dira sa unahan lang to sa ato no mga ka K5 dira sa third road o sa may kwan fifth road mga ka K5 no sige last 5:25 na ini nga bayan dolo sa kalwan sang DTX Coffee Mix DTX Coffee Mix nakakapi ka na na detox ka pa oy kampiyon ang DTX Coffee Mix ha basta pag-agay nung kagina DTX Coffee Mix mamatamat na magamay dyan mo kaya nga ha gina-detox siya ka mo gina-tunaw yung mga bilbil mo ang mga stored fat mo mga kaki-5 ah kapi-kapi lang po dako yung binipisos lawas ta ang DTX Coffee Mix magkapi ka na now na ah. Why Mike? Oh. Why Mike? Why Mike? Oh. Tan Mike.
4: Sabutahin naman si Kipay Bitan sa ton, no? Sumong kang ginoon mo ng microphone, was-wasan ta na ka. Oh. Hindi ka magkape kahit eh. Subong naguntat ka na inom soft drinks sa kalitro kon kagahon. So leksyon ni Kiki Paibitan. So kape ka na lang sang DTX Premium Coffee Kiki Paibitan. Safe sa taas ang sugar kay may ganoderma extract kagin patamis hindi sang kalamay kundi sang stevia safe sa diabetes Kiki Paibitan. Hindi ka na maginom sang Coke nga isa kalitro kada kagahon. Kundi mag DTX Premium Coffee ka na para nga malikaw kita sa emergency. Sa bamsi kaki pabitan. Laygay na.
3: Laygay na. Tiyan ang solusyon.
4: DTX Premium Coffee. Lain man ang DTX Coffee Mix, pero kung gusto mo niya dobondirin ang sugar mo, DTX Premium Coffee.
3: Grabe. Kampiyon.
4: Gusto? Gusto hindi?
3: Gusto. Gusto. Sige. Areglado mga kaki five, ha? Ang importante.
4: Ang mahalaga.
3: Mahalaga.
4: Kaya ang mahalaga.
3: Ang mo na ang importante.
4: Importante gid ang mahalaga.
3: Belated happy birthday kay Rico Baranal. Ang Baranal 83, dara sa may barangay Dulao, Bago City. Heroy na Elvira Villaran Erbito, dara sa Dulao. Mayong aga lang na sa inyo sa may Purok Maasin.
4: Sa taga kalubihan kakipay babes. Ba, mayong aga man si Mary Ann, si Fiodi, si Anselma, si Rides, Melinda Almunicar, si Mayrin Almunicar, Marisa Almunicar, Jocelyn Flores, kag Leticia, Gregorio.
3: Gregorio. Salamat. Mga kaki five sa atong sininga mga suki nga mga tagpalamati dire na kita sa atong sininga. K5 kamustahan? Okay na wala na ta sang ano. Mag-up na lang sama, mag-up na lang sila.
4: Roberto Santos ah. Mayong aga.
3: Jennifer Gombandroa.
4: Jocelyn Chavez.
3: Jocelyn Chavez, Aileen Rio Espirito. Kag si Egolay.
4: James Bernales.
3: Luis Gantalao Jr. Ang dira sa Sugar Valley available ang aton sininga DTX Coffee Mix ha. Dira kay Don Luis Gantalao. Yosa.
4: Ma'am Inday Belia sama yung aga.
3: DTX Confirmex sa Sugar Valley available na. Rini Boy Auditor Bings Delfin. Kag si Ma'am Gingging Servilio dira sa Gingging Store sa Gonzaga, Mansilingan. Ang silingan ni May Dagay. Aha, si Sir Robert Pacardo, Patamiao Kulang, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delfin, kag Nanay Fili, Lodimi Barcelona dira sa May Blumentritt Smile Village. Dos Morsiaga, pamati gaman sila kadadlaw.
7: Thank you.
3: Salamat ha. Janet Loyola. Roberto Santos Santos. Nako, kinuha siya ngayon. Ay, Santos Santos. GN Talasan. Sige. Ato si Dries kay si Buko. Kay Gary si Buko. Kaga sa kay Pabling.
7: Tay Pabling. Tay Pabling may aga.
3: Pabling. Pablito. Oh. Yalo. Ay.
7: Pabs.
3: Pabs. Kagawad. Si Kagawad. Lipid. Escalona. Kag si pareng Yuli ni Yuli Vino. Pareng Yols. May nga galang na. Dira sa may kwan, dira sa may Porok Himaya sa Barangay Alihis. Mga future Barangay Kagawad gag Barangay Captain. Arreglado. Sige! Fidelina Claro. Wipe pa tan? Ha? Ginabla samtang nag-report siya kwan. Process mo na na.
7: Process mo?
3: Oo.
7: Kinakontak
3: mo na na ito.
7: Kayon mo? Oo. Joke ha. Saan mga joke na lang na. I understand niya ginhawa man sa atong partner. Budlay na ma-resolusyon tani Itan bla. Itan, I love you Itan. Gating huwa may bata. Chuna kang go! Mayong agad ha. Oo. Sige, Pemitan, nagakontak subong sa Direkta sa Agusan del Sur para malaman natin ang mga kaganapan doon, kung ano ang mga nangyayari doon at yung middle tally, kung baga kung tayo pala ay naging number one na sa middle tally, no? So, kailangang maging champion tayo ha, sa ganitong mga palaro, palarong pambansa. Kung hindi ta champion, pulita.
3: Romela Larit, sa may Dulao, Bagong City, sa may Masin, may nga galanda. Si Rinalda Famuso.
7: Rinalda? Ano yung si Rinaldo?
3: Parinte.
7: Okay.
3: Lusilingan yan eh.
7: Kasilingan.
3: Kaingon, balayan.
7: ang Rinaldo, may nabatian ko nga Rinalda. Pero may kabati nga Alfonso. Alfonsa. Doon ko kabati niya. Doon Enriqueta. Kag Enriqueta, doon nabatian ko na niya.
3: Mayara ko nga si Alfonso. Ang iyang pod. Si Alputsa.
7: May kilala ko tiyang banaya si Ibod, asawa niya si Iyak. Si Ibod kag si Iyak.
3: May mga apelyido na pro. May malagsig gani mo. May malagsig nga apelyido, kapatid na.
7: Pero kampiyon ginang mga Rinalda kay Pilipina.
3: May malagsig, may mahinay.
7: Pilipina ginang ngalan, Rinalda. Pinay na Pinay ginaya. Ti ko naglaki, sina kun bata ko babayi, si Rinalda pangalan ko. Kung lalaki, si Rinaldo. Ara na.
3: Sige, check na mga kakivibe. Intro.
8: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite.
9: From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
10: 66th Palarong Pambansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated. Led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Areglado mga kaibigan, ngayong umaga, nakaantabay na yung lahat ng mga tagapakinig natin mula sa mga ulat mula sa Agusan del Sur, mga Kaki 5. So, andito na ang ating Vice President for Operations, Kaki 5, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan? Sir Eljan?
7: Tan?
3: Ara na.
7: Sir Eljan?
11: Oo.
7: Yes, hello. Please proceed.
3: Okay. Sir Eljan.
11: Hello, kamusta ba yung pasok ko dyan? K5 Babes and okay, K5 okay. Robert.
3: Loud and clear, sir. Go ahead, sir.
7: May boses pa naman.
3: May boses pa naman. Ah. Magandang boses.
11: Pa. May panlaban pa to. May panlaban pa. Ano?
3: Gandang lalaki. Gandang boses.
11: Narito na ang ating Palarong Pambansa update. Narito na po ang kabuuang resulta sa swimming na noong nakaraang araw at ito ang mga medalist kung saan po kasali na dito ang mga record breakers. Sa swimming competition for the record breaker elementary boys, nakuha po ito ng Region 4 na si Charles Nathan Buneo. Dalawang beses po niyang nabasag ang mga record ng Palarong Pambansa. Sa babae naman, sa 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha ng National Association of Sports or Academy of Sports na si Rihanna Coleman ang record. Dalawang record din ang binasag ni Rihanna Coleman. Sa 4x50 medley relay sa National Capital Region Girls, 50 meters butterfly girls, at saka andun din si Anton Dominic Delia ng Ilocos Region. Sa 450 medley relay elementary boys, narito ang naging resulta. Sa awarding ceremony kahapon, nakuha po ng 4x50 meters medley na or medley relay sa swimming, ang nakakuha ng gold sa elementary boys ay National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 10 at ang bronze medal at nakuha naman ng Region 8. Sa 400 freestyle elementary boys, ang gold nakuha ng Region 4A. Ito po si Nathan Buneo, silver Region 13 at bronze Calabarzon. 50 meter butterfly stroke elementary boys, ang gold na punta sa Region 4A Calabarzon, silver Region 8 at ang bronze medal ay napunta sa Region 6. Sa 100 meter backstroke elementary girls, ang silver ay nakuha po. Ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 3 at ang bronze nakuha ng Region 7. Samantala sa 400 freestyle elementary girls, nakuha naman 4x50 Midley Relay Elementary Girls ang gold na kuha ng Region 5, Silver Region 10 at Bronze Region 3. 400 Freestyle Elementary Girls, Gold Region 5, Silver Region 1, Bronze Region 12. 100 Meter Backstroke Secondary Boys, aba, namayagpag. National Capital Region, ang Silver nakuha naman ng Region 7 at ang Bronze nakuha din ng Region 6. 100 Meter Breaststroke Secondary Boys, Gold NCR, Silver Region 7, Bronze Region 13. 200 Meter Freestyle Secondary Boys, ang Gold nakuha ng NCR, Silver Region 7 or Region 12, Bronze Region 4A. Sa 450 Medley Relay Secondary Boys, ang Gold nakuha pa rin ng NCR at ang Silver Region 7, Bronze Region 4A. Habang ang 400 Meter Freestyle Secondary Boys, ang Gold nakuha ng Region 1, Silver NCR at ang Bronze nakuha naman ng Region 12. Sa 400 Individual Medley Secondary Boys, Gold NCR, Silver Region 12, Bronze Region 12. 50 Meter Butterfly Stroke Secondary Boys, Gold NCR, Silver Region 4, Bronze Region 7. Sa 100 Meter Backstroke Secondary Girls, Gold Region 3, Silver NCR, Bronze NIR. 100 meter stroke, 100 meter breaststroke, secondary girls. Nakuha naman ng National Academy of Sports ang gold. Ang silver, nakuha naman ng NCR. At ang bronze, mga ka-K5, ay nakuha naman ng region. Check natin, ha? Nag-plus po sa screen natin, ano? So, nakuha po ng National Academy of Sports. So far, ang sa larangan po ng swimming, dinomina po ito ng National Capital Region ang naturang kompetisyon. And sa araw na ito, Kakipay Babes, abangan, alas 8 ngayong umaga, ang laro po ng Western Visayas Basketball. Final day ng elimination round. Isa po sa mga tinitingnan na makapasok sa quarterfinals ay ang Western Visayas. Matapos makabit ang dalawang panalo at they will have their third game today at 8 o'clock laban po sa BARM. Samantala kahapon, kahit na po tinambakan ng Western Visayas ang kanilang kalaban na Cagayan Valley Region, na makalaki po ng kanilang kalabangan sa basketball laban po secondary boys, pero eliminated na po ang Negros Island Region. Sa kanilang bracket, ang dalawang top seed ay ang National Capital Region at ang Central Luzon. Isang malungkot na balita yan sa mga fans ng secondary boys basketball. Samantala, kahapon, naging masaya at mainit naman ang labanan ng K5 Babes sa pagitan po ng kupunan ng NIR sa volleyball. Kalaban po nila ang Region 4. No, o ang Calabar Zone. But unfortunately, matapos sa mainit na bakbakan, nanalo po ang NIR 2-0. Yes. Pero sa first set, tinambakan sila ng NIR. At sa second set, umabot hanggang 30 ang score dahil napakatindi po ng labanan sa pagitan ng dalawang mga grabe volleyball teams. Napakadikit po ng laban. Napakadikit po ng laban.
7: Oh, mas maganda panoorin yung volleyball women kaysa volleyball men.
11: Tama po yun, Kaki 5, Robert, ano, at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas.
7: Bakit kaya?
11: At narito na, Kaki 5, Robert, at sa buong Pilipinas, K5 News FM na nagkikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang pinakahuling medal tally as of this broadcast time. Ang pinakalatest na medal tally natin sa mga oras na ito, nangunguna na ang National Capital Region. National Capital Region na mayroong 25 golds at 15 silver and 21 bronze. Ang Region 4A ang pangalawa na may 18 golds, 10 silver and 10 bronze. Pangatlo na ang Region 7 na mayroong 13 golds and 12 silver and 10 bronze. Region 6 nasa pang-apat na puesto. May 9 na mga gold, 14 silver, 10 bronze. Ang Negros Island ay panglima. Sumusunod sa Region 6, ang Negros Island, may 7 gold, 6 na silver, at 8 o 3 bronze medal. Pumasok na rin ang Region 5 sa number 6 spot with 7 gold, 5 silver, and 6 are bronze. Yan po ang pang-anim. Ang pang-pito, andyan na ang Region 10. Pang-pito ay ang Region 10. Ang Region 10 ay may 7 gold, 5 silver at 6 na bronze. Ang 6 na gold, 8 silver at 9 na bronze. Ang Region 10. Ang pang-8, Region 11, 5 golds, 10 silver and 5 bronze. Pang-9, Region 3, with 5 golds, 6 silver and 5 bronze. Pang-10, Region 8, 5 golds, 5 silver, 8 bronze. Pang sampo, Region 13. Top 10 lang muna tayo, K5L. Babes at K5 News FM Philippines. Region 13, pang sampo, with 5 golds, 3 silver, and 14 bronze. Ngayong araw, alas 11 ng umaga, magkakaroon po ng labanan ang Negros Island Secondary Girls represented by Bacolod Taitong High School sa volleyball elimination round. This is the last day of the elimination round. Kahapon po, nanalo naman ang Western Visayas laban sa Eastern Visayas sa baseball sa score na 11-0. Imagine that. Ganun kalakas ang softball team ng Western Visayas Secondary Girls. Abangan natin mamaya ang live coverage ng K5 News FM at ang palaro pambansa updates mamayang alas 7 ng umaga. Ang mabalitang ito ay atin sa inyo ng Power Trio, ang DTX 500 Mighty C at DTribio. At salamat din sa tulong ng opisina ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod, kasama na si Mayor Greg Gazataya ng Bacolod City, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental at Mayor Salvador Bonding Escalante ng Cadiz City. Kasama din ang DTX Coffee Mix na kakapi ka na naka-detox ka pa.
3: Sir Aljan,
11: yan muna ang aming may ibibigay. Yes, go ahead, K5A.
3: Mga ilang laro na lang na ang natira sa ating mga kuponan dito sa Negros Island Region sa volleyball.
11: Today is the last day ng elimination round. Siguradong pasok na. No? Manalo sila ngayon, pasok na sila for the next round, which is the quarterfinals.
3: Yes, sir.
11: After the quarterfinals, susunod na ang semifinals. And then, susunod na rin ang finals. Ang mga malalakas na teams of volleyball ay ang National Capital Region at ang Region 10 at saka Western Visayas. Yung inabangan natin na Eastern Visayas, ang Region A, marami na silang talo. 2 beses na silang natalo sa kanila pong mga katonggali. So bantayan nun natin ang Western Visayas sa basketball boys, isa din sa mga contender. At ang Ilocos sa Region 2, ano, kahapon may laro din sila nung hapon na. No? And we will be giving more updates mamaya sa medal tally. Inabangan natin kasi marami na. No? Mayroong bad news tayo na dadalhin dahil ang trader ng wrestling galing Bayawan representing NIR, naban.
3: Uy.
11: Naban po siya na baka pasok sa lahat ng mga palaro sites. So, abangan nun natin yan ang mga detalye ng mga balitang ito at lahat po ng mga kasali sa quarterfinals elementary boys volleyball. Abangan mamaya sa Palaro Updates bandang alas 7:15 ng umaga sa Foro de los Pueblos.
3: Sir Jan, congratulations sa lahat ng mga team natin dyan.
11: Sa K5 News FM Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur. Kasama ang ating mga kawari ng K5 News FM coverage team. Ako si K5 Eljan Castaño para sa Palarong Pambansa 2026 para sa kampiyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Maraming salamat, maraming salamat sa Sir Eljan Castaño sa aton sining coverage team. Ang pamuno sa aton coverage team sa Agusan del Sur sa sing Palarong Pambansa nga si rin first time mga kaki-five nga nag-participar matapos nga nagsiparar ang Negros Island Region sa Palaro sa Western Visayas. So mayara na siya, eliminated na ang aton sining mga atleta, ang basketball secondary boys. Asa palaro, why na slampang kahit na eliminate na sila mga kaki-vibe. So madaog man kag sa hindi. Eh, pero kay hindi sapat ang ila sining score, kag ang ila sining mga winning numbers mga kaki 5. So why sa sulod sa quarter final mga kaki 5.
4: May sunod pa nga pala.
3: May sunod pa man.
4: Oo. Kundi subong sa dasun tuig. Oo, kundi pa sa dasun tuig. Sa sunod pagin tuig kaki pa babes.
3: Di ba? Sunod pagin do damo tinuig.
4: Damo
3: tinuig.
4: Damo palaro. Kung pagin magdaog ah, malaro-laro lang tatong
3: diyan. Why da sa may naka-ano?
4: Why na may katanpay
3: so, na? Salamat, wala sang... Salamat ta, Sir Aljan ah.
4: Salamat.
3: Salamat sa aton sininga mga coverage team dito sa... kwan, dito sa Agusan del Sur. Nga nagatingwa nga madulong ang pinaka-latest ng mga development mga kakifive dito sa Agusan del Sur sa palarong pambansa. Ang aton sini nga ginabantayan mga kakifive nga maginabantayan gitsang tanan ang Taitong High School nga mo ang nagrepresentar sa Negros Island Region ang Volleyball Secondary Girls. Kampiyon si Ede Chimo, good morning lang. That boy Mendoza. Si Hibaler Janita, maingaga. Si Juanita Luna, madam, maingaga. Dira sa, wana, sa Banago.
4: Ma'am Elnora Siasat. Kag sa mga KSS dira, no? Sa Almonicar family. Mayong aga sa inyo tanan. Kag sa Gregorio family, kag Flores family.
3: Si Ma'am Merlene Virondo. Dira sa May Zone 15 Talisay, maying agalanda. Kagay Papang Moroy, maying agalanda. Kay Inday Norlene Verondo Descarting. Good morning lang da sa ini.
4: Morning! Morning.
3: Kag available lang atong sininga mga products mga Kiki 5 dira sa Norma Store sa Kalumangan sa May Talok, Bago City. Ha? Available dira ha. Kag of course sa kay Kagawan. Lando kay Leonardo Agonasi dira sa May Purok sa May Barangay Busay, Bago City. Salamat gid sa atong sininga mga supporters ha. Kay Miss Michelle Morancil, Juliet Morancil, may nga galan na. So available ang atong sininga mga products dira sa mga Kaki 5 sa Busay, kay Kagawad Nardo Agonasi.
4: Gabilyo, may aga kag Granny Pahes sa Tutong Pilisa kag Ipe Babes. Kag si Ma'am Gingging sa Frozen Food sa Bangga Tutong. Available dira ang mga frozen foods sa Virginia Manok. Kadto ka mo dira.
3: Dira sa Duel Store, Mr. and Mrs. Rosan Elmer Zamora, may aga. Kag kay Tuna Montalbo, dira sa Sharing Store sa Busay.
4: Merlita Gimera sa Purok Luna, Barangay Mabini, Valladolid. Kag si Lisel Tamon dira sa Saudi Arabia. Junalin Rondes Galila, maayo nga ma'am. Kag si Merlita Gimera, no? Gina Purano.
3: Areglado. Sige. Oy, salamat gid mga Kaki 5 sa atong sininga mga suki man dira sa kuno. Sa dira sa May Tutong Store. Ang products available dira mga Kaki 5. Amat-amat na mga Kaki 5 ang aton nga DTX o kung Clinica Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee ha mga Kaki 5 available dira sa Gingging Store sa Gonzaga, Barangay Mansilingan.
4: Sa Pid Store sa Villamonte Kaki 5 Babes, sa Circumferential Road. May available nga DTX Coffee Mix kag Clinica de Alternativo Products sa tubangan sang Nokpo kay Ma'am Elena and of course sa Villa Villeta Estefania sa The Angel Store. And of course may aga kay Tiri Indik Ariego sa Tangob Kaki Pa Babes. Cecilia Banson sa Mandalagan, thank you so much. Majubili Seryo Tumlos, nagkaong ko to kapon laswa Kaki Pa Babes.
3: Sa kay Tiri?
4: Oo, kay sa Tiri Vergara. Now, Tiri Ariego, I mean.
3: Tiri Ariego.
4: Nagkaong ko sang laswa to kay Majubili Seryo Tumlos sa Adela Mansilingan. Kaki Pa Babes, kakasubo naman ako nga wala ka.
3: Salamat man sa kay bossing ko na ang tag-iagid sang Jotams Jotams kwan ho? Kalanan?
7: Arellano Juna mayong agaman.
3: Sa Jotams mayong agalanda. Bossing na si Boss Winnie Ibanez. Sige. Why na kita panahon mga kakibay? May panahon pa pero hindi na ito. Ma'am Mary Rosling Gaya kag George Lauso, good morning lang dira sa tutong store sa mga nagapangapi dira sa mga security guard dira sa Dika Homes mga kakibay. Saan dumanan? Why na kita panahon mga kakibay? Standby na sa DTX 500 Morning Newscast masurod na with Kaki 5 Kulin Kubya in Servan Albay. And sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oy, ako sa Kaki 5 Babes, Gantalao.
7: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
12: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki kaya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
12: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
12: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
19: Mamakan sa mga butika.
20: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nakapalag na ang DTX 500 Morning Newscast. Subukan nyo sa Webes Mayo 28, 2026.
1: Makita kag mabotian kita live anywhere in the world. Pinaagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
0: Para sa aton mga pangulong dinalan. Controversial nga Boracay Bridge Project hindi na pagpadayunon sang SMHC.
1: Patrol car na aksidente, driver nga police temporaryo nga ginkustodiya.
0: Pagpasakas ang kaso sa pila ka mga senador, ginpanginwala sang Malacañang.
1: Pagutod sa mga kahoy sa Manila, ginsuspender kasunod sa mga protesta.
2: International.
1: China, nagalaob nga masulbar na ang giyara sa tungas ng US kag Iran.
0: Barefoot runner sang Western Visayas, diwat nga nakaangkon sang gold medal.
2: Balitang
1: ay Sigera, nagbalik bilang director sang Itbulaga.
0: Taxpayer portal, ginunsar sang BIO. Sa detalye sa mga balita.
2: Balitang Regional.
0: Sa Balitang Regional, 14 anyos nga nagpamalibad sang tagay, ginlamposan sang botelya patay. Nagtaliwan ang isa ka menor de edad matapos nga ginaligar, ginlamposan sang botelya sa syudad sang Escalante sa Negros Occidental. Ginkilala ang 14 anyos nga biktima nga si alias Jacob, samtang ang suspect amo si alias Larry, yara asa legal nga pangidaron, lunsay residente sang proper barangay Paitan sa nasambit nga syudad. Sunod sa report, tuyo nga painungon sang suspect sa makahulubog nga ilimnom si Jacob, apang nagpamalibad ang biktima, tubtob nga ginlamposan ni Larry sang botelya sa ulo ang menor de edad. Gilayon man nga gindala ang biktima sa ospital, apang ginbawian ni isang kabuy isang tangyara na karon sa kustodiya sang Escalante Police Station ang suspect matapos nga ginaresto sa mga otoridad.
1: National Autism Program Act ginaprobahan sang komite. Ginaprobahan naman sang Committee on Health kag Committee on Persons with Disabilities ang ginadusong nga hagna ni Congressman Alvy Benitez nga tuyo pabaskugon ang suporta para sa mga individual nga may autism spectrum disorder. Tuyo naman sang House Bill 3379 nga magatag sang libre nga assessment kag therapy para sa mga Filipino nga may ASD sa pampubliko kag pribado nga ospital kag klinika. Nalakip naman ang Development Assessment Home Empowerment Programs, binulan nga allowance dugang nga leave benefits, inclusive education kag equal employment opportunity sa mga benepisyaryo sa idalom sang nasabit nga hagna. Pahayag pa ni Benitez nga kinahanglan nga may mabaton nga buli galin sa gobyerno ang pamilya sa masobra 1.2 milyones ka mga Filipino nga may ASD.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, controversial nga Boracay Bridge Project hindi na pagpadayon sang SMHC. May balita si K5 Leonard Viral.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ginkansila sang San Miguel Holdings Corporation kon SMHC ang 7.78 billion pesos nga plano nga Boracay Bridge Project. Iniang ginkompirmare ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa ginpaligayon nga consultative meeting with the stakeholders sa Katiklan Boracay Bridge Project. Kahapon adlaw sang Miyerkules Mayo 27, sunod sa gobernador, iniang nanging desisyon sang San Miguel Holdings Corporation. Agod malikawan ang anuman yung problema o konflikto sa local government. Bangod sini, ginanunsyo sang pribadong kompanya nga pagatutukan na lang nila ang pagkompleto sang passenger terminal sang Katiklan Airport agod nyo makabulig sa pagpabaskog sang sektor sang turismo sang pungsod. Matandaan nga negatibo ang reaksyon sang kadamaan sa nasambit nga Boracay Bridge Project. Bangod sa madamong epekto sini, hindi lamang sa ekonomiya kundi mangin sa marine kag eco-life system sang isla.
4: Balita nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Yunan Piray.
2: D5
4: News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Patrol car na aksidente, driver nga police temporaryo nga ginkustodiya. May balita si ka K5 Mayla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
5: Pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang driver sang patrol nga naaksidente sa barangay Sibangwan, Rojas City, pananglitan nga mayara ini sa kasalanan.
6: Sa gipatigayon nga press conference, ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tubagtang Jr., officer in charge sang Rojas City PNP. Iyagin payag nga natabo ang insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Sinodiri pagabot sa likod nga dalan, ginapayag na rabungguan ang likod sang patrol sang isang ka-tricycle nga sakay ang apat ka miyembro sang bagpamilya. Nag-angko na mga inisang minor nga pilas kung sa diin ang duha diri. Yara na sa establing nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagakaigo nga disposisyon. Dugang pa nga nagikan sa isang kaokasyon

0: Nga saka isang tricycle, kagrambestigaran ko na kainom sa makahulubog nga ilimno na. Padayo naman ang investigasyon sa kapulisan sa insidente, kagin pa siguro nga pasabton ang may sala kung sa din temporary na karon naging kustodiya sa karsel sa Rojas City PNP ang driver sa kabunga patrol car.
1: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5 News FM. GTX 500
2: Morning Newscast. Driver Pilason matapos magdiretso sa kasagingan ng ginamaneo nga salakyan sa Antique. May balita si K5 Family Palanog. GTX
3: 500 Morning Newscast. Dumiretso sa kasagingan ng sangka pribado nga sarakyan ginabantalas 11:50 kang gabi, Mayo 26-2026 sa Cross Singaldia, Barangay Odjong, Sibalem. Sa interview kang K5 News FM, San Jose Police Captain Jolly Canindo, OIC kang Sibalem Municipal Police Station, anagin payag nga lingin ang driver nga ginkilala kay alias Jeffrey, 38 anyos, salin sa Banwa kang San Jose, kagpaulikundaad sa Barangay Madrangka, apang nagtalang kang nagdangat sa Crossing Aldea. Pag-abot sa lugar kang insidente, nahangayos rin lang ang driver nga may rotonda tanang nga nakita, rason nga anag ginlikaw ang sarakyan pa ito sa kasagingan. Nakaangkon naman ka mga gasgas sa lawas ang driver nga sa talad regyan sa mayad nga kondisyon. Panamdam naman kang Sibalem MPS sa mga driver nga likawan ang pagmaneho nga nakainom agad makalikaw sa kaangay nga insidente.
4: Balita regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. GTX 500 Morning
5: Newscast. Samtang mga restaurante kag opisyal sa Palawan dismayado sa serbisyo sa mga telecommunication network. May balita si K5 Grace Velostrino. GTX 500
6: Morning Newscast. Ipinahayag ng ilang opisyal at residente ang pagkadismaya sa patuloy na mahinang signal at kawalan ng maayos na serbisyo ng mga telecommunication companies, lalo na sa mga island municipalities. Sa panayam kay Board Member Ryan Maminta, hirap pa rin umano ang mga subscriber ng Globe, Smart at Dito dahil sa madalas na pagkawala o paghina ng signal. Iginiit ni Maminta na kinakailangan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at pagpapalakas pa ng signal hindi lamang para sa mga text messages kundi lalo na sa data at internet services. Dahil dito, nakatakdang maghain ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan upang magkaroon ng auditing sa pagitan ng National Telecommunications Commission o NTC at Department of Information and Communications Technology o DICT upang personal na masuri ang aktual na kalagayan ng serbisyo ng mga telco sa Palawan.
7: Pero hindi kami satisfied sapagkat wala yung Smart eh. Wala din naman yung presensya ng Globe sa ibang mga lugar pati yung dito. So ako on my part I have decided on my office as a representative in the South na mag-file ng resolution to.
6: Ako si K5 Grace Velostrino para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
2: Sa dugang pa nga balitang regional, 36 anyos nga lalaki sa Negros Oriental arestado bangod sa pag-upot sa ilegal nga armas. May balita si K5 Rufa De Vero.
8: Nakulong na sa ngayon ay isang 36 anyos na lalaki matapos maaresto habang isinasagawa isang search warrant para sa paglabas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Malungkay Diot sa Buangitan, Negros Oriental noong Martes, Mayo 26. Kinilala ng pulisya ang suspek na si Carl, residente sa nasabing barangay. Matagumpay na rin sa katuparan ng mga operatiba ang search warrant na initiated ni Honorable Marie Rose Inocando Paras, Presiding Judge ng RTC Branch 7 sa Dumaguete City noong Mayo 20, 2026. Na-recover mula suspek ang isang caliber .45 na pistola na walang serial number, isang magazine, 7 bala at isang itim na holster. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Zamboangita Municipal Police Station ang suspect para sa tamang disposisyon habang patuloy ang ginawang pagproseso sa kaso laban sa kanya. Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Senior citizen, ginbuno patay, giyas si Shati Anyos, nasa puan nga wala nasang kabuhi sa Tacloban. May balita si K5 Jaime Grabador.
9: Nalipot sa sarili nitong dugo ang isang senior citizen matapos pagsasaksakin sa Barangay 106 Santo Niño, Tacloban City, padang alas 7:30 ng gabi noong Mayo 26 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si alias Mario, 72 years old, at isang magsasaka habang isang suspect naman ay kinilalang si alias Kaloya, 35 years old, isang construction worker at kinikilalang pamangkin ng biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng suspect sa biktima gamit ang isang itak. Nadala pa ang biktima sa IVMC, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasulukuyan ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, isang 17 anyos naman na babae ang natagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Ridgeview, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City, alas 11 ng umaga kahapon, Mayo 27. Kinumpirma ng pamilya at mga residente ng barangay na ang bangkay ay kinilalang si Nicole Magno at naiulat na nawawala noong pang Mayo 22. Hindi pa malinaw sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ng biktima habang inihintay pa ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa DTX Variety Morning Newscast, ito si KK5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban na sa buong Silangang Visayas. K5 News FM.
10: DTX 500 Morning Newscast.
2: Sa katapusan ng balitang Regional DepEd Misamis Oriental, nagaproblema sa kakulangan sa mga classroom. May balita si KK5 Justoni Pagulong.
10: DTX 500 Morning Newscast.
11: Department of Education, Misamis Oriental Division, nananatili pa rin problema sa kanila ang kakulangan sa mga silid-aralan sa Misamis Oriental. Ito ang ibinahagi ni Dr. Sally Aguilar, Chief ng Curriculum Implementation Division sa Misamis Oriental, matapos siyang tanungin ng K5 News FM Cagayan de Oro sa programang El Castigador. Ayon sa kanya, matagal na nilang problema ang kakulangan sa mga silid-aralan, ngunit hindi ito ang nagiging hadlang upang hindi matuluan ang mga mag-aral. Dahil dito, lumikas sila ng mga hakbang tulad ng shifting o pagpapalit-palitan ng oras sa klase upang magamit ng maayos ang bawat silid. Nakiusap din sila sa pamahalaan na sana ay madagdagan pa ang mga silid-aralan upang maging mas maayos at komportable ang kalagayan ng mga mag-aral na kanilang tinuturuan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5, Justoni Pagulong, para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
10: Balitang National.
12: Balitang National.
2: Sa Balitang National, pagpasakas ang kaso sa pila ka mga senador ginpanginwala sa Malacañang. Ginpanginwala sa Malacañang ang mga alegasyon nga may kahilabtan ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasakas ang kaso sa mga senador sa Majority Block. Ginklaro ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang isyo batok sa mga senador nga pasakaan sang kaso ang nag-umpisa antes pa ang pagporma sang 13 Senate Majority. Sa madumduman nga ginbulgar sang Office of the Ombudsman sang Martes nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Jinggoy Estrada subong adlaw sang Webes. Samtang ginaasikaso naman sang ombudsman ang posible nga kaangay nga kaso batok kay Senator Joel Villanueva, kag nagkakuha naman sang precautionary hold departure order ang ombudsman batok kay Senator Rodante Marcoleta nga may kaangtanan sa plunder complaint.
5: Pagutod sa mga kaoy sa Manila, gin-suspender kasunod sa mga protesta. Gin-suspender na ang pagutod sa mga kahoy malapit sa Quirino Avenue kag Rojas Boulevard sa Manila matapos ang ipatigayon ng mga hublag protesta sa pila ka mga environmental group. Sa madumduman, naging pang-utod ang mga kahoy bangod sa igatukod ng Southern Access Link Expressway sa nasambit ng lugar. Pagatun na naman karon ang posibilidad sa pagbungkal sa mga puno agod itanom ini sa ibang lugar. Una naman, naging panawagan sa mga grupo sa Department of Environment and Natural Resources kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan sa prioridad ang people-centered ng urban planning kung ikumpara sa infra-expansion.
10: Balita International. International.
5: Sa Balitang International, China nagalaom nga masulbar ang giyera sa tunga sang US kag Iran. Ginpahayag naman ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga nagalaom sa giyapon ang Beijing nga masulbar na ang giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Pahayag naman ni Wang nga nagapabilin sa giyapon ang komunikasyon sang China sa US, Iran kag Pakistan. Ang Pakistan sa karon ang nagaserbe bilang mediator sa magtimbag nga bahin. Dugang pa nagalaom sila nga magsunod ang US kag Iran sa ceasefire kag mag-untat na sa pag-inaway agud mabalik na katawhayan sa Middle East sa madasig nga panahon.
10: Balitang Sports.
2: Sa balitang sports, barefoot runners ang Western Visayas liwat nga nakaangkon sang gold medal. Liwat nga ginpabilib sang barefoot runner nga si Trixia Ana Rallyano ukon super tikya ang mga tumalanaw matapos nga makuha ang ikaduhang ukon gold medal sa 100 meter dash elementary girls sa iya mismong kaadlawan Miyerkules nga adlaw Mayo 27. Si Rallyano ang atleta nga nagalin sa Western Visayas kag una niya nga nakuha ang gold medal sa 400 meter dash elementary girls. Kilala si super tikya bangod sa pagpartisipar sa duha ka ng summit na sporting event nga nagatiniil ukod wala sang suksok nga sapatos.
10: Balitang Entertainment.
5: Isaac Era nagbalik bilang director sang Eat Bulagan. Nagbalik na ang singer nga si Isaac Era bilang director sang long-running noontime show nga Eat Bulaga. Sa Facebook post ang singer, ginpahayag niya nga nakabatsyag siya sang kakulba sa pagbalik sa lugar kung sa rin nagsugod ang iya naman nga karera sa showbiz. Una naman nga nagawa sa telebisyon si Ice sa edad nga 3 years bilang contestant sa Little Miss Philippines sa programa sang tuig 1987.
10: Balitang negosyo.
2: Taxpayer portal ginlunsar sang BIR. Naglunsar sang taxpayer portal ang Bureau of Internal Revenue kan BIR bilang kabayan sang ilatikang ang ngamangin moderno kag mapapos ang online tax service sa publiko. Sunod sa BIR, magamit sa mga taxpayer ang portal agud makita ang mga impormasyon mayangot sa ilang buwis. Pinaagi sa portal mahimo nga makita sang taxpayers ang ilang registration details, status sang filed tax returns kag records sang tax payment. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast.
5: And happy birthday ka ka-K5 Ariel Apas ng K5 News FM Sagay.
2: Happy birthday.
5: Mga ka-K5, patay lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
2: Kagbantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa management sa K5 News FM Philippines, sa pagpauna sa ito nga CEO nga si Doc Lamedui, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Benelbay.
5: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
10: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
10: DDX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
10: DDX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
17: So na,
16: problema, gid ako sa akong body odor.
17: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
16: Pero subong,
17: sadya na gid ako sa bulig sang DDX Beauty Soap.
16: Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
10: DDX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Tubig at dalhay ang pag-ariya.
19: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
20: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawas ka. Nga nagapatas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
24: Nagaburo na ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sang madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
23: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalubala ka mo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
25: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: Bimig Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Pangkuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly. 101.5
3: K5 News FM. Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
7: Kaghimay-himayon! Standby!
8: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
6: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
7: Kita nyo? Puwerte ang abilidad!
6: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno!
7: Sobra!
8: Objective and analytical.
6: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
7: Di pagprangka lang bala.
8: Informative.
6: Diretso naton kibibaluan ang kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
7: Inaiya!
8: No holds barred discussion on hottest issues.
6: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
7: Te, ano lang resulta sa kaso?
9: Hulat-hulat lang!
7: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
6: Oh, come on! People of the Philippines!
8: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos!
3: Mayong aga sa atong mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan. Palatuntunan sa radyo nga ginahulat gid sang tagsa-tagsa kadaaga. Ini ang inyo
6: Foro de los Pueblos.
3: Upod sa inyo nga mga anchorman, pero subong nga aga still si K5 Eljan Castanio ang aton regular nga partner ato pasigihapon sa Agusan del Sur nga nagaman sa aton nga sports center. So temporaryo K5 Eric Tenerife maging kaupod ninyo tubtub sa takna Las 9.
6: Foro de los Pueblos.
3: Mga ka K5, kamusta ang tanan ba? Grabe. Damo gid ka pasalamat subong nga nagtupa-tupa ng ulan. Ina tungod kay sang for the last week, sige na gatupa ng ulan kun hapon. Plastic buwas Biyernes, Sabado, masulod na si bisita ta si Toto Duming. Ang ikaapat nga bagyo sa bulan sang Mayo magasulod na sa aton sa Lunes. Oh no, sa Friday. So expect a rainy weekend mga ka-K5. Kay si Duming magasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. May sakam mga ka-K5 ay o may sulod ang bagyo, pero ang sakam pamatian nyo dugay-dugay kung diin makanto si Bagyo Duming.
6: Foro de los Pueblos.
3: So I hope nga ang tanan subong naka-tune in na tunog ng inyo mga radyo kay damo kita dalagko nga balita pagdalon sa inyo in a little while.
6: Foro de los Pueblos.
3: Kagkatulad sang kinaandan sa tradisyon na sang palatuntunan Foro de los Pueblos, antes kita maghatag sang aton mga headlines kag mga balita, naghatag kita na isang katahuran para sa aton mahal nga makaako. Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa adlaw nga Huwebes nga ginhatag mo sa amon. Thank you gid for this gift of life. Sa maayo nga lawas nga ginhatag mo sa amon, kag sa isa naman ka chance nga makapangabuhi kami bilang mga Kristiyano. Guide us, Lord, in every decision that we make. Protektahin man ang amon pamilya sa mga kalautan, kag kahalitan, kag balatian. Hatagi man sang grasya kag kusog ang aton nga mga mangunguma. Tagai man sang maayo nga panglawason ang aton nga mga workers. Ang mga estudyante ipreparar sila para sa pagbukas ang klase, Ginoo. Kag ang aton nga mga OFWs abroad, kabay pa nga maayo lang ang ila sitwasyon as they work away from home. Lord, bless our work today, kag buligi kami nga mangin maayo sa amon isig katao. May your wisdom and grace lead us always, Ginoo. Kag subong adlaw, amon Ginoo ginapamalandungan ang nasulat sa Proverbs 3:5 nga nagasiling, "Trust in the Lord with all your heart." Initanan among ginapangalaba sa imubalaan nga ngalan. Amen.
0: Foro de los Pueblos. Headlines.
3: Isa naman ang ginpatay kagabi dito sa Toboso. Isa ka tawo ang ginsulod sa iyang balay, mga ka-K5. Ginlutang patay dito sa Toboso. Karon dugay-dugay ang exclusive nga balita, hulaton naton ang station manager sa K5 News FM San Carlos, mismo si K5 Brian Morden, among magadalas ang balita sa ginpatay kagabi dito sa Toboso. Wala na untat ang linutanganay dira sa Toboso. Ang kapulisan may hawid na sang CCTV nga kung sa diin may isa naman ka manugscrap nga gintiro. Ayway na ni untat, scrapper naman sa Bacolod gintiro. Karon dugay-dugay, sino ang witness? Ano ang update? Sino nga scrapper ang gintiro? Bantayan sa pag-report ni K5 Michelle Patino. Si K5 Jomari Sornido magareport karon nga isa naman ka minor di edad, ay naano man iman, minor di edad ginlampusan sang butilya sang serbisa, yatap patay. Mga ka-K5, ang suspitsado na lagyo pero arestado na sang kapulisan sa Banwasang Iskalante. Anong gakatabo sa hubinis? Nagalinong pusanay ka mo, butilya? Angot sa sinang balita, samtang ang mga hubinis nagalampusanay butilya kag nagpinatsyanay sa Iskalante, dito naman mga ka-K5 sa siyudad sang Kabankalan. Good news, good news, good news. 192 ka mga child development workers. Puro hubinis ang target, ha? Sa Iskalante, patyanay mga hubinis. Sa Sagay, 192 ka child development workers ang nagpaidalom sa isa ka seminar para nga pagbukas ang klase, ready na sila. Buba si Asta lang sa seminar, ne? Bantayan ang balita. Karon dugay-dugay, upod kay K5, Arf Tugalo. Balita espesyal on special assignment subong nga aga mga ka-K5. Ang mata sang K5, ang aton nga patrol, hindi anay tubi ang pangitaon niya subong nga aga. Ang mata sang K5, paagi sa kay K5, Wilson Villena, mga ka-K5, magakadto siya sa isa ka barangay subong, kay ang balita nga sa among nga barangay, may sobra 30 kapuno sang mga dalagko nga endangered nga kahoy ginpanapas ang tag-iya sa isa ka subdivision ang barangay officials naton nga why sila kabalo nga manapas na kahoy na ngayo sang certificate of ownership ang tag-iya sang subdivision why gidya kabalong kapitan nga gamiton gali nila para magpanapas ang kahoy. Ano ang aksyon sang kapitan? Ano ang aksyon sa publiko? Diin ina nga barangay, bantayan sa matasang K5 in a little while with K5 Wilson Villan. Sa aton komentaryo di Banwa, subong aga. Mga ka K5, karon dugay-dugay alas 8:30. May isa ko ka-expose nga pagwa sa inyo. Isa ka anay konsehal sa siyudad sang Bacolod ang nagapatukod subong sang iya kaugalingon nga the water district. Nagbutang man siya sang iya water district kay kuno siyang masupply sang tubi sa mga nabukid nga barangay sang Bacolod. Nangayo na siya resolution of no objection sa aton city council, gintagaan, except sa duha ka konsehal nga nagpamalabag nga ginabalabagan sang duha ka konsehal ini nga paghimo sang daw Algo Water District. Bantayan karon dugay dugay at 8:30 mangin kaupod naton ang konsehal nga kabalo magdepensa sang tingog sang pumuluyo, ang konsehal nga nagaaksyon sa konseho, ang aton konsehal nga nagabais sa konseho. Bantayan 8:30 konsehal Homer Baez, parte sa Rono nga gin-isyo sa isa ka konsehal sang una nga ginbalabagan, isa sang nagbalabag konsehal Homer Baez. Bantayan dugay-dugay mga kakaisa. Subong nga aga antes kita magtapos ang aton nga una nga porsyon sa introduction, sintrohan ko anay ning natabo mga ka-K5 sa SM Schumart. Kagapon way ta madalang balita, 18 katao jutayan ang nagkalamatay, nagpagwa sang presidis ang SM Schumart langgabang niya daw parehas lang nga may natabo nga nagtulo ang ilang atop. Dugay-dugay SM Schumart, preparar. Alas 7:15 mga ka-K5, subong nga aga ang aton nga Agusan del Sur or Agsur Sports Center upod sa aton Vice President for Operations K5 Eljan Castaño maghahatag na sang update sa nagahi nga puspusan nga mga inadlaw sang palarong pambansa 2026. So 7:15 ready na kamo kay ma-report si K5 Eljan sang overall highlights sang natabo halin kahapon kag medal standings dito sa Agusan del Sur palarong pambansa 2026. Only ang inyo K5 ang nagpadalagid sang extensive na reportorial team dito sa Agusan del Sur. Batayan at 7:15 mga ka-K5. SM. Mga ka-K5, sang nagligad nga adlaw, una nga ginbuyan sang K5 News FM. Diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos. Kitang nagbreak sa kahanginan nga may ara 18 katao jutayan lang mapatay kay nag-stack up ang elevator sang SM Schumart North Wing mga ka-K5. Inang elevator sang SM nga North Wing, dugay ko na ginareklamo da nga ang inyo elevator gakurog-kurog daw kuyapon nga klase elevator nga gakurog-kurog. Way labot sina, puwerte pa ka ginot nga klase elevator. Wala bintilasyon mga ka-K5. Ang masubo kaysa nagligad nga Domingo, may ara dira assigned nga elevator attendant. Sa kunano man nga sitwasyon, ang elevator attendant kuno nagpabulos sa isa ka tawo nga wala gid namang anparte sa elevator. Adios karon nag-stack up. Pag-stack up sang elevator, in between the second and the third floor, mga ka-K5, 18 katawo, their lives hanging on that kable holding the elevator. Lapit isa ka oras kag nakagwa ang pobre nga mga tawo. Nagpagwa press release ang SM, basahon kumandugay-dugay. Kag konsino man nga private company kuno nga gin-assign para magbantay sang elevator, dapat manabat man kamo subong aga sa publiko because what is at stake is kabuhi sang tawo. Dapat na ang elevator sang SM ginpasiray na anay. Kay under investigation man ayhan, tingaga andar na subong, basi karon lugay mahugnak na nagkalamatay tawo dis makulod. Nga away na ginpauntat, it should be closed ASAP. Kay ang mayor sang Bacolod, si Mayor Greg Gasataya, naghambal, ipa-imbestigar ko ina. At stake ang kabuhi sang tawo, SM Schumart, dapat kamo ginpauntat nyo nanay, pending investigation, kay way takabalo kung anong guba sang inyo elevator. And yet, continue kamo nga nag-operate sang elevator nyo. Wala gidya patawad. Jotay man nga kahadlok sa kabuhi sang tawo, masakay ka na sa elevator, kung ikakabalo ba si mahunlak na? So dapat may investigasyon, anay, ginpauntat, anay. Pareho sa LTFRB, bla, may maaksidente gani nga bus, ginapauntat, anay, ang biyahe sa bilog nga bus. Amo man dapat ang imuon sa elevator sang SM Shumart, dapat questionon kung nga ha, nga wala sang husto nga equipment ang private company nga amo ina ang nag-operate sa elevator. At the same time, dapat investigahon ng SM nga kulang kamo sa pagresponde sa mga pumuluyo nga na-stack up sa inyo elevator sang nagligad nga Domingo.
0: Foro de los Pueblos.
3: Itan resibo. Ipakita ang 18 katawo nga jutayan lang nagkalamatay bangod kay nag-stack up ang elevator sang SM Shumart. Itan roll tape. Tira. Sa sulod ni sang elevator. Stack up ang mga tao. Gahangla kung saan, oh, huwag ka palang uyab na. Waay ventilasyon ng elevator, mga kakipipe, tanawan nyo. Eyes to the board! Eyes to the board! Oh. Wala na...
5: Mga empleyado dito, parang
3: ang bagay. Mga empleyado, parang ano? Oh.
10: Sino, ano, sir?
3: Ikaw, itan, ha? Nakusunado, kumahulog. Oh, nag-stack up siya sa elevator. Oh. Tapos pag-stack up sa elevator, wala ni ventilasyon, 18 slack bilog, dito lang mapatay. Okay, that's all itan. Resibo. Mga ka-K5, nakita nyo ang resibo. Ano ang hambal sang SM? Langgabang niya. Itan, ipakita ang official statement sang SM. Ari ang official statement sang SM. There was an isolated incident that happened in one of our elevators at SM City, Bacolod. Okay. This was due to the multiple power fluctuations experienced in the city. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. We apologize for the inconvenience this has caused. A joint investigation with Bacolod City Local Government Unit is... Ano ni siya, tan? Hindi ko kakita, tan? Is ongoing. Okay. Ilungguhon ko ni mga K-5. There was an isolated incident that happened in one of our elevators sa Bacolod City SM. Okay. Isa kuno ka-isolated nga insidente ang natabo sa SM City Bacolod elevator. Gusto na? Check! Checkan ta na. Isolated. This was due to multiple power fluctuations experienced in the city. Ini kuno bangod kay kadamo sang power fluctuation experienced in the city. SM, kayo hangin Ingles mo, SM. This was due to multiple power fluctuations in the city. Langgabang niya, ang natabo to Domingo, blackout na to. Ang gandar generator nyo. Karon ni pabangod nyo pa sa more power nga power fluctuation inyo to generator ang ganda rin nugay na ko SM ha nugay na ko da inugay na ko da do hasta kami do palinginon mo pangulo ko haw kung may power fluctuation why ka mo iasang reserba agon nga hindi mag stack up ang inyo elevator ipabangod nyo pa sa more power ang SM ba matsago da prime water subong na da kwan na latna ni prime water nga kung kulang ganing tubi sa ni prime water due to power fluctuation. Ari naman ang SM nag-fluctuate, nag-diferensya ang ilang elevator, ginpabagod naman sa power fluctuation lang gabang yan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ari ginagdako nga sinti baka o oh. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. SM, nag-abot ka mga 40 minutos nagabitay-bitay ang mga tao sa sulod sa elevator. Why ka, ang pag-abot nyo, why gani nagtinanga-tanga lang gani ka mo to eh. Pagwa sa mga tao, sa interview na ton sa isa ka nakasurvive, ni Toby, why ka mo ginpanghatag, bisan bangko, papungkoon, why ka mo ginhatag, bisan tissue paper, ibahid sila to ha, ilabalhas, why ka mo ginpanghatag. Wala ka mo sang may ginhimo, SM. Nagpalauli ang mga tao, nagkusang loob na nagpalauli. Ang iba naglumpiga sa salog para magpungko kay ginerbyos. Waay ka mo sa maginimo, pagwaon nyo pa nga gin-assist nyo. Gin-assist nyo gipasaka after 40 minutes kaya nagsinggitan ng mga tao. Sobra-sobra na ng inyo SM, pati kami daw ginaintulin nyo.
0: Foro de los Pueblos.
3: Tapos mambal ka lang ha. We apologize for the inconvenience this has caused. Ang inyo presiles, naging dali-dali nyo lang. Anong nagsulat sini? Gadali na nga magpule o kung basi may date?
0: Foro de los Pueblos.
3: A joint investigation with Bacolod City Local Government is ongoing. Ah, tikon may joint investigation ang Bacolod City Local Government, manog one week na anong resulta? Kag nga ha, ngaway nyo anay ginpauntat ang operasyon sang elevator kay basi baldado ina, nga sige pa'y naandar sa subong. Ikatatlo nga punto mga K-5, may isa ka private company nga in charge nga naga-handle sang pag-operate sang SM elevator. Isa ka janitorial services nga nga ginbuyan sang empleyado sang isa ka janitorial services ang operation kagin pabuslan sang hindi kabalo kag hindi amo. Nga wala radyo nga ginakaptan ang janitorial services nga makatawag in times of emergency. Nga Kag nga until now, wala sang findings sa ginpagwa ang SM on what happened. Kay sining nyo may joint investigation manayhan? Di masakay ang tao da, pagsakay sa elevator, waya ka ba? Lubas yung magkalahugnak ng elevator nyo?
0: Foro de los Pueblos.
3: Pen di Sara, pen ginintolin si Almasen.
0: Foro de los Pueblos.
3: Ay, kabudlay. You know mga K-5, this is about public safety. This is about the life of the people. Is emi yung magpagampang eh. Sa isa ka pribado nga janitorial services, ara na. Inyo taong ara na. Radyo ay, come on. Hindi mo makal radyo. Di ko mag-accident. Tigli man o, matinulokay ka mo. Kay inyo empleyado nga ginadeploy na para magpongko. Ano nga floor, sir? Welcome! Mayo patong sa Ayala. Kay sinuna si Alexa to patong. Kasi si Alexa nulang masakit, no? Pero lumayo pang iayala, ining SM yaw to kalpo, gino? Ang private company na nga kapungko, nga kapasaka sa elevator. Good morning, sir! Kung may emergency, gali yaw, why is na i-radyo nilak panawag? Lang gabang ya. Manhing ka na lang eh.
0: Foro de los Pueblos.
3: Mga kape ko, ano yung mga K5 DTX coffee mix ah. Kay daw ga, init ang ulo ko, aga pa. Mga pita na mga K5, i-detoxify ko na yung lawas ko sang DTX Coffee Mix. Ang aton sibong atak na alas 6:53 sa aga. Standby.
10: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Mga buti ka. Alright, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio.
13: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gituwag autoimmunity, nga amo nang mga kaaway nga hindi nato makita, kag amo nang rason nga anga, gina-attack man ang mga buhok ta.
12: Oh, ang cells ang buhok, no?
13: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag, kaaway kag hindi kaaway. Kung ang population sa T regulatory cells, ganubo, ang imong B cells kag killer T cells, ga-act wild na sila. Ga-attack na sila sa any pathogens. Amo na nga kiss up, biskan ang healthy cells, ginabalbal nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
14: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
13: Amo na nga dapat niya, inom din siya D3 Bio, Sir Kevin.
14: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining naga-interact act sa atong regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa atong lawas, no. Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no, regulatory T cells. Ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingredient.
13: Di may vitamin D3 naman ang D3
14: bio. Sarang mahatag sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no, lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
15: Champion.
16: D3 bio.
17: Ako si Jomer. Kato-market ko sang D3 bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
16: D3 bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Pamakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
12: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kaya layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So, yes,
13: sir. Amo na gana isubong, sige na ko inom, kaya ba si maupaw ko blaw? Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor. Anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory T cells kay pala inom ka di tribayo, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag pala inom ka di tribayo, ang imo man nga, no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa D3 bio, kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So amo na ka importante nga ang mainom ka D3 bio.
14: So ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
13: Kung ang kusang pagkaupaw mo mga kagaw da mga punjay,
12: kaspa mo abi, kulo kaspa na lang nga.
13: Ipahid mo ang D3 bio.
12: Pwede ipahid gali, Sir Kevin.
13: Gamito mo as topical ointment.
16: Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
18: Mga butika.
16: D3 Bio Health News DTX 500.
18: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
16: Mag-DTX 500 na!
18: Masamihin na kapalatian?
16: I-DTX 500 mo na!
18: Kung kulang ka sa antioxidant,
16: nagatigulang ka!
18: Mag-DTX 500!
16: Agot maging mas hubid sa itad ang itsura!
18: DTX 500!
16: DTX 500! Ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng kapalatian. Mag-DTX 500! Ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Kuti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko Vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C mabaka nga butika. Mighty C ang Alkaline nga Vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation, nagigid ako makabat siya.
16: Mighty C mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
16: DTX Beauty Soap mabaka sa mga butika.
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap.
15: Mamakas sa mga butika.
24: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 rounds akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
27: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
27: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
28: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
27: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Wala amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: 5 News FM.
6: News FM. Foro de los
7: Pueblos. Okay, mga K5, let's go to work.
6: Foro de los Pueblos.
7: Ang aton sibong attack na alas 7:00 sang aga. Mga K5, on the break, naghingagaw ko na inom sa akon nga DTX coffee mix, ah, no? Jonah Dugaduga, Gladys Gonzalez, mamayong aga sa inyo. Choli Culado, Nunez Culado, mayong aga. Christine de la Cruz, good morning. Buara sila tanan ba? Salamat kinsa pa rin nga pag-upod. Junaline Rundis Galela, ma'am, good morning. Maricel Calyora, Maribaw Flores, mayong aga gid sa inyo tanan. Okay, now, let's go to work. On the break, mga ka-K5, ginhingagaw ko na inom ang akon nga DTX Coffee Mix. Nga nga naghingagaw ko inom sa akon nga DTX Coffee Mix. Inabangod kay gapagot ko sa itong issue blah, nakon party sa SM. Man kabuhi isang tao, basta gani kabuhi isang tao, ay ginaiyakuan per me. Tani dyan jutile lang nga pag-care nga daw, kwan blah, no? Mamatsagan mo man tani nga, the company that cares, blah. Pero nang waay gini, maski nang ila presides daw malapa sa kaspa, wala gin ka damil-damil. Daw, tungkol ka ano pag damil-damil, abis sa presides ng SM, kaya wala sa maginimo. Sabagay, no? Muna, no? Maski pa, Birek, man. Ga-expectar pa ka mga namin, isulat nila kay wala pa sa ginhimo. Dugangan pa sa isa ka private company nga janitorial services nga in charge ng ila elevator nga maskin radyo wala. Makabi lang nga makabi, maskin radyo wala. Ate, nagkita na yung gini. Duha ka gumaan kag balagan gid, nagkita na yung gini.
6: Foro de los
7: Pueblos. Anyway, mga K5, on the break, nang inom ko DTX Coffee Mix kay gusto ko nga maka-relax ka bala. Abi mong DTX Coffee Mix. May ara sa nga daw relaxing factor nga daw katawahay sa pangabuhay mo. Ga-relax sige bla. Nga, kay ginadetoxify niya, ginatinluan niyang imo nga tinae. Okay? So, kung ako sa inyo, you try it. Of course, damo na nakatilaw kayong panawagan nila sa DTX Coffee Mix, daw kape ng bayan na ining panawag nila eh. Kape ng bayan. Pero kung ikaw yaw ay pakatilaw, di inuman ha. Akagabudlay man magsagi ko convincer sa inyo nga way kakatilaw, inuman bla. Agod nga, once you experience it, hindi mo na pagbuyan. Tagabiak na bato mo na, taga La Castellana, La Carlota, taga Sagay, mga ka-K5, tindahan sa Cades, gabakal DTX Coffee Mix sa pwesto ni John Eric Rosal. Why na? Dugay-dugay, balik-balik. Libertad Market, mga ka-K5, ang mga manugbaligya na DTX Coffee Mix. Ang mga amigo, tabla nga mga masahista, nga mga blind sa mga masahian, DTX Coffee Mix ang inainom las na. Kaya nga do ka-relax, kid, mayo, kid. No? You see? Now, driver, mga K5, mga driver muna. Sila ni Leonardo Riloso muna ang ginabirada. DTX Coffee Mix, mga K5, ang ginabirada sina. So, ano pa? Ang ilang pagsinalayo do katawhay, no? Okay. Oliver Alcala mo man. Richard Bilando pa sila. Margie Tambong at Buda to. Amo ni ginabirada na DTX Coffee Mix.
6: Foro de los Pueblos.
7: Mga ka-K5, palarong pambansa 2026. Ang National Capital Region, as expected, nagsaka na ang ilang medal standing. Hulaton ta kay K5, iljan karon kay damo kinsa balita eh. Subong nga galang mga K5, may pakita ako nga mga highlights sa inyo. Of course, itan, ang duha ka beautiful girls na naipakita, itan. Eyes to the board, eyes to the board. Gatanaw na subong si Vilma kag si Mitong sa Mitong Mitchapdra sa BM o Bangga BM. Nagatanaw na to. Ipakita na itan, eyes to the board. Ang duha ka beautiful girls sa volleyball, mga ka-K5. Araho mo ka gwapa-gwapa to, no? Ining taga-ormok to si Latosa. Taga-ormok, grabe maghampang balibol. Do mga beauty queen ng mga itsura, no? Ang isa niya ho, si Brianna Ang. Ang lulo, yasin, amigo ko, Brianna, mistisa ni siya, mistisa Russian.

0: Diciamo lo son di Sayas at Mindanao, Magrib Magapoa at Munapuntito, Kipa Guza Tarantino, sa prosperidad a Guza del Sur, ako po si K5 Elgin Castillo. Sa uno po na ating wrestling trainer, mula sa Bayawan si Wilfredo Mendez, tinatawan ng Red Card, banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng Cross, sa Master Gustong Malampasan, at Best Birthday Gift for Super Tikya, kahit malakas mula, hindi napigilan na masungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pamansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls Panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pamansa 2026. Ang mga balita dito, K5 Red Saldano.
1: Sa K5, panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pamansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon. Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pabansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pabansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahihirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalamagan ang dalawang regyon dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28, pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
2: Of course, nag-stickin kami sa man nga game plan. Kag I think sa second set, kumpiyan sa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon, I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila perdihon, but gusto ginya naman magdaog. So isa malang naka-factor like excited or gasaligay sa kagisag sa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
1: Manalaro ng Soksar dyan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na sering tumalo sa Calabarzon na gaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
2: Siyempre happy at the same time sa ngara sa tunga court pressure kay hindi mapaktan sila madaogar kami, pero thank you kay Lord kay ginhatag isama.
3: Eto Almendralejo, naibalik po yung bola. Ito ulit, Almendralejo!
1: Report mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pabansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming mula tumula po sa volleyball games, K5 Red Salgado sa Bantana. Elimination round ng volleyball competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga ka-K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. umaatika mo din ang labanan sa secondary girls volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6-2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1-2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2-2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B-2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5-2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo laban sa Memaropa 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros Island Region laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa elementary girls volleyball, ito naman po ang naging resulta, ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0, ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1 2-1, ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11 2-1, parehas din na resulta 2-1, panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si KK5 Kevin Shosana, para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Kevin Shosana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament, puntahan po natin ang elementary boys. 8 rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, K-Buscain.
5: Nanalo ang 8 rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR.
6: Tula dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5J Buscaino, para sa kapuna palita sa Bisyo Publiko. At kasiyahan, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Cable Sky. Noong na po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagi sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
7: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat koponan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
8: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa K-Pagisa ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa harness competition category sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita ng toy hatin ni K-5 Jerry Lord Nanuiz.
9: K5 Aljan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala, ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala, ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa arnis competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Maywa, Mendez, Tawan, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Donding Ludome.
10: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
11: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapato sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbaka nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makakakalala score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, na pinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo na ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawa ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang dalawang balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
10: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si KK5 Dondig Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondig Glodove, para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mima Ropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong ang kampiyon na balita nito ay ating K5 Ray Almodar.
12: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon na Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang regional sports officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
13: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing, na inaasahan din natin, at sa araw na ito meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis elementary and secondary na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
12: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa secondary boys athletics 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
14: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung ano, para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
12: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupuna na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay. Para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
15: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matira matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at CAR, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagad-sarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa, Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Warm, Wivraa versus Karaga at Sok Sergeant versus Region 1, dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Ang kampiyon ba niyo ay Philippine Super.
16: Dinalo ng Wizard Visayas basketball team ang Northern Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pagkata sa DN kayong araw. Pausan sila sa final division round. Kundra Mar, samantala dinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya baba, nabigo ang NIR mga paso sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala sa iba na maglaro ang Region 1. Nanalo, Batok Eastern Visayas 96-73. Nagwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Kayong araw, mainit pa rin ang magmagan sa Basketball Secondary Boys sa final elimination. Ang balita ito atin sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pabansa Special Coverage, ito si K5 Cyril DTX 500 Repe. Para sa kabilang balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, T5 News FM.
0: Maraming salamat po sa report. Samantala, Super Tikya, muling nakasungkit ng kalawang medalya. Mga atleta, hindi alintana ang Malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Salazar.
17: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilip ni Trixiaan Arellano o mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100 meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan itong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
18: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, sa Mr. Visayas. Sa sinabat ako kay Mayor, tinatawi sa ako niya allowance kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dami ko sinapasalamat? Yeah. Kung hindi tungod sa ila, wala ko disabog.
17: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze, ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo. Matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400 meter hurdles elementary boys.
19: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
20: Dahil? Sige, sagutan mo.
19: Hindi ko po masabi kasi malakas na po talaga kalaban.
17: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400 meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Melrose Siva ng Davao Region 11.
21: Bahan ko kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400 meter lane ko. Kaya yung nakita ko po yung Rainer Shen kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po, napakadelikado. Pero salig na po sky god po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
17: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisan naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500 meter dash, pole vault, at 4x100 meter relay.
22: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, sa medalya at sundo ng Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay
3: pinatumba ng pambato ng Negros Island Region na si Mayjan Inimido ang kanyang kalaban sa boxing tournament sa ginaganap na palarong pambansa dito sa Agusan del Sur. Sa huling elimination round, umabot lamang sa 50 seconds sa first round ang laban ni Inimido sa Region 2. Ayon sa batang Negrense na binawi niya ang laban dahil nakita niya na kahapon na pinatumba rin ng kalaban ang mga kasama nito na dalawa na sina Pilipinas at Escorial ng Bayawan City.
22: Ko ang lahat ng aking best at ginaya ko ang aking lucky punch na upper at dun.
3: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinal si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
23: Ano ang ban mo nang utang ka mo?
24: Oo. Para makaupod eh.
23: Ha?
24: Para makaupod eh.
23: Para lang may maupod ka mo dire.
24: Makatupod siya.
23: Ano bra mo?
24: Diver.
3: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze ng mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa May Esperanza, Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur, ako si Kefe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: Salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Bayugan. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at BARM dito po sa EOC Covered Court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Namuuna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na merong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwasto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at tunib naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. Nandun din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan, meron standing at ang karagaulat una po dito sa JFM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akumulasyon na ibinibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ De La Peña. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News at Pan Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad mula po dito sa Palaro ng Pambansa 2026. Ito po, Game Outstar, para sa kamarita sa Pilipinas at kasiya sa Pilipinas 5. News at Pan.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Foro de los Pueblos.
4: Okay, mga ka-K5, oh, grabe itong report, no? Kampiyon itong report sa aton nga news center. Nami isang K5, kami atong itayan news center, sports news center, dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5. So, kampiyon, ang indian ko lang ito kayo na sa balita, ato blang wrestling ta, daog na kiti ang player sa inayar nga taga-Bayawan, nakakasin sapatos ang player ta, primero, gindiklara na nga daog ang kontra. Na ano man ito yung referee man? Siyang uli nagprotesta. Sige. sang uli na pin down sang player ta ang kwan ang kontra waay siya iagin deklarar itan nga winner gipasiging hampang hasta nga nagdaw do dugbals na now home court kuno tan ila kuno player to. Okay, how tan may logo kada sang Agusan del Sur kay damo blangga pamangkot sini mo Agusan palarong pambansa to Agsor ina do logo blang may word nga to ipakita balaitan. Kaya damo pamangkot nga kay Paiberek, ano inang nagabutang sa karatulang nga palarong pabansa to Agsor.
3: Foro de los Pueblos.
4: Pangita de blatan logo tan nga may ngalan nga palarong pabansa to Agsor. Ara-ara. Okay, that's good Etan. Very good. Tanawan yung mga K5 eyes to the board, eyes to the board. K5 News FM tapos mga 2026 palaro to Agsor. Ano nang tuagsor? Turagsoy? No, hindi. Hindi. Ang tinaga nga to, mga ka-K5, tandaan, kita tanawan nyo, tandaan nyo ha. Ang tinaga nga to, ang meaning sina, isa ina ka lingwahe sang mga manubo, tribo, dito sa Mindanao, nga ang buot sing ganon sina, sa, kundre pa sa aton, sa, kung sa English pa, in. Sa simpleng istorya, palaro to Agsor, meaning palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang meaning sang tuna is sa. Kung sa English, palaro in Agsor or Agusan del Sur. Amo na nga ang may makita kamuda nga to. Ang buot sing ganon sina hindi na to ragsoy, kundi to Agsor sa Agsor or in Agsor, meaning ginarefer niya nga ang palarong pambansa ara sa Agusan del Sur.
3: Foro
4: so kung may makita kamo gani sa logo palaro to Agsor, hindi na kamo maglibog ulo ano ning buot sing ganon sang to. Kadamo-damo nagapinamangkot di kay Paiberek ano nang to. To meaning sa or in sa English. Palaro sa Agusan del Sur or palaro in Agusan del Sur. Tigets nyo na, gets nyo ng meaning. Na, amo ng meaning mga ka-K5. Palaro sa Agusan del Sur. Merian Olbido, sigil na pamati sa Estepania, steady pulso lang. Subong sige man na pamati sa igad bye-bye ni K5 naton na Imalin Cordoba. Samtang madamo ang panguha nila sang isda subong dito sa Bukana Ilog mga kakaypay. Okay Tan, palaro to Agsor meaning palaro sa Agusan del Sur. Okay Tan, may 1 minute ko Tan ipakita dablatan sa Agusan mga kakaypay. At ang babae bila magpritro Tan, magpritro ka basketball kundi duha na kakamot. May player nga babae sa palaro mga kakaypay. Kabalo ka mo nung iya ginagamit. Isa lang iya kakamot, ginaitsa lang iya, shoot mo ng bula. Tan, ipakita, bala, tan, ipakita, tan. Din siya, tan, ipakita na itong babae, tan, kayo gadlakat ang oras na tan. Ang babae nga kapritro, tan, ipakita na yung bala.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ang kapritro, itan, ang kapritro, anay. Ang kapritro, ang bahay, ito lang isa kamot, anay, bail na sanay na. Ang kapritro lang, anay, tan, kayo gadlakat ang oras ta. Okay, isigway ko lang ni Kitty, puro palaro ang reporta klien, sudan ko ni Kumparit, ay patay, naglingin pa ulo nyo. So, palaro to Agsor is palaro sa or in Agusan del Sur. May isa ka player mga K5, maghaboy siya bula, basketball, ginaitsa lang iya, do arinula type bala. Imbes niya kapot bula, kasubong na, ang iya mo niyo, pritro, tani pakita, tang pritro, tani pakita, anay tan.
3: Foro de los Pueblos.
4: Araw. Kaya nyo ba to na tanawa? Palaro to Agsor. 100 lang yung aboy. Hindi bitan pagpatam, ika stretch tan, ibalik bitan, liwat bitan. Grabe nga player nga babayo. Liwatan, ibalik, iwig ka pagamaya siya tan. Hindi pagtam, ika stretch kaya hindi ma-appreciate sa viewers ta. Tanawa nyo, eyes to the board mga K5. O, tira itan, tira. Pritro. Hanot. Come on itan. Araw. No, one hand lang yung. Oh, kaya nyo na. Kaya nyo na. Oh, kita mo bilang na. So, maghaboy siya. 100 lang nga aboy, mga ka-K5.
3: Puro de los Pueblos.
4: Danti discuss sa inubahan, sige monitor, i-friend Placido, sige lang ang monitor. Makomersyal kita, anay, din sa iluhan ko ang aton nga balita. Kuhaon ko very quickly si K5 Brian Morden, parte sa napatay dito sa Toboso. Kuhaon ko ang aton nga patrol, mga K5, nga ato subong sa isa ka barangay nga may mga kahoy nga gintapas. Kag sa iluhan tang main event, ang isyo parte sa water district nga ipatindog sang isa ka former councilor sang Bacolod, baka namin isang huni niya. Ang aton sibong attack na alas 7:54. Everybody please stand by.
1: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
3: Wow. DTX 500.
7: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw lagi inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat gani nagakadula ang mga wrinkles nag-fold sa imuguya.
8: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma man na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sa gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
9: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
8: may mga
9: no?
8: Dysmenorrhea.
9: Correct. So hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may ali
3: DTX 500.
12: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
8: Mahipo kag mahiper na sa boy.
12: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni bilang thyroid gland? Ang thyroid gland to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, basi mahiper ka. Tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no? Galuya ka. Ini nga organ organ because per mi ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usasan DTX 500 kag Mighty C.
8: Gusto, Sir Boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sa tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nagkurap ang DNA sa imunga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C. Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
3: DTX 500.
10: Katalina Habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
11: nami nagit sa akon nga mata.
3: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Molanorin sa D3 Bio. Sarang makapagawa.